0: pili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.

0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Diba lugarong? Kanyado, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
3: Ha? Karon di pa?
2: Karon, dili na. Kaya na CCTV.
4: Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM. Exciting!

0: sa sanggunian. Adunay dakong panagsumpake o kalainan sa mga istorya sa board mahitungod sa ilang plano sa pagpasulod sa usa ka joint venture agreement uban sa dambuhalang pribadong kumpanya. Kini nga mga inconsistency nga gitawag mao'y nahimong sentro karon sa kontrobersiya. Sanglit naghatag kini og impresyon nga dunay gitaguan nga agenda ang mga opisyal sa kooperatiba nga wala mahibal-an sa kadaghanan.
1: Bullseye. May gitago galit sila, hao?
0: Oh.
1: Agay ka. Gingon niya to February 26, Katrupang Ruel.
0: Mm.
1: Giaprubahan na sa Board of Directors ang mga terms and conditions sa mga kasabutan sa joint venture.
0: Mm.
1: Usa kalakang nga nagpasabot nga dunay na'y pinal nga direksyon ang maong deal. Kini nga impormasyon crucial tungod kay kini nagpakita nga duna nay konkretong plano nga gipirmahan o gidawat ang sa mga nagdumala sa Sokotekuto sa maong pizza pa lang.
0: Pebrero 26, timanin niyo na.
1: Kana.
0: Pebrero 26 naanay terms and condition.
1: Ah.
0: Pero apan ang nakapaingon sa dakong kalibog ang nahitabo ni atong Marso 24. Diin, kanang mga istoryaha nga terms and condition gipang himakak sa board sa ilang atubangan sa konseho mismo nga duna na kuno inaprubahan nga mga terms samtang gipangutana sila sa opisyal sa sesyon. So unsay tawag niyo ana? Dili ba na pagpamakak?
2: Bullseye.
1: White lies ba na?
0: Marso 24 akong usbon. Gipangutana kamo sa konseho. Kung naa na ba'y terms and condition, kamo ni sulti mga katrupa nga wala pa atubangan sa konseho inyong gipanghimakak na nga na'y terms and condition.
1: Onya, pero February pa
0: only to find out February 26 pa lang di ay naa na.
1: Na, kinsay bakakon ron.
0: Kinsay bakakon karon. Tubaga ninyo na mga board of directors. Amina na lang kundin nyo nga tinuod tong gisulti sa usa ka board sa diocese nga naa kamoy pressure gikan sa niya.
1: Agoy!
0: Ah. Kini nga paglimod magod nila katrupang Chris. Murabag ka ng atubangan mismo ha? Sa mga representante ni sa katawan.
1: Yes.
0: Gibutar ni sa katawan. Seryoso kini nga butang. Nga kumbaga nagpakita sa kakulang sa ilang respeto sa sangguniang panglungsod.
1: Dili na si Edmar Yumang lang, Vice Mayor Edmar Yumang ilanggi butbutan. Kundili ang sangguniang panglungsod per se.
0: Yes!
1: Unya, dako ka ni nga kaulawan?
0: Kani ha? Di alam ko doon sa tama makak. Nga nang mamakak mangyug kung huwag gitaguan. Maurama ka ng mga dako kay pangutana karon. Kung waka mo'y gitaguan diha nga mga kasabutan nga nung mamakakman. Klaro ba di? Nagsultihan si Vice Mayor. Itong Marso 24, inyuhang gihimakak. Nga nanay terms of condition, katong di ay. Nanay dokumento. Pebrero 26 pa lang nga gipurbahan sa Board of Directors
1: na
0: nga terms and condition.
2: Bullseye!
1: Kaya, usap pa lang na sa muna kita ron.
0: Nga,
1: kini nga diskrepansiya o kakuwang sa pagkakonsistent sa ilang pamahayag o sa kadako nga mansa sa pagsalig sa publiko nga lisod na papason kundili matagan og igong rason o katinawan. Ang pagsalig sa mga miyembro, konsumante or member consumer owners mao ang labing importante nga kamtangan sa usa ka kooperatiba. O kung kini maguba usab ang tibuok pundasyon sa organisasyon.
0: Kung ana malang nga pamakak ang ilang mga istorya, tuuhan pamakha nato ang ilang mga future nga pag-ipangingon?
1: Wala na, guba na gani. Saan man yung paggagamit sa guba na? Ipaayo, ilisan, saba?
0: Sa mga nagpaborda ng GBA, tuuhan pakaha nato ang ilang ginapangsulte? Anong kinahanglan man kining itago o i-deny? Kung namaong transaksyon, tumumang ka sa pagpaayo sa serbisyo o kaalang man ka sa kayuhan sa kinitibok ang sakop sa kooperatiba. Kung maayo ang tuyo sa maong deal, ang ay unta kining ay pasigarbo o isa-isay sa publiko nga walay pagduwa

0: ha, aron nga makakuha og suporta gikan sa konsumante.
1: Bullseye! Lahi man ang hitabo. Sige tabon. Sige popularize. Nga, sa ilang mga deal.
0: Nga, kinasulti ninyo, agari akraba na sila so kantong na-award na sa igdaitil eh. Uy! Wala pa na na-award. Wala pa kabalungan na-award. Danay nag-react.
1: Nga. Unyang anong... all of the sudden, ignite, deal, yun ang gustos tao. Dili man siguro eh.
0: Mm.
1: Ang pag-ingon nga, initial discussions pa lang, ang tanan, samtang dunay giingong pirmadong dokumento sa likod sa tabil, usa kamatang sa paglingla sa mga miyembro konsumante nga nagpaabot sa kamatuuran. Kini nga matang sa double talk, makamugna o pagduda nga basin o dili paborable sa mga tao ang mga kondisyon nga anasulod sa maong kasabutan.
0: Base nagsalig ni mga board of directors kayo sa mga konsulti ni Administrator Almeida katropang Iban, nasa likod yung ako. Base mauna yung ginagunitan. Ang gisulti ni Almeida mangod sa mga board of directors atong sa press conference nila. Nila laman to kay sila raman imbitado o may appeal. Nasa likod nyo ako on sa to yung pagka-term. Sige na, isend to katulpa kay ibang katulang nga Katya, ito'y padungo ko niya.
2: Bullseye!
0: Mga siguro na lang gisaligan. Di ba? Mga katropa, ang member consumer owners o MCOs, di lang ang mga customer o kliyente igo lang mubayad sa ilang nga binawan nga bill. Sila ang tinuod og legal nga tag-iya sa kooperatiba ubos sa balaod. Muna isip mga tag-iya, sila gyud dapat ang adunay katapusang pulong sa bisan unsa ayaw tong finality nga papilion na lang natong sugot mamo nga makiparta lang sa kote-koto dili sa bisan unsa ang atong ginaingon diri sa pagsugod sa proseso kutob sa pagkahuman. Tanan dapat adunay katapusang pulong ang mga konsumante, mga membro sa bisan unsa nga dagkong kasabutan sa pagdubala sa operasyon sa Sokotay ko to. Labin na kung kini maglambigit sa mga pribadong korporasyon.
2: Bullseye!
1: Kung gina tinuod, dapat ingana ang panaghisgot. Masabta nila nga ang tinuod tag-iya ang katawan o ang member consumer owners. Consumer owners. Isip mga tag-iya, katungod nila nga masayod sa mataglihok, matagpirma, matagsintimo nga nalambigit sa mga dagkong deal nga makausab sa kinaiya sa ilang kooperatiba. Ang transparency di lang usa ka opsyon kundili usa ka obligasyon sa board of directors ngadto sa ilang mga miyembro aron masiguro nga walay blackroom deals nga mahitabo.
0: Diba? Karon, adunay tanyag ang gingon sa Inay Power 7030. Karon, baguhay lang, giingon ni Board Titing Senate, 60-40 a joint pension agreement. Kung saan na pa po kaya, kung saan ba tinuod niya? O, ito ba mag-inasala? Wala pa man, kaya wala pa man nagsabot. Wala pa may kanabang pakig-deal.
1: Nahuman ang terms and conditions.
0: Mga katropa, bisan pag 60-40, 70-30, as long as paliton ninyo ang distribution asset, it's a no-no. Di na ito ang ibaligya ang distribution asset. Nga kung ibaligya rin niya, ipag-uli ninyo na sa mga konsumante, mga member consumer owners. Ha? Ang katong ilang gihaguan o pagbayad diya pinaagi sa RFSC? Iuli ba na ninyo? Kung iyo ibaligya ang mga kabtangan na ito? Kani mangingani dapat mag kinahanglan pa ni og lalumbang pagtuon. Tungod kay ang ganansya naging sa kumpanya ang mahimong usa ka prioridad rin. Kininvest ko na sa lagdako. Gipalit ko nila ng distribution asset. Diba? Ato lang klaruhong katropang Chris. Imuha na.
1: Dili kita batok sa modernisasyon katropang Ruel. O sa pagsulod sa mga ligon nga kumpanya sama sa Meralco o Ignite Power. Kung kini makatabang sa pag-ubo sa presyo sa kuryente mo na prime na to nga mission ba nga mapaubos ang presyo sa kuryente o ang pagpaayo sa technical nga aspeto mo man

0: Organ ang sakit sa katawhan. Ang proseso sa pagkabot ni ining tanan nga modernization o gusto ninyong mahitabo, whether it is Ignite, whether it is Meralco, whether it is pro-conversion into CNDA, wahatay labot niya, importante ang sigil sa kurente, maayo. Apan, ang proseso sa pagkabot ni ining kinahanglan transparent. Abri dapat sa criticism. O walay gitaguan nga mga kondisyon nga mahimong makadaot o makapabugat sa mga konsumante sa umabot. Ang bisan unsa unta nga kontrata nga adunay tago nga provision, mahimo kada siyang hinungdan sa pagmahay nato sa ulahi nga bahin kung ang mga baydunon magsugod na usaka.
1: Lahin ang tanan pag-abot sa ingana katropang Ruel. Gusto ang ipahayag ni Vice Mayor Yumang. Nga ang isyo wala diha sa pribadong kumpanya, kundili anaa sa opisyal nga gipili sa katawhan aron manalipod sa ilang katungod ug interes. Ang mga pribadong kumpanya igo lang naghimo sa ilang trabaho sa pagnegosyo. Apan ang board sa Socoteco to maunay dunay katungdanan sa paghatag o pagsala ni ini alang sa kaayuhan sa MCOs.
0: Bullseye! Siguro nagsaligyan din tao na itong mga board of directors kaya ipasaligan mabot silang Almeida. Oo? Oh, di, mauna karoon na nagkakita mo, dre. Sobra siguro sa kapagsalig. Nasa likod nyo ako. Oo, manay mga ginapag-ingon di ang mga katropa. Oo, di, nasa likod nyo. Pero, siguraduhan lang po ninyo nga tubangon ninyo diha ang dapat yung tubangon. Nga ginapag-ingon diha mga katulang. Kadalang. Balik. Are. Ato kong paminawan. Basta pa rin yung isaligan. Oh. Uy, wala may audio. Kadalang.
1: Si.
0: Sige, unya na lang ni. Unya na lang na. Diba? Basta pa rin yung isaligan. Mao na mga katropa, gikinanglan nato ning tarungon. Sama sa mong gingon, dili mi
1: anti-progressive.
0: Anti-progressive.
1: Oh.
0: Mga katropa, pagdumala sa usa ka kooperatiba, nagkinahanglan og moral nga obligasyon nga mahimong matinud-anon sa matag transaksyon aron masiguro nga ang interes sa mga gagmay nga konsumante mapanalipdan. Kinahanglan mag-una to siguraduhon o kani mga opisyal pa kinahanglan niyo siguraduhon nga dili maadto sa mga kamot sa pipila ka mga negosyante ang kontrol sa serbisyo nga kinahanglan unta nga gipanag-iyahan sa tanan.
1: Mao gani tinuod, dili kamoy tag-iya diha board of directors o kinsa mang punso pilato diha ang nagapasikat sa ilang mga tingog. Gipili mo sa katawhan, ibig sabihin gipahulam lamog kahom. Ang tinuod tag-iya MCOs. Muna kung ang board mismo ang naglibog-libog sa ilang mga pamahayag ug dili klaro ang ilang mga tubag sa konseho, kinsa pa man ang saligan sa yanong lungsuranon nga walay access sa mga dokumento. Kini nga kakuwang sa katinaawan, nagmugna og kahadlok og kabalaka sa mga tao. May tungod sa kaugmaon sa ilang supplies kuryente o kanabang maingon nimo nga daghan pang problema sa atong kooperatiba. Maingon na to nga ang kantidad sa ilang bayranan musaka, pertigluya.
0: Mga katropa, ang liwanag sa gitna ng dilim. Ni Vice Mayor Atty. Jose Barrio Mangdila kiniusaka nindot nga titulo sa usaka diskurso. Kundili usa kini ka seryoso nga panawagan alang sa accountability o pagkamay pagpanubag sa mga opisyal. Kini nagpahinumdom kanato nga ang kangit-ngit sa pagdumala kinahanglang mapulihan og kahayag sa kamatuoran pinaagi sa pagsulti og tinuod nga kahimtang sa mga negosasyon.
1: Bullseye! O siyempre, dili mahimong magpabiling buta o bungol ang konseho o ang publiko samtang adunay mga kritikal nga desisyon nga gihimo nga walay igong konsultasyon sa mga direktang maapektuhan. Ang matagpamilya sa Jensan, adunay stake ni ini. Busa angay lang sila mahimong bahin sa proseso pinaagi sa husto o kompleto nga impormasyon.
0: Mga ganito ang ginasulti kay Tropang Chris, kinahanglan ipakita sa Socoteco to board. Board member, president, titing, sinit, ipakita ninyo tinuod ng mga dokumento.
1: Gani man.
0: Ihatag ninyo, bisag din lang, ihatag ninyo araw ang istudyuhan na itong mga dokumento.

0: Kailangan magida. Tama na yung mga day. Bisag puto kape lang mo. Okay na gini rin.
1: Pero wa magihatag bisag usa.
0: Oh, nangayo ba kayo ta, di ba?
1: Hmm.
0: Oh, ilakip ninyo ang mga minutes sa inyong mga meeting. Ngayon Pebrero 26.
1: Hmm.
0: Og tubago na matagpunto. Nagipasaka ni Vice Mayor Yumang. Dili na allegation. Punto ni. Naipunto ni. Dili na allegation. Kay kaning tanang gigkan ni sa inyong mga gipresentar diya sa sanggunian.
1: Hmm.
0: Dita pwede makasulti diya pataka na tag-storya nga kaning tanang allegation. Allegation sa inyong kabuang. Factual. Adunay basis ang pagsulti ni Atty. Jose Edmar Yumang. Wa na ito ginakampihan si Atty. Jose Edmar Yumang. Pero sila ang nakakita niya sa sanggunian, mga katrupag, nagtutok na ini maong problema sa kutay ko ito.
1: Mauna, tinood nga na balaka sa katawhan?
0: Hmm. Kung matinood-anon ka mo, ang pagpagawas sa mga dokumento, maulamang ang bugtong paagi aron malimpyuhan ang inyong ngalan o mapakita na wala ka mo'y gitago nga daotan. Batok sa publiko.
1: Pag pahinumdom, ngadtos mga hintungdan, ang transparency mao ang pundasyon sa usa ka demokratiko, ligon ug malampuson nga kooperatiba. Ug kun wala kini, ang kangitngit sa pagduda ug korupsyon maoy magpatigbabaw. Panahon na siguro nga atong i-on ang suga sa kamatuoran aron makita sa tanan kun unsa gayod ang dagan sa serbisyos kuryente ug aron masiguro nga ang kaayuhan sa kadaghanan maoy magpabiling prioridad.
0: Nga ayaw ninyo isulti nga kalitanan, politika lang, kapamulitika lang. No! Tanawa ka ninyo yung kagalingong balay kung kinsay na politika. Klaro man kung kinsay konsehal di ang na politika.
1: Na.
0: Nga nahimo ng abogado niya ng usa ka kumpanya di asulod sa konseho.
1: Na.
0: Makita man na ninyo matag-hearing. Gusto ninyo, pangalan pa na kung kinsa na siya. Nagpa-interview ang kanina pagkakumanda yun sa sesyon. Pagkaugma, nagpa-interview. Didipinsahan ang maong kumpanya.
1: Abogado
0: tama ba na?
1: Abogado na rin siya.
0: Isa, usa ka kakonsehal, tama ba na nga mo imong buhaton? Di pa politika ha? Pero kinsay na politika?
1: Kinsay naga-involve sa politics nining iskutanan sa kutay ko. Pangutan na lang sa inyo ha. Kamoy makatubag, anak. Kamoy tanaw.
0: Binuang. Nga, ano ka mo mga ano diya ya? Kamoy feeling victim ni ini mga kaigayon na. Feeling victim sa inyo mga kagaran.
1: Kamoy mga culprit diha. Kamoy nagpasiatap ang mga impormasyon na. Nga kamoy na po'y maingon nga aligasyon kini.
0: Pasailong alam ko niyo kung hait nga hait man ako ipagsurti sa inyo ha. Pasailong alam ko niyo. Pero maunay ka maturan o maunay ang mong nakitan. Maunang ayaw ninyo isulti nga kalintanan pamulitika. Kay klaro kayo kung kinsa sa konseho ang namulitika.
2: Bullseye!
1: Wala na sa subo pamalandungon nga ang kani ang sagot ng panglungsod ginarespeto na sa mga taga Jensan.
0: Mm.
1: Pero naay mga pipila nga kung makahatag sa ilang komento murag kurang nakaminos sa mga nagnadya sa gudyang panglungsod bagibili binas katawhan muna kung hagit kay Vice Mayor Edmar Yumang. Vice Mayor, kung mabalaan man lang nimo nga doon ay nagpa-hugaw-hugaw sa pangalan diya sa sagunay panglungsod, patilawagun ninyo, gudda, Vice Mayor Yumang. Kabalo man kung abogado, kabalo kung hindi niyong palampason kanang nagpasiatab o sayop ng informasyon, bahin sa inyong nga buhatan. Kanang mualigar nga aligasyon lang na nimo. Kana, klarong aligasyon nila. Kanang imong gisulti, kabalo may nga factual ka na, nanay basis, o nana sa ipahigayon nga hiring. Fake tong hearing sa sanggunian panglungsod. Sa piki itong mga tao dito nga naglalis dito.
0: Maulaw mo sa iyong principal ba? Iyong principal in taon. With due respect. Iba, iguro na promotar sa ilang servisyo.
1: Mm.
0: Ya, kamo in taon diha. Kabupay niyo in taon sa kapangilad sa tao. Kaya kabalumi ang iyong principal maayo. Iyong principal just dun.
1: Mm.
0: Di niya kaya mamakak. Mauna ang iyang ginapasiatab kanunay, mauna i-offer, mauna i-offer, ana lang. Wala na idagdag bawas, wala ilain.
1: Mm.
0: Pero kamo, tarawan ninyo, inyong mga hulagway.
1: I-check sa lang agtag kung basig na i-gamay ng bukol diha.
0: Diba?
1: Basig na i-sungay ng tubo, ba?
0: Wala mang gani ang inyong mga principal, wala mang gani. Dito lang mututok mga katropa sa issue, sa ilang offer.
1: Mm.
0: Dito lang nagatutok sa mga ana. Ultimo ang inyong abogado, maoray ginasultipod. O pero kamo, kung sa'yo ginapasayatan ninyo, puros pagpamakak.
2: Bullseye!
0: Ya kami pa'y innan ninyo, dre nga, bayad nga buang ninyo.
1: Abi siguro itong statement nila nga iro daw ko no sa usa ka kumpanya.
0: Iro? Watchdog, yung bani ka trumpa kay Bad.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Bantay mo sa watchdog.
0: Nga ba? Iso ka naman po mo, kay dami account niyong ginagamit, mabuang ang mong dagko mo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Uy! Basta, kami, masulti mo sa inyo ha.
0: At tubang mo?
1: No.
0: Pangalan ninyo yung gamita, mag-discuss kita kay daghang kahit ang pangutan ay.
1: Hmm. Mag-abot ta ka sa napit ang iyong gustong abutan.
0: Ah, well, ay, nag-abot personal kay basi niya magsinumbagay ba tayong kabuhan.
1: Di, mag-abot sa usa ka kwan ba, isa ka platform ba, nga
0: joke lang.
1: Maglaruhanay kung kinsa gyud nagasulti og tinuod o kinsa gyud namakak sa tua. Kanang iklaro inyo mga personality. Ayaw tago-tago anang mga, daghang kay mga accounts. Klaro kayo kanang inyong gibuhat, usa ka pagpamakak, o usa ka bakakon lang, o talawan, ang nagahimo ni anang butanga.
0: Wala tayo ka ano doon personal ha. Dali lang ito sa inyo mga klaseng pamatasan ninyo mga katrupa.
1: Oo.
0: Kalabang, di, wala magunag ka nima.
1: Kami, may labot siyo personal. Personal man ninyo?
0: Inyo ka na.
1: Oo.
0: Kung mauna yung gustong pagkabuhaton sa inyong kagaling, wala may labot niya na. Ang ato ka lang dari ba? Kung unsa to mong ipasiatab dari, ha? Abo ani?
1: Hmm.
0: Kung sa ipasiatab ninyo niya, inyo ka na. Diba? Wala may minagsulti direkta sa inyo nga kamo ang kananggikan sa mo nga kamo nagapamakak. Hmm. Na sources nga nagasulti ni ana nga gapanglitag kamo for example kay Atty. Jose Edmar Yumang.
1: Oh, ino pa yung allegation siya.
0: Diba? Siya ba nagsulti nga nagkandima o inyo ang gi Marso 24 pero Pebrero 26 na naman the terms of condition.
1: Nga kasi malain inyong buot ba nga kami ang tunok sa inyong inyong tutunlan.
0: Tanawa sa kare, amigo ninyo.
1: Tanawa sa ninyo ang inyong baruganan ba? I-check sa ninyo kung para ba ginas katawahan o dili. Agoy, nagsinyas-sinyas mong tao na siya.
0: Basta, tama na. Kay, well, ato lang. Matod pa po di Atty. Jose Edmar Yumang kagapang alawa, handa mo po na siya mo pasakag kaso sa ombudsman.
1: Alay! Sadya kay.
0: Ato na nang pabuton kung
1: tanaw na to kung naarag yun sa likod si Almida ano eh tanaw na to eh kung tinood ba ginang ipasiatab nila nga na nasa likod si Almida kung dili ba maapil yung kaso si Almida ano nga mura mag naikasabutan kaniduda lang ako ha ay lang yung karang serisuha kayo kay nagduda ramang ko normal yun yung magduda ko labi na kung walay tinood nga impormasyon ang magikandya sa inyo ha anak man kinahanglan na mo og tinood nga pagpalapnag sa impormasyon.
0: Ang tumong tinguha na magiging tanaw mo dali, bago ang tamong sulod, taro nga plastara sa ninyo mismo, ang sukote ko mismo.
1: Oo. Oh, kanang iyang problema, i-address ninyo tanong.
0: Napalpag banggani ang mga board of directors sa pag-manage niya ng sukote ko tumong sulod na noong tanag laing kumpanya.
1: Mm.
0: Makigdil na noong tatag laing kumpanya.
1: Na.
0: Uroy, mapalpak na. Di magkabuang tatanan. Samot atong problema.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Atong syagit gani dali, ayaw sa mong sulod. Tastara sa ninyo ng sukote ko to.
1: Mm.
0: Ibalik ninyo talan sa uno ang proseso.
1: Mm. Ipasabot sa katawan, ipasabot sa...
0: Nga naman, tinuod ba yun nga na pressure na kamo? Kaya kung wala yung pressure niya sa inyo, pwede naman ninyo usbon ng proseso.
1: Correct. Basig, dako ninyo mo kayo nga pressure kay siyempre kadalihok naman eh, di ba?
0: Ako nga, di ka alam ako. Kaya kung tarong yun para sa katawan eh. Kung wala sila yung pressure niya, pwede ba nila na-usbon? Nakita nila tanan, transparent tanan.
1: Mm.
0: Usbon ninyo nila. Kung pwede na, kinisa ninyo ng mga board of directors niya.
1: Tinood.
0: Nga, bago ta makiksunod, prastarang tanan, giaudit na magkana, tanawon ta. Makaya ba o dili? Kung di makaya, mangita tagtabang.
1: Correct.
0: Ema? Yang, balik taguno.
1: O kung kinsa man ito mapili nga pangayog tabang, transparent sa katawhan. Ilatag on sa ilang offer.
0: Mm.
1: Company A, Company B. Balik na puto sa uno ani.
0: Balik ito sa uno kay. Komersyal sa ta. Alas 8:37 na itong oras. Kini kabahin mga katropa, katong kalinyo sa Santo Plaza Coffee Mix.

0: Salthon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salthon Vitamin C, Salthon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Salthon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Salthon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
0: Salthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Salthon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salthon Plus Coffee Mix.
2: X FM.
3: On a court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you. We rose above the odds. So can you.
4: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
2: XFM.

0: Caraway Time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve net 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your caraway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
3: Pag inom og Premium D3, regyud na kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Side.
2: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: XFM.
6: Exciting!
7: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco.
8: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
9: Naunsa di ay ka?
8: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
9: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
8: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
9: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.

0: sa inyong mga lugar.
1: O yan pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
2: XFM.
1: Ka-exciting, oy!

0: Atong oras mga katropa. Alas 8:45 na.
1: Pulsaan.
0: May buntag sa dia sa ito mga tigpaminaw.
2: Oy, ato lang i-greet.
0: Cindy Ilido, good morning. Watching from Barangay Kalanawe 2. Sorry, President Rojas. Kaya nga, kay Murag.
2: Saan?
0: Nigaan ng mga tako ni...
2: Karamigay. Si Helena Helenapan.
0: Ano siya sa President Quirino Sultan Kudarat.
2: Good morning sa mga taga President Quirino.
0: Nakauli na gid siya sa iyang hometown.
2: Jing Figarido. Yeah, good morning.
0: Mga baga daw dawong sa paghimong sa laser depende kung si kinsa ang mahuyang nila. Duha mahuyang nila duha, babae o lalaki makahimo jud sala depende sa ilang kahinaan pagkatubang sa mga problema labaw na sa tentasyon. Matagi kayon makakumit manjud tagsala sa pulong sa buhat makasala manjud tantanan.
2: Correct.
0: Normal gina siya kay tao romanta.
2: Si Dato Kaiser, good morning day. Good morning sa mga katropa, morning po sa tanang mga nagapaminaw sa XFM.
0: Ayan, may munta, good morning. Asa naman ninyong tubag? Kagahapon pa na ako ng kapautana ba? Huwag yun nakatubag, huwag mo kabalo. Unsay produkto sa Yes to Health mga katropa. Adunay mangustin, adunay ampalaya, adunay malunggay, garlic o spirulina.
2: Reveal na?
0: Pangalan, address o ang inyuhang tubag.
2: O dili pa daw, sayang kayo na 200 worth of gift certificate para katupan.
0: Ayaw din sa comment section kundi dito lang sa toang messenger. I-message na ninyo.
1: Bullseye!
0: Area pipila ka mga mensahe. Uy! Katropang yun, ano siya, din yun din masugutan ng tago-tago, kadil, kami ang tag-iya sa kooperatiba. Nga no, kami ba ng ulahing makaibalo?
2: Agoy! Ingat po ni Maria, niya sa, taga-banwalan. Basta muubos lang ang bills, kuryente o kiraunta. Pero kung musaka tungkol sa joint venture, ayaw na lang!
0: Lando, may buntag, lisod ng double talk sa board. Kung Pebrero pa dahil giyaprumahan, ano na makakpa sila itong Marso? Klaro, adunay milagro.
1: Bullseye!
2: Nagi milagro yun. Siyempre, ingon po ni Katropang Grace sa Barangay Fatima. Oy, good, may buntag ni asawa ni Brad Owen. Salamat, BM Yumang, sa pagbutyag din eh. Kinahanglan yun o galiwanag kay Basin maparihas ta sa uban nga nagmahay sa ulahi.
0: Benji, modernization, okay kita ni Ana. Pero ayaw ibaligya ang dungog sa kooperatiba. Protektahan nato ang interes sa gagmay ng mga konsumante.
2: Samtang si Inday Salagaw, naglibog mi, kinsay tinood, board o si BM Yumang. Ipakita ang minutes of the meeting aron walay lalis.
1: Bullseye!
2: Ay, nagkalibog. Sulti na ganito ngagikan to siyang hearing.
0: Nonoy, ang transparency mao'y pundasyon sa kooperatiba. Kung wala na na, dili na na kooperatiba, negosyo na na sa pipila.
2: Agoy. Samtang ingon ni Toto sa Barangay Labangal Ignite Power o Meralco. Basta walay backroom deals, kinahanglan limpyo ang tanang pirmahanay.
1: Bullseye!
0: Nabi, katong, nangyara lang to. Elena, seryoso ning issue sa kay kuryente ang nagbuhi sa abong panginabuhian. Ayaw in taon ni ninyong ilad-ilada.
2: Na! Samtang si Rick sa mabuhay, yung ingon niya, dako ang akong pagsalig sa Socoteco to sa una. Pero karon tungod sa nadunggan ako sa XFM, nagduha-duha na ko.
0: Ma'am, imuha ng panglantaw, ma'am, ha? Pero kaning talan, ma'am,
2: base nadunggan
0: sa XFM, base ni sa privilege speech ni Vice Mayor Atty. Jose Edmar Yuman.
2: Makalaon mo nga wala may gidugang ni anak, ma'am.
0: Kagapong adlaw. So, walang dagdag bawas po yan.
2: Oo.
0: Hindi po kami dyan nagdadagdag bawas. Kay bawal po yan. Mahuli po tayo sa timbangan. May kaso po yan.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Na, si kisan eh. Si
0: Boyet.

0: Nganong itago man kon para sa kaayuhan. Sa Bisaya pa, ang tinuod nga Bulawan, dili mahadlok sa kalayo.
1: Bullseye!
2: Tinuod dito, no? Bullseye!
1: Tinuod, kay ang Bulawan kani, pag makalayuhan ni muna, mas musinag pa.
0: Oh, mutinaw siya, mahimong pure.
1: Mm.
0: Na.
1: Sa sisali, diya sa bula. Dapat tay public consultation sa matag barangay, dili kay kabukamor o diya sa boardroom ang magdesisyon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Samtang yung ni Jojo, sa kabindor kini, sige lang mo miyog bayad o RFSC. Unya, ingon ani ang mahitabo accountability in town, board members.
1: Na. Board directors, board member directors siguro. Merly, ito silingan eh, Drina City Heights. Kami mga MCOs, ang dunay katapusang pulong, ayaw ninyo kalimting nga kamo among gipili para manalipod ka na mo.
0: Kalimot siguro sila, ma'am. Ato lang pahinunduman. Samtang ingon ni Carding, security guard ni, seryoso ako sa siyon ni BMU, mang. Kung dilit ni tubagon sa board, og tarong di dakugyod ning gubot.
2: Bullseye!
0: Ay pagyod ka, nakatugkad ka ni sir. Sir Carding.
1: Tesi, diya sa San Isidro. Di lang kuryente ang iskutanan, dari katrubang, kris katrubang, ruel, kundi ang moralidad sa mga opisyal. Magbinuang pa mo?
2: Bullseye!
0: Na, samtang, ikaw ni Gardo, nanapos si Gardo, taga-tumbler, support ako sa modernization, pero dapat transparent ipakita ang kontrata sa publiko.
2: Bullseye!
1: Si Mila! Nadaya sa may karinderya, mahal na ganin panaliton, musaka pag yun ang kurinte, kung maantos privado, ako na una ay tao na ninyo!
2: Bullseye!
0: Tinood yun na, ma'am. Samtang ingon ni Ray, ingon siya sa tagapupong ni, ang liwanag sa gitna ng dilim, ang ay gyud natong sundon. Ipagawas ang kamatuuran!
2: Bullseye!
1: Ay, panang estudyante, naguna-una, kontra sa uban diyan, nagtagpit-tagping mukha ng sining na.
3: Okay.
1: Ang present nga tubag ni Vice Mayor, dapatan og karaang video on 7 taon.
3: Okay.
0: Lagi, kuhan gin siya, ng for the sake sa iyang commitment ba? Na, maulaw.
1: Ulaw po daan na, uy.
0: But, kailan pa siya ulaw?
1: Kana lang. Isip ka ba tanuunan, nabala kami sa kagmaon sa Jensan, kinahanglan namo og tarong nga deliderato sa Sokoteco to.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Palitan ang board director, palitan ana to siya get.
0: Depende kung ang tao moingon ana dita kapugong. Kay manawagan magina sila transparency, kung dili man mahatag sila transparency, now ilisan ang mga board of directors da kumahimo. O say gustong buhaton sa MCOs na ang gahom sa MCOs. Tinuod lang.
1: Actually, ako maingon sa privilege speech ni Vice Mayor kagapong adlaw, wa gyud say problema kay katutanan nakabase sa inyo ang ipang presenta.
0: Gani, kung sayo
1: sa sanggunian.
0: Kung naamang galing bakak dito, pwede niyong kasuhan si Vice Mayor yun.
1: Oo.
0: Kadang himuhimong
1: istorya. Sige daw, so lagi daw ninyong kaso.
0: O, kasuhigun ninyo, di ba, kay nasampulan na, ang uban.
1: Kung nakaligar si Jose Edmar Yumang sa inyo ha, si attorney, sige daw.
0: Kasuhin
1: ninyo. Agitong tamo, kasuhin daw ninyo. O, napaisa tigpamama niya, nga nag-istorya against sa inyo ha. Kasuhin daw ninyo si attorney Bigbig Garcia.
0: Ala. Kaya ninyo?
1: Karama! Kami dari, ang among pababa dari, hindi ba may mga eksperto gikan na po na sa ila?
0: Amo rin gipaminaw, unya, amo gi-evaluate, ang nakanindot lang, kayo wala kay kinahanglan balion, wala kay kinahanglan kanang baluktuton nga impormasyon, para mo pagawas ang imong impormasyon nga gusto ni mong i-convey nga idea. Ato, truth lang ato, ah.
1: Anong baliktuton, baliktuton?
0: Baluktuton.
1: Baluktuton, wala natong impormasyon nga. Wala ba tayo makuha niya? Ang sabi, maani na ito, rumamakag, tadari, wala eh.
0: Dino na, ang bakag sa kolehan, husgahan.
1: Sala, mong gudagod.
0: Nga.
1: Ang ano anak, kamatayon ba ya?
0: Nalagi. Lisod kayo, mag-istorya na ba nga?
1: Masakit wala, na ba? Wala, andam naman ming mawa na ining kalibutan na.
0: O wala, may forever dire.
1: Wala, may forever dire, pero dili may musugot nga dito, may padong sa imperno.
0: Nga na lang.
1: Kay init kay rito.
0: Reminder sa inyo.
1: Kadawon pa lang na sa jinsa na, doon na sinitian.
0: Oh, dili lang ni sa ilaha. Sa tanan nga, nagahimo o bakak.
1: Mm.
0: Kay pertig yung paita na.
1: Ito?

0: Tahan lang nato sila.
1: Balon ba? Ato sa palatson ng balita, ang anadokada kang Congresswoman Sherlyn Banyas-Nograles.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, Congresswoman Sherlyn Banyas-Nograles tinguha ang 5 mil nga pera isip pasilungog sa mga public servants.
2: Bullseye!
0: Ipapaspasan ni Congresswoman Sherlyn Banyas-Nograles sa pagduso sa balaod noon nga mupasaka sa Personal Economic Relief Assistance kon allowance ang pera ngadto sa 5 mil ka pesos. Kiningalakang mawi iyang paagis paghatag og pasilungog sa dili matukib nga kakugis mga empleyado sa gobyerno nga nagsilbing haligi sa serbisyo publiko. Matod sa pagbalaod human sa 15 katuig nga stagnant ang maong allowance, panahon na nga i-update kini base sa tinuod nga sitwasyon sa ekonomiya. Ipanigoro ni Banyas-Nograles nga iyang panikamutan ang pag-agi ni inis Kongreso aron mahatagan og makiangayong suporta og pagila ang mga kugihang kawani sa pagwalay pagod kung walay kapoy nga pag-alagad sa nasun.
2: Bullseye!
1: Lindot ni, from 3,000 mahimo ng 5,000.
0: Oh, at least man lang, magka-adjust po sila. Balubya ka nga taas ng tanang presyo ron.
1: Dati naging taas ha, wala kita ni ini. Lali man kang 7.2.
0: Kani nagpamatuod lang ni nga ang mga kadang dili kay lisod, naglisod na ro panahon na.
1: 7.2 mga katropa ang atong inflation rate
0: na
1: sa Abril. Ha? Ah, timan niyo, nabalita na ako na kaganina sa programang Exciting Pilipinas.
0: 7.2 na?
1: 7.2 na.
0: Agoy.
1: Ang inflation rate na to, dari. Ah, niya. Sa may maingon ninyo, buhi pa katani?
0: Mabuhi ra gyapon.
1: Ang 1,000 pesos nimo nga balor di atong 2018 mga katropa karon 730 pesos na lang.
0: Agoy.
1: Mao na di mo matingala mga katropa. Nga ingon ani ni gikalisod ka atong panahon karon. Grabe ka mahal sa pangapalariton. Iba?
0: Nag-devaluate imong kwarta, unya mo ra gyapon imong ginadawatan ng tagbulan.
1: Wala oy.
0: Unya ang gasto hingsaka unsa may epekto anas tuwa, di ba? Devaluation po sa ato ang value isip kita mga konsumante, mga katawhan sa atong nasod, dapat tayo buhaton nga concrete solution ang gobyerno ani.
1: Nga unsa may ginatupad?
0: Impeachment. Nagtuo sila sa impeachment diha ta mulambo.
1: Sila ra may mulambo.
0: Oh.
1: Kay pagbawala ang babag sa ilang kagustuhan mga katropa, kaya na lang buhaton tanan.
0: Oh.
1: Diba? Babag magyun sa ilahana si Vice President Sara Duterte. Babag gini klaro. Diba? Babag gini ilang ginakahadlukan mga katropa. Kay, kung ang amahan, magsulti nga, gawa kay kasalanan na patayin ko kayo. Ano naman to?
0: Na.
1: Nahiman si Inday Sara.
0: O bakit buhay pa yan?
1: Bakit buhay pa yan?
0: Buwan siguro yung kadlukan sa upang Congressman Katropang Ruel. Nga inigmangutana na itong kwan. O bak, andyan pa si Congressman ano? O bakit buhay pa yan?
1: Pusag.
0: Ambot lang, masa ka mo diha. Kamong nag-plano sa impeachment. Araw nga gina ninyo nga mahitabo ganyan yung plano kay Ogdili. Back to you.
1: Sige, speaking of impeachment na, doon ay gibutsyag si Senator Aimee Marcos mga katropa. May tungod sa matod pa, pang paghandlok na noong karon o pang pangipit sa mga magbabalaod.
0: Agoy.
1: Aron lang kuno suportahan ang impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Mao kini karon mga katropa, nag-abli sa usa ka ngilad kayo nga kamatuoran sa politika sa itong nasod. Ang kanibang paggamit sa pondo sa mga proyekto isip paon o kumbaga hinagiban diin i-hold ang pagpagawas niini kundili musunod sa kumpas sa administrasyon. So usa kini katimaan sa usa ka sistema nga imbis itubuy ang ustisya, mas gipalabi ang pagduwa sa gahom. Kung tinuod man kining maong for later release na pod nga pabaagi o gang hulga sa mga kaso sa ombudsman, nagpakita kini og usa ka matang sa pagpamugos nga wala na ipagtahod sa ebidensya sa matag sangay sa gobyerno. O kung sa kinikaklarong timaan nga ang mithi sa demokrasya gisakripisyo na alang sa politikanong tingwa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: O kini nga mga lakang katropang Ruel, nagdala ka nato sa usa ka dakong pangutana. Dispirado na ba ang administrasyong Marcos nga makuha ang hingpit nga kontrol pinagi sa pagpahawa sa Vice Presidente?
1: Na!
0: Ang pagpanali sa proseso sa impeachment, pinaagi sa paggamit o karabang sa kaluya sa mga magbabalaod, sa nga nagsalig sa pundo sa ilang mga distrito o sa kalispiradong lakang nga nagpadayag sa kahuyang dili sa kaligon ha sa kasamtangang liderato. Imbis ang tutukan ang pagsulbad sa nagkagrabing akalisod o krisis na sod, mas giuna pa ang pagguba sa usa ka politikanhong kaatbang. Sa katapusan, kining maong pamaagi di lamang sa pag-atake sa usa ka Vice Presidente Sara, kundili usa ka desperadong pagsulay sa pagpahilom sa bisan kinsang tingog nga dili uyon sa ilang kumpas, bisan pa kung makadaot sa kalig-on sa tibuok nasod.
2: Pumusay!
1: Pwede ito, bini pangutana sa iyo, uyon baka mo ka desperado. Ang kining administrasyon karon, yung may impeachment si Vice Sara tungod sa mga desperate moves nini.
2: Pumusay!
0: Pero nako, sigurado yun nga nagpakita sa iyang inspiradong liho kay limang ka dut animo niya paunan nimo ang mga kongresista nga dili mo boto dili tamo matagaaga budget
1: political blackmail ang tawag niya na katrupa Chris
0: Talagang
1: gamito nimo pondo sa gobyerno ni mga projects isip bargaining chip mga katrupa aron makakuha kag boto sa impeachment si padayon sa kaya itong nahanawag si Vice
0: okay. For later, for late, karang gitawag nga for later release mga katropa, karang taktika ba? Oh, ang epekto sa pagpugong sa pundo ngadto sa mga distrito o ang direktang epekto niini sa mga proyekto alang sa katawhan. Kada ba? Nganong gamiton ang taktika nga maingon og ang inyong mga proyekto for later release na po yan, no? Murag hadlok kayo nga punto ba? Nga moingon tag kanang gamiton nimo ang pundos gobyerno to fast track sa imong kaugalingong interes. Murag dili siya patas kay para sa katawhan dapat kung unsay to tinuod mo to imong gawas. Pero kung imong gawgan pinaagi sa imong pamaagi sa imong kaugalingong mga bias o gustong plano sa politika, moingon jud kag ang for later release di na talaga yan marirelease. Oh, perting luoyas mga congressman nga naghandom in town og tabang gikan sa national nga pagkamahanan. Una diha nagikan ang corruption katropang Ruel. Nga murag dili na mahimo ang insakto tungod kay naay personal bias nga ginapatuman kumpas sa national administration.
1: Kare, ato sa nangputlong kadali. Okay. Kay naa sa linya si Vice Mayor Attorney Jose Edmar Yumang. Aron nga siyempre atong pangutanon mahitungod sa nahitabo kagapon aton sa iyang privilege speech. Unsa pag unod sa iyang privilege speech kagapon? Karon na po yung mga nanggawas magod nga video kada daw siya mga allegation ng tanan.
0: Agoy.
1: Og siyempre wala ko rin kamaturan. Nana sa linya. Ato makauban Attorney Jose Vice Mayor Attorney Jose Edmar Yumang. Vice, magandang umaga, may buntag.
3: Ayong buntag, Kuya Ruel, may buntag ninyo tanan sa akong mga pinanggang general.
1: Kauban po nato si Katropang Chris Vice, karong buntaga, alang sa ato ang programa din sa Bulsay.
3: Kumusta? Chris, good morning, Chris.
0: Good morning, Vice.
3: Kuya Ruel lang ang isa lang ba? Duwa magaling kapugi ang meron din.
1: lamang kagamay sa mua, Vice. Vice, kumusta?
3: Iba na lang ba?
0: Kada good.
1: Vice, murag nabutang-nabugka sa limelight karon kay murag yun din na nasuko na pud ka kagahapon atol sa imong privilege speech.
3: Wow! Wala ko nasuko.
1: Dili ba ganik wala pa bagud sila kaila sa imuha kay kabalo na magud mi sa imuha nga taas ang yung kaltingog.
0: Taas ang bitch.
3: Alam mo Kuya Ruel at saka Kuya Chris no? Pasensya gyud mo kay ang akong busis mangud ano taas kayo ba
1: okay. Ngayon,
3: no, taas kayo murag babae nga tagging pero hindi ko sa ko mag actually mellow down na nga yung aking ano mellow down na yung pag express ko kasi dapat naman mellow down para maintindihan ng taong bayan.
1: Kumusta ba is ano ba yung laban ng iyong privilege speech kahapon na para bang sumisikat na naman ngayon sa social media?
3: Actually, Kuya Ruel at saka Kuya Chris, ano naman ang ating doon is transparency.
1: Apo.
3: At saka accountability, no? Transparency and accountability. So, ang laman talaga ng buhod na sinummarize natin, yung mga nakuha nating facts after doon sa mga statements ng mga board of directors, ang ating supported management, at saka yung mga private sectors proponents natin. So yun talaga yung budang. Wala, hindi ako nag-deviate, hindi ako nagdagdag ng facts.
4: Mm-hmm.
3: Hindi ako nag-deviate sa issue na transparency.
4: Mm-hmm.
3: Kaya nakita nyo naman lahat ng mga konsyel natin. At papasalamat tayo kay Beth Baguno, kay Joey Dinopol, at saka kay Dom Lagan, na sila talaga yung una nag-initiate.
4: Mm-hmm.
3: Yun ang trigger point lumabas pala na malaki na pala ang problema ng Socoteco 2.
4: Yeah.
3: So, na hanggang ngayon, sa pananalita natin ngayon, mismo ang Socoteco Management at saka Socoteco Board of Directors ay hindi nila sinasabi sa madla, sa NCO, ang problema ang kinakaharap ng Socoteco 2.
4: Mm, totoo.
3: So, nag-initiate tayo ng ating statue natin, nag-initiate tayo ng tribute speech at saka investigation in aid of legislation.
4: Apo.
3: Kung paano natin malaman yung katotohanan.
4: Mm-hmm.
3: Nalaman natin ang katotohanan na magkaiba ang mga salita. Iba ang buod ng pananalita ng Board of Directors. Iba rin ang buod ng pananalita ng Socoteco Management. That's number one.
4: Mm-hmm.
3: Number two, ang mga Board of Directors nagsasabi na i-distress na tayo pero wala pa, hindi pa dumarating ang 2025 na audit.
4: Mm-hmm.
3: At saka sabi ng batas, na-explain ko kahapon, hindi ka pwede mag-declare ng alien pa kasi nakalagay doon na dapat yung net worth mo is a losing time. Ibig sabihin, mas malaki yung liabilities mo kesa sa asset mo.
4: Nah.
3: Malaki pa naman ang asset natin.
4: Opo.
3: Number two na element, ay bago ka mag-declare ng alien siya, kinakailangan may 3 years siya. So 3 years pa na losing talaga siya.
4: Mm-hmm.
3: So 2023, mag-start tayo kasi 2023 eh.
4: Mm-hmm.
3: 2023, 2024, 2025, 2025, and
4: 2025
3: hindi pa lumalabas yung audit. Premature pa na maghimasok ang NEA sa electric cooperative.
4: Mm-hmm.
3: Eh naghimasok na sila 2025 pa, wala pang resulta.
4: Nga.
3: Nag-appoint na sila ng PS. Project Supervisor. Ang function, one of the powers ng PS is siya ang mag-approve at saka mag-disapprove ng lahat ng board resolutions.
4: Mm-hmm.
3: At kung mag-nullify sa lahat ng actions ng board saka management, so ibig sabihin siya ang makapangyarihan ng 2025 pa.
4: Mm-hmm.
3: Yung Project Supervisor, hindi ang mga Board of Directors.
4: Mm-hmm.
3: Ito yung January 2025, hindi pa lumalabas ang resulta ng kategory natin.
4: Mm.
3: Kasi sa 3-4-8 pa tayo eh.
4: Mm.
3: Hindi pa naglalabas yung resulta.
4: Mm.
3: Nag-appoint na sila. Pagdating ng Mayo, lumabas, 2025, lumabas na yung resulta ng kategory natin from
4: category B.
3: A, naging PT. B tayo.
4: Mm.
3: Kung sa batas pa, ang tawag yan yellow.
4: Mm-mm.
3: Kung sa B, kung ang basihan natin ng yellow, ang performance system, nasa out of 7 requirements, I think 8 requirements, pasok tayo sa 4 to 6 requirements. Hindi sabihin, pumakalawa tayo, hindi pa rin tayo distress.
4: Okay.
3: Ibig sabihin, premature yung pag-appoint doon sa PS ng NEA.
4: Yun din ang nakakapagtakabais kasi nag-appoint ng Enero, Mayo pa lumabas yung resulta.
3: Wala pang resulta. Kaya pagdating ng July 2025, doon na nag-request ang Board of Directors doon sa NEA.
4: Now
3: remember, nag-request sila na tulungan sila, assistance.
4: Apo.
3: July 2025. Pero nag-appoint na si NEA January 2025. Naurang appointment. Tapanyo ko, ibig sabihin, itong PS na to, pagdating ng July board meeting,
4: mm-hmm.
3: naglabas sila ng resolution, kasali siya doon.
4: Tama.
3: Pwede sa din January, February, March, April, May, June, July. 6 na buwan na siya nagpe-perform as PS. Pero wala siyang ginagawa.
4: Ayun.
3: Ngayon, so ito na, nag-arrest na, magdating na lahat ng problema. Noong July pa lang ng 2025, hindi pa tayo nakapag-agma noon. Hindi wala tayong General Assembly noon eh. For June natas na nag-General Assembly.
4: Mm.
3: Sana nung General Assembly ng 2025, sinabi na nila. Kasi lumabas naman yung mail na kategory tayo, yellow.
4: Mm.
3: Eh, hindi nagsirinig sa sekote ko, ito tinago.
4: Yun ang
3: so, problema. So, mayroon talaga nga, merong hukus-pukus itong mga board of directors na ginawa. Ngayon, nagdatingan yung mga proposals ng mga private sectors participation, walang problema yun. Walang problema. Si Ignite, kung maganda ang kanyang proposal, walang problema po yan. Kahit ang mayari natin, ang butihing isa sa mga partners dyan, ang butihing si Senador Manny Pacquiao. Opo. Much better kasi taga dito siya. Ma-understand niya ang PD commit ng taos, walang problema yan. Si Miralco naman, maganda rin yung proposal niya. So, hindi maalis ang Socoteco bago si Socoteco pa magpapatakbo. Si Pro-Contention, maganda rin ang kanyang proposal. So, wala kayong problema sa proposals.
4: Opo.
3: Ini-emphasize ko, hindi ko kinakampihan kung sino ito. Si Ignite ba, si Miralco, si Pro-Contention, wala akong kinakampihan.
4: So, klaruhin na natin, Vice. So, wala tayong pakialam dito sa mga nagpo-propose. Dito tayo talaga sa management, sa mga board ng Socoteco.
3: Correct.
4: Yan.
3: Correct. Tama yan. Kasi kahit na sino pang proposal, kahit na ang Panginoon pa mag-propose, wala tayong pakialam sa mga proposals na yan. Kasi sa transparency tayo, dapat may managot.
4: Yun.
3: Dapat may managot. Kasi ang mga board of directors na yun din ang iba, matagal na yan sila dyan eh. Matagal na yan sila dyan, nagiging board of directors. Anong ginawa ninyo? Binabayaran kayo ng gusto ng publiko.
4: Tama po.
3: Bakit ganun pa ang ginagawa ninyo? Kayo pa mismo manggaling sa bunganga ninyo na losing. Ang Socoteco 2. Kaya ginag-justify ninyo na yung proposal tama lang. Bale! Ang tanong ko, alam ninyo ahead of time, Mayo pa lang, ano ang ginawa nyo? So nag-capex sila. 2025 lang by record na nagpasa sila ng capex nila. So, too late masyado. Ngayon, ang hindi ko rin gusto, doon sa bulwagan na sangguniang panglungsod, hindi sila nagsasalita ng totoo.
4: Yun na nga, isa sa nakita ko doon, Vice, noong March 24, kung hindi ako nagkakamali sa inyong privilege speech, eh dininay nila na may terms of preference, diba? Yun pala, meron na February 26.
3: Ngayon, yung February pa lang, meron na palang terms of preference. nakita nyo?
4: Opo.
3: Doon sa aming bulwagan, sila mismo, ay initial lang yan, wala pang ano, pero meron na palang board of resolution.
4: Ayan.
3: Anong tingin nila sa sanggunang panglungsod?
4: Baka bobo ang tingin nila sa inyo, Vice.
3: Mas sila ang bobo.

0: maging imasok. Kasi yung mga proposal ay nakakabuti sa taong bayan yan.
1: Tama po, tama
0: pero
1: po.
0: Pero bago tayo papasok sa proposal, titingnan muna natin ang kahinaan, ang pag-aamali. Hindi na-accept ng board of directors eh. Ay, itaming pala nila na meron silang pagkukulang, collective ang sinabi doon.
1: Mm-hmm.
0: Collective admission, na talaga may pagkukulang sila. Mm-hmm. Pero ang tanong ko na yun, yung pagkukulang ba na yun, tantamount yun sa criminal liability. Yun ang hinahanap natin. Kasi mm-hmm. we are now going to accountability.
1: Opo.
0: So yung mga statements nila dito sa Sangguniang Pangluso, gagamitin natin yun.
1: Mm-hmm. So ibig sabihin, if you are going to accountability, Vice, ibig ba sabihin ito, magkakaroon kayo ng hakbang na legal at administratibo?
0: Yeah. Hindi tayo magtatapos sa transparency.
1: Yun.
0: Ano sasabihin ng taong bayan sa atin?
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga by Tuesday, magpapasa tayo ng resolution. Nag-aanap pa tayo kung ang lokal na pamahalaan sa Sangguniang Pangluso ay member ng MCO.
1: Mm-hmm.
0: Kung
1: okay.
0: Kami ay sa aming mismong budget na kumukuha ng pambayad doon sa, o kundi ang pangkalahatan, ang executive, ang mayor, ang bumabayad.
1: Mm-hmm.
0: Kung ang mayor ang magbabayad, papasa tayo ng resolution authorizing her to file criminal and administrative case in mm-hmm. an appropriate court or quasi-judicial bodies.
1: Bay, sa mga presentasyon, sige po. Sa mga presentasyon po,
0: yun pa lang, yun pa lang yun. Okay. Statement pa lang na yun.
1: Apo.
0: Pero, ni-request natin sa Sokoteco 2, yung transcript ang proceeding nila nung pagpasa ng board resolution. Kasi minsan madali ka lang magawa ng board resolution, papirmahin mo lang sila eh.
1: Mm.
0: Kailangan ko yung transcript kasi doon natin makikita kung sinong board of director ang nag-push sa problemang ito.
1: Transcript ba? Ibig sabihin ba ito? Matawag din na ito yung mga minutes? Meeting nila?
0: Yan po.
1: Minutes of meeting, parang ganun ba yung transcript na ibig sabihin?
0: It's not only the minutes, but okay. The transcript itself, yung intuto. Intuto wording.
1: Opo.
0: Kasi doon natin makikita, baka itong PS supervisor, siya nangunguna eh. Ano? Kasi hinala dito eh. Kasi definitely, kung board of director lang ang papailan mo sa ombudsman, medyo questionable yan.
1: Mm-hmm.
0: So ang aking nangikita at haanap ako ng paraan, na tayo sa ngunit Pangluso na hanap ng paraan na ma-implicate natin si Nea. Si Nea magiging principal, mayroong conspiracy sa board of director.
1: So,
0: and
1: this,
0: meron na kaming document.
1: Parang may nakikita na tayo dito, Vice, parang may nakikita tayo na mayroong conflict of interest na nangyayari dito?
0: It's more than the conflict.
1: Okay.
0: Hindi ako sa conflict of interest. Interested. Ang interested tayo yung conspiracy na nangyayari.
1: Okay, sige
0: at, po. At makikita yan. At saka kailangan managot. Madali lang magpatawad. Pinatawad ko na sila.
1: Mm.
0: Lahat ng board of guys, pinatawad ko na sila. But they have to face the legal consequences of their act.
2: Yun!
0: Ang taong bayan. Lahat ng taong bayan. Kasi ang mahirap sa kanila, nag-proceed sila nung nagbasa sila ng resolution, hindi nila binasa maayos ang batas. Ang batas is very clear. When there is a disposal of property when there is a substantive disposal of properties of any cooperative, whether it's electric cooperative or a corporation, since it affects substantial interest ng tao, ang mga miyembro, kinangailangan i-brought up mo dun sa General Assembly o sa pinatawag natin AGMA.
1: Yun.
0: Eh ngayon, nag-decide sila na ganitong gawin sa conveyance. Sila lang ang nag-desisyon. Mali yun. So
1: marami talaga loopholes. Napakaraming loopholes, bias ng ginawa nito mga board of directors.
0: Maraming loopholes. So hindi ko sila... itong mga board of directors, dapat managot talaga sila kung sino. Kasi matagal, ano ba dyan, matagal na ng board of directors. Panahon ng tatay ko, gano'n yan eh. Lalaki na yan sila eh. So... they have to face. Kung sabi nila, mayroon pa nga sinasabi na, binoto ako ng taong mga MCOs. So ako mag-decision para sa kanila, tanga yun, tanga na perspective yun. Pwede silang bumoto as a board of directors if it will not affect the substantial interest of the cooperative.
1: Ano
0: so kung magboto sa policy making body, ganun, magbenta sila below 10%, pwede yan. Ano problema yan?

0: Until more than that, you have to ask a consent and approval of the General Assembly.
1: Vice, tungkol dito sa ano, Vice, may lumalabas din ngayon sa social media na kumbaga pinupolitika daw ngayon ang Sokoteco. Ano ang reaction mo dito?
0: I don't think so. Hindi natin pinupolitika. Kasi tingnan mo naman ang mga PCM na city councilors. Mm. They are in chorus with me. Transparency lang talaga kami. Mm. Kaya nga, sabi ko nga sa akin, saludo ako sa komposisyon ng mga sanggunian pangunusap members. Kasi we are one in transparency, in the battle of the transparency.
2: Mm.
0: Wala kaming pinapanigan. Sabi nga namin eh, kahit na sino pa ang magiging partner natin, magiging Ignite, o Meralco ba, o Abortis ba, o CDA ba, wala akong problema yan. Wala akong problema dyan. Kasi isa lang tayo sa NCOs eh.
1: Opo.
0: Diba? Ang ating tinututukan lang yung mga gawain
1: yun
0: na nakaka-apekto sa ating electric cooperative.
1: Ayan.
2: Vice, ito pa, Vice. Kasi lumalabas din sa social media ngayon na lahat daw ng sinabi niyo ay pawang aligasyon nyo lamang po. Sabi po sa isang
0: hindi
2: post.
0: Hindi po akin pong dinadinayan. Hindi po pawang aligasyon yan. Nakalagay po yan. Lahat ng sinabi natin ay quote and quote yan doon sa pinagsasabi nila sa bulwagan ng sanggunyang panglusod. Hindi ko dinagdagan. Hindi ko binawasan. Quote and quote yan. So wala akong sinabi na galing sa aking utak, na galing sa puso ko.
2: Oh.
0: Ang akin doon, ano yung sinabi nila? Inanalyze natin base sa batas.
2: Mm.
0: May pagkakamali ba yung nilagay natin ng elements para kayo mismong taong bayan ang magsasalita, ay may mali siya.
1: Yun.
0: Diba?
1: Yan. Sige. Oh,
2: nasagot lahat, ha?
1: Maraming salamat, Vice. At least, nasagot mo lahat yung mga katangulungan na lumalabas sa social media ngayon. Maraming salamat. Nagkakaig salamat sa iyo, mga Vice. Lastly na lang.
0: Maraming salamat.
1: Message na lang. Message muna, Vice, bago ka magpaalam. Message muna sa mga MCOs at sa mga kababayan natin sa Jansan.
0: Hindi naman hindi natin minasama ang ating mga players, no, yung mga private chefs, bagkus pa, suportado ako nila.
2: Mm.
0: Ang ating lamang ay ang ating mga gawain ng ating board of directors. Kaya nilagyan natin yung timeline. Yung timeline, nakita nyo sa akin. Nakikita nyo yung timeline. At para maliwanagan ng taong bayan saan nagkamali. Number one, aking mga minamahal na kababayan, as early as January 25, nag-appoint na sila ng PS, Private Supervisor ng NEA. That's a violation of the law. Ngayon, hindi pa lumalabas ang audit investigation, nag-appoint sila ng executive officer nila, Long March. Hindi pa naman tayo ailing, bakit nag-appoint ba kayo?
1: Mm-mm.
0: So, kasi napakita, politika ba yun? Aligasyon ba yun? Hindi. Nanggaling po yan sa bunganga ng mga resource speaker natin, nanggaling kay Alamillo, nanggaling kay Atty. Bayo, nanggaling kay Zamora, nanggaling sa bunganga ng mga board of directors, kay Yap, kay sino pa ang board of directors na nagtasyan doon, at saka sa ating management. So hindi nanggaling yan sa loobin ni Atty. Yubang. Ayan ay mga salita at pawang nanggaling po sa bunganga ng ating mga resource person. Sinama rin lang po natin yan at tinignan natin yung timeline para maintindihan lalo ng ating mga MCOs, maintindihan lalo ng mga general kung saan nagkamali at kailangan umarap sila sa problema na kinakarap natin. Hindi pwede na tayo po, mga MCOs, nakakalampag lang kapag tumaas ang presyo. Ating katulad nung January, dumaas bigla ang presyo, nagkalampag tayo.
1: Mm.
0: Hindi po tayo matulog kasi this is already inevitable problem that we have to face and we have to resolve.
2: Mm.
0: Yun lang po yun. Cause how to resolve it, sinisweldoan natin yan sila, binabayaran natin yan sila, sila ang dapat mag-isip kung paano ang resolusyon.
1: Mm.
0: Kapag nakaka-apekto na sa MCO, dapat isang guni sa MCO at ang dapat ang mag-desisyon ng MCO, hindi ang board of directors tulad na nangyayari nito.
1: Ayan, maraming salamat, Vice. Magandang umaga. God bless po. Thank you po, Vice. Mayor Atty. Jose Edmar Yumang.
2: Ingat po kayo.
0: Thank you very much po. Salamat.
1: Bullseye! At least, klaro.
2: Cravings satisfied.
1: Natubag, tunggi ingon nga kana. Merely allegation ng tanan.
2: Ako ay nalugkot sa nagsulti yung allegation.
1: Kana,
2: ay gulata.
1: pabolitika lang tanan. E po sa pagpapamabolitika ng mga kaubalan galing ron isang gudem, mga PCM na niya. Ang maupo yung nagka-duot o ka-transparency yun sa pagpamolitika. Yun sa pag-una-una sa utok ni ining tawhana.
2: Okay. Sa ka lang, mag-ingog aligasyon diha. Ah, hula ta. Basig, kanang sige ni mag-pose nga na.
1: Ikaw mo sunod man, sa... Siguro na kay buutan man sa ito na yung sa Edmar Yumang.
2: Pero na, kung naay kanang malis ng iyang pag-pose-pose.
1: Kumaga, abogado ba yun, Ana? Ang abogado ba yan? Kung ano na may ginasulti against siya, dili na siya move go into that level of that person.
2: Oh, dili yun.
1: Abogado ba yan na? Ganyan. Tataw ni mo na bulukis na lang yun ang kakadako.
2: Gi-vice mayor ni mo na. Gihi mo ng abogado. Kapila, grabe pagtuon na niya ikaw. Asa na kagikandi ay? Niya mo kalit kagingon ligasyon. Nonsan ay ka?
1: Ay, nako. 9.23 itong oras ay. Balik kita. At least natubag mga katropa ha. Ang ilang ginapasiatab. Bagong pasiatab.
2: Na!
1: Nga ni Bunto. Natubag dayon ni Atty. Jose Edmar Yumang. Bumalik kita kinikabahin. Natong kanyang Santo Plus Gold.

0: Saltoon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltoon Vitamin C, Saltoon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Saltoon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Saltoon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Saltoon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Saltoon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Saltoon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Premium Daytree. Ang bago.
4: Na-diagnose ko nga kulang sa vitamin D. Nasulbad rani sa pagsigi na kong tumar sa Premium Daytree. Epektibo ka ayos, sir. Busa, pag Premium Daytree na pod mo.
3: Mas ipagusog, mas ipaepektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
5: Exciting!
6: On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you. We rose above the odds. So can you.
7: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
8: Turbo!
9: Ang pakusog!
8: Turbo!
9: Ang padugay sa away!
8: Turbo!
9: Doble! Ang kalipay!
10: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad? Bagura, murag exciting ning turbo ah!
11: Oh pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre, oh! Naiduol na butika diri sa tuang barangay!
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo!
0: Turbo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
14: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
15: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: XFM.
3: Saltoon Plus Gold.
16: Ako si Andrew, ang akong punggusan na uwang dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Saltoon Plus Gold, akong isulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Saltoon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Saltoon Plus Gold.
3: Saltoon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
0: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
17: Mao na dia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po doon kaon. Exciting!

0: Manuel Dumantay, Chris Legaspi, Pulsa.
1: Nante 4 minutos kalamay sa alas 9. Ay, si Katropang Ruel, na importante kang gila ka mga katropa mo ng standby sa muna. Ako sa inyong kauban karumutaga ha. Kaniya, kauban ninyo, daghang kay mga isgutanan nga atong gisawan. O nang hinaot ko nakadugang sa inyong kaalam, labi na sa mga kaigsuunan na ito nga wala pa kinahibaw sa isyo sukote ko to karon. At least, di ba, murag Wilbers na ka kay nadungog ni mo mismo sa baba sa itong ikaduhang mayor o kanang atong vice mayor sa Dakbayan, si Attorney Jose Edmar Yumang, ang atong vice mayor, nga grabe kayong pagpakawana sa katawhan, labi na kay MCOs mong gisgutan. Dili ni sila politikal, ingon niya, dili ni politikal, dili ni legasyon, tinuod ni gikan ni sa among investigasyon, ninggula sa baba sa mga resource speaker. Og nang hinaot kung nahimo na ninyong sukaranan sa inyohang kahibaw bahin sa maong isyo. O, taga pulumulok, at least na-encourage or na-inculcate na mo sa inyo ha, ang tinuod nga nahitabo sa Soko Tekoto. O, mga taga kwan, mga taga tupi, o ang sako pa niya nga mga munisipyo, o sarangani, Makima area, ang impormasyon nga itong gisgutan di lang para sa Jensan kundi para po kanatong tenan nga mga taga sakop sa SOC Sergeant area ning nag-serve ang Soko Tekuto mga katropa. Pusaan! Ay magkatingala nga doon ay mga impormasyon mo gawas niya mag mukuan may mga impormasyon nga mo pasiatab niya, mo istorya kunuhay nga, ah, kana siya, kuan lang na siya, aligasyon lang na siya. Musulti ko katropa, nga dili ni aligasyon, tinuod, nga nigula sa baba, sa mga resource person, sa mismong kuan, nilahi ang color. Nilahi ang color diya sa Kwa TV. Pulsaan! Naklaro na siya. Murag naay siguro yung bikil, no? Ngunit, balikan na to. Nga, ang atong sangguni ang panglungsod sa Jensan, dako ang pagpakamana sa pagpangulo sa atong Vice Mayor Jose Edmar Yumang, ang atong abogado nga, lisod yun, basta na'y abogado. Dili pwedeng magpasiata mong impormasyon ang usaka hutong nga dili ganang klaro o nga dili siya in aid of legislation pwede ra gud mamakak pero karon nabala na to nga ang ato mga board of directors adunay dako nga tulubagon nining maong hisgutanan. Siyempre mga katrupa dili pwede nga pasagdan na nato na makialam ta manginlabo ta kay nga naman ang imong next generation pwede nga mabutang sa langanin katrupa kung mahal ang singilis kuryente tungod kay na privatize kita katropa, bisag kinsa pa na, basta hingsa ka ang presyo, luoy o pildi kitang tanan ng mga MCOs. Ay, alam mo kalagot ha, katong mga kritiko na mo diha. Mahingon mo nga, o gidapiga na po ni katropang Chris, ni katropang Ruel Dumantay, ang kining opisyal na politika na po ang isigutanan sa kutiko, takara mo! Kaya yung baba ba, takalag pagawas o istorya nga murag katawanan. Sultihan ta mo nga kung kaning among gisgutan baral ni Samoa kanang personal rekay ni di na mo isulti sa inyo. Oy, kayo sa may labot yung kinabuhi na mo.
2: Okay.
1: Pero kay para man sa mga tanan nga MCOs, tanan nga mga katawhan nga nalambigit nga giservisyon sa Soko Tekoto, aw, naturalmente nga mo ginapaginlabutan. Kaya nga naman, we represent the people here. Wala may kagahom nga adunay pagbuot sa ilaha, wala may ana, pero aduna may trabaho, aduna may panumpaan sa among trabaho isip media. Tinuod nga media, ha? Dili katong mga bayan. Dili katong dawat ra diha og pangalan sa media, pero sila pa'y nagpahugaw-hugaw sa pangalan sa media.
2: Atay.
1: Klaruhon na to, nga na'y mga ingana. Kung kayo lang po mo kalagot niya kay tinuod, ma'am po.
2: Ayoy!
1: Ito ba, katropa, bago pa mo antos, kanabang mo tapos kini ito programa, tuwa na ito laing isgutanan, karubutaga, 39 minutos na kalabay sa alas 9.
3: Pusay! Pusay!
1: Ang kining bahina, hatod ka nato sa Suntown Plus Gold. Mag Suntown Plus Gold ba, katropa? Kahit na kung tabang kini sa itong panglawas, labi na kung isgutan na ito ang immune system ni mo. Nga dili na musaka kay grabe kay kapakanon o kanabang mga pagkaon nga ginabawal, ginadili. Pero hadlok kay katropa, marampingi imong lawas sa kanunay ha. O apil niya na ang pag-amping, ang imong pagsiguro gud nga dili ka makalimot sa pag-inom kanunay og Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, adunay mangustin, nampalaya, malunggay, garlic, spirulina og mga katropa, pag giusa nimo silang tanan, makdako kang tabang sa imong immune system, makalikay ka sa pwedeng pagsaka sa imong blood pressure, pag-thicken sa imong dugo, kanabang ang viscosity sa ibuang dugo, mga katropa, mahimo siyang lighten. Dili na siya ingana kalapot. Kaya kumulapot, kasagaran na resulta na stroke, mga katropa. O uban pang sakit, kanang heart problem, daghan uban nga mga sakit, ang pwedeng i-trigger nini nga problema nato sa atong dugo, mga katropa. Buna ang susi niya na, pag Santone Plus Gold sa matang adlaw. Santone Plus Gold, ikaw lagi ang una. At tuwan na to, kiningsikutan nga ikaduha mga katropa. Kining karma ba kini? Kini nagiskut ko bahin sa kini ba nga nahitabo kang Vice President, dili Vice President, kay Senate President Tito Soto III. Dili kalimod nga na karon sa taliwala sa usa ka dako nga krisis sa konstitusyon ang atong gobyerno. Human giordiran sa Korte Suprema si Senate President Tito Soto III nga pasabuton sa kasong indirect contempt, mga katropa.
3: Bullseye!
1: Ang kaisog ni Soto sa pagbatikos sa desisyon sa korte bahin sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
3: Bullseye!
1: Mala pa niya, iya kining gitawag nga judicial overreach. Patay ka niya.
3: Bullseye!
1: Nahimong mansa sa relasyon sa legislatura o judikatura. Apan luyo sa legal nga lalis, dili balikayan nga mangutana ang publiko. Mao ba kini ang gitawag nga karma? Niadtong mga higayon nga ang gahom sa Senado gigamit usab sa pag-ibit, sa pag-ipit sa uban? Wala tingali magdahom ang mga magbabalaod nga muabot ang adlaw nga sila na usab ang mapiit sa gahom sa laing sanga sa kagamhanan.
3: Bullseye!
1: Kini ang tensyon, ko kini nga tensyon mga katropa, nagsilbing pahinomdom nga walay posisyon nga permanente o walay gahom nga labaw sa balaod. No one is above the law.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Samtang tinuod nga adunay katungod ang matag opisyal sa pagpadayag sa ilang opinion, ang pag-atake sa integridad sa Korte Suprema usa ka delikado nga lakang nga mahimong makaguba sa pagsalig sa katawhan sa tibuok sistema.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Tinuod man gyud, no one is above the law. Tapos usa ka senador nga Senate President pa ka magpataka kag sulti imong pasaginlan ang Korte Suprema. Wa ka kuyape.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Oga kini ang tinuod nga kadaugan, maingon na to katropa nga dili makuha sa pagpukan sa isig kasangas gobyerno, kundili ang pagtahod sa balanse nga gahom aron mapanalipdan ang demokrasya ug interes sa mga Pilipino. Unsang klaseng opisyal ang dunay ingana nga kanabang lihok ba? Bitaw, ang gisulti ni Tito Soto, muna nga para sa inyo, uyon ka ba nga gikarma si Senator Tito Soto sa nahitabo nga indirect contempt kaniya?
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ako, maingon ako na murag diha-diha.
2: Ayoy!
1: Kaya diba, na ay kagahom si Tito Soto sa iyahang pagka Senate President, musulti sa iyahang mga personal nga opinion. Pero kung gisulob ni mo nga ikaw ang Senate President, ayaw guna-huna nga di ka makaguba sa ahinsyas gobyerno o sa hutong sa hudikatura sa imong mga statement. Abi mo gud nimo itbulaga lang gyapon ni Tito. Ang impeachment ni Bibi Sara nagsugod ang tanan sa dihang nga gideklarar sa Korte Suprema nga unconstitutional ang mga artikulo sa impeachment batok sa Vice Presidente.
3: Bullseye! Bullseye!
1: So, siya magiging na pa si Ata ba to? Sumala palagi. Unya, grabe gyud ang iyang pag reklamo ato, grabe gyud ang reaction. Unyang finality sa desisyon. Nasuko ang Senado tungod sa pagbasura sa ilang motion for reconsideration. Nga wala na higayon nga mausap. Inali, gibati siya og tawhanong pagbati, gibati siya og ganang mag frustration, mo nang naka sulti siya og mga ingato. Pero kaning akusasyon ni Soto ba? Sumala pa niya, gitawag kini niya o gitawag ni Soto nga judicial overreach o paglabaw sa gahom sa korte ngadto sa gahom sa lehislatura.
3: Bullseye.
1: Kabalo man tang tanan nga equal ni silang tanan ang legislative, ang ato ang judiciary which is ang Korte Suprema o ang atong executive nga gipanguluhan sa atong pangulo sa nasod. Pantay na silang tulo. Pero kanang moingon gani ka o mo decide kag sulti nga na ay judicial overreach, unsay basihan ni mo, Tito Soto?
3: Bullseye!
1: Mo nang ginapatubag si Tito Soto karon. E di, mula pari hanggang hulo ang imuhang pagbahay.
2: Atay.
1: Mo lagi na, patakag istorya, manang uban niya, takatakag post niya kung himuan o lakang, ipangpailan o kaso, mga hadlok na ba?
3: Bullseye!
1: Dayon o karyo, kay nasayop lang kuno sila.
3: Bullseye!
1: Sa inyong mga statement, gunahuna ba ninyo ang inyong mga gipamulong nga liable mo na inyong gisulti, inyong gisuwat? Kanang inyong gipost sa Facebook? Base yun niyag matagbaw mo gineraise, ana?
2: Atay.
1: Mula na akong hagit sa inyo, ha? Kung mamakagaling, kung magsulti o diliba, ho? Huna-huna nga, kaya ba na nimong barugan sa tubangan sa uban?
3: Bullseye!
1: Kay para na ko, ang taong di kalbalo mo barog sa iyang sinultihan, o sa kataong walay itlog.
3: Bullseye! Bullseye!
1: O sa kataong walay baruganan. O wala na ilaing, o walay lami kay istorya, mga taong walay baruganan. Kay maayo inyong istorya karon pagkasunod adlaw. Lahi na po.
3: Bullseye! Bullseye!
1: O siyempre, balik na dire, unsa ang indirect contempt? Kiniyo sa kasilot sa bisan kinsa nga nagpakita og kawalay tahod, pagsupak sa otoridad sa korte gawas sa mismong atubangan ini.
3: Bullseye! Bullseye!
1: O, pangunta na. Si Senator Tito Soto ba wala magtahod sa Korte Suprema?
3: Bullseye! Bullseye!
1: O, kamo'y makatubag, kamo'y nakabalo siyang gisulti, siya mga statement, dugay naman to! O, dugay na. Pero naka-archive itong tanan yung mga statement ni Senator Tito Soto III.
3: Bullseye! Bullseye!
1: O, siyempre, unsa ang reklamo sa mga abogado? Ang petisyon gipasaka ni Attorney Topacio ug Luna tungod kay ang mga pulong ni Soto makaguba kuno sa pagsalig sa publiko labi na sa hudikatura.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Uy, siyempre, katungod sa mga abogado nga dipinsahan ang atong Korte Suprema kay mo man ay pasukaranan sa tanang desisyon sa unsa man nga mga kasong ipasangat diya sa atong korte.
3: Bullseye!
1: Ang ganing gitawag nga Supreme Court, no? Kay walay makalabaw niyan. Above the law. No one is above the law. So balaod, taas kay ni. Pero kung kaya man lang na hugaw-hugawan sa usa ka senador, nga wapay na pamatudan, aw lagi. Muna yung pangunta na niya, kaya ba niyang tumagon kini sa mata o sa ngipon sa balaod kanang statement ni Tito Soto.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Og, kanang pulo kadlong ultimato mga katrupa. Giyatagan sa Supreme Court si Soto og pulo kadlaw nga pagsumite sa iyang comment or katinawan.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Unsa ba isulti niya ani? Mangayo ba siya pasaylo dispinsa? Unsa ba? Unsa ba iyang pag justify sa iyang gibuhat? Kay lagi kabalo man ta kay kun dunay reklamo, dunay pag pile og kaso, dunay pag pagtubag or dunay justification. Paminaw nimo, motuo kaha ang Korte Suprema sa iyang isulti pohon?
3: Bullseye!
1: May lang kung it bulagani kay okay kay na.
2: Atay.
1: Ayaw kalimti, Tito Soto, nga naa kariya Senado, ikaw ang Senate President, be responsible enough sa ibo mga statement.
2: Ayoy!
3: Bullseye! Bullseye!
1: Dili manggod ka ng ipariho ni mo sa dati ni mong profession, artista man yung kasauna, iladong artista, ganahan man ang tao sa inyo ba? Pero kung inyo nang hugaw-hugawan ang pangalan sa atong hudikatura, muraglahi na siya.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Manubag ka sa mga imong aksyon diha. Kay ang hudikatura, dilit ni mo katiawan.
2: Atay.
1: Mahingon sila nga kadang nga wala ko kabalo sa balaod. Oy, wala na yung kabalo di ay. No one is excuse sa balaod mga katrupa.
3: Bullseye!
1: Unsa man ang constitutional o politikanong aspeto ani mga katrupa?
3: Bullseye!
1: Balitan niya kung mani, anak, balik 20 ha. Kay kahapon, nag-crave ko sa mani, nagtanaw ko sa inyo ha, huwag yun ko nyo ipalitan.
3: Bullseye!
1: Katro mga iban, paliti kong mani, balik 20 kay basimula ka na naroon, paliti kong mani, palihog na. Paliti kong mani, palihog kong kwan. No, kay kahapon, balik 20 lang.
3: Bullseye!
1: Wow, ano mo na siya? Dito, mabuan lang oras mga katrupa. Ano pa na yun? Anong separation of powers? Damang yun na dapat. Dunay separation of powers. Ang diskusyon kung hain ko ito mga utlanan sa gahom sa Senado o sa Korte Suprema. Pero nganong naingon si Soto nga judicial overreach unsa iyang basihan nga iyang pakaulawan ang hudikatura.
3: Bullseye!
1: Ang pangutana, wala pag-iapon matubag. O ga siyempre, ang tubag sa atong justice, ang atong tubag sa Korte Suprema, ang pagpaklaro o ang mamahimo unya nga reklamo kanabang indirect contempt kang Senator Tito Soto III mga katropa.
0: Joel Dumantay, Chris Legaspi, Bullseye!
1: Ihatag pag indirect. Ang reklamo sa mga kanibang pulo kadlong ultimatum, maingon ni mo nga magkabuang si Tito Soto ang tubag, magkabuang siya pagpatinawa ni. Unya siyempre, ang gahom sa pulong. Isip, Senate President, mas bugat ang epekto sa iyang mga pahayag kumpara sa ordinaryong lungsuranon mga katrupa.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ano na mag-uwi katungdanan si Tito Soto? Wala siya kabantayan ha? Nga kanang iyang mga statement din na pareha sa una sa Itbulaga pa siya. Nga joke-joke lang. Nga dula-dulaan lang niya ga butangan lang nag-char sa tumoy.
2: Okay.
1: Diba? Unya, syempre, ang check and balances ni katrupa, ang korte ba ang nag-check sa Senado o ang Senado ba ang giharas sa korte?
3: Bullseye! Bullseye!
1: Pero, nasa inyo ang desisyon diya. Unsay tanaw niyo ani? Kinsa ba gyud ang unang naghatag og dili balansyado nga statement?
3: Bullseye!
1: Kinsay nagtawag sa korte nga kadang moingon siya og adunay gipaboran ang korte unsa ba? Judicial overreach ang iyang term. Pero sayop no anong moingon siya judicial overreach unsay basihan niya? Mao man ang pangutana karon sa hudikatura. Og dili na tumalayo, nga doon ay parliamentary immunity. Siyempre, mahimo bang padaliptan si Soto sa iyang immunity? Isip magbalaod. Bisan kon ang iyang gisulti gihimos gawas sa hawanan Senado.
3: Bullseye! Bullseye!
1: O, siyempre, kanang charter change nga gitawag. Ang sugyot ni Soto, nga usbon ang konstitusyon aron limitahan ang gahom sa korte. O sa makini ka seryosong reforma o pagpanghadlok o gitawag nga intimidation.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Sa lakton ba katrupa, ato lang short din eh, kawan tayo oras. Ang leksyon nga nadawatan ni Senator Tito Soto gitawag sa kadaghanan o karma. Pero kiniba o sa kaleksyon sa pagpaubos alang sa kagamhanang sa mga gamhanang opisyal nga naghuna-una nga sila labaw sa balaod? Maingon ako, pwede. Maingon ako, nga posible. Kay, para matame, para makabalo ang usaka taas nga opisyal, Senate President sa itong nasod. Kinahanglan niyang mo undergo niining maong proseso. Para next time around, di na niya usbon ang iyang pagpakaulaw sa Korte Suprema.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Dili niya pwedeng ibutang sa limelight sa kaulawan ang Korte Suprema nga gitaho

0: ang inyong mga punto, ang inyong mga basihan, inyo sang ipakita ug asa nagsulti ug kamatuoran, kuwa nagsulti ug kabakaran. Kay kung bakak na siya, ug naay masakitan, naay mo reklamo. Ug naay mo reklamo, naay mo kaso. Kung naay mo kaso, aw, perting labaras ulo ana.
1: Bullseye.
0: And finally, mo ingon jud ko, sulti lang tinuod. Ayaw pamakak. Ayaw pagpanghugaw sa kadungganan sa uban. Ayaw pagbutang-butang tumutumog istorya para lang mapaboran ang imuhang argumento, para mo daog ang imuhang gustong mahitabo. Nga gawngan ang kabatuoran, dili ka gamhanan.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Bisan kano sa wala bidaog ang bakak diha sa kamatuoran.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ang kangit-ngit diha sa kahayan.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Unang masulti ko sa tanan nato nga mga tigpaminaw, nga ang magpabilin mao ang kamatuoran. Ug ang kamatuoran mo'y muhatag kanato og kagawasan mga katropa.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Og siyempre, ang iyong ubos nga lagad katropang Chris Legas pinagatuo nga naa pagyapoy nagpabilin nga mga nagatindog sa kamatuoran. Ug usa kining atong programang Bullseye kauban si katropang Ruel Dumantay nga nagtindog bisag grabe ang pressure ngadto sa mga kaatbang, wala may magpapekto kay ila man po ng trabaho. Maabot ra man gyapong panahon nga adunay paghukom dili gikan sa tao apan gikan sa kahitasan. Kung sa may resulta, wa may kabalo. Kung sa may sangputan sa ilang mga actions, wa may kabalo. Pero sila ang manubag kung kinsa man ang nagbuhat sa maong action.
1: Bullseye.
0: Mga katropa, wartay kong oras, salamat kay sa inyong pag-uban sa itong programa nga Bullseye. Kining bahina atun ka nato sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Og syempre atun ka nato sa Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, og Santon Vitamin C. Ikaw pa sa Turbo Dietary Supplement for Men, Clear Skin Herbal Soap, Santon Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Cough Mix, og Vision X Plus. Ikaw man, Seize the Pain, mga katropa. Pangalan ni katropang Ruel Dumantay, og sa kalas na upwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, hindi si katropang Chris Ligaspi, nagasulti kayo dran, nagasalamat, God bless na kuyan. Hangtod na po sundi kayon, mabuhay ka, salamat!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
1: Bullseye. Bullseye.
2: Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
1: Bullseye. Bullseye.
2: Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.
3: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time, Pilipinas, alas 10:31 na.
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita.

0: Luzon, Visayas, ug Mindanao, mga katropa, maayong morning! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Maayong buntag, mga katropa, ilabi na siya mga katropa na to diyang na minaw, ug nag-andam na silang paniulto sa'yo pagkaayo. Sa mga naglungag niya, mga katropa, sigurado ay intaw ninyo, mga nilungang yung mga katropa, dili mapagod. Ilabi na mga katropa, katubi itong grabing trabaho, karong mga orasa. Kunya, pag-abots, balay, mga suking tigpaminaw kay pagod. Pagod ang nilungag. Nanbaho. My morning sa mga katropa nato, sa mga kaigsuna nato sa 26 ka barangay ning sudad sa Jansan. Kay pagpaminaw ganinong tanan mga katropa. Even ang mga katropa nato diya sa may Pulomulok South, Cotabato, Tampakan, Tupi. Mayong aga sa inyong atanan, ha? Kamusta, kamusubong ang mga tinakna? Ilabi pa sa mga katropa na ito diyan sa may bahay sa Sarangani Province, Pito, kabaga munisipyo. Kamusta ang kakin na mga ay ang inyong pagpanikaisikay? Sa sentro. Sa manigikan ng kinamangay, manggun, word, manggun. Pagpanikaisikay ninyo, karong mga takna, ha? May puntag ka inyong tanan. Ay, nako na among kuy-kuy na kitan nga post gay na ba? Na sobrahan ako ka kuan ba kada bang sigig pangita o kag kada bang sigig scroll ba? Unsa na lang ang mga word ang mugawa sa tumba ba eh? Good morning sa mga nagkakaon diya, sa mga karinderya. Sana all pa karinderya lang. Dagan man mo sila kwarta. Kita ani magbalon-balon lang tag-itlog duha ka buok. Nilungag nga itlog. Di sampaw lang yung tao sa nilungag nga kanon, ah, mga katropa. Pero healthy. More proteins. Ilabi pa sa mga katropa na itong mga Muslim di ay Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mapia mapita sa lagano langon. Sa mga kikso na itong mga blaan di ay few fluffos di gamo. Ilabi sa mga katropa na itong mga Ilonggo. Basta Ilonggo daw, guapo daw. Yung dipunggol. Mayong aga sa mga katropa natin nga mga Ilonggo. Ilabi pa sa mga katropa natin mga Ilocano na imbaga bigat ka na kayo amin. Mga katropa natin di ang mga taga-kaulong badiyaw masalam sa mga tiboli na natin nga mga brothers and sisters Hugh Lafus. Good morning. Siyempre inyong magkauman tama na alas 12 si katropang Ivan Polonan. Atong pagkasaluan mga igala, mga nagunang impormasyon, mga labas ng mga balita, mga komentaryo mga katropa nga dunay basihan, igon man kamaturan. Siyempre programang sentro mga igala, hatod ka nato sa mga produkto si Yes to Health Incorporated, mga produkto ng Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix. Inabanan mga katropa sa Sunthone Plus Herbal Tea, ogon Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, og Cess the Pain. Siyempre, pa-premyo sa XFM mga igala sa programang Sentro Nagpadayon. Ang atong 200 pesos worth of gift certificate gikan sa Chiknoy, Chicken ng Pinoy. Ang lamiang manok mga igala sa Chiknoy. Inyo naging matilawan mga katropa. Pinaagi sa XFM sa atong pa-promo. Ang adunay gift certificate worth 200 pesos. Maminaw lang, sugod sa sinugdanan sa itong programa. Ang tun sa bahuman. Aron nga makabantay mo mga igala sa itong pangutana o matubag ninyo mga katropa base sa atong mga gipangisgutan karon mismo ang buntaga. Kapaglangan mga igala, ani na mga headlines sa mga balita. Sa mga nagunang balita ning buntaga mga katropa, talagsaong rainbow cloud. Oy, namatikdan dito sa nasud Indonesia. Nag-viral sa social media. Tanaw na ito na unya mga igala doon sa kanindot. Kining maong phenomenon. Kining usya katalagsaon mga igala sumala pang gitawag nilang rainbow cloud. Ang atong pangutana diya mga suking tigpaminaw kung usabag yun ni siya ka kanabang bahag hari. Maman ang Tagalog, di ba sa Pilipino sa rainbow is bahag hari. Kung kuan lang sa mga yanong tao, parehas ni Ginsabani, ayan na.
1: Balhong karun sa
0: kasi. Di ba naguna-una si Katropang Marvin? Samtang sa lain pang mga balita. Headlines. Mag-uuma sa North Cotabato, milagrosong nabuhi, uman nga naigo, naigo mga katropa sa kilat, sa tunga, sa Humayan. Para po nabuhi mga katropa. Ang uban ani, labi na kunaga sa open field. Grabe ka delikado ni mga suking tigpaminaw, labi ng kilat. Samtang sa lain pang mga balita, pasilidad sa Sarangani Provincial Hospital, gidayig sa CEO sa PhilHealth. Headline. Founder sa Peanut Gallery Media Network. Aryo, gisikop mga katropa, human matod pa mangayo og 350 million pesos. Kang Martin Romualdez, bugti sa dili pagpagawa sa video. Headline. Sayro natong detalye ni ana mga katropa og kung unsa ni ka kanabang kung kaniba kanibang maong tawhana mga higala maghatag og pagpaklaro kanibang pagkasikop kaniya mga suking tigpaminaw syempre kay do naman do siya gikaingong gihuptan nga video og ani nangayo dog 350 million ngadto kang Romualdez no, para nga dili pagawas katong maong video. Ang pangutana mga higala kinadakpan naman gyud ni ipagawas na ba kining maong video? Unsa kaha na nga video? Oh, di ba? Ako ng Siren Unya samtang sa lain pang mga balita. Magtiayon nga padulong sa duty, nabanggaan patay sa na-overshoot nga kotse sa Davao del Norte. Kaluoy. Samtang byuda nga misulay sa pagpanulis gamit ang toy gun o kundulaan nga pusil. Arestado dito sa Baydigo City. Ari, medyo good news mga katropa paminaw. Disconnection sa kuryente. Kanang pagputol sa inyong mga linyas kuryente mga katropa. Ipahunong sa ERC. Ang sugod karong Mayo hangtod Hulyo. Bot masabot, walay maputlan. Walay maputlan karong Mayo hangtod Hulyo. Congrats. Samtang sa lain mga lain pang isgutanan natong main topic unya atangi mga katropa eh grabe ning gipagawas nga mga pamahayag bugat nga mga pamahayag ni Vice Mayor Edmar or should I say Vice Mayor Attorney Jose Edmar Yumang. Akong gi-emphasize nga usa ni kaabogado dili lang ni basta-basta yanong tao. Ha? Ining maong Vice Mayor mga katropa sa siyudad sa Jensen. Maong ang Sokoteco 2 daw, ari pagyod, dili lang usa ka Vice Mayor o usa ka attorney, naa pagyod usa ka inilang attorney, usa ka inilang abogado ris dakbayan sa Jensen mga katropa, nga mao si Attorney Rogelio Bikbik Garcia. Ang Sokoteco 2, ilabi ng mga board of directors ni inigipang batikos. Ha? May kalabutan sa issue sa pondo og over-hiring. Sobra-sobra nga pang-hire sa mga personahe. Samtang Vice Mayor Yumang, halagyod, mupasaka daw og kaso sa ombudsman batok sa Sokoteco 2 og NEA. Bugat sa loob ng mga napangtagtagan. Kapik, murag tagilid ta niya. Ige, banati pa ninyo depensa diya sa inyong mga amo. Ala, naana may tubag mandayon mga katropa. Kini mga gubana nato sa buhat. Ang sa gipagawas nga privilege siya. A speech ni Vice Mayor Yumang. Interview nato si Vice Mayor Yumang. Gaganiya, automatic. Mga katropa, iya itong ipangklaro. Tapos itong mga nag-ingon daw mga suking tigpaminaw nga kanabang gipili daw sila sa tao kini mga board of directors. Laliman ka, giingnan ni Vice Mayor kaganiya sa interview nga mga tanga! Vice Mayor, nag-ingon na. Yung mga nagsasabi daw ng ganyan, mga tanga! Alas 10:42 na mga katropa, atangin na ninyo. Murag lami kayo ni kanabang merindahan ba? Lami kayo ni merindahan unya mga katropa. Samtang wa pa muna kapaniod to. Alas 6:42 na. Oras mga katropa, atod ka na to syempre sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. Atong mga news headlines mga igala, atod ka na to syempre sa Santhon Gold Coffee Mix.
1: Centro, Ivan Polonan. Centro.
2: On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you. We rose above the odds. So can you.
3: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
4: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecoto.
5: Grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
6: X FM.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turn nyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turn nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon ako na, miss.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Vision X Plus user, atong paminawon.
12: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: X FM.
0: Exciting!
13: Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santhon Plus Herbal Soap.
14: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santhon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santhon Plus Herbal Soap. Santhon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: X FM.
15: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: all sa inyong mga lugar.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pwe, sa una, sa wala pa ko ka maminaw, XFM. Andir-andirun ra ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sukad na ka maminaw ko, XFM. Pwe!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampi dire.
2: Paguha diya! Wapag ko na wag panglaba dire. Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato. Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Grabe naman ka-exciting, uy!

0: Alas, just quarantine web na. Iksig pa yung panghinuktok di ako eh.
1: Okay.
0: Kamu gid problema, ha? Problema ko, kwarta. Resta. Pero, ikaon lang gunagod. Ipahulay o ikaon. Ikaon o gasakto mga katropa na unsa man. Siyempre mga katropa, kanang atambag. Kanang dapat i-apply po nato na sa itong mga kaugalingon mga katropa. No? Unsa mo. Unya, samtang nagakaon mo mga healthy foods. Mga katropa, dapat, di ba, mahilig man gud mo mga pick. Gusto ninyo nga mawala inyong stress, di ba? Pero saan man ninyo mga katropa nga makapalit kag kapide sa tindahan, samot manoon mga higala ka stress ang imong utok. Inagsakit mga katropa ang imong ulo. Unya, naghapdos ang imong kutokuto. Naghuot pag yun ang imong dugan kay nagpalpitate ka. Sentro. Pamili po. Pamili po og kape mga katropa. Kanang kape nga dili makapapalpitate. Dili makapahapdos sa tiyan. Mao na mga katropa, ang kape nga walay caffeine. Mao ka na ang Santon Plus Coffee Mix. Sentro. Natural nga nga kape mga igala. Igama, gikan siya malunggay. Inubanan mga katropa ni ining mangustin o soya powder. Ganong soya powder? Imbes nga kape mga higala ang imong i-take, ang kape manggod kung daghanon imong kape mga katropa, taas po ang level sa caffeine. Di po maayo mga katropa, ilabi na kung alo-adlaw na ito mga suking tigpaminaw. Kini nga kuan mga katropa, nga kape, kining Santon Plus Coffee Mix na ito. Adunay tulo ka mga powerful ingredients sama sa mangustin, kamunggay o soya powder. Pwede kining imnon mga higala bisan wa pa kaon sa buntag. Kung feel nimo mga katropa ang empty gud ang imong stomach o kung ang imong tiyan, imna ning Santon Plus Coffee Mix. Kay usahay magmatata murag kanabang wa ka pahulay maayong atong utok bitaw mga katropa. Makatabang ning Santon Plus Coffee Mix mga higala sa pagpakalma sa atong panghuna-una mga suking tigpaminaw. Labi na kung stress kay kita, loaded kay kita mga katropa sa information. Usahay manggod mga higala, dili na ito ma-express atong mga thoughts, atong mga gusto i-istorya tungkol sa kadaghan na ng mga information ang naadya sa atong panguna-una sa atong utok. Mauga ni Katropang Evelyn, mag-Santon Plus Coffee Mix ka. Sentro. Para dili ka magsigig ka-stress diha. Sentro. Smile lang ba? Smile lang. Isang init ko ng panahon, good smile lang. Sentro. Kuna, inom lang o Santon Plus Coffee Mix. Mauna mga suking tigpaminaw ang sekreto sa mga tao nga dili. Dali nga ma-stress. Sentro. Santon Plus Coffee Mix. Available na sa mga butika ingon man Shopee o Lazada mga katropa.
2: Ivan Pulona, Sentro.
0: Good morning sa itong mga suki diya sa may Osarap Karinderia. Mga nagkakaon diya mga igala. Sentro. Sa mga lamiang putahe ni Remy o ni Pangi. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan na ginaot kita nga mabusog mo o gilamian gyud mo sa mga pagkaon. Oras mga katropa, 10:52 na sa mga balita karong buntaga.
2: Sentro, Ivan Pulona, Sentro.
0: Tanawa na ninyo nag-viral karong sa social media mga katropa, dito na siya sa may Indonesia. Kung nagpaminaw ka mo karon sa atong mga karadyuhan, pag adto siya mo sa atong Facebook Live, mga suking tigpaminaw, kay gina-flash na to ang video nining usa ka talagsaon matod pang rainbow cloud. Mga katropa, di na matikdan matod pa kini dito sa may nasod Indonesia, viral karon sa social media. Naimong viral karon sa social media, mga katropa, kining talagsaon o katingalhan nga hulagway video pod sa usa ka kanabang gitawag nila nga iridescent cloud nga nakit-an sa langit dito sa may Bogor, Indonesia. Sa video mga katropa nga nakuha ni atong Mayo 1, makit-an ang nakalilaing kolor nga daw kinibang balangaw o kun rainbow mga katropa. Kung sa Tagalog pa ito bahaghari daw.
1: Okay.
0: Nga nisanag sa ibabaw sa panganod nga gika amaze sa mga residente dito sa maong lugar. Sumala pa sa mga eksperto gikan sa AccuWeather, kini nga phenomenon gitawag daw og cloud iridescence. Nahitabo kini Kung ang kahayag matud pa sa adlaw, mga katropa, muagi sa gagmay nga mga ice crystals o kung water droplets sa nipis nga panganod, hinungdan mga higala nga manggula, manggawas ang nindot nga mga kulor samtang naglihok ang mga panganod. Sentro. Research na ah.
1: Okay.
0: Bisan pa man sa katahom ni ini, nagpahibalo ang mga meteorologist nga delikado matud pakinitan-awon og direkta gumikan kay duol kini sa nahimutangan sa adlaw, mga katropa. Sa una na usab nga nakit-an matud pa sa ang susambang talan-awon dito sa may Malaysia kaniadtong Abril og sa uban pang bahin, mga katropa, sa Southeast Asia sa mga nilabay nga tuig. Lahi siya sa kwan, lahi siya sa rainbow, mga katropa, kaya diba ang kulay sa rainbow is Roy Jibib.
1: Atay.
0: Diba at least natay nadalang kwan nga lesson.
1: Atay.
0: Magikan pagka-grade 1. Ayoy! Pero mas nindot niya sa rainbow. Pero nagato mo na chip kaya kanang itudlo daw ni mo ang rainbow, maputol daw imong tudlo.
1: Atay.
0: Ha? O sa chip? Mga tiguwang.
1: Atay.
0: Nga, nanay naputlan og tudlo.
1: Ayoy!
0: Nabalaan lang ako nga naputlan og tudlo, mga katropa, katong mga nagapabuto inig New Year.
1: Atay. Sentro.
0: Wala may rainbow ana basta New Year.
1: Ayoy! Atay.
0: Diba? Hindi ko kumutuo ana ba?
1: Atay.
0: Wala pa man, kapila na po ko nagtudlo, manggo.
1: Atay.
0: Sayang aning mga tudlo na to.
1: Sentro.
0: Gamito na to ni sa mga maayong butang. Pero konting trivia lang, may kalabutan ni ining maong phenomenon, mga katropa, paminaw. Kining maong kuana, ipaklaro lang nato nga dili daw ni siya literal nga rainbow. Dili daw ni siya balangaw o kon bahaghari. Bisag pareha sila daw og kolor, ang tinuod nga balangaw o kon rainbow maporma pinaagi sa ginatawag nga refraction. Apan kining iridescent clouds, maporma daw pinaagi sa diffraction, mga katropa. Sumala pa sa AccuWeather, may tabo kini kung ang kahayag matud pa sa adlaw, muagi sa gagmayng water droplets o kung ice crystals nga halos managsama daw ang gidak-on, mga kaigalaan. Gawa, no? Grabe ang pag-designs ginoo, mga suking tigpaminaw, nga bisan pa ang mga scientists. Siguro, mauna na lang ng ilang gibasihan mga higala, but ang ginoo ra gyoy magka-explain og kanabang pinakalalom hinungdan ini. O nga no mang naay ingunani nga mga phenomenon, di ba?
2: Sentro.
0: O diya mga higala, ginapahinomdoms ginoos to ang unsa siya ka-powerful. Nga wala gyoy tao nga makakayaan naghimo ana, di ba? Mga suking tigpaminaw. Sa ingon ana bitaw nga mga sinyales, mga katropa, ginapakita gyud Ginoo sa tuwa nga naga-exist ang atong creator, di ba? Kining ginatawag nga Pilius cloud. Pilius cloud ang tawag. Dili ni siya rainbow, mga katropa. Pilius o kon Pilius cloud, Sigon daw sa National Oceanic and Atmospheric Administration o kon NOAA. Sagad kining makit-an sa ibabaw sa mga nagtubo nga thunderstorm clouds. Ang nipis nga panganod nga murag kalo daw sa ibabaw niini mao ang gitawag nga Pilius og kini ang sagad mahimong mabulukon o kon colorful. Unya mubo lang daw ni ang iyang pagpakita, ha? Base sa WMO, International Cloud Atlas. Kini nga phenomenon gitawag nga evanescent, iba talaga.
1: Atay.
0: Evanescent o kon nagalabay lang, ha? Gumikan kay nag-usab-usab ang porma sa panganod ug ang angulo sa adlaw. Sagad mulungtad lang kini og pipila ka minuto, una pa man kini mawala, mga katropa.
2: Sentro.
0: Nga, naapod ay ginatawag nga kuhaan ka ng peligro sa pagtanaw ani, mga katrupang. So kung nagatanaw mo sa atong live karon, pagpiyong mo.
1: Atay!
0: Ay, peligro daw. Nagpahibalo ang mga meteorologist nga lisod kini makit-an sa ordinaryong pagtan-aw tungod kay duol kaayo kini sa adlaw. Mas luwas kini tan-awon kung ang adlaw natabunan og kanabang building og kon bukid aron nga mapanalipdan ang panan-aw nato magkatropa.
2: Sentro.
0: Pero nindot kay tan-awon mga suking tigpaminaw. Ah, mura bitaw ka nang nagbubo kag mga klase-klaseng kolor sa pintura. Imong gi sablig ba? Muraga ang iyang agi bitaw mga katropa.
2: Sentro.
0: Nya sumala pa base sa karaang obserbasyon, sumala sa mga record gikan sa Scott Polar Research Institute, kini nga katingalhan napinta na kaniadtong 1911 pa lamang ni Edward Wilson dito sa Antarctica. Nga nagpamatuod nga dugay na kini nga gika hibulungan og gika kuyawan sa mga tawo mga suking tigpaminaw. Dili na day ni bag-o mga katropa. So ang tawag daw ani mga suking tigpaminaw, dili ni siya clouds ha, iridescent clouds mga suking tigpaminaw og mas gitawag pud siya nga pileus cloud mga katropa. Okay class? That's all for today's lesson. Alas 11 impunto na.
2: Sentro.
0: Kining maumbay na magkatropa tod ganato syempre sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Sentro.
0: Kani po Santon Gold Coffee Mix mga katropa nagapasikat pod. Ingano man mga katropa wa pagyud siya makuan, wa pagyud siya makontento. Naa na siya mangustin, naa siya kamunggay, naa pagyud siya garlic extract, gidugangan pagyud og collagen og glutathione.
2: Sentro.
0: Saon na lang ni mga katropa pag kanabang paglusot sa sakit sa atong lawas. O kita nagapangapini ini matag-adlaw mga katropa, Santon Gold Coffee Mix. Healthy na ang imong lawas mga igala, layo pagyud kas diabetes kay ang iyang pampatamis ni ini kay natural man. Ha, mao ang stevia mga katropa. Ha, gina-enjoy na nimo mga katropa ang mga health benefits ni ini. Mugwapa og mugwapo pagyud ka pinaagi sa glutathione og collagen ni ini. Ha, mao na mga katropa. Undangan na gani na ako yung Santon Gold Coffee Mix kay kasi masubrahan ta ba? Joke lang, joke lang. Lisod masubrahan mga katropa kay di man sa paghinambog. Char lang. Kala po na yung react da karon nung niya, mapisuhan na po ko niya pag uli. Ay nako mag Santon Gold Coffee Mix na ta mga katropa ha. Gusto ninyong healthy panglawas, layo sa sakit, o kanabang energetic kita kanunay mga katropa, lami manggod. Sa lasa palang mga igala, imo na yung malasahan, tanan-tanan nga ingredients, herbal gyud ay mga katropa. Unya, ang katamis niya, dili katong susama bito katamis sa mga 3-in-1 nga coffee nga mainom nato mga katropa. Kini natural gyud ba? Natural, kumbaga ginapangita gyud sa atong dila. Kining katamis mga katropa nga naa diha sa Santon Gold Coffee Mix. Mga ganin ang mga katropa, ilisi na ng kape ni mo. Mag Santon Gold Coffee Mix na ta. Ha? Dapat mag-change stuff for the better. Yan. Santon Gold Coffee Mix, mapalit na sa mga butika. Ingon man, Shopee o Lazada.
2: Sentro.
0: Padayon kita sa mga balita karong buntaga mga katropa.
2: Ivan Polona, Sentro.
0: Wow, dito po din town sa may North Cotabato mga katropa. Doon ay babae dito. Ha? Hapit matay mga igala pero kaluyan in town. Uman nga maigo daw o kanabang kilat pod mga katropa. Morning usak ka babae mga suking tigpaminaw. Kinibang milagro nga naluwas sa kamatayon. Uman kini nga naigo sa kilat samtang nanarbaos to nga sa basak o kun humayan mga katropa. Dito sa may Tulunan, North Cotabato. Sumala pa sa report ana sa tunga sa basakan sa barangay Damawato ang maong biktima sa diyang kalit matod pa nga mibuto ang kusog nga kilat dungan sa na kinibang thunderstorm sa nasampit nga dapit mga kaigalaan. Unya, daligyong gi-respondihan mga katropa sa mga emergency responders ang biktima o gidala sa labing duol nga baliktambalanan. Sa panibagong update, gikan sa mga doktor, naana daw sa stable nga kondisyon ang maong babae, apan padayon pa kining ginaobserbahan, aron nga masiguro nga wala lagi komplikasyon o kung internal nga samad nga nakuha gikan sa maong insidente. Gumikan ini, nagpagawas og kanabang pasidaan ang MDRMO tulunan sa mga residente labi na sa mga mag-uuma nga magbinantayon mga igala og bangita og mangita dayon og taguanan sa mga ligon nga gambalay kung aduna nay namatikdan nga pag kanabang daguob og pagpangilat mga igala aron nga malikayan ang susamang disgrasya.
2: Sentro.
0: Mogiday ng rason mga katropay labi kun naa ka sa usa ka open field. Mga kamaisan sa mga humayan nga alam mo kanadto nga sige migdula diya sa kanabang bag-o lang nga gitraktura. Bag-o lang nga gitraktor mga katropa nga kanabang kamaisan. Nga ala na mo ginasaway mi perme dayto kay open field man gud so uso pa man gud kanadto unang panahon mga igala. Grabe na sa mga kaumahan mga katropa na mga open field nga magkuan gyud na kana magsige magulan dati. Kasi syempre ang mga mag-uuma man gud kanadto og ang klima kanadto mga katropa nagkasinabot pa kanadto, di ba? Ang mga mag-uuma, mga gapangtanom og ang klima kanadto ang panahon nagkasinabot pa. Pero karon lahi na man gud. Kabalo na nang mag-uuma kanadto kung kanus-a ang panahon mga katropa sa ginatawag na cropping o kung panahon sa pagpananom. So magpa-kuan na sila magpa-kun sa Ilonggo pa magpa-disaro, magpa-traktor na sila sa kamaisan kay bot pasabot ka na nga panahon manggol, ting-ululan na. So before mag-ting-ululan mga katropa, doon ay mga thunderstorms, doon ay mga pagpangilat na may tabo mga suking tigpaminaw. Karon talagsa lang ito makakita ni Ana. Gumikan po siya kanibang climate change mga katropa. Di na kuan ba? Wala na ni sunod mga igala sa kanibang kanhing format. Mga katropa sa panahon. Wala ka rin ito, bisag walay orasan, walay kalendaryo at mga katigwangan, mga katropa. Ilag yun ang kunon, kanang bantayan lang yun na nila. Basta June na gani, or sa bachip, ang kuan dati, ting ininit. Okay, mo ganit nagitawag na summer, ang April, March, April, May. Pag-abot ang nag-Hunyo, kundi kumasayop mga igala, diyan na yun na sila mananom. Okay, ting ululan, magsugod na ng ting ululan mga katropa.
2: Sentro.
0: Muna nga mag-amping yun in town ta mga mag-uuma na to. Okay, di yun na to. Bisig na ata sa city ha. Ayaw mo kumpiyansya mga katropa, ilamin nang nag-drive ka mga motor. Ayaw mo kumpiyansya.
2: Sentro.
0: Okay, wala na ipili mga katropa. Usog ba kayo ng kilat mga katropa? Pero mayo lang po, milagroso. Pasalamat sa Ginoo nga na buhi kining maong biktima mga katropa. Buhi man ganito akong pinsan lagi mga katropa nga na kuan gyud lapnos gyud tanan-tanan. Abi na mo kanang dili na maka anak, nagpaghuman lagi, pag-recover lagi, nagdurimi lagi. Puro pagid babayi. Ano man ang ingon nila? Kuan man daw ka kanang mabaog man daw ka.
2: Sentro.
0: Pero dili gyud ay tanan. Mga katropa. Ana ha. So kung nakuryentihan mo di ayaw mo kawala og pag-asa, makapanganak pa ka mo. Makaanak pa mo. Alas 11:07 na. O ingon ni Inday Saron Senon Bitaw na may uban makadaot sa uban kaluoy taon ng ilang isig katawo. Bitaw ma'am. Beng Horidico Padernal karon nagadulom pero isang manser mag-ulan kaya ni Ma'am, taga XFM ko, dili ko taga pag-asa.
2: Sentro.
0: Well, joke lang na, Ma'am Bing, ha. Appeal mo sa atong promo niya, taod-taod, mangutahanan ako. Ha?
2: Sentro.
0: Mangutahanan ako, Ma'am. Taod-taod na. Kalmahin lang ang inyong mga puso niya.
2: Sentro.
0: Alas 11:08 na. Padayon tayo sa mga balita, mga katropa. Oy, diya sa may Sarangani Province, bilib gyud ko aning kuan ba kanang nagadumala bitaw diya sa may provincial hospital sa Sarangani pod mga katropa. Kay ngano man?
2: Sentro.
0: Nga kay doktor, si pangalan ani ni doktora gani nakalimot na ko na interview nato na diri dati. Unya lang.
1: Atay.
0: Ako lang nang i-follow up. Kay ang pasilidad daw sa Sarangani Provincial Hospital manggod mga igala gidayig sa Chief Executive Officer o kung CEO sa PhilHealth. Gidayig ni PhilHealth President o CEO Dr. Edwin M. Mercado ang kalidad sa serbisyo ug pasilidad sa Sarangani Provincial Hospital uman sa gihimo matud paniining inspeksyon kaniadtong Mayo 1. Sa pagbisita ni Dr. Mercado mga katropa sa lungsod sa Alabel, kabahin sa iyang assessment sa mga healthcare facilities tibuok Region 12 aron nga masiguro ang saktong implementasyon sa Universal Healthcare Act. Nagkauban silang Provincial Health Officer Dr. Arvin Alejandro o Chief of Hospital Dr. Aileen Brion. Maunin ginaingon ako kaniya. Dr. Aileen Brion. Gisusi sa PhilHealth Chief ang operasyon o ang modernong kagamitan sa maong ospital. Inamatod pa ni Dr. Alejandro, nakadayig si Mercado gumikan kay ang kalidad sa SPH kon ining Sarangani Provincial Hospital mamahimo ng itandi sa mga pribadong ospital. Kinimatod pa nga kalambuan mga kaigalaan ang nagapakita sa ligon nga tinguha ni Governor Rogelio Pacquiao nga ipataas ang sumbanan sa serbisyo o kung standard sa serbisyo medikal alang sa mga sarangan pinaagi sa pag-invest sa infrastruktura o frontline services. O nagihingus gano'n siya ni Dr. Mercado nga ang SPH o siya kaehemplo nga ang mga provincial hospital kaya nga makabot ang national standards alang sa responsive o de kalidad nga pag-atiman sa mga pasyente ni ini mga katropa.
2: Centro, Ivan Polona. Centro.
0: Congratulations sa SPH, palayon lang mga doc Ruel Pacquiao ay Dr. Alejandro atong provincial in provincial health officer diya sa may Sarangani province. Nanapun na sila dialysis center diya sa may Sarangani province mga katropa. Dako kayo ng tabang, ilabi na siya mga kagahapon, doon natin balita kagahapon niya, 1 out of 3 ka mga Pilipino nakasinati mga higala o chronic kidney disease. Kamusta diya sa may Sarangani province karon mga katropa? Labi na nga doon na mo yung kanabang dialysis center diya. Katong mga kaning nag-padialysis dress dyan saan, mubalhin na sila dito mga higala o dili na kahit tantong layo. Labi na di na sila maglisod sa ilang transportasyon mga katropa.
2: Centro.
0: Congrats, congrats Sarangani! Samtang alas 11:11 na. Report usapod ka controversial but una pa mani ana mga katropa kining maong mga balita sa Gapon. Atod ka nato sa atong paboritong vitamina mga katropa, ilabi na ning vitamin C kinahanglan gyud in tawo nato sa lawas ang Santhon vitamin C.
3: Vitamin C, mag vitamin C, mag Santhon.
0: Mag Santhon vitamin C kita mga katropa. Aron nga matabangan nato atong lawas nga ma-absorb ang gikinahanglang nutrients sa atong kinibang kahimsog, no?
3: Vitamin C.
0: Gano'n mang kinahanglan og vitamin C, katropang Ivan, wa man nag-produce og kaugalingong vitamin C ang atong lawas, mga katropa. Muna nga kinahanglan nato nga mag-vitamin C po para nga dali nga maka-absorb, matabangan ang atong lawas ba? Magbukusog pag yun atong immune system, mga higala. Ilabi na sa mga kanunay galuya og mag-sakit. Katabang po ni mga katropa, ha? Sa pag-fight against mga karabang hilanat, common colds. Labi na sa mga bata diya mga katropa nga masakiton. Paim na ninyo og Santhon vitamin C mga katropa. O niya, nagagawa sa atong proteksyon sa atong lawas batok sa mga viruses. Nagatabang usab kini sa pagpaanindot sa atong mapamanit mga igala. Maging healthy looking skin. Mga katropa, kanabang mga adunay mga skin disease mga igala. Masolusyonan na kung kita nag-take og Santhon vitamin C mga katropa. Kining Santhon vitamin C manggod, gikan sa Santhon ang iyang vitamin C, gikan sa mangustin mga katropa. O syempre mga

ang Sunthone Vitamin C. Tubar na, matagkaroon o gunya mga katropa o Sunthone Vitamin C. Arong imong mabati mga igala ang lawas nga protektado o healthy. Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Available na sa mga butika, ingon man Shopee o Lazada. Sentro.

0: Politika Nationwide.
1: Okay, painom-dom na ako ah. Mag-inom sa tubig da, inom sa tubig. Eh, bago lang ko nag-inom po da ko ah. Okay, lisod na mga igalang ma-dehydrate ta kay. Nag-warning ba itong DOH nga dapat mag-inom tag saktong tubig mga igala kay. Daghan ang kidney, ang kaso sa kidney disease o chronic kidney disease sa. Dapat mag-inom tag tubig para matabangan na itong kidney nga malimpyo ang mga hugaw sa itong lawas o mga toxin. Ha? 11:14 na. Adunay media nga kusog daw manigbas mga higala dakpan sa NBI.
2: Atay.
1: Na, mao na ron, mao na ron. Ay, warning ha, warning. Sa mga kauban nato sbuhat. Ha? Nga mahilig manigbas. Ilabi na ka to mga AC/DC ng mga media.
2: Atay.
3: Sentro.
1: Kabalo mo sa ng AC/DC ng mga katropa. Ngunit ang gitawag nga attack, collect, defense, collect.
2: Atay.
1: Mo-atake ka para nga makakulekta ka.
2: Ayoy!
1: Komentaryohan ni mo, bisag walay, walay basihan, ah, basta maka-income ka.
2: Atay.
1: O niya, mudepensa po ka mga higala, ah, idepensahan po ni mo siya para nga makakulekta po ka, gikan ka niya. Ayoy! Mo ginatawag niya AC/DC.
2: Atay.
1: Ha, mga kaigalaan. Og kabalo mo nga daghan diri sa Jensan. Nagabalo na mo na. Hindi na ako pag isa-isa hon. Saman mo yun.
2: Atay.
1: Pero, kini medyo dako-dako ni nga balita mga suking tigpaminaw. Kining nadakpan nga founder sa kining usaka media network. Kining gitawag nga Peanut Gallery Media Network. Ngayon ilang founder daw, gidakop. Human nga nangayo og pila? 350 million pesos.
2: Atay.
1: O kabalo mo kung kang kinsa siya nangayo, mga katropa? Kang Martin Romualdez.
3: Sentro.
1: Unsay kondisyon. Ha? Ngayo siya 350 million pesos daw. Kang Martin Romualdez, mga katropa, in exchange nga dili niya ipagawas ang usa ka video. Unsa ka to nga video?
2: Atay.
1: Ha? Lagyon.
3: Sentro.
1: Gidakop sa National Bureau of Investigation o kon NBI mga katropa si Franco Mabanta. Hmm? Model ning nagtukod sa online news outlet nga Peanut Gallery Media Network.
3: Sentro.
1: Atol sa usa ka entrapment operation, gumikan sa giingong extortion o bribery nga nagkantidad mga katropa og 300 million pesos lamang.
2: Atay.
1: Matod pa sa mga otoridad, mukabat sa 70 million pesos nga cash ang nakumpiskar sa operasyon nga giingon matod pa gikan kang giingon daw ha nga gikaingong gikan kang kanhi House Speaker Martin Romualdez.
3: Sentro.
1: Patay kita ni Martin. Naunsa na may pagkaunsa ang mga katropa kay base daw sa inisyal nga report giingong nangayo si Mabanta sa maong kantidad gikan kang Romualdez isip bayad bugti sa dili pagpagawas sa usa ka video nga kunuhay nagkonektar sa kani leader sa kamera sa mga anomalya sa flood control projects.
3: Sentro. Ivan Polona. Sentro.
1: Mauna ni Ron kung halimbawa mga katropa ang delikado diana mga suking tigpaminaw kung tinuod yun ni nga doon na siya ginagunitan nga video mga katropa. Inang ayo 350 million guna kadakuan ang kantidad mga higala para sa unsa gyud ay kaimportante ng video nga dili nila ipagawas mga higala, di ba? Kung simple lang na nga video mga katropa,

0: gamay-gamay lang siguro ng iyang pangayo, pero dako man kayong pangayo, 350 million mga suking tigpaminaw. Unsa kaha ni ka confidential, unsa kaha ni ka dako nga ebidensya mga higala nga magpa magtukmod mga higala sa kang Romualdez, no? Magduot, no? Kang Romualdez mga suking tigpaminaw. May kalabutan sa anomalya sa flood control projects. Tanaw, unsay tanaw, unsay tanaw ninyo diya mga suking tigpaminaw? Ha? Tinuod ka ning adunay anunay yung video mga katropa nga gihuptan kining naisgutan nga dinakpan nga usa ka founder sa usa ka online news outlet mga katropa. Ato ning kuan kanang sundan mga suking tigpaminaw kining maong balita kay karon lang ni buto pod eh. I think karong adlaw ra pod ni mga suking tigpaminaw. No nga nadakpan kining maong lisgutang individual sa gikaingong extortion og bribery. At ato nang pagasundan mga higala ang maong balita og pagbantay pod mo diha mga katropa kung basig doon na siya ipagawas ng mga ebidensya pod. Bantay gud.
1: Ivan Polona Centro.
0: Alas 11:20 na gyud. Sa ato pagbalik mga katropa, tangin ninyo mga reports sa tumang kubanan, gikan sa patrolling unman, gikan sa tumang mga eksyong Sibyanan, XFM Davao og XFM Tagum City. Kanaog pa mga balita, tangin man lamang sa importanteng Paibalo Paliog. Standby!
1: Centro, Ivan Polona. Centro. Kung mamino ka. Ivan Polona. Sa XFM. Centro.
2: Batay, ako. Sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang. Sukan na mina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini kapanti pite, ini katras pise, may pemuligen.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Izaite.

0: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Nakujud kaayo ang natabang

0: ani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Exciting!
2: XFM.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Mauna diya, madi. Magsiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
2: XFM.

0: Alas 11.26 na, oy! Balik na mga katropa sa programang Sentro Gauban Gyapon, si katropang Ivan Polona. Siyempre mga igala, kining maubay na mga katropa, atod ka nato sa Gyapon sa atong paboritong kape. Kape nga dili makapahapdus o dili maka... Kini bang makadiabetes po? Ba't makapaligon po sa kabukugan ang premium D3 coffee mix? O ni kape mga katropa nga usa sa mga paborito sab nato ang kape sa Yes to Health Incorporated.
1: Yes!
0: Bikan kay gihatagan ta mga katropa og chance nga makakape og kape nga makapalig-on sa kabukugan og makapakusog sa atong immune system. Baka hatag usab kanato mga katropa og extra energy. Labi na sa mga daw-adlaw nato pagpanginabuhi diya sa bisan unsa mang trabaho, di ba? Ma taga-umamang ka, oh, na naamang ka sa opisina, ang mga katropa, imog yung magampanan imong trabaho, dapat po, dapat yun imong gampanan imong trabaho, labi na dili lang para sa imong kumpanya, but especially sa imong pamilya. Dapat supportahan na ito, og extra energy, og kakusog sa ato mga muscles, og sa ato ang kabukugan. Inom ito mga katropa, og premium D3 coffee mix. Hoy, sa atong... Kuan di idea, tatay-tatayan diyo, si Ustad Hussein Pedrano Lucenio. Salamu alaikum, Ustad. Salam, monitor mi katropang Ivan sa Apopong. Sa may Formos Village, Barangay Apopong. May papaminaw diya, kanimo Ustad Hussein. Monitor siya sa iyang kusog kayong radyo diya. Musta naman kaya Ustad Hussein Pedrano Lucenio. Mga katropahan. Siyempre, alas 11.27 na padayon ko sa itong mga balita karong buntag ang mga suking tigpaminaw. Dire kita sa mga balita regional. Magtiayon nga sumala pa padulong o duty. Nabanggaan in town patay sa na-overshoot nga kotse sa Davao del Norte. Katropang Laro Sanyol sa detalye. Please come in.
2: Live report. Dedo na rival sa ospital ang magtiayon. Human malambigit sa disgrasya ang ilang gisakyang motor. Tali sa kotse sa barangay Magatos, Asuncion, Davao del Norte. Alas 3.32 ang takla sa kadlaon. Mayo 4, 2026. Sa interview sa XFM Tagam News Team, kang Asuncion Municipal Police Station, Traffic Section Investigator, Police Master Sergeant Lorenzo Dignican, migula matod pa silang investigasyon nga nagikan ang mga biktima sa purok waling-waling. Barangay Babantaw, Kapalong, paingon unta sa Panabo City, samtang ang kotse gikan sa dakbayan sa Tagom sa opposite ng direksyon o pag-abot sa likong bahin sa barangay Magatos, Asuncion. Nag-overshoot kini sa linya, hinungdan nga nabanggaan ang motor ng gisakyan sa mga biktima.
3: Nasugat ganyan sa kuhan, imbis na sa right of way ang mga tulang motor. Dito naigo ganyan, mura nasulod yun siya maayo ba kay ang indikasyon po sa yung sakyanan is naman sa right side po gihapon naigo ang mga motor.
2: Dugang pa ni Police Master Sergeant Dignican nga base sa wala hingaling testigo, nasunod matod pa niini ang kotse sa dili pa ang lugar na Itabuan, nga dili na maayo ang dinaganan, hangtod sa Itabo ang ngilngig nga disgrasya.
3: Nagsunod man ang witness at the time, nagmotor. Tapos nakaibirte kay malingin niya. Kung nana sa mga likuon mo, kawat siya sa liko, antog niya, likuon niya kanang lugar diya sa kuhan, kanang Magatos.
2: Kahinom naman nga ginala pa ang 51 anyos nga lalaki o ga 48 anyos nga babae nga mga biktima ngadto sa Kapalong District Hospital sa tinguha nga masalbar ang kinabuhi apan pakyas tungo sa bunog ug samad nga nahiaguman. Labo sa ini pasakan og kaso ngadto sa piskalya ang mga kabanay sa namatay nga magtiayon sa katuyuang buot makabot ang hustisya.
3: For filing na ang case ana naman sa fiscal jud.
2: Dugang pa sa imbestigador nga anda manubag sa iyang obligasyon ang driver sa kotse kalabot sa Itabo. Wala pa sab kumpirmasyon ang kapulisan kung nakainom ba ang maong driver. Kalabot sa maong insidente na pinundum ang kapulisan ngadto sa tanang motorista nga dublihon ang pag-amping sa kadalanan og likayan ang pagmaneho nga nakainom og kung wala sa kondisyon aron malayo sa posibleng disgrasya. Wala gi piling oras sa pagkape basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
0: Live report. Dagang salamat katropang Lars Sanyol sa balita. Samtang sa lain pa ang mga balita gikan sa tumang igsoon sibyanan. Biyudang misulay sa pagpanulis gamit ang toy gun. O kung kining kuan bitaw, si tawag ani kanabang dulaan. Dakpan sa Digos City. Katropang Marvin Ibano sa detalye, please come in. Live report.
1: Alhog karon sa prisuhan ang usa ka 24 anyos nga ulitaw sa Digo City, Davao del Sur, human kini giaresto sa kapulisan tungod sa illegal nga pagdala-dala og armas og eksplosibo. Giila ang dinakpan nga si alias Ben Laden, usa ka tricycle driver nga residente sa Barangay 3 de Mayo sa maong syudad. Sigon sa Digo City Police Station, nakadawat matud pa sila og sumbong pasado alas 2:30 sa kadlaw ning milabayng adlaw, labot sa gikadudahan o gikabalak ang nilihukan sa maong suspek sa Purok Talakitok, Barangay Dawis sa maong syudad. Maampingon nga gilusad sa kapulisan ng operasyon kansang suspek giaresto samtang nagmaneho kini og tricycle og didto aktong na-recover gikan sa iyang posisyon ang usa ka .38 nga revolver nga dunay sulod 5 ka mga buhing bala, lakip ang usa ka hand grenade. Uban sa lain pang paraphernalia, gikustudiya na kini sa kapulisan lakip ang gimanehong tricycle sa dinakpan na isip ebidensya sa kasong ipasang at batok ni ini nga kalapasan sa Republic Act 10591 for illegal possession of firearm ug violation sa Republic Act 9516 o explosives law. Sumala usab sa hepe sa Digo City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Norman Iparagire, ang malampusong operasyon nagpasiugda sa padayong dedikasyon sa kapulisan sa pagsiguro sa kaluwasan sa publiko ug pagsulbad sa pagdagsang sa mga loose firearms ug mga eksplosibo sa syudad. Giawhag sab niini ang publiko nga magpabiling mabinantayon ug aktibong suportahan ang paningkamot sa kapulisan sa pagpatuman sa balaod, pinaagi kana sa pagsumbong sa mga kadudahang kalihukan sa ilang mga lugar aron gilayon kining maaksyonan. Mga katropa, alang sa tinaw nga pananaw, mag Vision X Plus Soft Gel Capsule. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News. Live report.
0: Yan, salamat katropang Marvin Ibano. Samtang alas 11:32 na. Graduhan na ninyo mga katropa nga andam ng inyong paniud to dia. Para nga di tamalanganin yung pagpaniud to niya, ha? Sige, padayon ta, sunahan mga suking tigpaminaw o walay live karon. Kay walay internet. Sige, so text na lang kamo. Oh, diba sa mga gusto magkadawat mga igala o kanabang ato ang papremyo gikan sa Chiknoy, 200 pesos worth of gift certificate. Ah, makalibre mo kaon dito in town Chiknoy sa naon. Mga katropa, dapat kuha na lang mo, mag-text lang mo. Ayaw sa bug comment din kay Watay Kuan, Watay Kuan Day ka ng internet. Watay live, naputol atong live mga katropa. Mag-text na lang kamo. Diretso na lang din sa kuha dapit 09-07-05-33551 09-07-05-33551 Di ka mo pwede mag-text may gala sa inyong tubag, inyong pangalan, inyong edad, inyong address. Muna ha mga katropa ha, at inyong i-send no, sa atong kinibang ihatag ang number sa cellphone mga katropa. Oras, alas 11:33. Dugang pa sa itong mga balita. Dugang pa sa mga balita mga katropa, nasa rin na si katropang Philip Oligario. Jensen Delegation sa Palarong Pambansa. Uy, andam na! Dito na sa May Agusan. Katropang Philip, please come in. Live report.
4: Katropang Ivan, all set na kag-andam na ang tanang mga delegasyon sa Jensen team. Ingon man ang Tibuok Rehiyon 12 sa ipagayon nga Palarong Pambansa karong umaabot nga Mayo 24-31 sa May Agusan del Sur. Katropang Ivan, sumala pa base sa nasabutan sa tanang mga region heads sa Department of Education ang mga training karon sa mga atleta ipahigayon na leave out training. But pasabot katropang Ivan, wala na stay in o wala na usab mga kinahanglang tutukan ng mga pagkaon para sa mga atleta. Unlike sa Esraa, niniaging bulan lang, kundi nag-overall champion ang Jensen. Ang mga atleta stay in katropang Ivan. Subot pasabot ang tulugan nila kagpagkaon, monitored by Department of Education.
0: Yeah.
4: Pero karong sa palarong pambansa, leave out na siya, but pasabot, doon na lang mga oras o schedule ang mga bata sa ilahang mga training sa mga sporting events. Giandam na usab o giguro na sa Department of Education nga andam ang mga sporting events, ingon man ang mga facilities para sa mga atleta.
0: Yeah, yeah.
4: Ang itahigayon karong katropang Ivan para di na problemahon sa DepEd ilang pagkaon kagtulugan, sulod sa kining tipila kaadlaw, particular sa May 1 o diaging May 1 hangtod May 21 ang ilahang kining training katropang Ivan. So tagaan sila og 150 pesos per meal. So but pasabot, kung i-times din mo siya per meal in a day, that's 450 pesos per day,
0: yeah, yeah.
4: Katropang Ivan.
0: Uh-huh.
4: So in 21 days, mauna ilang madawat katropang Ivan, idiretso na nila sa mga bata, sa mga atleta, ang kininga meal allowance nila.
0: Mm-hmm.
4: Gawas pa ni katropang Ivan, pag-abot nilang Agusan, ano na po sila madawat nga allowance from Department of Education, 750 pesos times 10 katropang Ivan, kay 10 days sila dito. So dati 1,500 pesos per day,
0: yeah, yeah.
4: Pero kay gibawasan kini sa Department of Education katropang Ivan, gumikan kay ang transportation, ang uniform, ang pagkaon, kag ang tulugan aning mga bata sa Agusan del Sur per region is provided na sa department o sa DepEd katropang Ivan. So himuon na siyang 750 pesos times 10 days pag-abot nila og Agusan del Sur.
0: Yeah.
4: Lahi usab ang madawat yung mga alawan sa mga teachers kag coaches katropang Ivan. Para usab masiguro ang og ma-monitor ang panglawas. Ingon man ang kalusugan katropang Ivan sa mga atleta, adunay mga nurses kag mga doktor ang naka-standby per facilities, sporting facilities din sa Jensan. Kay kaniadto manggod ang concern nila, dapat stay in kay para ma-monitor sa mga coaches ang panglawas, ang ginabati sa mga bata, labi na lain-lain ang mga sporting events. Kailangan ma-monitor ang ilang ginakaon, ang gina-intake katropang Ivan. Karon tagaan o gigayon ang mga bata nga atimanon ilang mga sarili, ingon man tabangan sila sa ilang mga ginikanan katropang Ivan. So sa May 24 to 31 ang palarong pambansa, sugod Mayo 18 mobiyahe na ang anaa sa 268 ka mga atleta, ingon man delegation from Jensan, sulod ana ang 896 ka delegation sa Tibok Rehiyon 12 katropang Ivan. On May 18 biyahe na sila going sa Agusan del Sur. Ang ilang accommodation dito, duha ka class, duha ka eskwelahan para sa Region 12 katropang Ivan.
0: Alright, good luck sa Team Jensan sa atong umaabot nga palarong pambansa. Katropang Philip, salamat.
4: Basta na ang report gikan sa patrol garon magpabiling healthy tumarda sa Santon Plus Gold. Alang sa Rekyo Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
0: Live report. Dagang salamat katropang Philip Olegario sa buong balita. Central. Dalain pang mga balita mga katropang. Kay ang medyo maing balita niya sa mga wa makabayad sa kuryente. Pinaw, ang disconnection rate, mayong balita lang sa mga konsumidor. Gipahunong si Energy Regulatory Commission kon ERC. Kining disconnection sa kuryente sugod karong bulana, karong Mayo, hangtod Hulyo ning tuiga. Ubos kamanduan sa ERC, temporaryong gidili ang pagpamutol og kuryente sa mga residential og non-residential consumers na mapakya sa pagbayad sa ilang electric bills sulod sa tulo ka bulan. Gawas sa suspension mga igala sa disconnection, gimanduan usab ang mga power utilities ay patuman ang installment payment scheme. Installment lagi? Kanang hinahinayan ba? Inya sa maong pamaagi mga katropa, hatagan o gigayon ang mga konsumidor nga bayaran ang ilang balanse sulod sa tulo ka bulan aron nga mas gaan kini sa bulsa. Kini nga pulisya mga igala para sa mga konsumidor nga dili mula pa sa 200 kilowatt hour. Ang konsumo matag bulan sumala pa sa ERC. Gihimo kini kang aron nga matabangan ng publiko sa pagsaka singil sa kuryente gumikan sa nagpadayong tensyon sa Middle East nga nakaapekto sa presyo sa enerhiya sa tibuok kalibutan. Good news na ha. Pero dapat within that period of time mga higala ang gihatag sa ERC makapangita na tagpamaagi mga higala ha. Makapangita na tagpamaagi mga katropa paunsa nato ma-byron ang atong mga bill. Kaya mo man ang responsibilidad nato mga higala o syempre nagagamit po tag-kuryente mga katropa ha. Bayad na bayad. Alas 10 kung alas 11:40 na sa itong pagbalik mga katropa. Ang sokotekotugi batikos ni Attorney Garcia sa isyo may kalabutan sa pundo lakip na ang overhiring. Vice Mayor Yumang mupasaka daw kaso sa ombudsman batok sa sokotekotuog niya. At angi ka na sa itong pagbalik mga katropa ito ng isgutan o man lamang sa mga importanteng pahibalo.
5: Sentro, Ivan Polona, Sentro.
6: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang anak ang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
7: XFM.
6: Ka-exciting, oy?
8: On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you.
9: We rose above the odds, so can you.
10: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.

0: Fitch House. Suruk 8 Sigil, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City with pool and beach experience. Reserve net 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: XFM.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Canyero, taga-Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Uy, exciting na discovery! Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
0: Istorya eh! Lainip pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis!
1: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
1: Wala o halagid ka pe oy. Karon pa ka na kaibalo? Turbo lang ang malakas.
2: Oh! Turbo! Food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs na gatabang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag ug kusog ug resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Okay, Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagami kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanami gin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.
8: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake, tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
9: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Pwe, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Pero karon, sukad na ka paminaw ko XFM. Pwe!
12: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampi dire.
11: Pag-uha diya! Wapag ko na wag panglaba dire. Unyang taon-taon, manghugas sa sagong plato. Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
3: X.
10: XFM.
3: FM.
11: Grabe naman ka-exciting.

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: Centro Ivan Polonan. Centro. Centro Ivan Polonan. Centro.
3: Gadali ka, gadali ka.
4: Okay.
3: Wala pa extra ha. Magisgot pa ani, magisgot pa ta ani sukutiko.
4: Okay.
2: Centro.
3: Balik naman kita sa programang Centro Gaban Gabon kita pang Ivan Polonan. Taman kita alas 12.
4: Okay.
3: Alas 11:47 na mga katropang. Dapat kini mo umbahin aton kanato sa Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Ang kapsula mga igalang gamhanan. Pinagi mga igala sa lima ka mga superfoods. Amoy solusyon mga katropa diya karon sa kikabalakan na itong kidney disease o chronic kidney disease. Siyempre kining high blood mga igala o diabetes. Pag Santhon Plus Gold Herbal Capsule ta mga igala, aron nga malikay kita sa bisan unsyang mga balatian. Okay, mo ganin ang ginatawag na prevention is better than cure kanunay mga katropa. Inig ka na bang ulahin ang tanan, wa tayo pagprebenta. Wala na ito ginaalagaan ang atong panglawas mga katropa. Kaya kita magkasakit o di na nato mabawi o dili na nato mabalik ang panahon. Ang mga katropa, nasa huli ang pagsisisi. Ato nang batasanon mga igala, di kahit as bisyo o diri na kita sa healthy nga panglawas. Pinagi sa pagtubar o Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mapalit na sa mga butika ingon man Shopee o Lazada.
2: Centro Ivan Polona. Centro.
3: Ang Socoteco to mga igala nakadawat karon og pagbatikos gikan sa usa ka inilang abogado. Mga suking tigpaminaw nga si Attorney Bikbik o kon Rogelio Bikbik Garcia. May kalabutan sa issues pondo og overhiring. Onya, di pa gyud mahuman dia ang atong Vice Mayor kagahapon adlawa. Nagpahigayon sa iyang privilege speech diya sa sangguniang panglungsod atol sa ilang regular session diin mga suking tigpaminaw iyang gi butyag nga mupasaka kini og kaso ngadto na sa ombudsman batok sa ilabi na sa mga board of directors sa Socoteco 2 ug niya
2: Centro Ivan Polonan Centro.
3: Unahon nato ni pagbatikos ni Attorney Bikbik Garcia. Mga katropa, sa Socoteco 2 kung South Cotabato 2 Electric Cooperative, uman gibutsag ni Attorney Rogelio Bikbik Garcia ang mga giingong anomalya sulod sa kooperatiba. Sayang programa sa radyo. Dito na sa kwan siguro sa may laing mga stasyon. Mga katropa, giisgutan ni Garcia nga aduna matudpay dakong kantidad sa gitawag nga unliquidated cash advances. Ang pipila ka mga opisyal, dungan ka na mga igala sa pagkwestiyon sa pag-hire og kapin 500 no? Ka mga job order personnel nga doon na matudpay bahid sa conflict of interest. Matud pa sa abogado, kining mga irregularidad mao ang hinungdan sa pag-ubos sa rating sa Socoteco 2 gikan sa pagka category A category triple A ngadto na sa category B mga katropa. Kini daw kan matud pa sa maong abogado ni Attorney Garcia, kini daw mga irregularities maoy hinungdan sa pag-ubos sa rating sa Socoteco 2 gikan sa triple A category triple A, paubos mga igala sa category B. Ubos ka na mga igala sa National Electrification Administration o kon NEA karong tuig 2025.
2: Centro.
3: Ya, dugang pa ni Garcia, daw mas gihatagan daw og prioridad ang pipila ka miyembro sa board ang pakignegosasyon sa mga pribadong kumpanya alang sa usa ka joint venture agreement imbis nga ayuhon ang internal nga pagdumala sa kooperatiba. Sa pagkakaroon mga katropa, wala pa'y giluwatan nga opisyal nga pamahayag ang Socoteco 2. Mahitungod ni ini nga mga aligasyon o wala pa usay formal nga kaso nga napasaka ngadto na sa korte.
2: Centro.
3: Nagahapong adlaw pod mga suking tigpaminaw, ang atong Vice Mayor Honorable Attorney Jose Edmar Yumang. gigisa ang Sokoteco 2 board pod. Sa kawalay, transparency, sa kawad-on og transparency.
2: Sentro.
3: Direkta ang giakusahan ni Vice Mayor Jose Edmar Yumang kining mga board of directors sa Sokoteco 2, mga katropa, og pagpangilad og tinuyo nga pagpahisalaag sa publiko mahitungod sa mga plano ni ini nga mosulod sa kasabutan uban sa mga pribadong kumpanya.
2: Sentro.
3: Sa iyang privilege speech kagahapong adlawa nga giuluhan, ha, adunay title nga Liwanag sa Gitna ng Dilim. Kagahapong adlaw, Martes, Mayo 5, gipresentar ni Yumang ang timeline nga nagapakita mga higala sa mga panagsumpaki sa mga pamahayag sa board. Gibutsag usab sa Vice Mayor nga kaniadtong Pebrero 26, niadtong Pebrero 26 pa daw giaprubahan sa board ang mga terms and conditions para sa usa ka deal apan gi-deny kini sa mga opisyal sa diyang gipangutana sila sa sesyon sa konseyo kaniadtong Marso 24. O niya, ingon ni Yumang, Pebrero 26 pa giaprubahan sa Board of Directors ang terms and condition, pero sa niaging Marso 24 dinhi niini nga hawanan, morning gi-quote na to, ha, dinhi niini nga hawanan ng utana ta kung naana ba sila'y giaprubahan. Ang tubag daw nila, wala pa. Initial pa lang daw, matod ka na ni Yumang, mga katropa.
2: Sentro.
3: Ingon niya, ah, kumbaga sa ito pa, giluko lang ta ni ining mga board of directors, mga katropa.
2: Sentro.
3: Munang sa mensahe ni Yumang kagahapong adlaw, niya gisaway usab sa Vice Mayor, kining board, mga katropa, gumikan sa padayon nga pagtago sa impormasyon ngadto na sa mga member consumer owners kon mga MCOs mahitungod sa mga proposal gikan sa mga pribadong sektor. Lakip na ang 60-40 joint venture agreement sa Ignite Power nga una nang gipahibalo ni Board President Elenito Titing Sinit. Niya gipaklaro ni Yumang nga walay sala ang mga kumpanya sama sa Meralco o Ignite Power sa nasambit nga isyu. Gipasiugdaan usab niya nga ang tinuod nga problema mga suking tigpaminaw mao ang pagkadili matinud-anon sa mga opisyal nga gibutuhan sa katawhan og nanawagan siya og tinuod nga transparency alang sa kaayuhan sa mga serbisyo sa kuryente sa Dakbayan.
2: Sentro.
3: Unya mo pasaka manigkaso mga higala tong Vice Mayor. Formal nga gipahibalo si ni Vice Mayor Jose Edmar Yumang. Ah, nga mupasaka siya og mga kasong kriminal og administratibo ngadto na sa Ombudsman batok sa Board of Directors sa Sokoteco 2 og sa National Electrification Administration o CONEA. Paktay gud ta ani. Sayang privilege speech nga giuluhan nga liwanag sa gitna ng dilim. Ah, mga katropa, a walk towards transparency and accountability. Ah, direktang giakusaran ni Yumang ang mga pamunuan, ang pamunuan sa maong kooperatiba kung sa Sokoteco 2 og deliberate concealment o kung tinuyo matod pa nga pagtago sa tinuod nga kahimtang sa panalapi og pagdumala ni iningad to na sa mga member consumer owners kung mga MCOs. Gisaway sa Vice Mayor, ah, mga katropa, ang wala pagtawag og General Assembly, pagpatawag og General Assembly og ang kapakyasan sa pagpresental og financial statements. Unya gi question usab sa maong opisyal ang pagtudlo sa NEA og project supervisor bisan og wala pay opisyal nga deklarasyon nga ailing o kon himalatyon ang maong kooperatiba.
2: Sentro.
3: Gibando ni Yumang nga dili angay nga ipadayon ang bisan unsang roadmap alang sa joint venture. Kining GVA, akan JVA mga katropa, hangtod nga wala pa day klaro nga audit o konsultasyon sa publiko. Og matod pa niya mga katropa, mga suking tigpaminaw, ang kooperatiba, ipanag-iyahan ka na sa mga konsumidor o dili sa mga board of directors. Diba? Ingon pa mga katropa, maisugon usab nga nagpahimangno ang Vice Mayor nga dili bobo ang konseho o ang katawhan o kinahanglang manubag ang mga opisyal sa balaod.
2: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
3: Ang kuryente, mga igala, dili lang kana usa ka serbisyo. Kini agihanan sa kinabuhi, sa ekonomiya ug pag-adlaw-adlaw nga pag-adlaw-adlaw, mga igala, sa atong komunidad. Di ba? Busa ang mga aligasyon nga ginalabay, mga igala, karon sa Socoteco 2. Dili lamang isgutan ng administratibo. Kini isgutanan, mga katropa, sa pagtraidor sa pagsalig sa katawhan.
2: Sentro.
3: Ang pagbagsak sa rating sa Socoteco 2 gikan sa pagiging category AAA ngadto na padulong, mga higala, sa category B. Ilawom ka na, mga katropa, sa National Electrification Administration o CONEA, usa kakusog nga sagpa sa kredibilidad sa kooperatiba. Bot pasabot ang rating, mga higala, dili lamang basta letra, paminaw. Dili lang kana basta letra, mga suking tigpaminaw. Ha? Kini nagasalamin sa efficiency, financial stability o institutional professionalism. Ang pag-ubos niini, mga katropa, usa ka indikasyon sa usa ka himalatyong sistema. Di ba? Kung tinuod ang revelasyon ni Atty. Garcia, may kalabutan sa unliquidated cash advances o overhiring sa 500 plus ka mga job order personnel. Tataw nga ang pondo nga dapat unta, mga katropa, nga maadto sa pag-repair sa mga pasilidad o pagpaubo sa singir sa kuryente, na gasto sa luho sa pipila ka opisyal o sa pagpamulitika sulod sa opisina, mga katropa.
2: Sentro.
3: Kining deliberate concealment ka gitawag ni Attorney Yumang, mga katropa, ang pinaka makabalakang aspekto sa privilege speech ni Vice Mayor kagahapon, ang mga higala, kining direkta bitaw nga sumala pa nga pagpamakak sa Board of Directors at tubangan sa konseho, mga bastos kaayo ba?
2: Sentro.
3: Ha? Kanang konseho, mga higala, usa-usab na ka makonsidera nato nga sagrado nga lugar, mga higala.
2: Sentro.
3: Kani atong Pebrero 26 daw, may aprobadong terms and condition na para sa usa ka deal. Pero no, kani atong Marso 24, gipang himakak matud pa kini sa mga Board of Directors.
2: Sentro.
3: Ang yung aning matang sa pagpangilad, mga igala, ginatawag nga bad faith. Ang joint venture agreement, paminaw, samtang ang pasapribado, mga igala, o kung pakig-alayon sa mga higante sama aning Meralco o Ignite Power, mamahimong adunay benepisyo sa teknolohiya, ang pagsulod ni ini, mga katropa, nga walay konsultasyon usab sa mga MCOs, usa ka na sa ginatawag nga paghikaw o kung pag-ilog sa kanabang gahom.
2: Sentro.
3: Ang Socoteco 2, mga katropa, ang panag-iya sa mga konsumidor, dili sa mga Board of Directors. Sila ang mga gisaligan lamang o kung gitawag nga trustees, mga suking tigpaminaw.
2: Sentro.
3: O dili mga Ginoo sa kooperatiba.
2: Sentro.
3: Og mapuhon, mga katropa, padayonon ni sa tumang kubanan, may kalabutan siga po ni ini, di tamo undang, mga katropa, hangtod nga dili nato makabot ang transparency o accountability diya sa Socoteco 2.
2: Sentro.
3: Medyo na kulangan na tag-oras, mga katropa, diri karon sa itong programang Sentro, ha? Alas 12 yung punto na. Adana sa linya, mga katropa, ang atong XFM News Nationwide. Sangana na lamang, mga katropa, sa kinitibugang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa Rikiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan. Mayong ulto, mga katropa. Kalinaw, Pilipinas. Wassalam.

0: Broadcasting live from the tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM. Exciting.
3: Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
4: Atin po sa atin katropa mga headlines ng Santon Gold Coffee Mix. Halos 4 sa bawat 10 Pilipino umaasang gagaan ang buhay sa susunod na taon ayon po sa SWS survey.
5: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bumaba noong Marso ayon sa PSA.
4: Pagsuspindi sa electricity disconnection. Ipinagutos ng Energy Regulatory Commission sa gitna ng energy emergency.
5: Buong kalumpati ni Congressman Leandro Leviste ukol sa korupsyon ipinabura sa records ng Kamara.
4: Founder ng Peanut Gallery Media Network, inaresto dahil sa mga extortion kay dating House Speaker Martin Romualdez.
5: Sa balitang regional, unang waste-to-energy facility sa Pilipinas itatayo sa Bacolod.
4: International, mga katropa, ang Amerika pilit na isinasalba ang ceasefire sa Iran sa gitna pa rin po ng tensyon sa Strait of Hormuz.
5: Sa balitang showbiz, sex bomb Jopay, fangirl mode sa SB19.
4: At sa sports, Magnolia Hotshots, pinataob ang TNT Troprang 5G sa nagpapatuloy na PBA Commissioner's Cup.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: Mga katropa, panahalian na po ng Wednesday, May 6 tayo, 2026, live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Abayan din po tayo na napapahinggan sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa XFM Cotabato sa 102.1, XFM Bacolod sa 96.7 at XFM Calibo sa 96.5.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
4: Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si katropang Buddy Obera.
5: Ako si katropang Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
4: Sa detalye ng balitaan, naniniwala ang halos 4 sa bawat 10 Pilipino na magiging mas mabuti ang kalagayan ng kanilang pamumuhay sa darating na 12 buwan. Ito po ayon sa pinakauling survey ng Social Weather Stations. Pagamang 38% ng mga respondent ang naniniwalang gaganda ang kanilang buhay, nagresulta lamang ito sa net personal optimism score na positive 23 na mas mababa kumpara sa naitalang positive 36 noong Nobyembre last year. Lumalabas din sa datos mga katropa na bumaba ang pag-asa ng mamamayan sa halos lahat ng rehiyon sa bansa. Maliban sa Visayas na nagpapanatili na mataas na antas ng positibong pananaw sa score na positive 27. Isinagawa ang pag-aaral sa huling bahagi ng buwan ng Marso ngayong taon sa may 1,500 Filipino respondents kung saan 16% naman ang itinuturing na mga pessimist o yun pong mga umaasa na lalong hihirap ang kanilang kalagayan sa hinaharap.
3: XFM News Nationwide.
5: Bahagyang bumaba ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas na naitala sa 5% nitong March 2026 ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mula sa 2.66 na milyong Pilipino noong Pebrero, bumaba ang bilang ng mga walang hanap buhay sa 2.58 na milyon nitong Marso. Gayunpaman, mas mataas pa rin ito kung ikukumpara sa 1.93 million jobless Filipino sa nasabing buwan ng nakaraang taon. Kasabay nito, umakyat naman sa 95% ang employment rate o ang porsyento ng may trabaho ngayong Marso na mas mataas ng bahagya kumpara sa 94.9% noong Pebrero.
1: FM News Nationwide.
4: Pinaigting ng Department of Agriculture ang kanilang mahakbang para makontrol po ang presyo ng mga bilihin matapos maitala ang 6.1% na food inflation itong Abril dahil naman sa epekto ng pagtaas ng presyo sa langis. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat ang supply ng pagkain sa bansa pero ang mahal na petrolyo ang nagpapatas daw sa gasto sa transportasyon ng mga produkto. Bilang tugon, muling binuksan ng DA ang tinatawag po na food lanes, mga katropa, kung saan libre na ang toll fees para sa mga truck ng gulay at prutas. Kasabay din ang pagbabawas sa port charges at pagbigay ng fuel subsidy sa mga distributor. Bukod sa pagmamonitor sa presuhan sa mga palengke, patuloy din ang programa ng pamahalaan tulad ng benteng bigas at rice for all para makabili ang publiko ng murang bigas. Nagbabala din ang kalihim na handa po ang pamahalaan na magpatupad ng price cap o hangganan na 50 pesos kada kilo sa imported na bigas kung hindi hihinto ang pagtaas ng presyo nito sa merkado.
1: XFM News Nationwide.
5: Department of Agriculture naglatag ng mga solusyon para pigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Pinawalaan ni Mayor Pansy Zamora ang paglulunsad ng Assistance to Indigenous Individuals or Families Food Assistance Rice Distribution Project City sa Hall Atrium na San Juan. Bahagi ito ng pambansang inisyatibong sa bagong Pilipinas. Bawat bayan makikinabang na pinunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at sabay-sabay din ipatutupad sa iba't ibang lungsod at munisipalidad sa NCR. Sa San Juan, 8,898 senior citizens ang napiling beneficiaryo. Bawat isa ay makakatanggap ng 10 kilo ng bigas 4 beses sa isang taon, Mayo, Hulyo, Setyembre, Nobyembre, bilang tuloy-tuloy na ayuda para sa nakakatanda. Ang mga beneficiaryo ay tinukoy sa pamamagitan ng samahan ng senior citizens sa bawat barangay na nakatuon sa mga higit na nangangailangan. Layon ng programa na palakasin ang ugnayan ng national at local government sa pagtugon sa food security at pagbibigay ng direktang suporta sa mahihinang sektor ng lipunan. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
4: Samantala, sa Senado, katropa, si Senator Francis Pangilinan kinastigo ang posible po na rice price manipulation matapos pumalo sa 13.7% ang rice inflation rate nitong Abril. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
7: Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Overseas Workers Welfare Administration sa ika-44 na anibersary nito ngayong taon. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Pangulong Marcos ang serbisyo ng OWA sa pagsusulong ng kapakanan ng Overseas Filipino Workers. Sa kalawaan niya ito, mula deployment hanggang reintegration ng mga OFW. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang pagtugon ng OWA sa mga hamong kinakaharap ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Kabilang anya dito ang epekto ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang papel ng ahensya sa pag-alalay sa OFWs at sa kanilang pamilya. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Leo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: Salamat, Deo. Ito po yung report naman ni katropang Brian DePaz.
5: Nanawagan si Senador Kiko Pangilinan sa gobyerno na imbestigahan at habulin ang mga hoarder, profiteer at mapagsamantalang trader na posibleng nasa likod ng pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon kay Pangilinan, nakakaalarma ang pagtaas ng presyo dahil direkta itong nakakaapekto sa mga mamimili, magsasaka at mangiisda. Dagdag pa ng senador, dapat suriin mabuti ng gobyerno kung saan nagmula ang mataas na rice inflation dahil ayon sa Department of Agriculture, sapat naman ang supply ng bigas sa bansa hanggang Hunyo. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat din sa 7.2% ang headline inflation ng bansa habang pumalo sa 21% ang corn inflation. Ngayon ni Pangilinan, mahalagang palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain at magbigay ng mas malaking suporta sa mga magsasaka at mangingisda upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Katropa mo sa Senado, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas,

0: Leviste ang kanyang mga akusasyon kasabay ng panawagan na mag-focus na lamang sa mga mahalagang issue ng bansa.
1: Sa iba pang balita na

0: proceedings ngayong araw ang hindi muna pinangalan ng sospek. Lumalabas sa investigasyon na ginamit umanong pananakot ng media executive ang paglalabas ng mga video na magdadawit kay Romualdez sa mga anomalya sa flood control project sa bansa. Kapalit ng pananahimik at hindi paglalathala ng mga nasabing video, hinihingi umano ng sospek ang nasabing halaga mula sa dating mambabatas. Ayon sa NBI, inaasahang sasampahan ng kaukulang kasong kriminal ang nasabing CEO kaugnay ng malaking halagang kinikil nito.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas po na mahigpit na babala katropa ang Philippine National Police na maaaring matanggal sa kanilang posisyon ng station commander. Kapag naulit ng tatlong beses ang insidente nitong nauuso na gas and run sa kanilang lugar. Ayon kay PNP Public Information Office Chief General Rando Tuanyo, ito ay direktang utos mula po kay PNP Chief General Jose Malencio Nartates para porsahin ang mga lokal na opisyal ng pulis na maging mas alerto at aksyonan po ang ganitong uri ng krimen. Ipinaliwanag din ng PNP na ikalawa at ikatlong kaso ng gas and run ay magsisilbing basehan para sa ilalim sa evaluation ng isang station commander na maaaring umantong sa pagka-relieve o kay pagkasibak sa pwesto. Dahil po dito ay natasa na ng mga opisyal na mas paigtingin ang ugnayan sa mga may-ari ng gasolinahan. Matatandaan kamakailan lamang na itala ang sunod-sunod na insidente na mga tumatakas na motorista na hindi nagbabayad ng krudo sa ilang bahagi ng Quezon City. Gaya dyan sa EDSA Apolonio Samson, Payatas at sa Mindanao Avenue.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ni Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia na hindi na magkakaroon pa ng extension para sa pagpapasa ng Certificate of Candidacy sa mga district representatives na tatakbo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Garcia, masyado ng dikit ang mga schedule para sa preparasyon ng BARM parliamentary election at kung magagalaw pa ito, maaaring maapektuhan ang ibang paghahanda. Inaasahan namang magluluklok ng 32 district representatives ang mga botante sa BARM sa darating na eleksyon. Samantala, pinaigting na rin ng Philippine National Police ang seguridad sa rehiyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide, patuloy niyo pong pinapahinggan, sinusubaybayan sa pamamagitan ng XFM Rojas 106.5, XFM Santiago Isabela, Katropa, makinig kayo sa 104.9 at sa XFM Palawan sa 104.7.
1: Balitang regional.
2: First Lady Lisa Araneta Marcos nag-inspeksyon dyan sa Lapu-Lapu City para po sa ASEAN Summit preparation. Katropa natin sa Balita, Almi Mata, XFM Cebu.
3: Nagsagawa ng inspeksyon si First Lady Liza Araneta Marcos kahapon, Mayo 5, sa ceremonial route sa Lapu-Lapu City bilang bahagi ng huling yugto na paghahanda sa nalalapit na ASEAN Summit 2026. Kasama ng unang ginang sina Cebu Governor Pamela Barrecuatro, Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan at ASEAN National Organizing Council Director General Maria Helen De La Viga. Sinuri nila mga pangunahing lugar kung saan isasagawa ang mga aktibidad kaugnay ng summit upang matiyak na ganap na handa ang mga ito. Samantala, bilang parte ng paghahanda, idiniklara na Malacan niya ngayong araw hanggang Mayo 8 bilang mga special na non-working holiday sa Lapu-Lapu City, Cordova, Mandawi at Cebu City upang suportahan ang seguridad at ang pamamahala ng trapiko. Sa loob ng tatlong araw na holiday, inaasang mababawasan ang galaw ng mga magagawa, lilimitahan ang regular na aktibidad ng mga negosyo at luluwag ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada patungo sa mga venue at hotel ng summit. Pinaiigting din ng mga otoridad ang koordinasyon sa buong Cebu at mga kalapit na lugar upang matiyak ang maayos at ligtas na pagdaraos ng regional na pagtitipon. Opisyal na magsisimula ang ASEAN Summit 2026 sa bukas Mayo 7 hanggang Mayo 8 ngayong taon. Tatalakay ng mga Southeast Asian leaders ang mga isyu tulad ng economic cooperation, food security at energy concern. Kasama na rin sa agenda ang patuloy na epekto ng krisis sa Middle East. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Saltona Vitamin C, ang alkaline base of vitamin C.

0: para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almimata, X7 News.
1: Unang waste-to-energy facility sa Pilipinas itatayo sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Itatayo ang kauna-unahang waste-to-energy o WT facility sa buong Pilipinas sa lungsod ng Bacolod. Ang nasabing proyekto ay pangungunahan ng Forza Development Corporation o FDC at ilalagay ito sa loob ng sanitary landfill sa Barangay Filisa, Bacolod City. Ayon kay Councilor Homer Baez, ang chairman ng Committee on Environment ng Sangguniang Panlungsod ng Bacolod, inaprubahan noong nagkaraang Miyerkules sa kanilang sesyon ang pagbibigay kapangyarihan kay Mayor Greg Gasataya upang lagdaan ang lease contract kasama ang FDC. Dagdag pa ni Baez, ang operasyon ng naturang pasilidad ay tatalakayin pa sa mga susunod na sesyon ng konseho at kinakailangan ding maprobahan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at ng Department of Energy o DOE. Ipinaliwanag ng konsehal na malaki ang maitutulong ng proyekto sa lungsod lalo na sa pagbawas ng dami ng basura. Gagamitin din o ano ang basura bilang raw material para sa operasyon ng pasilidad na magkakatulong sa pagpapahaba ng lifespan ng landfill. Tiniyak din ni Baez na pag-aaralang mabuti kung may posibleng masamang epekto ang proyekto sa kalikasan at sa kalusugan ng mga residente sa lugar. At ngayong Lunes lamang ay pinirmahan na ang lease of contract ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya at ni FDC President Cheryl Choa. Mula dito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
3: Samantala, top 1 most wanted sa Rehiyon 2, dating NPA leader to, katropa. Sumuko sa mga otoridad. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
4: Kusang sumuko sa mga kapulisan ng 2nd Quirino Provincial Mobile Force Company ang isang dating rebelde na binansagang top 1 most wanted person sa Rehiyon 2 sa Barangay San Dionisio 1 sa bayan ng Madela, Quirino. Kinilala ang akusado sa alias Benson, 42 anyos, may asawa at nakatira sa nasabing lugar. Siya ay nagsilbi bilang platoon leader at intelligence officer ng Platoon Remo sa ilalim ng Committing Provincia ng Isabela ng Committing Rehiyon Cagayan Valley o KRCV noong taong 2020. Matagumpay itong nagbalik loob sa mga kasapi ng 2nd QPMFC kasama ang iba pang unit ng PNP, Philippine Army at ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA sa tulong na rin ng pag-uudyok sa kanya ng kanyang mga kaanak. Isinuko rin ng dating rebelde ang kanyang armas at pampasabog kabilang ang isang carbine rifle, isang magazine na kargado ng mga bala, dalawang M76 rifle grenades na may bull trap at isang bandolier. Samantala, kasabay ng pagsuko ni alias Benson, isinilbi rin sa kanya ang kanyang mga warrant of arrest kaugnay sa mga kasong murder, attempted homicide at direct assault. Nasa kustudiya na ng kapulisan ng sumukong dating NPA at prinoseso na rin ang ilang mga dokumento para sa nararapat na disposisyon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Mahigit 860,000 pesos na illegal na droga na kumpiska noong buwan ng Abril. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Olipis ng XFM Antique.
5: Umabot sa kabuang 860,278 pesos ang halaga ng illegal na droga na nasamsam ng mga otoridad sa iba't ibang bayan sa ilalim ng Antique Police Provincial Office. Batay sa datos, may apat na buy-bust operation na isinagawa sa loob ng nasabing buwan na nagresulta sa pagkakaresto ng dalawang high-value individuals at dalawang street-level individuals. Ang pinakamalaking halaga ng nakumpiskang shabu ay mula sa bayan ng San Jose de Buenavista na nagtatalaga ng 419,187 pesos. Sinundan nito ng operasyon ng Ininiim Municipal Police Station na may nakuhang droga na nagkakalaga ng 412,745 pesos. Nakarecover din ng Kaluya Municipal Police Station ng droga na nagkakalaga ng 19,684 pesos. Sa kabuuan, nakumpiskang 126,515 grams ng shabu habang patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng mga kapulisan sa 18 bayan ng lalawigan ng Antique upang mapigilan ng paglaganap ng ilegal na droga sa probinsya. Mula dito sa 93.3 X Pumatika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropa ang Rich and Joy Alipis, XFM News.
3: At panghuli, Katropa, pinakaunang cooling hub sa Iloilo City. Binuksan po ngayong araw. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
0: Binuksan na sa publiko ang pinakaunang cooling hub sa Iloilo City. Pinangunahan ni Iloilo City Mayor Rice Atrenias ang opening ceremony para sa naturang proyekto. Layunin nito na makapagbigay ng lugar para sa mga commuters na makasilong o makapagpahinga habang naghihintay ng kanilang masasakyan. Ayon sa Iloilo City Government, bukas para sa lahat ang air-conditioned at solar-powered na cooling hub mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari ring makainom ng tubig ang mga nais gumamit ng cooling hub dahil may mga ilalagay dito mga water dispensers. May mga naka-assign rin ng mga personnel ng City Social Welfare and Development Office at City Health Office upang tumulong lalong-lalo na kung kinakailangan. Nasa 16 hanggang 20 mga commuters ang maaaring pumasok o gumamit ng cooling hub ng sabay-sabay. Maliban sa Diversion Road, Mandurriao, may mga cooling hubs rin na inilagay sa General Luna Street at Plaza Letagay sa Iloilo City proper. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
3: Weather Update. Katropang Brian, low pressure area ang namataan, 670 kilometers. Silangan ang hinatuan, Surigao del Sur, isang tropical depression naman, binabantayan sa labas ng PAR, layong 2,395 kilometers sa silangan ng Mindanao.
1: Katropang Buddy, inaasahang makararanas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte dahil sa epekto ng nasabing LPA.
3: Ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, mayroon pong bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon, may isolated na pag-ulan dulot ng easterlies o mainit na hangin galing sa dagat.
1: Tatama naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Tacloban City, Leyte, habang aabot naman sa 39 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular sa Naiya Pasay sa Science Garden sa Quezon City.
3: Ang araw kanina, alas 5.32 na umaga, nagpakita, inaasahang lulubog alas 6.14 ng gabi, mga katropa.
6: Balitang International.
3: Atid po sa atin to ng Santon Gold, pilit na isinasalba ng US ang ceasefire talks sa Iran habang sinisimula ng operasyon para muling buksan ang Strait of Hormuz. Ito'y sa kabila ng mga ulat ng bagong pag-atake ng mga drones at missiles sa United Arab Emirates. Ayon po kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, layunin lamang ng kanilang militar na protektahan ang mga barkong may dalang petrolyo. Sinabi naman ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth na bagamat may mga barko nang nakapila para dumaan, maigpit po nilang binabantayan ang kilos ng Iran para matiyak na hindi tuloy ang mababaliwala ang kasunduan para sa kapayapaan.
6: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Todo flex sa social media ang original sex bomb member na si Joppy Pagya matapos makipag-bonding at makipag-selfie sa mga miyembro ng P-Pop Kings na SB19 sa backstage ng Aurora Music Festival sa Pampanga. Sa kanyang Instagram post, pabirong humingi ng dispensa si Joppy sa asawang si Joshua Zamora habang isa-isang nilapitan sina Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin para sa isang epic photo opa na kinainggitan ngayon ng mga fans. Hindi rin nakalagpas sa netizens ang paghanga ni Joppy sa kababaang loob ng grupo kung saan sinabi niyang hindi nagkamali ang mga 18 fans sa pag-idolo sa SB19 dahil sa galing at bait ng mga ito. Nagtrending naman ang mga komento ng mga fans na pabirong sinita si Joppy dahil sa pag-overtake nito sa pila habang ang iba ay napabilib sa pagkikita ng SB Queens at SB19 King sa iisang entablado. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: Balitang Sports.
3: Atid sa atin ang Premium D3, katropa na naig ang Magnolia Hotshots sa pauna ni Clint Chapman, humato ng 42 points para talunin ang TNT Tropang 5G sa score 106-94 sa PBA Commissioner's Cup. Nagpakitang gilas po ang dambuhalang import ng TNT, si Ball. Ayang 53 points nito sapat para itumbang Magnolia. Kontrolado ang laban mula simula hanggang dulo. Ayon kay Magnolia coach L.A. Tenorio, naging susi ang karanasan ni Chapman at ang maayos na laro ni na Mark Barroca at Xavier Lucero para mapigilan ang paghabol ng TNT sa huling bahagi ng laban.
6: XFM News Nationwide.
3: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon tanghali po ito, mga katropa.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
1: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
6: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man. XFM News.

0: Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
2: Abang na.
3: Kaklarek, sana!
4: Exciting!
5: Exciting!
6: Po kayong makapagpakonsulta po doon. Sa ano po ni Doc Remili Tuoy, atin po ang CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Nakasama ng live ngayong araw ng Miyerkules. At syempre, atin po mga kapanayam, ang isa sa atin po mga alternative medicine doctor, isa rin po ang certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na pakikinig po.
7: Isang malusog na pakikinig, partner, at sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao na lagi nating kasama ano, at nakatunghay sa ating araw-araw na pagsasahing papawid. Sana po'y nasa maayos po tayong kondisyon, anuman ang inyong pinagkakaabalahan ngayon pong araw na ito. No? At sana ay marami tayong matutunan sa ating pong episode ngayong araw pong ito.
6: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan sa pamamagitan ng pagpapadala ng ipong text messages, mga inquiries po niyo about your health. I-text siya lang yan sa atin pong numero ng atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po gawin ka masaya lang yung mga katanungan, lagay po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin ha, dito sa atin pong programa. Huwag kalimutan, i-like and follow ang atin pong Facebook page. I-search lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcement po natin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong mga FB page. Sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, open po mga clinics natin Sunday to Friday. Ayan. At nandyan ang atin pong mga trained alternative consultant, mga certified naturopath po natin. Handang tumulong sa inyo, magpayo, at gumabay kung ano po yung nararapat ninyong gagawin para sa mas mabilis na pag-recover ano, ng inyong pong mga karamdaman. At syempre, meron din tayong mga services dyan, Doc, ano, na ino-offer sa ating pong mga wellness center kung gusto nilang masubukan, Doc.
7: Meron tayong mga naturopathic modalities starting with, for example, yung ating nutritional therapy. Meron din tayong program for cleansing and detoxification. Ito'y comprehensive guide sa mga nais mag-cleansing. Kasi alam mo, cleansing, isa sa pinaka-importanting bagay na pwede nating gawin sa field of naturopathy para ma-prevent yung mga karamdaman. Kasi maraming sakit ang hatid ng hindi na ilalabas o accumulated toxin sa ating katawan. Ano? Speaking of toxins, maraming pinanggagalingan po yan. At yan ay sa susunod, ipapaliwanag natin. Ano? So meron tayong ganung program. And of course, if you have cancer, meron tayong cancer nutrition therapy. Gabay para sa mga may cancer. Kung ano yung pinakang magandang pagkain o diet na pwede nilang i-observe while ongoing ang kanilang treatment for cancer. Meron din tayong metabolic enhancement therapy kung saan ang katawan ay ating iti-trigger yung mas magandang metabolism. So napakarami nating mga modalities including yung mga ating mugukbuyang therapy with acupuncture. Meron din tayong mga terahertz therapy, meron tayong biozapper therapy at yung ating by schedule yung Nacho Trad.
6: Nacho Trad.
7: Oo, na nandun yung hilotugpungan. So So yan po ay pwede niyong i-inquire sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic kung nais po ninyong ma-avail yung ating po mga services na yan, katropa.
6: Mm-hmm. So mga gusto pong sumubok ng mga services and modalities na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan po tayo sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito po ang ating mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
5: Ako si Katropang Alison Salbatos sa uri ng trabaho ko ngayon kung saan saan ako napapadpad para kumuha ng mga balita. Mabilis humina ang aking resistensya. Subalit nang simulan kong uminom ng Santon Plus Gold Capsule araw-araw, lumakas na ang aking resistensya. Kaya't kahit saan ako ngayon itapon sa pangangalap ng mga balita, laging on the go na ako. Kaya mga katropa, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na araw-araw.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santone Plus Gold Herbal Capsule.
8: The secret of health.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
6: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang kapsula na katuwang po natin sa pang-araw-araw na lakas at lusog ng atin pong pangangatawan. Ang katawan po natin ay nanghihina na, nakakaranas ng samut-saring mga karamdaman, mga inflammatory diseases, mga common illnesses ng pangangatawan natin due to nutritional deficiencies. Eh, huwag kalimutan, nandiyan ang atin pong Santone Gold Herbal Capsule. Uminom po nito at least 2 capsule a day or 2-3 capsule every day na pang supplemento po natin sa atin pong pangage ng Santone Vitamin C at Premium D3, ang atin pong ultimate trio sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ngayon po ay pag-uusapan po natin ang mga pamamaraan, Doc, kung paano natin papangalagaan na mas healthy ang atin pong lungs area. Lalo po ngayon, mainit ang panahon, meron po itong mga naidudulot ano sa ating pong baga ano at syempre yung ating ano na rin ang atin pong kinalalagyan o yung location kung nasa saan man tayo ay merong mga epekto ano sa atin pong baga. Ngayon Dok, ating pag-usapan, paano nga ba o ano-ano yung mga dapat nating isaalang-alang sa pag-iingat at pag-lilinis na rin ng atin pong lungs, ano? Isa kasi yung iba, pinapalakas lang yung lungs nila. Kumbaga, yung mga bagay na nagagawa natin para ma-build up yung muscle ng lungs area natin. Pero minsan, nakakalimutan natin yung pag-detox ng atin pong lungs, ha? Eh, meron pala Dok, ito Dok, hindi lang pala yung baga, ay hindi lang yung ating bituka, yung ating kidney, hindi lang yung ating atay na kinakailangan ma-detox. Pati yung baga din natin, kinakailangan din pala nito ng detox, Dok.
7: Oo, kasi ang baga, isa rin naman ito sa mga organ of elimination. Mm-hmm. Oo, na nagtatanggal ng dumi na ating katawan. Oo. Actually, kung pag-uusapan natin yung mga bahagi ng katawan, mm-hmm. ang baga ang isa sa kamangha-mangha din. Mm-hmm. Aside from the heart and yung brain, ano? Yung baga natin is yun yung primary organ ng respiration.
6: Mm-hmm, mm-hmm.
7: Alam naman natin ang most important sa ating katawan, oxygen, di ba? Mm-hmm.
6: Tama Dok.
7: Yung baga ang responsible sa pag-intake ng oxygen and pagtatanggal din ng carbon dioxide. That's mm-hmm. why detox organ din yung baga natin.
6: Oo.
7: So yung isang average na adult based on study ano,
6: mm-hmm.
7: mga 20,000 times per day ang respiration rate.
6: Grabe, dami.
7: Oo. Hindi natin napapansin yun kasi mm-hmm. ang paghinga ay isa sa kasama doon sa function ng katawan, hindi mo kailangang isipin
6: mm-hmm.
7: o hindi mo kailangang utusan ng katawan para gawin ano. At kung titingnan mo, napakalawak ng baga, ano? Sabi nga kung ilalatag mo daw ito, yung buong surface area ng lungs, aabot ng 70 square meters. Roughly mga size yan ng isang tennis court.
6: Mm-hmm.
7: Hindi ko alam yung size ng tennis court.
6: Lapad yan.
7: Di ba? So yung baga natin ay hindi lang passive air sacs, ano?
6: Mm-hmm.
7: Ito rin ay active sa pag-participate niya sa depensa ng katawan, ano? Na nagfi-filter siya ng mga pathogens, mga pollutants sa ating sistema.

0: Tapos sa bagay natin, very complex yung kanyang structure na meron siyang ability na mag-cleanse, mag-clean ano, ng mm-hmm. sistema. Meron siyang mga parang parang mga buhok na structure na tawag nila cilia. Ano?
1: Mm-hmm.
0: So, kumbaga yung baga natin is the only internal organs na merong direct contact sa external environment sa pamamagitan ng hangin.
1: Hangin.
0: Yung oxygen. Oh. So, kaya kung titingnan natin, ang baga natin, napaka-importante niyan mga katropa.
1: Mm-hmm.
0: Ang problema, sa Pilipinas, maraming mga lung problem na pinoproblema, ano, even ang Department of Health. Nangunguna na dyan yung pulmonary tuberculosis.
1: TB.
0: Or TB. Oh. Ano. Actually, yung TB ay isa sa most prevalent lung disease sa ating bansa. Yes, yung TB ay curable, pero alam mo ba na ito ay major, persistent, and highly prominent lung problem in the Philippines. In year 2026, ha, ang pinag-uusapan natin. Actually, hindi lang yan, ano, leading cause of death in the country.
1: Mm-hmm.
0: Na bahagi doon sa mga leading cause of death. Also, it constitute a major public health crisis. Dahil may isang problema sa tuberculosis ngayon na pinoproblema din ng mga otoridad sa kalusugan. Mm-hmm. Yung tinatawag na resistant cases.
1: Mm-hmm.
0: Yung multi-drug resistant tuberculosis strain.
1: Mm-hmm.
0: At sa global standing, nakakalungkot, nasa top 3 tayo sa mga bansa na may pinakamaraming TB burden.
1: Grabe.
0: Accounting daw yan sa 6.8% ng estimated global TB cases from 2024 to 2025.
1: Mm-hmm.
0: At mataas yung incidence nito nung 2020, ngayong 2026. Sabi nga first week of 2026, ang Metro Manila alone, ha, ay nagtala ng nasa 100,000 kaso ng tuberculosis.
1: Ganun kadami.
0: Oh, itong TB ay dahilan sa isang bacteria na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis na nakakaapekto sa mga tissues ng ating baga. Kinukonsume niya yung baga, kaya nagkakaroon ng mga spot yung baga natin.
1: Nakakabutas-butas.
0: Oh, isama mo pa dyan yung hika.
1: Mm-hmm.
0: Yung asma. Yung asma, common yan sa mga bata. Ganun din sa mga matatanda. No?
1: Mm-hmm.
0: Ito isang uri ng allergy na natitrigger ng mga pollution, o yung mga common allergens, yung mga kahit usok o respiratory infection. Meron din mga cases ng COPD o COPD, chronic obstructive pulmonary disease, ano, na ito ay kasama dito yung mga chronic bronchitis, emphysema, na dahilan sa matagal na paninigarilyo. O hindi ka man naninigarilyo, exposure mo sa mga usok. Kasi minsan, yung nagkakaroon ng COPD, hindi naman sila yung naninigarilyo. Minsan yung asawa.
1: Mm-hmm.
0: O ganun katindi yun, ano. Yung mga pneumonia na pwedeng makamatay sa bata o matanda. At ganoon din yung mga common ngayon, yung allergic rhinitis and chronic cough, yung matagal na ubo, na matagal nang tinitiis na hindi gumagaling. Pabalik-balik lang. Kaya ang tawag nila ay chronic cough.
1: Sa mga problema ito, Doc, mga karamdaman na ito sa lungs area natin, mapa-chronic man siya or acute na problema, ano yung mga, ano, Doc, mga triggers or mga kinikilala ng mga known causes or root cause ng ganito pong mga problema?
0: Identified na yung mga causes eh. Una, air pollution.
1: Mm-hmm.
0: Kaya the more na ikaw ay nakatira sa lugar na kung saan ay ma-polluted, masyadong crowded, madali kang tamaan ng problema sa baga.
1: Mm-hmm.
0: Yung paninigarilyo, even first-hand smoke and second-hand smoke, may third-hand smoke pa, mission study, no? Nagtitrigger yan ng any lung problem.
1: Mm-hmm.
0: O, yung indoor air pollution, alam ba natin yung indoor air pollution, mas matindi yun.
1: Mm-hmm.
0: For example, gumagamit ka ng, sa loob ng bahay natin.
1: Yung mga nagkukulong na lang para daw hindi makalanghap ng pollution sa labas.
0: Subukan mo kayang, within 1 week, nasa loob ka lang ng bahay. Pagkatapos ng 1 week, may sakit ka na.
1: Yun na nga. Oh.
0: Kasi yung indoor air pollution, mga kaibigan, mga katropa, ito yung mga dahilan sa mga usok sa loob na hindi kasi dapat well ventilated yung bahay natin. Susunod pag-usapan po natin yan. Mga infection, paghina ng immune system, dahilan sa kakulangan ng tamang nutrisyon.
1: Mm-hmm.
0: Tinuturo ding dahilan ng paghina ng ating baga, ano. Saka yung occupational exposure. For example, construction worker, kalagi kang exposed sa mga alikabok.
1: Oo.
0: Sa mga chemical, kung ikaw ay
1: mga mayroon, pintor.
0: Yung mga pintor, may kaibigan akong pintor, talagang may sinusitis and rhinitis, di ba? Tapos yung mga usok sa palibot ng iyong occupation, ang tawag doon occupational exposure hazards, ano. So yun yung mga dahilan na tinuturo ng mga dalubhasa na bakit nagkakaroon tayo ng problema sa baga.
1: Sa mga ano na to, Doc, mga problema na pwedeng mangyari sa lungs area natin, is there something we can do? Especially those people, ha, na kumbaga no choice Kumbaga, yun yung trabaho nila. Exposure lagi sa mga chemical, mga dust, or anything na maaaring makapagpahina sa lungs area. Is there some ways na kahit paano matulungan pa rin yung lungs area na mapatatag at hindi basta-basta bumigay?
0: Actually, ayon sa mga pag-aaral naman, ang sakit sa baga ay completely treatable and preventable. O, gawin lang natin yung mga, una, lifestyle practices. Anong gagawin natin? Deep breathing exercises. Kasi ang baga natin, nangangailangan ng mas malalim na, dapat yung oxygen makarating sa pinakamalalim na bahagi ng baga natin.
1: Oh.
0: Actually, yung baga natin, napakalawak. Kumbaga, ano na nga natin kanina. So, kinakailangan na lahat ng bahagi ng baga natin, mararating ng oxygen. Ang mangyayari, pag hindi tayo humihinga ng malalim, yung tinatawag na shallow breathing, mas mahirap sa ating katawan. Kaya yung, alam mo, mayroon ka ng panghihina or lung problem, you need to breathe deeper. O, tingnan nyo na lang yung paano huminga ng malalim. Pag-aralan nyo yan.
1: Ay, sabi nga ng iba, parang kalahati na lang daw yung hinga nila eh.
0: Ay, syempre nga yung baga
1: natin. Hindi na nakaka-circulate ng maayos yung hangin sa lungs.
0: Oh, either yung baga natin, punong-puno ng plema o may mga bara. Yung mga tinatawag na fibrosis ang lungs natin. Gawin natin yung malalim na paghinga. Kaya yung mga regular exercises yan, kasama yan sa nagpapahinga ng malalim sa atin. Sino ba naman ang pagod ng mababaw ang hinga? Hugot talaga yung hinga mo pag pagod ka, di ba? Pag nag-activity ka. Iwasan natin yung mga pollutants sa ating hangin.
1: Yan.
0: And alam mo ba na hydration is also one of the best para mapanipis yung mucus sa ating lungs. Kaya yung mga dehydrated, mas madali silang magkaroon ng maraming plema.
1: Tama
0: kasi nga kulang sila sa hydration. Tapos another thing that you need to consider is kain tayo ng mga lung-friendly food. Meron ganun pala, no? Ang mga lung-friendly foods, katulad po ng prutas at gulay na mataas ang antioxidant. Kaya nga yung ano, may isa tayong user ng Santon Plus Gold. Na matagal na siya may sipon, may ubo, pabalik-balik. Ang dami niyang ininom na gamot. Pag nagkakaubot sipon siya, malala. Mga isa, dalawang linggo. Pero nung mag-Santon Plus Gold siya, napansin niya, naging maganda yung paghinga niya. Eh, una kasing dahilan, mataas ang antioxidant ng Santon Plus Gold. Tama, yung mga sangkap nito. Punong-puno na yung gulay at prutas ng mga katas na, you know, nagbibigay ng antioxidant. So, kailangan kung may problema ka sa baga, mahinang baga mo, mahilig ka dapat sa mga gulay at prutas, hindi yung mga mamamantika at matatamis na pagkain ang dapat na kinakain mo. Hindi ganun. Yung mga cruciferous vegetable, special mention, yung mga broccoli, cabbage, at family ng cruciferous, meron siyang natural ability at phytochemical that supports yung mga detox enzyme niya sa lungs natin. Okay? Healthy fats, yung mga sources of omega-3 fatty acid na nagpapababa ng inflammation ng ating baga. And also, maraming herbal, ano? Pagdating sa herbal, ang dami herbal na maganda sa baga. I-mention na natin yung luya at saka yung luyang dilaw. May anti-inflammatory and mucus-reducing phytochemical yan. Kaya nga, di ba, may tea tayo, yung Santon Gold Herbal Tea. Meron siyang, turmeric. Also, na nakatutulong. Kaya nga, for detox yung purpose ng tea na yun, ano? Sa mga Chinese traditional medicine, sikat sa kanila yung licorice. Licorice, ano? Yung iba, gumagamit ng eucalyptus, peppermint, para makatulong yung mga herb na yun. Isa sa magandang gamitin talaga sa supplementation yung vitamin C, vitamin E, zinc, and magnesium. And also, vitamin D3. O, pag mahina yung baga natin. Yung mga yan, ulitin ko, vitamin C, vitamin E, zinc. Magnesium, vitamin D3. Yan ang mga importanteng supplement na pwede nyong inumin. And of course, unahin nyo yung Santon Plus Gold. Meron tayong tinatawag na Ultimate Trio, no? Di ba? Yung Santon Plus Gold, yung vitamin C natin, at saka yung premium D3 natin. Tawag natin doon Ultimate Trio. May mga herbal pa gaya ng oregano, herbabuena, lemongrass, garlic, and onion. Yan yung mga magandang herb sa ating baga. Okay, lalo na kung may mga allergy kayo. Sibuyas, maganda, no? Speaking naman doon sa mga lung supporting phytochemicals sa mga pangunahing sangkap ng Santon Plus Gold, yung mangosteen, meron siyang santon. Ang pinakang particular santon na meron siya, yung alpha mangosteen at gamma mangosteen. Okay? Mataas yung anti-inflammatory and antioxidant effect ng mga santons na yon. Kasi maraming uri ng santons eh. Particular itong binanggit natin. Ano? Sa moringa naman, o malunggay, meron siyang quercetin, chlorogenic acid, at isothiocyanates. Itong quercetin, natural antihistamine to eh. Kumbaga, pag laging sinisipon kayo.
1: Pag laging inaatake ng allergy.
0: Oo, kinakailangan nyo magmalunggay talaga. Mm-hmm. Malunggay extract, malunggay juice, or malunggay na nandun sa Santon Plus Gold yung extract. Isa pa yung garlic, ano? Mayroon niya sa Santon Plus Gold. Ang garlic is considered as natural antimicrobial kasi meron siyang allicin, sulfur compound, selenium. Ito ay noong panahon pa kapag may mga infection, before the discovery of modern antibiotic, talagang ginagamit nila ang ano, ang bawang.
1: Bawang, oo.
0: Oh, nandun din niya sa Santon Plus Gold. Yung ampalaya, bitter. Yun namang charantin, bisin, and flavonoid naman, yung nakakatulong direkta sa baga ng isang tao.
1: Mm-hmm.
0: Spirulina naman, meron siyang picosayanin, may chlorophyll, beta-carotene. Maganda siyang pampalakas mismo ng cells ng lungs kasi meron siyang mga amino acids eh.
1: Mm-hmm.
0: And also, napakaganda niya daw na pang-detoxify sa heavy metals na pwedeng nagko-contaminate sa ating lungs.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang kagandahan ng spirulina. At napakarami pang ano, pwedeng gawin ng mga sangkap ng Santon Plus Gold at ibang mga herbal medicine. Actually, noong mga panahon eh, malayo man sa butikan tao pag nagkakaubot sipon, naalala ko noon, oregano lang yung binibigay sa amin ng lola namin.
1: Tama
0: eh.
1: Doko.
0: Di ba? Kasi alam, oregano, detox eh. Cleansing ng lungs natin. So mga kaibigan, ang problema sa baga, seryoso po yan. Kasi ang baga natin, ang isa sa pinaka-importanting organ ng katawan, pero ang tandaan nyo, treatable and preventable ang mga problema sa baga. Kaya dapat nating huwag pabayaan kung meron na kayong chronic cough or chronic colds. Hindi po dapat pabayaan yan.
1: Yan, sa mga kababayan natin na nanghihina na or hindi na ganun ka-healthy ang lungs area, ha? Especially kung hinahapo na, madalas hapuin, madalas na parang shallow na lang yung breathing po natin, mga kaibigan. Eh, palakasin natin yung muscle ng atin pong lungs area at the same time yung nasa loob, mga components, ha, ng atin pong lungs, ha, at yung mga nutrisyon na nabanggit ni Doc, napakalaking halaga po noon sa pagpapatatag ng atin pong lungs area. Lalo na po ngayon na mainit ang panahon, tayo ba, mga kaibigan, fun fact lang, ha, about sa condition ng atin pong lungs area during hot season na mas mabilis palang kumbaga mas stressed ang atin pong lungs area during hot weather. Kasi syempre yung ano ng hangin doon, ano? Yung condition ng hangin, hindi ganun kaganda yung moisture niya. Minsan dry na dry yung ano, yung hangin na nalalanghap po natin, mga kaibigan.
0: At the same, mas maalikabok yung hangin.
1: Oo, yun na nga. Yung alikabok na daladala nito, mas lalong nakakapagpahirap pa sa atin pong ano. Kaya nga sabi, Dok, yung pollution ay mas tumataas during hot season.
0: Yes.
1: Kita naman natin yan, di ba? Yung
0: kasi during rainy season. Oh, during rainy season kasi nadidilute yan eh. Kumbaga yung mga ano sa hangin.
1: Sa hangin. Bumababa talaga yan sila.
0: Bumababa yan because of rain.
1: Oo.
0: Kaya pag summer, talaga namang sinasama ng hangin yan.
1: Oo. Kahit nga sa loob ng bahay natin, mga katropa, mga kaibigan, talagang minsan nga, mas preferable natin na gumamit na lang ng vacuum, lalo na sa mga areas na kung saan matindi talaga yung alikabok at mga dumi, ano, kesa walis ang gagamitin. Kasi minsan, nag-circulate lang yung mga, ano, mga dumi.
0: Totoo.
1: Na nandun sa loob ng atin pong bahay, mga kaibigan.
0: O, kaya nang malaman ko talaga yan, ano, may back. Matagal na panahon, hindi kami bumibili ng vacuum. Siyempre, parang pang mayaman lang yung vacuum. Pero nung makita natin yung difference, pag nagwawalis ka lang kasi parang wala, umiikot lang yung, ano, yung alikabok lang. Kaya kung kaya nyo mag-vacuum, mas maganda. Para matanggal talaga yung mga kaduluduluhang mga alikabok sa sulok ng inyong mga bahay-bahay.
1: Yan. Natalan nyo ba, mga katrawa, mga kaibigan, ha? Every time na nag-exhale tayo, ang katawan natin, ang lungs natin, gumagamit yan siya ng water or nadideplete yung water sa atin pong pangangatawan. Kaya nga, Doc, mahalaga yung nabanggit mo kanina na dapat hydrated tayo lagi. Kasi ang lungs area natin ang isa sa nagkukonsume ng maraming water. Well, buong katawan naman natin talagang gumagamit yan ng tubig, you know, sa ating pangangatawan. Pero yung lungs natin, Doc, isa yan sa nangangailangan, kumbaga. Kumbaga, nagre-request yan ng dagdag na supply ng water dahil nga sa functions yan. Eh, pag nagkasalita tayo, nagko-consume yan ng water, ano? So, every time na we exhale, naglo-lose tayo ng water mga katropa, mga kaibigan. Kaya mas ano daw, mas dapat na mas madami yung ano, water intake talaga natin. Nila,
0: approximately 2 glasses
1: mm-hmm.
0: of water per day.
1: Oo.
0: Ang nailalabas ng paghinga lang.
1: Mm-hmm. Kaya yun yung reason, isa sa mga reason na kinakailangan hydrated tayo lagi, mga kaibigan, ha? Para maiwasan po ang mas mabilis na pagkakaroon ng problema sa ating lungs area o mas mabilis sa paghihina ng ating pong baga, mga kaibigan, ha? At syempre, huwag kalimutan yung mga pagkain na nakakatulong para po mapanatili na malakas ang ating pong lungs area. At yung mga pang-prevent na rin doon, ano? For example, na ipupunta kayo sa mga lugar na kung saan mataas ang pollution, ano? O lalabas po tayo. Eh, mas maganda, maggamit tayo ng mga mask, ano? Kahit papaano, eh, merong magkasala. Hindi man 100% talaga na masasala nito yung mga, ano, mga alikabok dyan or mga pollution sa hangin. Kahit papaano, hindi directly, doc, na talagang masisinghot po natin lahat-lahat yun. Ano? So, makakatulong yan ng malaki. At kung hindi naman ganun ka-importante na sumuong tayo dun sa mga highly crowded area or mataas ang pollution, eh, at lalo na masyadong matindi yung init doon, mas maganda, dok, iwasan na lang po muna natin. Lalo na pagka meron tayong history sa pagkakaroon ng lung problem or panghihina ng lungs area natin. Ha? At iwasan na din, dok, yung activity, outdoor activity. Yang sa oras ng alas 10 hanggang minsan alas 4, ang init pa din, eh, no? Mararamdaman mo yung init na kumukurot pa rin talaga. Minsan nga, pag alas 5, yan, medyo nakakalabas-labas na. Pero pag alas 4, alas 3, nako, santing pa rin yung init niya, no?
0: Oh, lalo na ngayon, ang heat index ay sumusobra ng 40, grabe, ng 40 degrees Celsius. Mm-hmm. Kumbaga, hindi talaga safe.
1: Oo.
0: Oh, lalo na kung hindi ka well hydrated.
1: Mm-hmm.
0: Ay nako, mas lalo na. Lalo na kung high blood ka, diabetic ka.
1: Nako, ayan.
0: So, kaya kahit taglamig man o tag-init talaga, mm-hmm, ang panganib ng problema sa baga, nandiyan yan, eh.
1: Mm-hmm.
0: Marami kasing trigger na pwede maging dahilan ng pag-develop ng problema sa baga.
1: Yung
0: tag-init, marami ring reason.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dapat tayo maging aware, no? And pinaka-importante sa lahat, Dok Misael, ay kinakailangan nating patatagin yung ating sistema.
1: Yeah.
0: Kasi mapapansin mo minsan sa isang bahay,
1: mm-hmm,
0: may mga nagkakaroon ng ubusipon.
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman sila lahat nagkakaroon.
1: Tama, Dok.
0: Kasi commonly, yung mga laging stress, laging puyat, yun, mm-hmm, ang tinatamaan.
1: Mm-hmm.
0: So, doon makikita mo na even may infectious agent,
1: mm-hmm,
0: hindi lahat pwedeng tablan,
1: mm-hmm,
0: basta nakakondisyon lang yung sistema natin.
1: Tama, Dok.
0: Kung meron tayong mga kaibigan, halos hindi ko nakikitang nagsisiklib,
1: mm-hmm,
0: hindi ko nakikitang nagkakasakit.
1: Oo.
0: Tapos, matindi pa yung mga ginagawang trabaho nila.
1: Mm-hmm.
0: So, sila yung mga example ng kumbaga batak na batak yung sistema at makikita mo sa lifestyle kasi talaga nila.
1: Oo.
0: Oo.
1: So, yan, sa mga kababayan natin, ha, patatagin yung pundasyon ng ating pong kalusugan. Ayan, punuin po natin ng sapat na nutrisyon ng ating pong pangangatawan. Siyempre, balanced lifestyle, ha?
0: Mm-hmm.
1: Kinakailangan pong gawin, mga katropa, mga kaibigan.
2: The secret of health.
1: So, mga kabayan din, ha, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, ating tutugunan ang inyo pong mga katanungan. Makikigan po muna natin ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pamamagitan ng Pag-inom sa ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Vita sa Gilipong, taga 28 Mayor Tanyang sa Signal Village sa Gilip City. I'm so blessed talaga na pakilala ng kapatid ko yan kasi ang booster na po na nakakilala yung

mga bubulbul kaya talagang tunangan at saka diabetic po ako, high blood, ang sugar, ang laking sugar na papababa at saka blood pressure na pinifil ko lang ng 130 over 80, hindi na po tumataas. Kaya pag inusisin na lang, malakas ka po kasi once a day lang ako ginawa ko ng 2 tags, sabi ng sister ko, mag 2 tags na day ka na, sabi ko, eh, ngayon pari this 3 months na rin po 2 tags a day na. Talagang satisfied ka talaga sa Santon plus coffee at saka rin po. Ang marit, inaano ko lang po pag mayroon ako nakakasabay na bumibili, na experience ko, sabi niya, maganda ba yan? Sabi niya, ano ba ang benefits? Sabi ko, ay opo, lalo na sa blood pressure, tapos sa pizza, saka immune system mo pinapalakas. Kaya sinishare ko rin po ang iniinom ko, bakit ako malakas na siminimintin ko.

0: RRB sa mga butika.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi Sansong 25 years.
0: Sansong Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: Southall Gold Coffee Mix.
3: Hey, good morning. Ano pala natin?
4: Milcher, Milcher yan o.
3: Si Sir Milcher. Sir Milcher, ano po ang inyong reaction sa kape namin?
4: Okay na, masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
3: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo.
4: Mas okay pa siya.
3: Maraming salamat, Sir.
4: Okay, thank you rin.
0: Southall Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southall Gold Coffee Mix. Ang kape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Southall Gold Coffee Mix.
3: Ma'am, good morning po. Ano pala natin?
5: Ninya po.
3: Ninya. Ma'am, ano pong reaction niyo sa kape namin?
5: Malasa po siya. Saka masarap yung pagka-timplada niya.
3: Alam niyo po ba kung anong sangkap niyan? Siyang mangustin, malunggay, at siyempre meron siyang glutathione.
5: So, ganun ba?
3: Iyon siya sabi, nagkape ka na, gumagwapa ka pa.
5: Ay, sana all.
3: So, maraming salamat po.
0: Okay. Southall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama niyo rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Magandang pakikinig po sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Again, pag-uusapan na naman natin ang inyong katanungan naman o sa ating pong second part ng palatuntunan ito.
0: Mga kababayan natin dyan na mayroong mga katanungan, may mga inquiries patungkol sa inyo pong kalusugan, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasera nyo po mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge po natin dito sa ating pong programa.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Doc, meron nagtanong po dito. Doc, yung may epilepsy, pwede po bang uminom ng Santon Plus Gold?
1: Yes, pwedeng-pwede po. Ano? Kasi ang pinaka-importante kasi pag may epilepsy ka, mayroon ding sapat na sustansya pumapasok sa katawan. Oo, kaya pwedeng-pwede po. Araw-arawin niyo po yan, 1 capsule, 3 times a day.
0: So, maganda, isabay po ang pag-inom ng vitamin C and premium D3. Actually, yung premium D3, meron niyo yan siya mga content ano, na nakakatulong sa pagsasaayos ng ating pong nervous system para mabawas-bawasan dok ano, yung mga tremors, yung mga uncontrolled movement ng ating pong pangangatawan ano, especially sa mga kababayan natin na may epilepsy, mabawas-bawasan ano, yung seizure, yung dalas ng pagkakaroon ng seizure, ha?
1: Yung ang problema niyan pag may epilepsy ka. Di pare-pareho eh. Minsan, yung iba dyan, once a week. Pero meron ako nakitang worst case na in every 2 hours, ina-attack siya.
0: Grabe.
1: Oo. So, siyempre, pag mga ganun ah, kailangan mo nang dalhin sa doktor. So, binibigyan nila ng mga anti-seizure meds para mabawasan. Kasi, pag madalas ka nagsiseizure, ay masisira talaga yung nervous system mo. Central nervous system. No, kaya, doon sa mga may epilepsy, although ang Santon Plus Gold, hindi naman yan gamot sa epilepsy, pero napakaraming tulong nutrisyon sa mga cases na gaya po ng nagtatanong sa atin. Ano. So, pwede po yan, araw-arawin, at sabayan nyo pa ng ibang mas masustansyang suplemento, gaya ng vitamin C and premium D3, gaya ng binanggit ni Doc Michelle, para makatulong po sa inyo.
0: Marami naman mga kababayan natin. Actually, meron tayong mga clients ano, na bumibisita sa ating pong mga wellness center doc, ano, na same din ang kanilang ano, ang kanilang condition, may mga epilepsy, madalas ang seizure. Pero nung na-correct yung diet nila, sometimes kasi yung diet din ang nakakapagpa-trigger ng ano,
1: tama.
0: Ng

0: Tama, oh.
1: Tapos nung nasa malaki-laki ka na, yun, nagpakita na ng ganun. Meron akong alam na case na ganun eh. Actually, na nalaano siya, naggulong-gulong siya sa hagdan.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi nag-manifest yung symptom until siya ay nag 18 years old.
0: Mm-hmm.
1: Oh, so yun yung mga cause. Tapos yung genetic factor sa inyong genes, yung possibly yung mga brain infection like yung meningitis, mga tumor.
0: Mm-hmm.
1: Oh, tapos pag may epilepsy ka na at sabi nung, "Oy, may epilepsy ka." Ang makaka-trigger niyan kulang sa tulog, stress.
0: Yan.
1: Oh, yung paggamit ng mga alcohol.
0: Mm-hmm.
1: Oh, di ba? Oh, yung ibang epileptic nga eh pag nakaano sila ng flashing light, yung bright light, inaatake sila.
0: Nako.
1: Oh, may mga ganun ano. Kaya talaga mahalaga pag epileptic, pag papunta nyo sa punta kayo sa doktor, paano nyo kasi para mabigyan siya ng anti-seizure medication.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang problema kasi niyan, hindi yan nakakamatay per se na dahilan doon sa atake. Mm-hmm. Karamihan na nadidisgrasya, alam mo, nasa ilog, naglalaba.
0: Yeah, no.
1: Meron kaming kapitbahay na ganun eh, natagpuan, patay. Bakit? Mm-hmm. Naglaba, maaga, inatake, napasubsub siya, walang kasama. Yun. O yan naman, nalaglag bigla kasi inatake.
0: Mm-hmm.
1: O, yun yun. Kaya yung nutrition, mahalaga po yan. Ano, bilang isa sa, yung ang walang sakit, kailangan natin ng sustansya. Mm-hmm. Yung pakayang, kailangan natin ng sustenance dun sa mga nerve natin at sa utak natin.
0: Yan, ha? Mga kababayan natin na nakakaranas po nito, we can still live as normal as possible despite na meron tayong ganito pong mga problema.
1: Ang isa sa remarkable na experience ko dyan sa Yes to Health Wellness Clinic, meron tayong isang pasyente na pumunta doon na talagang yan ang problema.
0: Mm-hmm.
1: Sa isang araw, hindi pwedeng hindi siya atakihin.
0: Mm-hmm.
1: Dinala doon for some advice. So binigyan natin siya ng pinag-detox. Mm-hmm. Cleansing kasi ang isa sa pinakamaganda yan. Pag mga problema sa katawan na sasabihin nilang walang gamot, walang definite cure, bigyan mo siya ng una, simula mo sa detox. Kasi sometimes may mga chemical irritant sa katawan that causes something like that, yung mga neurotoxins. Ano. So pinag-detox, then binigyan siya ng nutritional therapy. Ang balita niya, after that, sa isang linggo, isa na lang.
0: Mm-hmm.
1: Hanggang sa dumadalang yung medication. At ang doktor niya, binawasan na rin yung kanyang
0: medication.
1: Binabaan na ng dose. So, ganun yung mga magandang mga recovery. Na, ibig sabihin, kahit may ganyan ka, hindi yan hopeless na case. O, depende lang kung paano natin i-handle yung kondisyon. Actually, using nutrition.
0: Yes, Okay, Doc. Ito, another inquiry. Doc, ano po ba ang pwedeng inumin? Lagi pong mahapdi ang sikmura ko. Umiinom na rin po ako ngayon ng Santon Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Once a day lang po. Tama po ba ang dosage ko? Ed po ito.
1: Okay naman. Okay naman yun. Kumbaga pinaka-minimum, pinakang lesser dose na pwede nyo i-take sa mga produkto natin. Ano? Pero pag mga pangangasim kasi ng tiyan, hapdi ng tiyan, may kinalaman kasi yan sa pagtaas ng acid.
0: Mm-hmm.
1: Saka indigestion. So, pinaka-the best mong gawin, itama mo talaga yung diet mo, yung frequency.
0: Eating habits.
1: O yung eating habits mo. O ganito ang pinaka-the best na gawin mo. Sa morning, kinakailangan talagang kumain ka.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga nila make your breakfast the best food ever na pwede nyong kainin. Tapos sa tanghali, kumain ka rin ng tama sa oras, iwasan mo muna yung mga snacks.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang tiyan natin, it needs at least 4 hours before putting again another meal para hindi siya... Kasi every time na maglalagay ka ng pagkain, the body will produce acid.
0: Mm-hmm.
1: Yun, kung acidic ka na, di lalo na. Yung iba kasi nami-misinterpret, pag kumalaman dyan, iniisip baka
0: gutom
1: o kailangan ng pagkain. Hindi po. Pag kumakain po tayo ng kumakain, mas lalo hong hirap yung tiyan natin. Lalo tayong nai-indigest.
0: Mas lalo nagre-reklamo.
1: At saka ang pinaka-importante, sa gabi, dapat hindi kayo kumakain ng marami.
0: Mm-hmm.
1: Dapat ang gabi ang pinakamadaling tunawin. Sabi nga ng isang expert dyan sa digestion . Much better nga at night, dapat yung easy to digest lamang. Either fruits or yung mga oatmeal, yung high fiber. At huwag kang kakain ng very rich in fat, very rich in sugar na mga pagkain. Kasi actually, kung mapapansin nyo, ito personal experience ng mga mahilig mag-buffet.
0: Yan, ako.
1: Punta ka sa isang area. Ang buffet naman, usually gabi.
0: Tama do.
1: Naimbitahan ka sa isang birthday, buffet. Eh, syempre, buffet yun. Mahal ang binayaran mo. Mm-hmm. Siguro mga may 1,000.
0: Dapat
1: susulitin mo. Lahat na makikita mo doon na hindi mo nakakain sa regular na araw, instinct natin yan . Kakainin mo yun. Pero kinabukasan, anong pakaramdam nun dyan? Bloated ka, parang asim na siya mo because hindi ka natunawan.
0: Wow.
1: So, bakit hindi pa pwedeng kumain na sobrang madami sa gabi kasi

0: during the night at natutulog tayo, hindi rin ganun ka optimum yung function ng digestion. Mm-hmm. Nag-slow down din yan. O, kaya maling-mali yun eh. So, makokorek mo po yan pag itinama mo ngayon yung meal mo. Mm-hmm. Saka yung frequency of meal and quality ng iyong kinakain. Napakarami na nating chinalenge about that at napatunayan nila na totoo pala. Kasi kahit anong ino mo ng pampababa ng acid ng tiyan, hindi mo naman na-resolve yung dahilan. Wala rin.
1: Minsan nga, umaasa na lang tayo sa mga matatapang ng mga antacids pag inatake na ng paninikmura.
0: Kaya nga lagi ko sinasabi, yung never-ending cycle ang hyperacidity. At saka napakahirap pag nag-start na yan.
1: Tama
0: so
1: na
0: you need to do the right thing. Ano? At isa lang ang makakatulong dyan, pag neregulate mo the way you eat, the quantity of your meal, and the frequency of your meal.
1: Yun, ha? Eh, sa mga kababayan natin dyan, sa mga mahilig mag-buffet, take out na lang, Dok. BH na lang.
0: Bawal nga eh. Magmumulta ka pag nag... Ano, kaya nga yung buffet na yan
1: hindi talaga siya, no?
0: Hindi talaga siya healthy sa tiyan. Kasi normally, babawiin mo yung binayad niya.
1: Tama.
0: Di ba? Pero ganito naman. Kung buffet, pero ang trip mong kainin yung mga prutas.
1: Marami naman.
0: Di ba? Okay lang yun. Bawing-bawi din yun kung prutas.
1: So, nasa atin pa rin ang pagpili, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Kung saan tayo mas manghihinayang. O dun sa nagastos natin o yung magagastos mo pa pag nagkaroon ka ng problema. Ha? Kaya nandyan pa rin yan sa atin pong kumbaga nasa kamay pa rin natin yung desisyon kung ano po yung ating isasagawa para mas maging maganda yung kalagayan ng atin pong kalusugan. Ha? Especially kung yan ay problema sa atin pong digestion or sa ating digestive tract. Talagang pagtitimpi ang kinakailangan natin, mga kaibigan. Ha? At syempre yun nga, yung pagsasaayos ng mga ipapasok natin sa atin pong tiyan. Ha? Ang ating pong mga produkto, nakakatulong yan ng malaki para po sa pagsasaayos ng mga digestive functions ng atin pong tiyan, yung mga digestive juices, mga enzymes, mga acids ng atin pong tiyan. Nakakatulong yan, especially yung premium D3 since meron yan siyang VCO. Alam naman natin, ang VCO ay ano yan siya, kumbaga protection din sa atin pong digestion. Ha? Ever before, Doc, ginagamit na ito ng mga mga lulot-lula, pang detox, pang dagdag ng mga panunaw sa atin pong tiyan. Maging maganda yung flow ng dumi sa atin pong bituka.
0: Naalala ko yan, yung lolo ko, kasi manggagamot yun eh. Pag may lagnat, may hindi makadumi, maayos, papainumin niya ng kalahating basong gata.
1: Gata, purong gata.
0: Yung gata, kumbaga, nandun na yung oil ng ng coconut. Talagang effective naman.
1: Yan, sa mga kababayan natin ha, take po kayo Ultimate Trio. And then yung Santon Gold Herbal Tea natin, nakakatulong din yan para sa atin pong stomach area, mga kababayan. Okay? Doc, another inquiry. Doc, ask ko lang po, ano po ang address natin sa ng Yes to Health dito sa Quezon City? Yan, sa mga kababayan natin na gustong bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic sa Quezon City, matatagpuan lang po tayo sa second floor ng Crownland Building. Diyan po yun sa may corner ng EDSA and Mother Ignacia Street.
0: Speaking of address, munti ko na makalimutan. Tomorrow po ay Thursday and every Thursday nandyan tayo sa Yes to Health Batangas City Branch. Located po tayo dyan sa City Mart Kaido Plaza. Dati ho yung Kaido Commercial Center. City Mart Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pagpasok nyo doon sa City Mart Kaido Plaza, yung pinakang hallway na malapad, sa dire-diretso lang ho kayo doon. Doon sa pinakang dulo, matutumbok mo na ho, mababasa nyo na yung signage namin, Yes to Health, Batangas City. Mm-hmm. So, nandun po tayo tomorrow para sa ating regular schedule of consultation, para dun sa ating pong mga regular and mga walk-in. Pero mas maganda rin na mag-text kayo para malaman natin na kayo po ay pupunta. Mm-hmm. So, speaking of contact number, meron ka ba niyang listahan? Contact number natin. In a way, siguro ibibigay natin mamaya yung sa Batangas City.
1: Hello, Doc. Sa mga gusto kumontak sa Batangas City branch natin, 0962 0939-1256. Ayan, sa mga, baka yung iba, may merong gusto magpa-appointment, ano? Or merong gusto kayo itanong patungkol sa mga services and products natin available dyan sa Batangas City branch natin. Pwede kayong mag-text po dyan, mga kaibigan, ha? Dating ko po, 0962-349-1256.
0: O, ngayong araw na to, dyan sa Batangas, sa ano, Quezon City branch, ay may ongoing consultation.
1: Yun, no? Ano. Sa mga, sa ano naman natin, Quezon City branch natin, pwede naman din kayong kumontak po sa kanila, ha? 0969-627-1262. Yung iba na may mga inquiries din. Yung iba dok, ano eh, yung iba na hindi nakakapunta sa clinic natin. Ang ginagawa ng iba, nag-order na lang. Tapos, lalo na kung within Metro Manila ka lang din naman, so, pinapalalamove na lang, ano, or pinapadala na lang. So, pwede po yun, mga kaibigan, ha? So, anyway, possible na yung makarating dyan sa inyo.
0: Oh, sabi niya, ako, 3 days pa na yan sa, ano, sa Shopee or 2 days. Gusto nila agad-agad. Oh. Eh, pwede kayo siguro makipag-arrange sa kanila sa lalamove.
1: Yan, oh. Okay, ito doc, another inquiry. From Jerry ng Kalibo, Aklan. Doc, pagka daw umiihi ng mabula, ay nagkalabas ba daw yung katawan natin ng protein? Salamat.
0: Ay, yung bula talaga na yun na yung protein. Mm-hmm. Normal naman yun sa ating ihi. Ang hindi normal, na tinatawag na proteinuria, kapag umihi ka na napakabula, tapos yung bula ng ihi mo is very dense,
1: foamy.
0: 5 minutes. Foamy na. 5 minutes, 10 minutes, nandiyan pa rin sa ihi mo. Hindi na normal yun. Ano? Pero talagang ang ihi, depende sa kinain mo. Pag ma-proteina yung kinain mo, talagang umiinom lalabas ka ng beer. Lalabas talaga yung ano, itatapon yun. Pero may mga condition kasi na hindi na normal. Yung tinatawag na foamy urine. Pag nag-urinalysis sa'yo, lalabas na plus-plus yung protein doon sa ihi mo.
1: Nako.
0: So, ibig sabihin, yung filter ng kidney mo, hindi na normal. Kumbaga, nagli-leak na yung protein, kaya pwedeng indicator na pwedeng humihina yung kidneys natin. So, yun naman ay madidetermine. Hindi naman kasi yan general rule na pag may bula, hindi na maganda. So, it's only sa mga laboratory, makikita mo yan, kung talaga hindi normal yung ano, yung protina na lumalabas sa ihi mo. So, pero kung ano ka, masyado kang nahihiwagaan sa ihi mo based on your observation, ang pinaka-the best yan magpakonsulta. Para ma-determine kung yun ba ay normal o hindi normal. Pero yan ay part ng mga signs and symptoms, ha? Pag mayroon kang humihi ng kidney, yung mabula ang ihi
1: pag
0: natin.
1: Pag unusual na yung bula ng ihi natin.
0: Tapos ang kulay ng ihi mo, lagi ng parang
1: orange,
0: dark yellow.
1: Nako, delikado yan, ha? Magpakonsulta para maanuhan kayo. Ma-recommend kayo for lab test, doc. Ano? Kasi sa urinalysis naman talaga makikita, eh.
0: Makikita yan, pati dugo, makikita yan. Ay, ang problema pa naman sa kidney, dahil napakatibay niya, hindi nagpapakita ng symptom yan unless siya ay talagang talagang bumagsak
1: bugbog na.
0: Yan ang kagandahan sa kidney natin. Kumbaga lumalaban niya ng hanggang ikaw ligtas ka sa kumbaga sa problema. Pero ang problema naman ng kidney, pag bumigay, yun na, saka lang siya nagpapakita ng very alarming symptoms.
1: Kaya ngayon mga CKD na yan, 'di ba? Maliban sa UTI, ha, kasi ang UTI is acute naman yan siya. Pero yung mga chronic na problema sa kidney natin, yun yung mas matindi na kinakailangang bantayan, eh. Compared dun sa mga acute na condition sa ating pong kidney area.
0: So, kaya may makikita kang mga nagba-vlog, 'di ba? Nagulat na lang sila na stage 4 to stage 5 kidney CKD renal failure na. Sabi nila, hindi nila inaasahan. Kasi nga ganun ang kidney natin, dahil napakatibay niya, parang atay, pag bumigay, tuloy-tuloy. Kaya wag tayong abusado talaga sa lifestyle natin.
1: Mahirap pa naman pagka kidney na.
0: Naku, mahirap.
1: Bumigay, no? Kasi mahirap. Gustuhin mo man na uminom ng sandamakmak ng mga gamot, kung ano man yung mga herbal man or other medications. Wala eh, control na lahat, eh. Kumbaga, kasi yung gusto mong mabilis gumaling dun sa karamdaman na yon, pero yung katawan mo, hindi siya makaka-cope up.
0: Kasi kumbaga sa processor, kahit na healthy yung pinapasok mo, limited na rin yung ability ng kidney natin to absorb nutrients. Kasi weak, very weak na siya. Kaya sa totoo lang, ito, sa mga diabetic patient, sa mga hypertensive patients, isa yan sa nagiging dahilan ng pagkasira ng kidney. Yes. Kaya yan po yung ating babantayan. O kaya kami dito, sinasabi ng iba, ba't hindi kayo nagbabawal ng maintenance? Eh, may naririnig kaming mga ibang alternative medicine practitioner. Mm-hmm. Pinapahinto nila yung maintenance. Mm-hmm. Actually, hindi po dapat ganun. Kasi una, yung mga hypertensive. Alam mo ba na pag takot na takot sila sa ano eh?
1: Tama
0: doon. Side effect. Mm-hmm. Pero alam mo ba na kapag lagi mataas ang presyon ng dugo mo, mas mabilis pang makasira yung high pressure mm-hmm. kaysa sa side effect ng medications.
1: Maintenance o medications.
0: O kaya common sense na kung gusto mo na wala ka maintenance, mm-hmm. di unahin mo yung prevention at kasikapin mo na ma-maintain mo talaga.
1: Yan, oo.
0: Kasi hindi ka naman bibigyan ng doktor ng gamot eh, mm-hmm. kung hindi mo kailangan.
1: Oo.
0: O kaya yun yung nililinaw natin. Kaya dito sa programang ito, especially kami ay mga certified naturopath, mm-hmm. standard ng aming practice na hindi namin pakikialman kung ano man ang iniinom yung gamot. Kasi lahat may purpose yan.
1: Mm-hmm.
0: For the safety and health natin. Mm-hmm. Kaya lang, against din talaga kami sa sino ba naman ang gustong mag-maintenance tayo mm-hmm. dito.
1: Tama.
0: O kaya inuuna natin kumbaga, yung lifestyle.
1: Kumbaga lifetime na iinumin mo yan without doing anything na para mapalakas yung parte ng katawan mo na yon. So hindi rin talaga ganoon siya kaganda do. Kaya ngayong sa atin na program is holistic, ano? Habang pinapalakas mo yung parte ng katawan mo na yon, nandiyan yung maintenance na ginagamit mo. Pero later on pagka naging maganda na yung condition, so there's a time na
0: hindi
1: you
0: na
1: can cut
0: kailangan.
1: It off.
0: Ganun tayo kabalanse dito sa programa natin, ha?
1: Kasi
0: para
1: yung iba dok. Meron naman ako Santon Gold.
0: Biglang ihiling ito. Gagawing substitute. Hindi namin
1: ina-advise yung maintenance medication.
0: Kaya nagagalitan kayo ng mga doktor niyo. Mm-hmm. Kasi hindi nga po yun ang tamang approach. Yeah. So, dapat malinaw para sa inyong safety, mm-hmm. ang suplemento ay napaka-importanteng bagay ngayong panahon na.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, supplement, napakarami sa market. Eh. FDA approved ng mga supplement. Kasi nga, alam po natin na talagang unang-unang reason ng pagkakasakit, panghihina, is kakulangan ng tamang nutrisyon.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, prevention is better than cure. Lagi natin sinasabi dito, kung ayaw nyo po ng gamot, ay di ingatan natin ang ating kalusugan. Mm-hmm. Para hindi tayo maobliga.
1: Oo. Kailangan meron tayong mga preventive measures na gagawin, ha? Kung ayaw natin na o kung nasawa na tayo sa mga sandamakmak ng mga medications na iniinom natin. So, kailangan palakasin talaga yung ating pangangatawan. Okay? Mm-hmm. Panandok naman, ha? Pakabilis ang oras natin. Baka ipahabol ka pa minsahe, Dok.
0: Siyempre, thank you very much mga katropa, ha, mga kaibigan, sa inyong walang sawang pagsubaybay. At sana po'y nakapagbigay kami ng makabuluhang informasyon kung paano po natin iingatan itong ating kalusugan, lalo na yung ating baga. So maraming salamat. See you again next time sa programang ito, ang The Secret of Health.
1: Thank you so much, Doc. Maraming

mga Megans. Ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity, United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa Brotherhood

0: Ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abangan.
2: Latex!
3: Exciting!
4: Visayas, Mindanao.
2: Alright, thank you so much for tuning in. For those who were looking for my live, narata sa 88.3 XFM
3: Cebu. X-rated sa XFM.
2: May live nga, guwapahon nga babae nga, bulaw o buhay. Kusgi ninyo mga radyo, hello po sa inyo ha. Lahi akong energy today. Kagahapon o kaganiang buntag, wala ko kainom o kapigyod nga premium D3. Karong ka nakainom na dyan ko o premium D3. Ang akong energy,

0: dili makaya.
1: I need somewhere to break it down, you know, ang akong energy. Hello, hello, hello sa XFM sa Visayas ug Mindanao. I know for sure naghurat na mo din ha kay malamang naghuwat jud mo. Ano na? Tara. Magdung ganita hangtod alas tres mga katropa. DJ, unsa may chika karon sa parlor? Ang chika sa parlor? Mauni. Unsa ni? Dabi, tanaw na to bi? Asa ni nga papel? Ako sang abrihan ha. Kana nga super corrected. Ayan, so mga nagunahuna, unsa na po kay drama nga ilang madunggan? Of course, atong drama karon, dili lang ni dili siya pinasahi. But of course, isa sa ni sa mga kinabuhi sa tumong mga katropa din nga nagpaminaw nga I know for sure makarelate. Hello kay Kuan Debi, akong basahon sa DDB kay Lone Rider. Can we go for a coffee hangout? Okay, hala ikaw na DJ, dili oi. Ha, akong buho kay dili kulot. Karon gikulutan ta mo naning kamot jud kong kulot. Tigham sa tag na dali, tigham ta ka dali. All right. Unsa may buhato nimo? Kung ikaw sa ihang sitwasyon sa atong letter sender karong hapuna. Tungod kay ang sitwasyon sa atong letter sender. Dili basta-basta matubag sa bisan kinsa, no? Who knows kung kini mahitabo sa atoa? Paano nimo sulbaron ang sitwasyon? Apan unsaon man nimo paghatag sa imong kalipay o sa kalipay sa imong hinigugma? Kung ang unang butang nga iyang gipangita, dili nimo mahatag. Dawaton ba nimo ang panahon nga siya mamili na? Pangitaon ang kalipay nga iyang ginapangita. Kaya ba nimo ihatag sa iya ang kalipay nga iyang gipangayo? Kung dili nimo mahatag ang usa ka butang nga iyang gipangantol. Kaya ba nimo hatag sa kalipay sa usa ka tawo nga gihigugma nimo pag-ayo? Kalipay sa usa ka tawo nga imong hinigugma pero di nimo kayang buhaton o di nimo kayang mahatag. What if ang kalipay niya ang mawala ka sa iyang kinabuhi? Kaya ba nimo nang ihatag? Mao ka na mga pangutana nga atong matubag o tubagon unya. Nganong susama ni ini ang ako mga pangutana? Unang kung kamo, ana ang kamo sa sitwasyon susama ni ini karon. Andam ba ka nga magmalipayon o andam ba ka nga ihatag ang tinuod nga kalipay? Sa imong hinigugma kung ang kalipay niya ang mawala ka. Okay, kung saon na paghatag kung ang gipangayo kay mahalon ang butang o kwarta, may paywa ga. What if dili kwarta, Axman? What if it's more than a money? Huh? O if... Kaya ha? Atangin niyo yung tawad-tawad ang atong X-rated drama. Kung magiging istadihan. Ako aning gisabot o maayo. Laagan akong technician ba? Ako nang hikta ni Siabi. Ni adto ni asa ni gikan sa laing istasyon ko ni gikan si Doc JJ ni adto ay. Muna ha atangin ninyo ha pero samtang wala pa man. Samtang wala pa man ang ato ang X-rated drama. Tapos ang i-shout out. Ang ato ang XFM station nga naka-hook up karon o naka-cross post karon. Eh pasi niya naghuwat mo diha masampit mo diha ba niya. Wait lang ba ko ano kong listahan. I am not. Ana, natin listahan diri. Of course, kaya para wako'y malimtan. Para ba na ako ni sila? Hinaag ko sa matag-istasyon na meaning maabot sa ito ang bisan asang lugar nga maabot sa pagsibya ni ining atong istasyon. Magkadala ko niyo o kalipay o kasakit, labi na ang kalami sa kanon.

98.5 XFM Kanlaon. May hapon sa inyo, may pagpaminaw. Ina niyo yung mga listener din ha nga, lio na ta sa Facebook Live. Kundi madag Facebook Live, i-tune in tayo ng 88.3. Na adin ha, madungog ang, di 88.3. Oy, sa Kanlaon, 98.5. Yeah, pagkaroon madunggan ta sa 92.9, gihol ngay. Inyan yung mga silingan diha. Kung walay radyo ka, ato mo sa silingan, hangyo sa tamaan ni Ariana De Lobio Traya. Hi DJ Chinita, shoutout ko sa among silingan nga sige paminaw sa imong danog. O shoutout ni Ate Vilma Tuanda, o shoutout sa ni Ate Amanka, Amansha, o Mamalina, nga pretty, murag ikaw DJ. Basta tigpaminawan ako, guwapo o guwapa gito. Kung makakita gani mo gili guwapahon, wa na naminaw na ko. Simple, no? Siguro kayo na ako ang kuwain din ha, pamaagi o kanang kalakaran din rin akong programa. Anyway, aside from them, ano ang po diya karoon nagpaminaw? Ang 101.7 XFM Bukidnon. Hello sa inyo din ha, kay Disney Princess de Cinderella. Taga, biid yung kumaminaw, ani niya. Wala po kong choice, kaya mo mga madog sa kong radyo din. Hello sa inyo, idea, princess. Disney Princess, malingan mo po ano yung mga colors. Ana, una yung makupaminaw sa ako ang mga kaubanan, Ana. Mahalin ang saling atin. Ana po karon diha nagkusog na naglanog-lanog po karon madunggan ta diha sa Maya 95.9 General Santos City. May hapon sa inyo ha din ha. Ito si kuan diha si Pacquiao bi nga pakusgan. Ay, si Pacquiao sa pagkabaw na. Na po diha karon madunggan ta sa 107.1 Tagum XFM. Mga katropa na ito na Tagum Menyo. Asa po diha karon. Limot naman ko sa mga lugar diha, oy. Masa ako may numduma na ganyan sa Breeze Campus Region. Breeze Campus sa Breeze. Mag-aisan. Hello po diha, may nga hapon po. Sa may 97.9 Davao Katropa Digital. May hapon din, labi na kay Katropang James. Nga for sure ko nga, ambot lang kag naminaw, baka siya karon. Paabot na itong pagsibya diha sa may Samal Island. Salamat nga abot nitag samal ni tabok yung tagdagat yun. Ayaw! Tapos ganyan yung mga radyo ha. Ayun nga, mayroon na po mo nga, wala mami ka-apas DJ. Sana na ninyo. Pero naging madunggan po ito sa ato ang kaubang istasyon diya karon sa 89.5 XFM Pagadian. Hello sa inyo ha din ha. Ako mga kaila si Narwhel. Naku, shoutout ako si Narwhel. Narwhel! Kumusta namang XFM station din ha? Siguro ba na ko ni si Narwhel nga muli lead sa station? Regards na ko sa inyong SM din ha. 99.1 XFM Mati. Ano na yung mga nindot nga kadagatan din ha. Ano ba sa Mati, di ba banda? Sa, di ha, ambot lang ko, tama ba ko? Ano na diha ang GovGen nga. Ano na yung nindot kayo nga dagat? Taga pong nindot nga dagat din sa Cebu, pero low-key underrated. O, ano underrated? Nindot ka ayong kadagatan din ha. Naapod na madungan ka ron sa 102.1 XFM Cotabato. Suking ti paminaw si Ma'am Zenaida. Hello Ma'am Zenaida. Kabaw ko naminaw na kakaroon. Ano ako ito din sa 99.5 XFM Zamboanga. Grabe naman ang pagsibya ni Chinita, oy. Ano ako karo madunggan ta sa 91.3 XFM San Francisco sa Agusan del Sur, mga katropa. Hello sa inyo, adi, mga katropa. Oo, stand by, tune in na mo. Ginhanglan ako og tabang, labi na sa ato ang X-rated drama taod-taod. Doon yung mga kakulian o no, problema din, he. Sa sugod pala man ng unta, ilaha raman ang taan, pero may mo. Kung baga, giswilduan man ko nga muhatag og pag... tawag ani, gihatagan ko og rights nga manambag sa inyo, habi sa pag... utro po kong tambaganan. Ana lang siya. Alauna ko lang tayo 5 na sa kahapunan mga katropa. Ana din, good afternoon DJ Arshi. Shoutout sa PGBI Guardians de Miel Buhol Chapter. At ang inyo niya ha, taod-taod, i-announce na ako itong swerte nga na may anak ko nga makadawat sa ato ang mga pakapakapi. Naminaw na ka, ganahan pa ka, nakahilak pa ka, nalamian pa ka, nakakapi pa ka. Diba? Oo. Hello, mama. Ayong hapon. Hello, diya kay Charlene nga taga Bukidnon.

0: salamat sa pagpamino, Dot Charlene. Ang takay, o ginaot ko nga, nakapaniod to na pud ang tanan. Ayaw jud mo kalimot o paniod to, ha? Sud kaayo nga magpadayon sa tibok hapon nga way kaon-kaon. Shoutout Fortunato Gasolina. Pa-shoutout Olegi sa Talisay Biasong. Pa-shoutout John Miller Fortunato. Jerry Yan o Carlo Batuon. Nga nagtrabaho sa SkyGo Head Office. Hello. Gikan kay Miller Perez. Kasi mga Miller. Ay, di ko makita sa live. Sorry ka eh, guys. So, niya, huwata sa inyo kay busy pa akong kuan. Huwag sa good way. Gimingaw na ko ni mo, DJ. May pinagsamahan ba tayo, Miller? Naging, may kahapon ba tayo na hindi ko alam? Hello po, G-Dax Pugi. Ay, na. Masyarat ka. Okay, nabasa na ako. Masyarat ni Bibok nga naghagok diri og tulog sa Nabunturan, Davao de Oro. Hello po sa inyo, ha, din, ha? May pagpaminaw sa Davao de Oro. Kaya maabot man itong pagsibi. Apod siguro na sa Davao de Oro. Labi na sa ito ang radyo. Hello po kay Axman. Pasyarot sa ko, DJ. Pag-ingan mo, asa mo eh. Robinson si Miller Perez. Oy, dili man ka makita, DJ. Dito ko makita ka, tropang Doc JJ. Gibingaw sila sa akwang nawong. Ana o. Oh. Arapad ka lang ko, ay. Arapad din na ma-excite sad mo. Ay, nagkulot na ba dito ko buhok kang hapuna? Ay, hindi sa kripto. Sige na akong pagpaniod to para lang yun makapakulot og buhok. Mahalag mangurog basta kulot akong hair. Ana ha? IT Park. Hello po, Raso Funa.
1: IT Park.
0: Hello po, Raso Funa. Hello sa imo, ha, din, ha? Okay, na po si Kuha. Popot Paikan Reserva. Dere, o, di, gini, mawa ni si Kagawa dere sa Kuhan ay. Bayan Buhol. Question, Omodia. Okay, para pakaon, mampun na unya, mamotar man to po ni mo. 2028. Nung kapangupan niya na, mamodiri sa ako ang live. Uy, unya na lang, ay! Ay! Nagumpan niya naman ako ang mga duha kaamigong mga kagawad sa Buhol, oy. Jonalyn Imia, hello po, Ratiran Santisa. Angel, why paksiwunan din, oy, kay mga hugaw, kay maghuna-huna. Panabi ninyo nga, nagahubo ko sa kong program. Grabe sa doon. Nanako to, sot on. Ayan, a good noon, DJ Francisco Chavez La Divina. Biskut sila sa ilang lechon diri, kay nagpiyasta, mangod kagahapon ang... bayan. Paksiyon na ito ng lechon na kay imo mangi pasibya na pista sa amua. Puro tanang sud ay Viva San Agustin. Happy fiesta o mga nagfiesta karong adlaw o hapoy na. Okay mga katropa, di na nako lang ngayon ni no. Di na nako nila ngayon. Ano ang sugda na nga to ang X-rated live, di lagi live drama. Gimingaw mo ko sa among live drama. X-rated drama. Una ang tanan, ako sa tagaag panahon ng isa katukar nga kung ihatag din niya sa inyo ha. Aron sad medyo energized mo ba? Aron sad aduna mo hinung anay purpose ug ano na mina mo sa kuwa. Can I promise ba gyud ko sa inyo na mga sunata nga lang nami sa dunggan. Sakit sa dughan. Unang, sa paman, ano, maminaw mo ang radyo? Tara, makinig ka na. Okay, sige, Cagayan de Oro. Buod na manuunin sila, di na ko na mabasahan. Sige, hello sa inyo, shout out di ay sa tanang-tanang mga naminaw karon. Hinaot ko nga naaka mo sa maing panglawas. And yes, another song from Josie Alo. Josie. Oh, basta si Josie ni, si Mary Josie. And this song is dedicated sa mga tao nga nahigugma. O nga, feeling nila wa nang lain. Muna nga, para ni ninyo, para na mo dedicated song. Only you, mga katropa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putol sa imong kinatawo. Ngay sobra ka dukiro. Putlon ko ni anumat tagwayang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

X-Rated. X-Rated. நக்கல்.

0: X-Rated.
1: Ja, dit ken ik. Sa XFM.
2: Hapon, kaninyong tanan, o sa mga suking tigpaminawan sa programang X-Rated. Dinhi sa XFM. Ang suwat-tampo nga atong hatagan sa pagtagad, karong adlawang Miyerkules, kining usa ka lalaki nga taga Negros Oriental. O kining maong tampo karon, atong giuluhan, o pagsaliga.

0: reason sa bitaw ng inyong kahimtang sa iyong asawa, no? Tuod kay di magyud na mo magkabato og anak kay baog man ka. Unya, imong edad ron 45 naman ka. Nya, imong asawa 28 anyos pa. Nya, gibinyuan ni mo siya 23 pa yung edad?
1: O ito, pre nga, nakonsensya ko nga. Galahan ka sa ganak. Pero sa oma na mo, ini nga, baog

0: Mag-adapt na lang di ay mo anak, Gio.
1: Ma.
0: Ako na ning gisuggest nimo sa una. Karon, usbo na ako. Mahimong mag-adapt mo aron magsilbi nga inyong anak.
1: Dili mo sugot, Jay, ma. Ako pita siya gain na pero hugot pa ganyan pagbalibat. Dili siya mo ganahang mubuhi

0: Pusuway lang mo kanang naimuo sa sinsya, pre. Aron magkaanak. Kanang murag iinjik ba? Amot, di kay ko suhito, anak, pero nabasahan na ako sa news. Kanalang ingon na anakod. Murag, si Milia sa lalaki bitaw niya ibutang sa babae. Aron mo mabdo siya. Ambot o maubag hana.
1: Na, may magdato ko, pre. Ako kung milyonaryo siguro ko, ako nagibuhat. Pero, saan mo na ko ini?
0: Murag, lisyod yun na kayo ng iyong sitwasyon, pre. Pait yun kayo.
1: Kalibog bitaw ko, pre. Usa may akong buhaton.

0: ikaw ka?
1: Klaro anang gailis. Sumula ka ugyod. Otok, gyud Pinoy.
0: Ay lang ko kasukoday. Igo ramo ko ng utana.
1: Makakuba man ko kag adlaw. Kay pa mula ka uta. Unya ang sunod anang pangutana asa ka. Kinsa ang imong kuyog? Ambot lang gyud nimo Gio. Kaapoy nimo.

salida sa cellphone ba? Ato na i-apply na

Sorry kay Chuchu. Kundo naging kapagkuwang ni mo. Pero naibawag ang Ginoo nga. Love kita ka. Oh, sa itong may pop-up sa screen sa cell ni Chuchu. Lalaki mo itong may chat niya?

0: Sa sinugdanan, wala gid ko'y pagduda sa akong asawa, ni GRC. O giignan ko niya nga daghan lang daw siya ga ginatawag nga mga male friends. Hilabi na sa FB. O usahay, kachat niya. Loh! Sa tinood lang DJ, naamay gamay pagduda. Dili mali ka yan. Kay after all, ako ama ng asawa. Pero mas gipili na akong musalig kang Joji, DJ RC. Apan usa ka adlaw ana, birthday sa akong tiyo o may bisita ko sa ilaha. Panahigayo na, wala mo kuyog si Joji ngan hinako. Og maokini ang nahitabo sa mong panag-istorya.
1: Oy, sure jud ka, Jeho? Nga wa na magbinuang ang imong asawa?
2: Oo, tiyo. Misalig ba ko niya, tiyo? Kaya nga naman, tiyo.
1: Hala, kay Sulte Domingo. Kay lisod na kung ako pa'y musulte. Kay bao ba yaka sa kong baba?
2: Nga naman dahi, tiyo. Tiyo.
3: Kuha magodong siya. Kanyang, rakit ay magoda mo kausya ng imong asawa nga doon ay kuyog lalaki sa shopping mall.
2: Oh.
3: Kuha kanyang, wow, may magpakita si imong asawa doon ay. Pero, sa ilang linihok ka na? Murag, doon na may... Murag, lahi ba? Lahi yun.
1: Oh, panedela na imong asawa, Jeho. Mas maayo nang ikagid mismo ang makahibaw kung nagbinuang banani mo ang imong asawa o wa.
2: Tiyah,

0: Nalakaw ka?
1: Buntag pang sayo, Gio, ha? Naanasab ka na yung pangutana diha. Kay bao nga nag-ilis ta, mangutana pa yun. Oo, mulakaw ko. Ugma na siguro ko mauli.
0: Ha? Oo, sa manday ka?
1: Birthday sa kong miga. Si Susan ba? Mag-beach daw mi overnight. Mukuyog na lang ko. Unya, ugma na ko mauli din eh.
0: Oh, walang ikamusulti na ko, anak ko daan.
1: Gio, nausam taong ka, uy. Pasagdi na lang ko, ha? Usaman, inaong nako ni mo nga gilaay ko? Ganahan ka nga arira ko pirmi nga magpundo sa bay? O hangtod nga magsipok ang akong otok? Kay magunahon na nga hangtod karon. Wa pa gihapon tay anak!
0: Chuchi! Si kuyok ka. Batangon ka lalaki. Kinsa man yung kuyok?
1: Gio? Ni asa di ka sa mall?
0: Magyusariyot ako. Asa man mo pa doon?
1: Kukuan. Mga umunta kay gigutong. Tuod. Ila-ila din mo sa akong igso. Igso, ang akong bana, si Gio. Gio siya din si Don, ang akong igso.
2: Ikaw din ang bana ni Igso, na?
1: Naunsa man ka? Huwag kay tingog-tingog diha. Unsa man galagot ka?
0: Tugan ni ko sa tinuod. Tinuod bang igsog ito ni mo imong kuyo ka patanon kanina?
1: Oo, uy! Kaya nga nung gaduda ka? Hala ka bo ang bayani, uy. Imong dudahan nga 19 years old pa man to. Igso to na ako. Close lang yun, me. Pero wa kay angay kadudahan. Kay close lang yun, me. Pura na.

nanambok kumbaga. Hasta si mama, nakabantay niya. Huwag nga akong ikahadlukan kung tinood ang pagduna ni mama o pagduda ni mama nga mabdos si Joji sa lalaing, sa lalaing. Taka naman si Nito. Sa laing laki, DJ RC. Dili ko gusto nga tagaan og dautan na. Kahuna-huna si Joji. DJ, dili ko gusto nga dudahan siya tungod kay palangga ko kaayo ang akong asawa. Bisan pa man, adunay mga higayon nga balik-balikon niya nga hinako. Nga dili ko makahatag og anak niya tungod kay baog ko. Sakit pero kahibaw kong tinood. Bata pa si Joji, DJ. Og ako ana-anak ko sa edad nga usahay makadudag samot kung kaya pa ba nako nga matagaan og anak si Joji. Aduna ko'y mga pangutana, DJ RC. Apil na pudsad sa inyo ang mga sukinti paminaw sa imong programang X-Rated. Kung mapamatud-an ako nga mabdos ang akong asawa, unsay akong angay himuon, makigbuwag ba ko? O dawatol lang siya bisan sa iyahang pagpakasala? Kung pananglitan, DJ RC, makigbuwag yun ang akong asawa nako. Unsay angay na akong himuon, dawato na lang ang kasakit. O pasagda na lang siya sa laing laki. O gukdon, ilaban ba nako ang ako ang pagmahal nga dunia? Kahibaw ko, DJ RC, aduna na'y mga tubag ang imo mga tigpaminawan. Apan ako, galibog ko sa angay na akong buhaton. Makigdeal na lang ko sa akong asawa nga dawaton ang tanan, pero anak rauna niya ang akong dawaton. Husto ba ning akong hunahuna kun ugaling mabdos gyud si Joji og ipakatawo niya ang maong bata? Palihog tambagi ko, DJ RC. Nakasalalay dinhi ang among pamilya. Dako akong pagsalig sa imong programa nga malamdagan ko. Daghang salamat. Inyong magtatampo, Gio.

0: karaton. Kung nakita ini mo nga nakita na niya iyang kalipay sa uban. Just sa may buhaton ni mo kung sama ka ni Gio. Nga kahibaho siya nga dili siya makapamabdos apan ang iyang pinalanggang asawa nga si Joji na mabdos. Mutuo ba ka nga ang imong asawa na mabdos tungod kay nabuyagan? Ana diri si Kuano, boss Nepo 8. Ana siya base daw tungkol sa kadtuog baliti. Baog daw, alibay ng mga laki, di pa ready mo dawat og responsibilidad. Wala ka naminaw ganiya Carlos Miguel sa to ang drama. Unsa may angay buhaton kung ikaw ang naa sa iyang sitwasyon. Sa may angay buhaton ni Gio, kaya ba nimo dawato ng tao nga imong gihigugma sa himaya og pagmaya? DJ, idol ka sa akong ate. Ini mong ate nga, love you. Malipay na lang ka pero na ay humhong nga magbulag pa lang mo. Da. Daan po man din ni iyaha di. Yes, katropa, sa mga wala ka apa sa atong X-rated drama, i-summarize na to na dili mo mag-uol pa lang gata mo. Ang naitabo manggod kay Gio, aduna siya ay kung ayan, aduna siya ay minyo si Gio. Nana siya sa edad ng 45, ayan na minyoan, 28 anyos pa lamang. Apan si Gio baog. Dili magkaanak si Gio. Nagkadugay ang ilahang relasyon, nagkabugnaw. Tungod kay si Missy, si Joji, nagpangita og anak. Kadili kayang mahatag ni Gio sa atong letter sender. Nagkadugay, adunay mga higayon nga piraming mula kao si Joji, ang asawa ni Gio. Aduna siya mga kahigalaan nga lalaki, nga amigo daw niya kuno. Ang uban, siya gipaila-ila nga igso niya kuno. Familiar na ko'y kailang ay nana. Iyaan daw niya yung gidas apartment. Karon nga ni Kalit og abot ang panahon nga nakita og napansin niya nga adunay sinyales nga mabdo si Joji, ang asawa mismo ni Gio. Ang pangutana, mga katropa, sa mga wa kaabot. Kung mabdus manggaling si Joji, apan hibawan man, na mabaog man kini si Gio, dugay nang ipangayo ni Joji nga gusto siyang anak. Gusto siya makabaton og pamilya, apan di mahatag ni Gio. Ikaw, kung anak ka sa sitwasyon ni Gio, kung ikaw lalaki, sa mga tigpaminaway na itong lalaki din, andam ba ni mo ihatag ang kalipay nga gipangita sa imuhang hinigugma? Nga dili ni mo kayang mahatag. What if nabuntis siya? Andam ba kanda waton? Open ang atong linya mga katropa. Time check, it's 2:23. Sa kahapunon, ang ato ang oras atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Hello, may hapon. Kinsa man yung anak?
1: Mayong hapon, Daisy.
0: Kabaw ko ani. Kabaw ko kinsa ni eh. Hello sa inyo, Ada Miss M. Walay pagdugay-dugay. Walay pagdugay-dugay. Ibta dayon o gipansak dayon ang imo mga tubo. Hello. O sa may maingon ni mo kay Gio, uy?
1: Sorry, Gio, no? Pero kung ipangkon niya ni mong bata, adawata. So kung ako pa yung asawa, hagbay na tikang di sa puwela.
0: Ala, kasakit! Grabe sa kamads!
1: Kita, naging may ganit pa.

0: ani kung ikaw ang asawa ni Gio, dugay na kang naging buwag sa
1: sayo pa inoy ani ani alipay day ka. Kinahanglan magtanong dali ka na gitay maani.
0: Nya unsaon man ni dili na deserve ni gugmao ng mga taong susama ni Gio.
1: Ambot lang pero dili na lang og ka. Dili mo anak pero kung dili ni mo kaya, basta kung ako pa sa imong asawa, do ila ti kang bibiyaan oy. Kami ta di ko makaanak sintay.
0: Dapat sa sugod na lang pad sa sugod pa lang pod. Ilan ang gisabutan ba? Kanang uy, di ra ba ko makabamabdos? Pilion pa ba gihapon ko nimo? Ana ba? Dili kay ka nang ko ha. Lisod mang guard, di ba, Mines?
1: Hay, mamita di ko ani symbol dad. Oy, si Basig, makita ko ani di ka anak. Ako na lang.
0: Na. Pwede mo mag-trial error. Nay nang untana diri di ano Miss M ana siya unsaon daw para makasiguro ka nga makapamabdos ang imong mauyab.
1: Kanang single dad.
0: Single dad daan kay kabaw na kag nanay si Emilia.
1: Siguro gid ko nga hindi ka gin si Emilia. Initanong niya sa kong yuta.
0: Maro gid ni si Miss M gyud. Mugi na kong ganahan
1: ani. Initanong niya sa kong yuta matulog kini mo lambo mo dako na nga.
0: Kana. Anyway.
1: Ipaan ko nimo ang bata, aswerte ka. Kana. Pero kung gini, yan, taka, oy, saan man ka nga, di makakaanak.
0: Ya, kung
1: sige,
0: ikaw,
1: tagtanong ko ni Boyan yan.
0: Kung lalaki ka, Mads, unsa man, imo na lang yung dawaton.
1: Dawaton na lang na.
0: Diba? Tama sa.
1: Ang mahal sa bata.
0: Mm-mm. Thank you, kaayo, Mads, Miss M. Sa kanunay, good day mo. Shout out. Shout out din, hawa ka. Shout out.
1: Shout out lang ko ni Edne. Punta na sa experience pa para makasure na makalas siya.
0: Ako ni mo Edne. Pabuthanan na ako. Nagtagilid din si Miss M. Oh, Pisky, good
1: night. Hindi may ako tester nga. Mutisinga na.
0: Ay, kamuhan. Ang sabot-sabot na din mo magtistingan na. Anyway, salamat kay Miss M. Katropa mo.
1: Excited!
0: Hello, my hapon. Isuda yun. Isa man eh.
2: Hello, good afternoon.
0: Ay, kala. Hello, good afternoon. How can I help you?
2: Yes, regarding sa itong letter sender.
0: Yes. Isa may maambag ni mo sa itong letter sender. Kaya ako nagsakit akong dughan. Kailakot ko diri. Oy, wait lang. Kinsa o si pangalan ni kanino't magtingog. Oy, pahibaw asa ni kinsa ni.
2: Si Iya.
0: Hello, Iya. Kanino itong tingog ni Madam Iya, oy. Taga asa si Madam Iya?
2: From Iloilo.
0: Hello, Ilo. Sige, Iloilo. Lamay na gayong reception karon Iya. Ay, kato nag-uyab-uyab sa din sa wanted kilig. Putol-putol. Tarong ako, Iya, ha? Mamili lagi na imuhang timutawag, ay.
2: Siguro lang
0: yun
2: si DJ.
0: Sige. Bundaki nagtambag ni ato ang si Gio. Ako naluwi ko ni Gio. Go, Iya!
2: Para sa ko, in the first place, Mangod, so kung amo man ito ang problema ng so para sa, ano, para sa ato nga mga partners, so dapat lang kita. Siguro nga, may ara, kita storyanan pa. For example, given that I'm
0: going to share it dapat makahibaw kita daan, Ana.
2: So, pwede mo na siya na okay lang ba sa inyo nga mag-legal adapt na para at
0: the, yes, oo. Oh, oh.
2: So, hindi mo na siya pwede hinakitabi at hindi siya makaanak. Kinailat na mag-ano, mag-apag ilog.
0: Oo. Okay, nag-gets ko. Bisan putol-putol, di siya iya-gets ko balatana. Basta ilonggo, hindi ko na ganito paglagrohon. Kaya basta, for sure, kung nga si Miss Iya, ang gina-point out niya din. Nga kung sasama sa sitwasyon, balatana ni ano, ni... nakalimot, balatana ko. Sino ba na tanan ni si Gio? Ba na tanan na sender, tanan? Si Gio, gani? Oo. I-explain ko bala ano, kanang Miss Iya, nga, ang problema nga ni, ang problema, ang gusto gipaabot ni, kato na nga si comment din nga ni dumadungog ang advice ni Miss Iya. Amo nang ginambal ni Miss Iya, nga magsabot-sabot, ba na tanan, si Gio, kag si Joji, nga mag-ampon na lang sila in a legal way. Diba? Tama ba ko, Miss Iya?
2: Amogid na siya dapat ang kinanglanan dapat. Kung may, kung nagkasinawot ba sa doon pa?
0: Sa sugod pa lamang, oo.
2: Kay kapangit ba na siya nga istorya, kay di siya makaanak, kinatanggit siya magkapit bahay.
0: Correct.
2: So, wala, kay wala makita bu at wala siya respect sa mga tao. Tama. May respect. Kung hindi siya, kung gusto ka namang kita anak, hindi siya katag, so legal lang mag-onex siya.
0: Yes. Ang ano lang, problema ko lang diri sa ano, letter sender na to, na ano ba iya ba, kay sa sugod pa lang unta tana gihambala na ni Gio si iya nga iya dita na ko makapamabdus anda baka mga gupod sa ako tibo kinabuhi o para ano ba aware gani ka sa usay sudlan oo kay
2: word hindi man kumutuo ni Jay na that time nga nag-uyab sila o para sila mga dos and don sa ilang
0: correct sa oo nagtidalawanay na balatana na sila magtusik-tusik na tanitilaw na na siya kung ano nami balatana ni o hindi oo mo sinaba mga ubrata na nga sila-sila lang
2: so ang pasapot na DJ so ang naitabo dire-diretso na lang
0: oo imposible no
2: imposible pa na siya nga na iya nga ano reaction
0: correct oh dapat so, nakaibaw pa lang
2: ano lang gid siguro siya DJ but pasabot ang aton nga ano sorry for the term makatilang gid siya
0: yes oo dili madawat ni Mads Juji ana so nangita siya glain so oh usa may mahimo usa may buhaton ni Gio ani bulaga na lang niya usa may buhaton ani niya ako naglibog po ko kay Gio pero sige lang
2: para kay Gio para kay Gio at DJ kinanag nga mag-sulit na heart to heart
0: oo
2: what to do
0: yes
2: so kung kasi possible na ina na ano kung ano ang ilang pero may aras may ginatawag na ako ay sure kung sa ilang prihanay so enough go to kung may sabagay may ginatawag na at love for the second time around, di
0: ba? Love is sweeter in the second time around. Basig ba dapat ay Gio? Ano kaning mo magdilisod basta kasado namang good? Namang good mga kaninga, sa mga dili pa kasabot na may uban good mo ingon. I'm not trying to invalidate people's feelings. Pero kaabot lang mo agree ba si Miss Iya ani? Namang good ibang tao nga mo ingon. Nangabit naman ang anong balik ka pa man mo pag naamo sa marriage, mang good. It's not just snap of a finger nga go na nang go. Ado na mo gubagi mga panumpaan. Ado na mo yung kakulangan niya kay Bao mo. So, I guess inyong istoryahan. So, sama siya giingon ni Miss Iya. Thank you kaayo, Miss Iya. Maabot tayo mo pagsibya diya sa Iloilo, Miss Iya?
2: Yeah.
0: Ano, grabe naman tayo na yung pagsibya tayo na maabot sa Iloilo. Grabe, wala kakatikan.
2: Download mo lang sa, ano, sa Play Store ang ano, XFM. So, pili ka lang kung anong XFM ang imo i-download, Cebu or Iloilo.
0: Thank you kaayo, Miss Iya. Salamat kay shoutout sa inyo. Ramenta, makalaag kong Iloilo, oy. Masa ganyan ang festival sa Iloilo, gani, Miss Iya?
2: Ano man?
0: Na may festival diyan sa Iloilo?
2: Dinagyang festival.
0: Dinagyang festival, oo. Okay, thank you kay Miss Iya. Kag nito tagtiwag okay, ni Miss Iya. Ay, pili na ko mas babae pagtiwag si Miss Iya kaysa na ako. Anyways, alas 2:33 na. Sa kabuhop, hapunan. Alang ay, wala lang. Gusto na ko i-overflow akong energy. Kaya mura ganang, I'm overwhelmed. Medyo gapangandam po ko sa unsa akong mabuhian nga istorya din kay Gio. Pero don't worry, Gio. Pag hindi ka kayang bigyan ng halaga ni Joji, nandito lang ako. Oh, hello, shoutout na diha sa XFM. Bukidnon, XFM Canlaon, Gihungan, General Santos City, Tagum City, Davao, Katropa Digital. Naka-crosspost sa Tagum XFM. Hello sa inyo, ha? XFM Pagadian, XFM Mati, XFM Cotabato, XFM Zamboanga, XFM San Francisco. Sa mga wa kahibaw din ha, madunggan sa tasa pinaagi sa pag-download sa itong XFM App Store. Pwede mo mamili diha kung asa mo minaw, Cebu, o laing-laing dapit pas tibuok Pilipinas. Sama ni Miss Iya, nga gipili niya ang Cebu. Hello Miss Iya. Pa-shout out po kay Nathaniel Bicert. Hello. so wala gid mahatag si Gio ka future kay baog abisiya. Mm-mm, tuod. Mm-mm. TikTok ra kay naara ka makit ano. Dito sila mo tanaw, ay pagbuhay pagbira pos mo radyo oy. Hi Iya. Okay. Sender let them go with another man which she's pregnant. Wala ka musulti nga baog ka. Aron dili makapangita og laing lalaki og mahigugma gid ang imong asawa. Ana si Mommy Lorna. Iyan na lang daw ato ng bata kung tinud-anay yun ang iyang gugma o pasalamat siya ni Igso. Pasalamat. Pasalamat na lang daw kay Gio kay Igso nga namabdusan si Joji. Nakatabang daw si Igso nga mahatag ang gusto sa iyang asyawa. Ay, may hapon. Ano natin color sa Pixis Linya? May hapon. Di akin sa mani, oy.
3: Hello, Miss Daisy.
0: Mm-mm, kinsa mani?
3: Oh, deleted ba si Daisy siya? Nakasiksay lagi hapon ka?
0: Thank you. Kapalubuya na sila. Nga dali radyo kay kumaluya ba sa inon ko nga sexy? Dili halata no nga mag 30 pa doon na kumo 30 no?
3: Mura mag 20 plus ka?
0: Ayun lagi ba? Kinsa man niyoy?
3: Hello, si Kwan din sa seminar diapon sa Aluginsan.
0: Hello, diya sa Aluginsan. Nadokoy dahang tigpaminawan diya sa Aluginsan daw. Tinood na siya?
3: Tinood kayo, nakasiksay na god.
0: Ikaw ba kanang kabalugid mo no? Kanang kabawgid mo nga, unsagid akong kahinaan. Anyway, nakadungog manggid ka Leonard. Leonard no o Menard?
3: Menard.
0: I know for sure na dumog ni mo atong X-rated drama. Karong hapuna, Menard, dali na. Isuday ng imong mga suhistyon.
3: Kaya sila minyo naman ko di silang dawa, no? Kaya, nahanam d'yo anak. Kuhan siya, iyang ingnon iyang asawa kung dapat maning mayon siya nga andam na kung dawaton ang bata kung ikaw magpabilin gihapon diri ka nako kay nagpakasal man ta niya adto nang tangduwa kung ikaw mangita gagawasan nga sakit sa ako ang dugan na ay mga nabato bang balaod niya
0: andam
3: anak niya
0: andam kang buhian si Kuan andam kang buhian si Kuan si
3: tan-o nang babae kung asa siya dapat malipay kung buhi o bata na kauban siya nako o
0: buhi
3: ng bata kauban sa iyang tinod nga uman. Anaro na. Kaya ako, kung para na ako isip lalaki, sakit o niya. Ondo, bili ko niya. Pero ka ng babae, nanginanglan mong gudog. Pero ba't ikod kayo? Dagan kayo kung kailan nga balo ang lalaki. Pero magmali pa yun. Nang gihapon sila. Dari mo yun, nagbuhi mag-uguro.
0: mga fewer parents na sila basain ay
3: pero saan man wala man sila di man ganang babay mag-adapt
0: yes gusto mag-ayon so, namang din preferences yun namang yung mga tao nga gusto gid sila o pamilya so unsa may angay po hato na sa akong kumpare nga si Kuan Luik akong kumpare oy
3: pero namagod na god ingon magod sila nga dili ko nung matawag ang pamilya kung wala anak ana wala sa upan ng sabi. Pero para na ako, muna, iyang ingon iyang asawa, na dapat pero ito niya nga nani anak, na dili iya ha. Kung bugmaan siya sa babae, iyang gawa to ng bata, iyahang isipon na iya ha. Mm-hmm. Muna, diha nga, matawag na nato nga, ilang pamilya.
0: Okay. Ako'y nasakitan para kay Gio, Menard.
3: Nasakitan ka, Gio?
0: Okay na kami, Nard?
3: Hindi man ito nasakitan, Gio. Dali man tong sakita.
0: Thank you kay Menard, ha. Salamat kay Menard. Init ba kayo?
3: Pwede ma-shout out, Kisi?
0: O, pwede rin ka ayo, Menard. Sige na.
3: Shout out ko sa kong mga kinukusugan ng amigo nga si Ronel Restauro, GC Flor Erdina, o si Philbert Pajardo.
0: Sige, Menard. Salamat, Menard. Shout out sa Tagalog inside. Salamat.
3: Thank you.
0: Nakuratan si Menard ba? Ano si Menard? First time niya. Sa muka, oy. Okay, isa pa ka caller. One last time. Kung wala na gani, ako na. Ako na ni. Hello kay Kuan. Hello po diha kay Kinsa Manisha. Akong amigo nga tagalaing istasyon na din i-comment na yan. Taga Manila, Manis. Si Vince R. Akray. Para ba niya birth? Agay, nadumog na ko. Oh. Live ba ng tawag, oy? Okay, natin isa ka last caller na lang natin na Doc JJ na. Alright. Hello, may hapon. Hindi siya matingot. Hello, may hapon.
4: Mayong hapon, this is Sinipa, si Zenaida.
0: Ayan, hindi magpap... Correct. Ito talagang gusto ko kami, Zenaida. Hindi nagpapahuli ang Acts of Cotabato. Ayan.
4: Also, narinig ko rin ang timbaya mo kanina.
0: Ayan, ba? Diba? Special ka sa akin eh. Kasi ikaw yung always nagtatawag-tawag. Ayan, anyway... Sige daw, di na nato ni Dugayon din ikigamay na akong oras. Unsa may maingon ni mo sa atong caller? Ay, atong caller. Ato ang sender.
4: May tambal na ako kay Dio. Kung unsang desisyon sa iyang asawa, pananglit, dawato na lang niya. Kay isod na kung dili siya makadawat, pananglit, maingon ng iyang asawa nga mobiya siya.
0: Mm-hmm.
4: Pananglit, dawato na lang niya. Okay. Kung unsang ginaatag sa ilo sa ilaha. Eh, kung ako ang mangingon ana, si maupod na akong buhaton. Kaya ako, ana po kong ibilin po ko sa akong bana.
0: So, nahita mo sa imo, honey?
4: Oo.
0: Oh. Okay, yung sa manimo pag labang sa sasama ni nga kaning sitwasyon, Mads?
4: Ako na pinadawat kung unsang iyang gusto, kung tinuod niya na igugma ka sa isa ka tao, ihatag sa iyahain mong gusto, isagsakitan ka. Iyong una ang mahibalo sa ilaha.
0: Yes. Ingon pagani nila, the best, or if you're gonna describe what is love, it's about making people, making that...
4: Mauna na yung buhaton, kaya para dili siya magsakit pa niyang...
0: Dughan.
4: Ulo. Mauna na yung buhaton.
0: Sa tinood lang yun.
4: Mag-uban sila nga, sige silag bangayay, sige silag ipamukasay mo nga unsa ka.
0: Lisod nga mag-uban sila nga susama ni anang ilahang relasyon. It's not healthy.
4: Kani-kani, imo ning sala.
0: Kulang ka.
4: Natag na lang sa kaitasan kung unsa ang may tabo sa ilaha.
0: Yes, nari mo nga, dili, nagkuwang ka man ako, muni, di mo mahatag. Bisang pag imo nang tunlon o imuhan ng luwaan, dili, gindi ikaw yung kalipan.
4: Di man yapo na mag-forever sa imuha, di sinita. Mangitag yun na kung, kay tinuod man na, dawaton tag dili, tinuod man na, na kinahanggan yun ang nai-anak kay, siguro una-una sa babae, kung wala anak, tigulang na ako, wala yung mugaam sa kuha.
0: Yes. Thank you, kaayo, Ms. Zenaida. Ado na kay ipa-shoutout diha all the way from Cotabato. Nabila sa itong mga suking di paminawan.
4: Shoutout po sa akong muna, lahat-lahat sa sila, DJ. Kaya
0: makasabi
4: sila na hindi ko sila di-shoutout.
0: Yes. Diha sa XFM Cotabato, diha sa 102.1. Thank you, Ms. Zenaida. Shoutout diha kay Miss Lorna Margarita, Angie Remo, Jonathan, Russell, LMB Gamer. Ana siya ang akong ikatambag niya, DJ. Chinita man kamo siya, mangita siya sa paagi nga makaanak sila. Magpa-check up siya sa doktor. Isa po para dili siya magduda. Naglagot na ang babae, DJ. Ganahan na siya makaanak. Pero dili kahatag ang iyang bana. Kay baog niya, hapit na po magmenopause ang asawa. Mauna ang permisa po to. Shoutout ka tropa, gikan kay Arnel Palaryon, Hana Palaryon sa Lutak, nagikan diri sa Pier 5, gikan kay Arnel. anak diri sika ng Miller Perez o lipaya ko. Abi kog maingon siya, DJ RC, og buki ko. Dito ta mo dawat og color sa bigas linya, kaya wala na ko'y igong oras. Pero before kumubiya, balik ko na ko pag-shoutout ang nakilanglayang istasyon nga maabdan sa pagsibya ni ining atong programang X-Rated. Ayaw mo kalimot ka tropa nga adlo-adlo kunyo madunggan ining programa ha. Ang programa nga mohatag sa inyo ha. O kalingawan o pagtulunay. Diin o dumanan sa mga kaagi, kasakit, kalipay o kalamihan. Inubanan sa inyong DJ RC nga anda mo hatag sa pagtambag. Kusog mo hatag sa pagtambag apan utro pong tambaganan. Shout out diha sa 98.5 XFM Canlaon, 101.7 XFM Bukidnon. Padua to pagsibya sa Valencia, San Fernando, Malibalay, Kabanglasan. 92.9 Gihulngan, 95.9 General Santos City at 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao Katropa Digital, 89.5 XFM Pagadian, 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. At ako madungan na sa 99.5 XFM Zamboanga, 102.1 XFM Cotabato, 91.1 XFM Mati, og 89.5 XFM Pagadian. Thank you kaayo mga katropa. Para sa ako ang maingoy na sa atong letter sender. Sa imo mga pangutana din hiya, katropang Gio, I know for sure, adunay kasakit yun nga gibati. Luyo sa inani nga mga pangutana, naglabaw yun ang imong pangutana, o ngano? Nganong biyaan ka? Shoutout kay DJ Chris, kapagulang ni Tugtog sa Summer Madness. Shoutout po dahil sa among duha ka mga DJ sa sansad sa katropa, si John John Albert ba na? Si John Albert? Oo. Si John Albert, DJ Brian. Isa sa mga ni Tugtog po datong Summer Madness. Dudaan ba daw niya mabdos yung asyawa? Magibuwag ba daw siya? Kanang mga pangutana, Gio, naana na din mo. Andam ba kadawaton ang tao ngayon mong gigugma? Nga na mabdosan sa laing tao. Andam ba kadawaton na nga responsibilidad nga diligi ka ni mo? Pero kabaw mong gugkong nga gipangutanan ni mo ni tungod kay nahigugma ka kay Joji. Isa sa imong mapangutana kung pananglitan makigbuwag yun ang akong asawa o imong asawa. Kung sa imong himuon, dawato na lang ang kasakit o pasagda na lang siya sa iyang laki. Abi ni mo, Gio, the most unconditional love nga kayang buhaton sa usa ka tawo kundi ang palayaon o ihatag ang kaluwasan tungod kay dili na ikaw. Kung tinuod ka nga nahigugma sa tao, ihatag ni mo unsa iyang kalipay. Pero wala ko niingon nga tama ang gibuhat ni Joji. I condemn. Kay dili tinuod nga tama gato yung gibuhat. Kay kung ikaw, Joji, para ni mo ni nga mensahe, dahi, if kahibaw na kang dili makapamabdos kining imong bana nga si Gio, nakigbuwag na lang unta ka. Dili adlaw-adlaw nga ipamukha ni mo sa iyaha na dili siya makapamabdos. Nga kahibaw naman ka nga baog siya. Dili ni mo kinahanglan nga i-degrade o i-downgrade pa iyang pagkatao. Sa matag-adlaw nga ipamukha ni mo ang iyang kakulangan, imo pagyunga gidungagan sa pag-betray. Pag-traidor sa inyong relasyon isip mag-asawa. Sinuod lang day, mas gusto ko nga ikaw akong taga-agminsahe, dili si Gio. Nahigugmara si Gio. Pero kung ako sa imo, Gio, pilia ang imong kalipay. Kung maingon ka nga ang kalipay ni mo si Joji, there are a lot of things in this world. The world is vast, bigger than you could ever imagine. The amount of love nga kaya ni mong dawaton, dili lang gikan kay Joji, Gio. Kung dili niya kaya dawaton ka sa imong pagkatao o sa imong kakulangan, dili na gugma o gwa siya na higugma ni mo. I'm so sorry to say, I'm not trying to dictate kung unsa na imong gibati, Gio. But dili ni mo deserve nga kilang antuso na nga ubanan siya sa namugna niya nga bata. Ihatag na si Joji sa tao nga iyahang gusto makauban. Og day mo kam, Gio. Mayingon man po good mo nga tiguang naman good si Gio, ma'am. Mo nang mahalok na siya mangitaglain. Uy! kato mangani amo ang mga kuan diri sa wanted kilig nga padung na mangay tumukuha og senior card. Ay! Apil pamangay sa among wanted kilig. Napamangani pag-asa. Unang dili mawad ang paglaom. Adunay ginhawa. Adunay paglaom. Ito mga katropa din ha. Dahil salamat sa pag-uban-uban. Sa mga nanawag, thank you kaayo sa kanunay nga permi pag-participar. Oo, sa mga naminaw, huwag nihatag sa ilang suhestyon para kay Gio. I pray for Gio's healing sa kuwanya. Sa iyang healing. I pray nga, hinahot ko nga, di na nimo question no, ng imuhang pagkalalaki. Salig lang, ayaw laom, ingon ni Sir Kevin. O nang, it takes time to understand everything sa karon nasakitan pa ka. Pero kung ano na kay paglaom nga nakita sa inyong relasyon, pakikistorya kay Joji. Pero dili madala, let go. Tagay siya kalipay, ihatag po ang imong peace of mind. Peace of mind, equivalent kalipay. Wala ko igong oras mga katropa, alas 2:50 na sa kahapunon. Musunod na ang programang Asintado. Ayaw lisoy niyo mga radyo katropa human sa ato ang lingaw. Kalingawan, aduna na musunod ang mga balita o impormasyon. Musa mga katikaran diri sa Sugbo. Sa ato partner sa Pigas Law katropang Jock JJ. And of course, ato mga kaubanan diri sa estasyon. Sa ato mga suking tigpaminawan nga naa sa ato ang comment section sa atong Facebook Live. Wanay lang sila, Mami Lorna, thank you kaayo di sa imuha na amang kag-Australia karon no? Sa ato ang mga listener, pinaagi sa radyo, sa mga naminaw karon pinaagi sa taxi, sa GSM taxi, sa Grab. Daghang salamat. Kalisod sa danay ang kaagi DJ, busa amping sa imong pagpauli DJ, I love you so much. Ay, nahigugma naman sa ako si Miller. Oy, hinay-hinay ha? Ayun na. Thank you so much mga katropa. Kanisunod ang una, buot-buot naman i-advertise ako. Alas 2:51 na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Inubanan sa amo ang station manager John Limon Chavez by King. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dilang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
1: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
2: XFM.
3: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata. Magvision X Plus ka. Magvision X Plus ka. Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kini dunay sagol nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga iladong antioxidant ug phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jules, sakit o kapoy, sige akong lawas. Wala d'yo'y lami iliyon. Nakinong na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagpukumandar na ko amin. Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: XFM.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal
10: Island.
9: Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District.
10: Ako na assigned sa field ang akong

hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga premium D3 coffee mix. Ya camera kong trabaho, kapoy kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sad. Usa, epektibo dining coffee day. Dining premium D3 coffee mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay pag-uli. Testingin yung inom ning premium D3

0: pharmacist akong tutoy.
1: Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagka-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Ang kaning akong mga mata, sir, naigo ni Oxilhit ka itong nagdula ni Gagmay Pamisa akong manghol. Wala akong magdahong nga maapektuhan akong pananaw. Mooto na balaka ko o no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata, dili na akong makakita. Mooto, nangita akong pamaagi o akong gisulayan ang Vision Next Plus Capsule o wala na ako damhang maoy makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kayong salamat, sir, sa Vision Next Plus.
5: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
7: May adlaw, sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko, wala na jud ko na sakit, sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Milani DI taga Panam.
2: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Ang todsa nitukar na ang akong asil ug gasukasukan ako ug gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape ug nangita akong kape nga herbal ug akong gisulayan sa pag-inom kanang dili makasaka og asid ba. Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko gawas lami siya, wala pag nitukar ang akong asid karon. Tuig na og enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: XFM.

0: 105.9. Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento ngagituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento ngagituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamin.

0: Minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santone Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santone Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: XFM
3: Premium Dairy, ang bago.
4: Kami kong luya, moragway ko super niya akong lawas. Dalira mo po ang mga bukton. Kung pagdumar na akong Premium Dairy, nagbalik akong normal na panglawas. Salamat kayo, Premium Dairy.
3: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: XFM.
9: Exciting!
10: Balo garong, kanyado, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrelo, quintas.
11: Ha? Karon di pa?
10: Karon, dili na. Kaya na, CCTV.

0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
1: XFM.
2: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug murin nga oil. Premium D3.
3: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga na.
2: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug murin nga oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis giatake tungod sa akong high blood. Gi-recommender sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ug ako jud na pamatud-an nga epektibo jud
8: Santon Plus Gold.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Bye. Inom na ta bye. Wala tay ko utay. Mangas ka. Exciting.

0: hanap ka ba ng lasang Pinoy? Huwag nang mag-atubili. Tikman ang sarap ng malinamnam hanggang buto dito sa Chicken Pinoy. Bisitahin kami sa Quirino Street, Corner Camio Street, General Sara City. Para sa orders at reservation, call or text sa 0917-922-4766. Sa Chiknoy, mula noon hanggang ngayon, paborito ng bawat Pinoy.
1: Chiknoy, Chicken ng Pinoy.
2: XFM.

0: kini ang sikreto namong mga driver, Santol Plus Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mapalit sa mga butika.
2: XFM.
5: Exciting! Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
6: Mag-Santol Plus Herbal Oil, garantisado
5: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
6: Mag-Santol Plus Herbal Oil,
5: ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
5: Santol Plus Herbal Oil.
2: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santol Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santol Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santol Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santol Plus Herbal Soap.
8: Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kadya nakaila og nakainom ko sa Santol Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
9: Santol Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Premium D3, ang bago.
11: Usa ko ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pirmi og Premium D3 aron layo sa sakit og kanunay energetic. Lami sa pamati og makawalag stress basta naka Premium D3.
12: Mas ipagusog, mas ipaepektibo sa VCO og Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.

0: ani, dako jud kayo ang akong pasalamat ani Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: kayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: XFM.
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Sansol Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sansol Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulo.

0: Tika.
1: X FM.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: X FM.
6: Exciting!

0: Astiktuan na ka. Doon na kinig glutathione nga makaputi sa atong panit o makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom o tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging o makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat o age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral o makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture o makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, line up sa produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Cellphone Vitamin C.
4: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon vitamin C. Nasuko gud si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon vitamin C.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister Pain.
6: Si Michelle Dainey, taga

0: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms present. Consult your doctor. Ibigay sa mga butika.
1: Sweldo na lang eh, pero short man tapir.
2: Exciting summer man nakatrupa.
3: Ang
2: saya-saya. Summer. Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
3: Katropa.
4: Summer na, katropa.
3: Ka-Clarex, Ana.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
5: Abang na.
6: Ang atong Ginoong Hesus Kristo na gingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos ng tao masayod o maandam sa maungadlaw. Buot siya ng tao mabaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya, nawala man niya tuloy,

Mayong gabi sa tanan, mga kaigsunan. So, live na usap ta, dinhi sa ato ang istasyon, XFM 107.1 sa Tagum City. O sa tanan, nga uban pa nga hook up no, nining istasyon. Sama sa XFM Davao, XFM Mati, XFM Jinsan, o XFM Bukidnon. O sa Sambonga, San Francisco, o sa Bayugan City. So, paimutang na mo, no? Sa matagusan ninyo sa nangutangan. O, maminaw ta, no? Sa tuwang programa din sa tingog sa reformasyon. Una sa tanan, atong pasalamatan ang Diyos nga mao'y nagahatag o kaygayunan nining kagabion o nining istasyon nga din kita makahimo sa pag mantala sa maayong balita. O inusab atong pasalamatan ang ato ang CEO Doc Remilito Oy, inusab sa ato ang Vice President Ma'am Olivine Oy, o inusab sa ato ang General Manager din sa mga istasyon Sir Edwin Garing, o Station Manager din sa XFM Tagum Sir Arnel Cortez, inusab sa ato ang technician no, si Sir Kenneth J. Batukan. So, salamat no sa tanan usab nga istasyon dere sa XFM. So, atong gitimbaya ang atong mga kaigsoonan, mga kaigalaan dere sa ganginan nga diay nag-subaybay usab no sa atong programa. Sama ni Singlen Matugas no, naani sa Sumilihon, no? Gikan ni sa Sumilihon. Singlen Matugas. Ginusab ni Judelin V. Romulo. Shout out ya sa La Pilipina, no? San Roque. So, salamat no sa inyong pagsubaybay sa ito ang programa. Ginusab ni Pastor Junard, no? Dinha sa Kibalang. Salamat, Pastor, no? Sa inyong pagsubaybay. Usab no sa ito ang

mayong gabi sa tanan. Mga kahigalaan, mga kaigsuunan, diha sa kahanginan. Ingon man usab sa akong mga kaubanan dinhi. Brother Marlon Buhol, uban sa iyahang kapikas kinabuhi mayong gabi sa tanan. O ako di ang gi timbaya, no? Ang atong mga kaigsuunan dinha sa kahanginan niining kagabion mayong gabi sa tanan sa atong mga kaigsuunan dinha sa Mati City. Sila ni Autida family, Sister Jima, uban sa iyahang panimalay, oh, Nodalo family. Akong great usab si Brother Eli Nodalo. Inguman usab sa Plinius family. O Ingalan family. Inguman usab sa atoang madasigon o interesado nga si Brother Fred Tapad. Mayong gabi din ha sa imo ha, Brother Fred. Manghinaot ko nga na kasmaing panglawas. Inguman usab si Brother Ilugon Sani. Mayong gabi kanimo diha o sa imuhang panimalay. Inguman usab ako ang gi-greet ang ato ang mga kaigsuunan dinha sa Pantukan. Sa mga kaigsuunan mayong gabi sa tanan, Divina Gracia family. Inguman usab sa Bilardi family. Mayong gabi diha kaninyong tanan. Inguman usab sa mga kaigsuunan dinhi sa Tagum City, Dumagit family, Masangkay family, Lumando family, Tagapulot family, Rubino family, o Francisco family. Yung manusab kang Doc Lagit, maayong gabi usab diha kanimo. O ingon manusab sa atoang makugihon nga igsuon si Brother Charles Estrella, maayong gabi diha kanimo. O dili ta mo maisa-isa mga kaigsuonan, maayong gabi sa tanan, no, sa atong mga kaigsuonan. Ingon man sa Abiod, ingon man usab sa Mawab, ingon man usab sa Maragusan, no, mga kaigsuonan nato diha, Inuhalis family. Og sa Nabunturan, mga kaigsuunan, maayong gabi diha kaninyong tanan sa akoang pamilya dinha sa Nabunturan. Ingon man usab sa kang Brother Saranya diha sa Compostela, maayong gabi diha kanimo, Brother. Og manghinaot ko nga anaa kamo sa maayong panglawas og magapaminaw kamo sa atoang programa karon ining kagabion, ang programa sa tingog sa Reformasyon. O maulang na, manghinaot ko nga ang Diyos magapanalangin o magauban ka natong tanan, magapadayon kita sa unahan.

0: di mayo sa kagamaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingog
0: sa Sanpol Machine. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, wala na silang nga nagabasa.
2: XFM

0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
3: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: exciting na discovery. Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
0: Historia eh! Laini pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
1: Wala o halagid ka preoy. Karun pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
2: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Mihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan namigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Vitamin C.
9: Ako si Ola, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik kaay ko. Atik kaayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: XFM.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na-feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa namong mga leksyon. Gani, dako jud kaayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ko si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwa.

0: Tutudya ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip usa ka cyclist, firm gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Kompletado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.

0: FM 95.9 X-F-M.
1: On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you.
2: We rose above the odds. So can you.
3: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
5: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: X-FM.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako po, TSL Komplikado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan sa sakit ng katawan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Kuday si Neil Canyero, taga Sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: X-FM. Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
14: Naunsa di ay ka?
13: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
14: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
13: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
14: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
13: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
15: Turbo food supplement for men.
16: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
16: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
0: X-FM.
18: Vision Next. Daghan ang natabangan.
19: Di lali magkaglukuma, sir. Uy, hey, di mo maklaro ang palibot ba? O niya, o maglabi na mag-drive ka. O to, ang gitumaran akong Vision X Plus Capsule. Epektibo kaayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata, sir, ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
18: Vision X. Sulay ang kaipektibo.

0: 95.9
1: X-F-M. On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you.
2: We rose above the odds. So can you.
3: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
5: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Exciting!
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: XFM.
12: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyut kaani magmahay.
13: Para sa dynamis?
12: Para sa tour nyo ni Mrs.
13: Tour?
12: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
13: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
12: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
13: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
14: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Vision Next, daghan ang natabangan.
17: Lahi iragyod akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Usahay mo normal pero taod-taod mo hanap na sad. Pero sukad gitumaran na akong Visionex Plus Capsule kaluoy sa Ginoo maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo gyud kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
16: Vision Next, lahi ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
6: X.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga nanakong inom na pamatud-an dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
2: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: X-FM.
4: Exciting!

time check is 8:57 in the evening. Ayan po, see you tomorrow again sa same time, same station, and same dial sa inyong mga radio. XFM 97.9, soon to be 89.1. Abangan! With your sexy angel, maraming maraming salamat. And patugtog natin, kuya, yung hawak mo ang beat habang nag-ano tayo, nagbababay-bay tayo. First requested po yan ni Kuya Bison para kay sa wife niya po yan sa Canada. Thank you so much. Bye-bye guys. See you tomorrow. Wala yung hawak mo ang beat. Wala kuya. Wala daw kuya yung hawak mo ang beat. Sige po. Let's get loud. Meron tayo niyang kuya with Jennifer Lopez. Hey, hey, hey. Yee, hey, hey. Or Marimar. Marimar! Ow! Ayan. Sige pa.

0: Sakla Reksana.
1: Exciting! Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kompleto lang ko kung mag-uban ta.
2: Sakla Reksana.
1: Exciting! New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong kiil. Supra kasakit. Pero pag tumarna ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka, efektibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Sa mga butika.

0: Davao. Davao. Ini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
2: Summer na. Katropa.
1: Kaklare. Sana.
0: Excited.

Tulu ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1

Sir BB question. Nabi ko nag-reflect na ba sa ko ang screen? Wala pa man yun. Wala pa man siya ni gawas. Oh. Pakitupluk ko BB Jao sa to ang question. There. Oh, karon lang siya ni gawas. What if pagmata ni mo sa buntag? Sa udto? Sa gabi? Anytime. Oh. What if pagmata ni mo lahi na imong partner? Let's say example, lahi na imong asawa, lahi na po imong balo. Ay, tamayos ka! Maradaghan o rin ang ganahan aning mga ingon-aning istorya. As we all know, ang mga magtiayon din ha, ang asawa nasa usag-usa. Bakit kayo ganun? Nagsawa na sa usag-usa, siguro kayo nakitaan na ang mga pamatasan. Dili na ganahan sa ingon-ani o na nabalaan niya nga ingon-ani, di akong bana, hindi akong asawa. Pero mo nagingon din ha, Abby, na kung kontento na ka o love ni mo imuhang partner, giigid ka mo sugot na pulihan. Sa pagmata ni mo sa buntag, matingala na lang ka nga murag, huwag nga nung lahi naman ni akong partner, pwerte naman yung kuana, ka lang pwerte naman yung siksi, ha? Ha? Dawaton pa ba ni mo? No? Gani. Oh, dawaton ba ni mo? O maingong ka sa Ginoong, Lord, ibalik akong partner. Lord, bahalag labad kito gulo, labad kito sa ulo. Ibalik lang, Lord. Kaya digid ko ganahan ani imong gihatag ron sa koa, Lord. Sobra-sobra ra pud ni. No? Mureklamo ba di ay ganahan manggaing uban di ha? Sa inyo mga komento ko ng gabi una, 0975-474-9153. O pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages. Naka-live kita karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man sa XFM Bukidnon, News Entertainment, and of course sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Cotabato City, Pagadian City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa tanang Facebook pages. Sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labi. Thank you! Okay, nice. Good me. Thank you. Good game, ha. Ganahan doon siya sa ito ang station ID. Ganahan po doon siya sa ito ang mga music. Walay problema. Salamat, you guys.

0: matog og balik. Uy. Paolo? Avilito? Hindi ganun. Nal, ikaw ba kay... Huwag mong pangarapin yan, ha? Ay mo si pangandoy-pangandoy anak, pag mata nyo sa buntag, ako inyong makita kay basig pang... Na! Magmahay-mahay, good mug, ako inyuhang makauban sa usaka kuan, usaka panimalay, kay pag ganag ni imong plato, nga imong kanan, walay hugas, imong magtanga-tanga ka na. Nakong gubot, good na siya. Hi kay Junlin Ron. Maayong gabi kay Ma'am Ann Abapo all the way from Singapore. Thank you. Salamat kay Mommy Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. Thank you. Salamat kay Wilma Joaquin. Maayong gabi. Maayong gabi din ha sa imo Ma'am. Salamat kaayo. Uy, pwede ko pa follow, pa like, ug pa share sa tuang kuan ha. Ato ang video, ato ang pages po. Oh, sa inyo mga komento karong gabi una, oh, pwede mo nga mag-text ako ha. Ay mo kabala ka kaya. Abri ang ato ang linya. Again, 0975-474-9153. Gusto kong pabani mo nga pulihan mo ba na? Mga asawa. Pulihin lang ni Cinderella kaya hindi ko ganahan ni Juan, manggod ni siya. Ingani, manggod ni... Char. Ano man na imo unsa di problema anay imong asawa imo ang bana. Okay. Hinuang kong cheater imo hang bana aw. Puli we. Iuli. No iuli kay wala man kaginatagaan og vili. Kinahanglan man gud gina-value kita sa tuang mga partner regardless kung unsa nga to ang mga pamatasan. Pero pag kanang cheating gani ayo gina ninyo i-tolerate ha. Enough na sa kuwa, dapat nag-end na sa kuwa nga sumpa. Human ako anak nga era, so ayaw na ninyo na panganduya nga maka-experience po mo anang nag-cheat sa inyo ha, kain. Di ko ka-forgive. Ha? Sa mga mag-partner, oy din ha, ano, sa mga mag-asawa din ha, ang contento na sa usag usa, I'm so proud of you. And syempre, isa ra gyud ang sikreto ana, actually daghan kay mga sikreto nga ingredients para mas magmalig-on gyud ang relasyon. Pero ang pinaka number one, ang satisfaction jud sa partner. Kapag dili ka satisfied sa imong partner, that's the time na mangita gyud ka og lain. Pero kung satisfied na ka, oh nya kulang lang gyud ka sa kusog. Ang sikreto nato din ha is Turbo Man Enhancer. Nako be, tag 75 pesos lang man in taon na nganong di man jug ka maning kamot makapalit. 75 pesos lang. Kanang isa ka kapsula pwede na nainumon nimo either sa imong asawa ug kana mulungtad na siya og duha or tulo ka adlaw nga baskog ka imong tuhod, ganado ka imong asawa nga makiglabing-labing sa imuha. Isa sa mga butang na kinahanglan i-work out sa mga mag-asawa ang satisfaction sa matag-usa. Spring-bling happiness. Pinaagi po sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Pre, purma daw. Tingka makadtong.
3: Purma da gani, pre. Pero may problema.
2: Ay, ano na aw?
3: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
2: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
3: Turbo?
2: Oo.
4: Turbo.
2: Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
1: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo. Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Hey, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
3: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
5: Historia eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
3: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang naibawaan ko na astig ug pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
3: Wala o hala gid ka pre, oy. Karon pa ka nakaibalo. Turbo lang ang malakas.
6: Oh. Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Bilan na iba. Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bulan na siguro, sa kong likod. Matadungog mo kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako. Kanyang produkto sa Yes Coil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Mag-turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavo.

0: Mali pa yun kay, wala naman siya ginahangak. Hala oy, oy bitaw ha, maayong gabi igihapon sa mga bag-ulang naka-tune in sa to ang programa karong gabi una. Maayong gabi and welcome once again sa to ang programang Putahe sa Gabi. Uy, taod-taod ha, tangin ninyo nga to ang Putahe Confession. Maokin niya ang panahon kun asa, pwede ka nga magpagawas. Nahilagay niyong ginahuna-huna, lo, yung lagi kayo mo. Magpagawas sa imong hinanakit. Saman mo eh. Oh, pero unya na siya taod-taod ha. Didit na siya live Putahe Confession B. Kinay o sa kabibi na to nga nagpadala sa tua og sulat og nisalig sa to ang programa. Unya taod-taod at tangin ninyo ato ang programa once again Putahe Confession. Balikan nato ato ang Sir Bibi question o sab hatod ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga buntis din ha, unya pa nagpa-prenatal unsa may plano ninyo mga moms? Pagpa-prenatal na in town, walay budget. Mogin na yung kasagaran sa mga problema sa mga mommies, no? Walay mga budget B. Kung walay budget, nako, pwede ka nga mag-adto sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutang sa may barangay size Malaybalay City, Corner Moreno Street, Kilid Langguer, atbang sa Das Marketing and Arby's Bake Shop, ug atbang sa Terminal Pakan ayan. Need ninyo nga magpakuan bi magpa-prenatal kay wata kabalo kinahanglan nato i-monitor ng inyo mga babies diha inyong mga kondisyon oy magkabalha kay free ang consultation. Free ang check-up labi na kung naa kay PhilHealth, libre po ang PhilHealth assessment, libre manganak, libre ang pedya sa imuhang baby ay ha kamo uli. No? Libre pagyud ang imuhang tambal, niya libre pagyud ang imuhang family planning counseling, libre pagyud ang newborn screening, libre pagyud, oh libre tubig. Napagyud pa cashback. Ba? Asa ka ala nang anak na gani ka ikaw pa taga agwarta. Ano sa mga mami sinha, mga nakay or buntis pa lang karon nga wala pa dugay pa mga anak. Pagpakonsulta na mo, pagpa-prenatal check-up na mo sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kung wala ka nakatuod, pwede ka namang tultulan. Aanhin lang mo sa estasyon sa XFM Network Philippines. XFM Bukidnon, naamin na himutang sa may Carbajal Street. Second floor lang gid mi sa Tala-Tala Building. Mga 1 minute walk from the highway. Sunduon pa ka na ako dito sa highway. Hello kang texter 7076 may gabi din ha sa imuha. Cinderella good eves diha papaaka good ko sa imuhang dila. Manuman tabian ka ito ha. Sorry na ha. Hi, katropang Cindy na minaw na po ko sa imuha si Asgar di ay ni. Thank you! Salamat kayo, Gar. Salamat sa imuang pagsilip sa Facebook Live. Ay, pagpaminaw doon sa radyo. Sa mga kaobana natong BPSO, diri sa may barangay na ay may gabi sa inyo, habi. Oh! Kung sa akong pagmata, kung sa pagmata na ako, naanay lain, aw, kaubog yun. Habi si Ma'am Wilma, oy. Sugod, ikaw nga nanakailain pagmatanin mo. Kung ako makamata nga lain na partner, aw okay ra basta dagway murag Paolo Avellino. Oh! Ah, unya kay dambo ra man di ay, wala man di ay ko partner. Ay hala, bangon ta oy. Oh, unya kung pagmatanin mo sa buntang murag naong sa artista ng imong partner, sagpaon sa nako kung kogaling ug nagdamgo ko. Please don't wake me up. Ah, dayon. Bitaw, musugot pud ka uri nga pulihan imo ang partner. Morobe na nagasabot sa imong batasan. Alon. Ala no. Kalain mangid anak niya oy. Sa akong na experience hindi pagmata nako ako na lang isa dito naman sa lain natulog akong partner. Ah. Kanipod murag lala ra pud ni si Texter 131. Murag okay pa man siguro nga pagmata nato sa buntag no nga napatay ka uban. Pero pagmata nimo sa buntag tuan na di siya sa lawin. No? Monay sakit nga kamatuoran bi oh pagmata pagtulog nimo na apa siya nag-comfort sa imo ha. Pagmata nimo sa buntag. Ouch. Hello kang Monski ng Tamiya Cebu. Oh, salamat kayo sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Sa mga nagapanawag, unya na taod-taod. tinatalong. Mind gavi, mom. Alagi, mami na. Wala, naghihimo na ko niyang mama. Kung sa pagmata nato sa buntag B, halimbawa lang yun, ako kaniya, I know for sure na yung mga mag-asawa din haangan. Hindi magin maiwasan nga mag-away-away mang yun, which is very normal lang yun siya nga mag-away-away mo. And sometimes, kana inyong mga away, usahay mo, ingay mo mga, Lord, kaya na, pulihin na lang niya akong asawa, Lord, be. Pulihin na lang niya kung ba na, Lord, be, kaila bad man. Diba? Iba yung unaanam mo, usahay niya, maghilak-hilak dahil mo, mag-ampog dahil mo, Lord, nga nung itagaan ko ni Moani nga asawa, Lord. Diba? Oh, masking yun ana ninyo mga partner. Ayaw taw ninyo iampo nga kanang oh, sa bagay kung dili gid deserving gyud oh, pagampo na lang gyud. Pero kung kana imong partner eh, normal man gid nga mag-away-away bitaw tabi. Ayaw lang pud siguro isumpa ang imuhang partner pud. Again, ang pampanindot gyud sa relasyon kanang naa gyud moy away-away. Kung dili mo mag-away lain kaayo, sige na lang muuri og ngisi. Kalain po. Diba? Again, normal lang po ang mag-away sa mga mag-asawa. Ooh! Ang dili normal din ha, nakig-away ka sa dili mo ba na dili ni mo asawa? Kana, abnormal na. Oh, mo nang basta yana lang gid sabi. Basta again sa mga away-away normal lang gina siya sa mga mag-asawa, but do not wish. Ayaw pud i-wish nga kanang pagmata nimo sa buntag lahi na imong partner kay huna-huna sa kadugay sa panahon, mao lang gid na nag-antos sa imo. Di ba? So dapat magpasalamat ka nga naa pay usa ka tawo nga nag-antos sa imo, nag sus. Ihangad na lang gina sa langit di. No? Kaya di naging kakita og partner na sama anak nga, oh, palakpakan lang, palakpakan di. Mga partner din ha, ang kontento na sa usag-usa. Oh, ingana lang yun, ingana lang yun, permanent TV ha. Ayaw lang po ninyo nga, inyo ha, nga, sila itunglo. Ayaw po ninyo itunglo ang inyo ha, mga partner, kay luoy po in town. Again, nag-antos lang yun ba yan, nasaya sa inyo ha. Hello, mayong, sani, may pagdi mo matabi kung inigmata siya lang Japon makita. Oy! Hello, Dukhang Boy, Pagahi Awanon Brothers, naminaw sa inyohang program. Oy! Thank you! Unsa daw, di na lang mo matabi kung pagmata siya lang gihapon. Naagid tayo mga kanya-kanyang pinaguhugutan sa buhay, no? Nakasabot, suguan na. Wala po kong kabalo sa inyo mga story, ha? Sa uban din, ha? Wala po kong kabalo kung unsay kahitabo sa inyo ang pamilya, sa inyo ang mag-asawa. Pero kung sakasakali nga paghuman sa mga inistoryahanay ninyo, paghuman sa settlement, kay wala lang gigihapon ka kahitabo, then that's the time siguro na buhian lang ang usag-usa. Kaysa naman sa mag-antos pa, diba? Wawa man yan. No? Diha gibaya magsugod ang mga kanang hindi na lang ako magsabi. Basta unya bi atangin ninyo ato ang putahi confession ha, kung ikaw pud na kay problema sa imong asawa, na kay problema sa imong bana karon, which you cannot express kay mauwaw ka, mahadlok ka, pwede ra gid nimo siyang ipagawas sa to ang programang putahi confession. Mamahimo ko nimong i-message sa tong official Facebook page diri sa 101.7 XFM Bukidnon, o i-PM lang niha. Pwede ka maggamit og dummy account, walay problema sa kuha. Kung nga gusto gid mo nga itago ang imong identity, makasabot ra gyud ko. Na atay mga experts ng mga listeners, wala ta nagpalaban diri og maskin sikin sang ato ang mga experts ng mga listeners, na andam mo hatag sa ilahang mga buluhanong tambag para sa inyo ha. Or dungagan nato.
1: Baka kun.
0: Dungagan nato ang kalabad sa imong ulo. Or basin di ay, diri sa to ang programa sa Putahe Confession or Putahe sa Gabi, eh. Basin diri di ay, di mo makita ng imuhang one and only. Munang ayaw gid pagduha-duha, lihok, samtang pwede pa mo lihok. Barug hangtod sa pwede pa mo barug. Kay kung uwahin na ang tanan, wala na. Basig unya ay hapa ka makarealize nga, dapat di ay nilihok ko sa una. No? Yan sa mga nag-aantos po din ha sa ilahang relasyon na dili na gid kayo kaya, paghuman sa pipila ka mga pag-istorya, pipila ka mga gitawag na mga, sa tawag anak gani, mga amicable settlement. Wala lang gihapon. Di, wala na tay mahimuan na ang imong buhaton ng gidinha is you have to set yourself free. Kay lisod pud kayo kung magka-emotional issue ka o magka-damage ang imuhang pangutok tungod lang anang problema nimo sa imuhang partner. At tingin niyo unya once again taud-taud ha ang atoang putahi confession timplahan ng imuhang Sandon Gold Coffee Mix sa mga wala pa nakatilaw aning lamian kay nga kape nga naay glutathione and collagen. Pag-adto na mo sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide, available usab kini sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and also sa Generica nationwide. Lamian kayo nga Coffee B. Ilabi na sa mga panggabi ang trabaho, perfect kayo ni siya para sa inyo ha. Sa pamay inyo ang gihulat B. O pag-adto na sa mga duol na butika, ugma ha, planuhi ugma. Or pwede mo nga mag-check out sa Shopee, Lazada o TikTok sa Lamian nga Kape nga pangkauban ninyo kada gabi ang Sandon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.

0: Boss Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro. Sa kong likot. Matadungog mo ako kay si Rin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko anang. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko. Kani produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsilip, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, latian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon niya akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Musa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan is ko lang na, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyud?
9: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo day ha. Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. saka ako makita og kasaligan nga gasolinahan.
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Alas G's sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Mga katropa,

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Og kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipakita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Ang programang hatod ka na ito sa Santon Plus Herbal Soup. Naku, B, kung ikaw usa ka sa mga naga-experience ko or naga-antos sa kabaho sa imuhang ilok. Ayaw na siya pasagdaiya kay kanang buko ko, ibto na lang ni B sa kung nagaantos ka karon sa kabaho sa imuhang ilok, na ko bidili na siya pwede kay basig unya og kanang libakon kasi imong kauban. Ha? Nya malain sila sa imuhang niya, mauna na ang tagline sa imuhang. Iya, yun jud mo kon niya kay kanang buho kay na siya gili-gili. Malain ka ayo. Bitaw mi ha, kapag kabaho gani ang kalawasan, baho ang kanang ilok, gapangalisbo na niya, wa ka kabalo. Pero nay nagingon sa imuhang nga huy, pag kon ra good kay baho ka. Gamitan nga to ang sabon na Santon Plus Herbal Soup. Pinaagi sa mangosteen. Ang mangosteen, usa ka ingredient ka nagahatag og antibacterial effect nga makapawala sa mga bugas-bugas, sa mga baho sa kalawasan, maka-refresh sa imuhang skin. Pinut kayo ni siya ng sabon kay mura pong kaganang i-tight niya imong ano ba, yun labi na sa imong naong pagka na imong i-apply, mura siya ganang ipitun, mura ganang basta uy. Pampabata yun siya, sa tinuod lang pampabata siya nga sabon o pampahumot usab. Santon Plus Herbal Soup, available na po kayo ni siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Sa to ang putahe confession karong gabi una o sa kabibi nato ang nisalig sa to ang programa nga magpagawas sa iyahang mga hinanakit. Sa iyahang kaswerte sa iyang kinabuhi. Oh, di na ko maglangay pa, kay Muraga. Nagpanikad na gini siya. Rated SPG po nga to ang programa, ha? Hangyo ko sa mga ginikanan. Kung ang inyo mga anak karon, isa sa mga namino din ha sa to ang putahe confession, I might, you know, I'm afraid na ako yung mga maingon na mga words na basing matingala sila. Sa di ay na. Kamuna'y bahala. Ha? Kamuna'y bahala. Kaya, kamuna lang sa'yo explain kay layo. Layo man ko, MDR man taninyo. So, kamu lang usa bahala. Once again, welcome po sa to ang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, haslang yawa agyo.
1: Violence.
2: Suka.
1: Agam! Sexual. Horror.
5: Hello. Sino yang kasama mo?
1: Ang droga.
6: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi eh, Cinderella. O sa mga naminaw, sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Marlon. O sa kuka OFW man. Kung homesick lang, Cinderella, halos mura kong mabuang kada adlaw. Kay perminti ko mingawon sa kong mga anak, ilabi na gyud sa kong asawa. Ang akong asawa, Cinderella, mo'y nag-ating man karon sa among tulo ka mga anak. Sa tinuod lang wala gid ko'y reklamo sa kong asawa. Grabe na ako kaswerte sa iyaha. Ang tinuod daghang kang babae ang nag-iring-iring sa kuha din hiya sa Taiwan. Majority sa ilaha, mga Pilipina usab. Makaingon ko ang uban, mas sexy pa sa kong asawa. Ang uban, mas labaw pa gid sa kong asawa. Pero dili ko nagapadaog, Cinderella. Tungkol kay akong asawa, dili man siya tuod perfect

kasama na ako. Pero grabe siya, kabuutan. O grabe makafocus sa among mga anak. Cinderella sa balay, nag-install ko og CCTV para at least kumingawon ko sa ilaha, ma-homesick ko. Makita na ko sila, na din ako magsigig samok-samok nga manawag pa sa ilahang messenger. Nakita na ko ang akong asawa na halos ihatanan ang trabahoon sa balay. Hatid sundo sa mong mga anak na nasa eskwelahan. Nagapanglimpyo, nagapanglabada. Pero ni minsan Cinderella, wala dyan ko nakadungog na nagreklamo siya sa kuha. Dako kay kong padala sa akong asawa. Where in fact, pwede gin siya magkuha og yaya, pero wala gid niya gibuhat Cinderella. Instead, nag-focus siya sa among pamilya. Makita na ko sa iyaha kada adlaw Cinderella kung unsa kakapoy ang iyahang naom. Halos 24/7, wala siya gaundang nga atimanon ng ako ang mga anak. Kada bulan nga gapadala ko siya Cinderella, may mga panahon nga ma-short ang ako ang padala, pero wala gid siya nagareklamo. Cinderella, tungod sa ko ang kamingaw sa kong pamilya, niuli ko nga wala ko mag-ingon sa ilaha. Kaya gusto na ko surpresaho ng ako ang asawa. And after 3 years, nakauli gid ko. Pero nasyak ko sa kong nakita, Cinderella. Nasyak ko sa naong sa kong asawa. Naabi na ko og light-light lang gamay sa CCTV, pero pagkita na ko siya sa personal, pirti na kong kaluoy gyud sa kong asawa, Cinderella. Nalahi ang yahang naong, ang naong sa murag gipasagdan, nga murag wala at imana. Muna nga akong gibuhat, Cinderella, naggahin ko og extra fund para i-shopping ang akong asawa, ipasalon na ko siya, palitan sa iyahang mga gusto. Gusto na ko siya i-spoil, Cinderella. Samtang na ako sa Pilipinas, akong ipapahuway ang akong asawa. Ako ang nag-take over sa iyang mga labunon, sa mga trabahoon sa balay. Tanan-tanan pagpanghinlo, wala akong magsalig sa akong mga anak or sa laing tao. Wala akong magbayad sa laing tao para mabuhat ana sa kuha. Kusa na akong giatiman ang ako ang pamilya, ilabi na ang akong asawa. Happy kayo ko, Cinderella. Nga nakita na ako akong asawa nga galingkod, nagakatawa, nagatanaw siya og TV. Na kahit papano, Cinderella, naibsan ang iyang kakapoy sa pipila ka tuig nga wala ko niya nakauban. Muna makaingon jud ko, Cinderella, nga dili man tuod mi dato. Pero dato mi sa pagmahal. Labi na pagkauban na ko ang akong pamilya. Ug nisaad jud ko sa akong asawa na maskin unsay mahitabo, naalang gid mi nga magtinabangay sa usag-usa. Kapag nag-aaway mi, Cinderella, never nagasagi sa akong utok nga moadto sa laing babae. Since na ako'y kwarta, dili ko yung anak kababaw, Cinderella. Pag mag-aaway mi sa akong asawa, as much as possible, isettle ko na. Kay dili na ako kaya pulihan ang akong asawa. Para sa Putahe Confession, Marlon.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Kay ito mga good sir. Hindi ko akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko sir. Kay batin mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutbal na sa akong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawong imong atay o kidney.

0: na ako hasang akong tibuok pamilya ga Santo Blas Coffee Mix Gyud. Timani, basta kabigani, Santo Blas Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati, sama ka nako pag Vision X Plus kapsul mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
4: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Daghan nangutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavuwasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
10: So may akong gamiton, boss.
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, og makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Si Gideon Galawiyo, taga Nabungkuran Dabaw di Oro. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay gabing yung nating matulog.
0: Zampon Plus Gold.
1: Kreatin labi na nahulog na kahit po, kung sa ihi, o kira kayo, garo na kreatin, yun, nanti po, alam kung nakapaminaw sa kung ipamultikar, sa kung nabalatian, yun ang tulayan na hulog ko sa Yesko. Kaya hindi mo kayo nakapang na sa inyong panglawas.
0: Zampon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zampon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Dami good kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan tarte, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Dong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prat!

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani tingon nga nagbinuang ko basta tinood yun kini kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C.
10: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aktik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
13: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Nga naman, unsay na adid to?
13: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Tinuot? Wala gyud?
13: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
12: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
13: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pangyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
14: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
15: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
14: Unsa may akong gamiton, boss?
15: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Oras, alas 11 sa gabi.
17: Time check brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix.
18: Mga katropa,

0: portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Exciting! Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang Putahe Confession sa Putahe sa Gabi. Inyong hagyapong madungog sa tanlang XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Inubanan gihapon sa inyong Disney Princess Bisaya version. May gabi gihapon sa mga nagbata pakaroon, sa mga dili wala pagigipang duaw o duka, sa mga naminaw gihapon silang tagsatag sa mga radyo o sa mga naagihapon sa Facebook Live karong gabi una. Thank you so much.
2: Thank you!
1: Daghang kayong salamat for staying with me. Naminaw sa mga maanilot kayo ng mga musika, naghilak-hilak, nag-emote di ay. Sakit siguro kay ang dughan, no? Nga nung ingunaanak mo ng atong gibati karon. Anyway, kaganin na biin nyo ang nadungog ang atong istorya sa Putahe Confession, ang kaagi ni Marlon.
2: Ooh!
1: Ang Putahe Confession nga atad ka nato sa Turbo Man Enhancer, ang pampaligon sa mga relasyon. O mga relasyon din haanga shaky na kaayo, isa lang yun ang sikreto, ano, B? Ihatag ang dapat ihatag.
2: Ooh!
1: Irimit ang dapat irimit. Walay balibaray. No? Kung unsay inyo ha, amo. Bitaw, pag-abot sa satisfaction, bi ayaw kalimot na ang Turbo Man Enhancer muhatag kini og kusog sa mga kalalakihan o gana sa mga kababaihan. So pwede siya both sa asawa o sa bana. May gabi kang kang Sir Jobert Gabato, ang member sa 3J Cardams.
2: Thank you!
1: Yes, sa may NCC Supermarket, Tagum City. May gabi, ilinha ang Kuya Jobert. Miss you so much. Kamu ni Kuya Jess Van o ni Kuya Juniver. Kuya Juniver, si pangay Gcash. May gabi, ilinha ang sa inyo. Hopefully to see you and to bond with you puhon-puhon. Wala ko kabaloon sa isalat na ako sa kong mga sisters, pobre mag ko. So may naanimi, naunsa man kami. Laban lang din ha, Ami, ha? Hi, Ate Wilma de Soyo Fuente.

0: contest.
1: Thank you!
0: Ana siya o, nagtambag siya sa sender. Tama na, sender, imbes imuhang ihatag sa imuhang kabit, ipagwapa na lang na sa imuhang asawa. Og lisod na giyod mangita og asawa ron, labi na naa sa abroad. Kaya ang uban, waldas ra ba? Ang kaagi ni Marlon, actually, yung gishare kung unsa siya ka devoted na husband, na masking na daghan ka ay og kanang gitawag na mga tentasyon sa iyang palibot, isip o sa ka-OFW, may na-mention ba ito niya nga daghan daw kong pinay? Ano ba itong uban na itong mga kadugo, no? Biski ka mo pa'y mutabang sa atuay, kamo na no ay nag-inaigyay o hilaay di ha? Bitaw. Oh, maski unsa pa daw kalagahan ng tentasyon nga naa sa iyang palibot, pero nagpabilin daw gyud gihapon siya nga solid nga nagmahal sa iyang asawa. Congratulations, Kuya Marlon. I am so proud of you.
1: Thank you.
0: Kung asa makakita og ingon ani nga klase nga bana, please i-chat me kay mangad to me. No, kana nga lucky nga parehas ni Kuya Marlon nga grabe gyud kay ka mapagmahal sa iyang asawa. Niuli siya sa Pilipinas o iyang gi-shopping. Oh, naglaan siya og extra budget, nag-shopping siya para sa iyang asawa. Gipamalitan niya sa mga panginahanglanon, o niya iyahang gipasalon.
2: Sana all!
0: Sana all ka, ayo. Kita! Wala dito na ka-experience on me. Hay na lang, oy. Pero mangutan ako, ati unsa on pag ko nag-CCTV na ako sa abroad. Kay gusto unta na ako pabutangan sa CCTV ang kwarto sa ko mga anak aron makita sad nako labi na sa ilang pagdulog. For that, Ati Wilma, you might wanna contact my buddy diri ako, ang kauban technician na mo sa XFM Bukidnon. Oh. Bro, nimo set up si Bibi Jow. Kabalo ni Shana. Okay. I-message lang ko ti Wilma kay friends mo tas Facebook. I think this person can help you so much. Okay. Nalingaw na taong ko plan siya samtang naminaw music ate, pero katulugun ko. No na ati, alauna pa ka diha. Alauna pa ka matulog din ha, kay daghang kay kagtrabahoon. Pero ti Wilma, salamat ka. Ayohang ako ang imuhang gihimong background sa imuhang pagpamalansya.
1: Thank you.
0: Imong pagkuri-kuri sa imong mga kagamitan din ha, karon. Hi kay Marce Magale.
1: Thank you.
0: Salamat. Si Texter 131. Try na to nga i-play ang imuhang requested track. Halil ipo ko ka promise sa imo kung ma-play na ako kay basig unya. Ang imong i-request kay hawak ko ang beat. Pwede na mo manawag ha, 0975-474-9153. We only have like 8 minutes left. Masigun niya, huwag ka nang mag-istorya pa mo sa inyong kaagi din haan niya. Late na mong nangabot. Dili na ko pwede nga mag-adjust sa inyo ha.
3: Chismis!
0: Kung baan sa tanin niyo. Sana all good na ay magpasalon. O, di ba? Lami kayo sa paminaw, binga. Kaya nga, naakay ba na nga ingon na nga mingon siyang, o, naakoy extra budget diri, pwede ka magpasalon, magpa-pedicure ka, magpa-manicure ka. Naamoy mga ingon na nga ba, na swerte na gid ka ayaw mo. No? Depende lang po siguro na po siya sa budget, kaya ba siguro wala po yung budget, di ba? Pait ang kalibutan. Laban sa buhay. No? Pero kung naaman, kung maka-afford man gihapon, deserve. Maski sa mga gamay lang na paagi, siguro pa itanim mo o giyotik si mong asawa. Ikaw ang, or ka nang gilita ka-afford o manicurista, o ka nang manicurista. Kita ka-afford o manicurista, eh, pwede naman kayo nga ikaw na yung magkiskis sa kuko si mong asawa. Hello, mayang gabi
4: Mayang gabi Cindy.
0: Hi po, mayang gabi po. Unsa man ang imuhang masulti sa tuang kaagi karong gabi una.
4: Ay, nabilib ko si mao lang na yung lalaki nga walay nangitag lain sa on.
0: Diba kasagaran madungog nimo o mabasahan ba nimo sa Facebook na kasagaran sa mga nasa abroad, dali ra kayo matintal, diba?
4: Dali lang kayo matintal, unya ang babae po dali lang po matintal. Naghampo na lang ko na pag mata na ko ing anak kay Sir Marlo na nga akong makita.
0: Hala. Saban yung kasi mong bahanan
4: niya. Mutan kayong bahanan.
0: Imuhang...
4: Panagsa lang ang ano sa ilahas, hindi.
0: Imuhang bana ba, ma'am? Is parehas ba, na, parehas ba niya, Sir Marlon?
4: Mag-ampo ko na magparehas kay Sir Marlon.
0: Nga naman, buyagon?
4: Usahay, buyago. Usahay, budili.
0: Pero wala man ka siya nangita o blain?
4: Wala nangita siya glain, Cindy. Kanang nabalaan ako, wala siya nangita glain. Ambo, kay dili man ta mabalaan.
0: Ug mabalaan ni mo, ma'am, basin bakulang palayo. No? Nanapon ni mong iring, ma'am, ay. In kaso lang, ma'am, baka ni atuwa ka ng mga what if lang man ato sa duhi. Kita mga babae, mahilig man kita sa mga what ifs. What if lang mabalaan ni mo nga ka ng ginasekreto di ay nga na aday lain imong mister.
4: Bulagan na ako siya, Cindy, kay... Lahi kayo sa...
0: Dili ba niya, dili, sir? Ma,
4: dili maduway. Masakitan ta.
0: Pero na yun ang...
4: Mamaya, makajakarista ta.
0: Na yun ang ingon nga. Deserve man po daw nila ang second chance. Ay! Meow! Ming!
4: Nagawa na ko sa among iring kay... Basta mong gawas po, kuwan po na siya.
0: Mukaon, mukaon. Kani mga iring body, gini sila matagbaw, ma'am, no? Katawa na lang ko sa mong background, malingaw po ba akong iring. But anyway, kanang, ingon mangod sila nga, halimbawa, makasala ko no ang laki, isa, kas, deserve pa man daw ko nila og second chance.
4: Depende lang sa ila, ha, Cindy. Ginampo lang na ako sa Ginoo nga, dili lang sila magpakasala.
0: Maog yun. Kaya masakpan lagi, ah.
4: Masakpan lagi. Dila layway labod. Ano diba na ba ko?
0: Apilon ang dila. Saka, ang dila ba ang makasasala, ma'am?
4: Mato apilin. Apilon man. Apilon man. Bunal.
0: Unaho na to ang dila. Ma'am, salamat kayo sa imuhang nilut kayo nga feedback ka rin,
4: ma'am. Estetin ko tabato ni si Zenaida Isla.
0: Salamat kayo, Ma'am Zenaida. Imong iring, hi, regards ko sa imong iring.
4: Ana man na si Goldie, man ang pangalan, ana.
0: Ang singalan niya?
4: Si Goldie.
0: Goldie.
4: Magandun na sa akong kwarto, basta makitaan ko niya nga mugawas.
0: Bye na siya, Lucky.
4: Bye.
0: Ah, boy, ah. Basing feeling ako, Ma'am Zen, kay nagkuhan siguro na siya namiga.
4: Basi, nakadungog siya sa imo kasi hindi.
0: Ma'am Zen, ba?
4: Joke lang.
0: Salamat kay Ma'am Zen. Good night.
4: Bye-bye.
0: Apo, bye-bye po. Si Ma'am Zenaida, all the way from XFM po Tabato. Sabi kay si Ma'am Zen, no, ganahan kayo ko sa mga istorya ka ng mga pulong, yun niya, bito, no? Malipay yun ko, kaya kasi malipay yun ko ka ng, labi nagmutingog si Gulde. Gulde? Gulde. Gulde, isok ko. Isok ko si Gulde, ay, o. Oh, kanang, kuan, ingana po na ko ang iring. Mas hindi pa kaon na ni mo, hindi pa kontento. Sana all na lang yun in town. Uy, ingana unta ako ang bana. Ngano man, naguna-una na mong kambyuan inyong mga bana. Naka... Never settle for less. Kung wala pa ka namin niyo, never settle for less. Pwede mo man ka mamili. Pero sa hibi, no, ay magkumpiyansa, no, kay ka nang naagid ba yung mga panahon, ka nang maayo lang yun. How would kayo magbalat kayo? Diba? Diba, Daddy Peter Paul? May gabi, Daddy Peter Paul.
1: Thank you!
0: How are you? It's been a long time. Marag wala ka na nagaparamdam sa ako, Daddy. Kalami man siguro sa feeling, no? Nga nanay kay ka ng, kung ano na kay ka ng love life. Love life. No, nanay kay tawag-tawagon, no? Daddy, mommy, love love. My loves. Basta kay unta, ingon anak, okay na ingon anak. Congratulations ha sa mga naapay mga love life karon. Wala pa na buntag inyo ang love life. But hopefully, pag mata ninyo sa buntag, no, kanagihapon ninyo ha mga partner, antusin na lang, good? Pwede naman ang inyong istoryahan. Kung dili magpa-istorya, hala, biyain. Oh my God. Busy di ay ikaw, Daddy Peter Paul. Sige lang, Daddy Peter Paul, pareha ginta busy at all times yun ni. Wala ganyan pa huway. But anyway, Bito Bino, Sir Marlon, mogin na, isa ko sa mga babae karon nga muingon, si Ate Wilma, number one, magin si Ate Wilma, number two ko. Muingon, Judmi, nga sana all.
2: Sana all!
0: Lahi ragid kaayo ka ng, asami pwede na kay igsuon. Napaka-igsuon ka na nga, pwede na mo nga tungaan. magpalahi. Pero bitaw, swerte kayo mo kung ang inyo mga banang ingon ani ka thoughtful sa inyo ha. Ingani

0: Man, ayaw lang po mo kalimot na magpasalamat gud mo sa tanang panahon. Iampo po ninyo ang safety sa inyo ang mga bana na hopefully nga dili po siya maglingi sa lain. Pinaka number one ginatong prayer nga di siya mulingi sa lain. Kaya mulingi siya sa lain, di na ta maka-benefit. Ha? Lahi na ang mag-take advantage sa iyang kaayo. Lahi na, sa lahi na siya sweet. No? Sa lahi na siya maglalambing, maiiwanan na tayo. Diba? So, maunang iampo gid permanente imuhang banang nga dapat naa sa tuwid na landas. Nagsubay gihapon siya sa dalan nga padulong sa imong dalan, padulong sa maayong binuhatan. No? I-pray ang safety sa imuhang bana, pero kung magnilabad, biyae. Anak lang. Marlon, once again, thank you so much for being a good husband.
1: Thank you!
0: Hopefully nga nakakuha ang mga pagtulunan na nga to ang mga bibini nga naminaw karo ilabi na sa mga cheater. Char! Hopefully nga nakalearn mo og lesson nga sa tanang panahon, kinahanglan antusan gud ang matag usa. Kinahanglan jud na sa pagmata ayaw iampo nga lahi nga tawo nang imuhang katapad. Kay kanang tentasyon, kanang lust, kanang imagination ninyo nga makatapad mo og laing babae or laing lalaki, it is a temporary happiness. Dili na mo makakita og kanang kalipay sa usa ka dughan kung naana mo sa tama nga kamot. Diba? Imuha pa ng pakawalan hangtod sa hangtod gina imong pagmahay diha adong. Alam niyo, ay wala naman ko, hindi na ko manirmon, ay gabi na po ka ayo, kabalo ko nga maglain na po din yung mga buot. Ha? Wala na tayong igong oras, sige lang, naman tayo oras ugma. So ugma na po ito, magkuyog-kuyog na po ito ninyo ugma, ha? Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong hanggis ni Princess Bisaya version.
2: Yes!
0: Cinderella ng hapon para sa putahe sa gabi.
3: Baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahes sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi.

0: Tour ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippine Standard Time, mga katropa! O syempre, alas 4:23 na!

0: Hey, boom, tag, dang, ganyan, tanang. Good morning. Arera po karang mga katropa ang line na po na itong edisyon sa itong program. Magtulumano na siyempre kinang Exciting Pilipinas.
1: Exciting!
0: Kapan niyo katropa ang Ruwal Dumanta? Ay, nining sa iyo kamuntagon mga katropa. Alas 4.24 na. Nagpanalugdog man. Pero ang ato ang lakad sa panahon, matod pa sa pag-asa, hayag o init man ang kalangitan. Pero adunay puruhan sa kalit nga pag-ulan. Di ba? Mo nang relax na mo niya. Relax na mo niya. Ato na ang ato niya. Kaninyo mga katropa, alas 4.25 na mag-initama na itong oras. May buntag sa ato mga katropa, ka nagkapaminaw karoon. Ilabi na sa ato mga kaigilaag, mga kaigsunan. Nga nadya, nakatutok na sa ato ang programa, sa ato ang tulumanon. Nga Exciting Pilipinas sa may buntag ha. Good morning sa ato mga katropa nga bago rin tawon ng mata. Painit nag tubig diha.
1: Pilipinas.
0: Okay, syempre timplahan na imong paboritong Santo Plus sa coffee mix. Samtang ikaw nagahigop sa imong ang paboritong Santo Plus coffee mix, syempre minaw ka diri sa ato mga balita. O pagkatod ka ninyo og mga mabulukon nga mga impormasyon. O mga inspirasyon ni ining buntaga mga katropa. So good morning ha sa ato mga katropa diha karon nga nang mata na. May buntag sa mga wapa ng mata, ipang mata na mo. Good morning na kanayang talan. Ang orasa na alas 4.26 na mga katropa. Mas may man ang sayo ta. Di ba? Mas may man ang sayo mga kaigalaan. Aron nga kumbaga mas sayo kita nga makaandam sa ato ang mga gikinahanglan. Ana dapat ang pegs kinabuhin. May buntag na ka ninyo sa mga viewers na ito karon. Sa social media na ito, sa ito ang Facebook page, XFM 95.9 General San Jose City. Adlaw kita karon mga katropang Thursday, Webes, Abril 17, 2026 mga katropa. Abril 7, Mayo 7, no? Unsa ba? Unsa na ba rin tawag ka katropang Ruel? Mayo 7 na mga kaigalaan! Kaibuntag na kaninyong tanan sa tuwang mga kaisunan sa 26 kabarangay nining atong syudad. Good morning! Siyempre, diya sa Sarangani sa may Makima area. Hapila sa may Malungon, Alabel, Malapatan, and Glanog. Siyempre, diya sa may Pulumulok, Tupi sa South Cotabato. Good morning diya kaninyong tanan mga katropa. May buntag! O, siyempre, mga kaigilaan po na to. Kada sa atong YouTube channel nga nakatutok karon. XFM Jensen TV ang atong YouTube channel. Alright! Paki-like, paki-share na ninyo diya. Okay, syempre aron managan kita. Paki-subscribe mga katropa. Alas 4.27 na ang atong oras. Og syempre mga kaigilaan, karong buntaga, gikinanglan, dili kita mawadan og paglaom. Kay nga naman, syempre, usakin ni kabuntag na po, dunay balaanong pahinumdum ka na to, gahuman sa labing kangit-ngit kagabion. Nagya po'y adlaw nga kanunay gayod ng musubang.

0: taliwala sa mga krisis nga atong ginaatubang karon. Mapasuliran man kini sa panglawas, ekonomiya, personal nga kagool. Mga katropa, ang another day nga gihatag kanato sa labaw ng makakagahom. Nagdala kini kanato og mensahe nga wala pa na human ang atong dula or ang atong tahas ning atong kinabuhi. Kini usa na pod kabagong higayon aron nga mubarog kita pag-usap. Og magpadayon mga katropa sa unahan. Dili man gyud ato ikalimot nga grabe magkabugat ang palas unon karong adlaw, karong taknaa. Karong panahuna nga dala diining atong kasamtangan kahintang. Usahay bation nato ang kakapoy og ang tinguha nga muundang lang kita tungod sa kalisod. Apan mga katropa, kini nga buntaga mao kini dapat ang mag-aghat kanato sa pagtan-aw dili lang sa problema. Kung dili sa atong kaligon isip tawo. Ang krisis, wala man na gihatag ka na to, mga katropa, or buabot ka na to, aron nga kita pukanon. Kung dili aron nga kita hulmahon, og sulayan ang giladmon sa atong pagtuo og pailob. So ang matag-higop na to sa mainit ka kape, sa atong Blasco Mix, ang pagginawa sa preskong hangin karumbuntaga, hinumduman na to ka na na ang gidagmay nga kadaugan, dako na og bili. Ang pagmata nga dunay maayong panglawas, ang presensya sa atong pamilya, og ang higayon nga makatabang sa uban, bisan sa ginagmay nga paagi. Mo'y tinuod yung milagro sa tunga sa krisis. Kani nga mga rason, nganong nga angay kitang magpasalamat og magpasalamaton.
1: Good morning!
0: Dili kita na kinusara, niining gubat sa kinabuhi, ang atong nasinatian nga kalisod karon. Nag-abri kini sa atong pagmata. Niining buntaga, ulan-ulan, chip. Madunggan man. Perting kusugas, ulan. Ah, naot, lunguntaga, di ba brownout dito sa transmitter? Ay, di ba? Busa, ayaw ko gaol, mga katropa, karong adlawa. Nga aduna kita'y kaisog sa atong kasing-kasing o kayo, tuguti. Na ang kagingob sa kahapa kagapon mao'y muguba sa katahom sa imong karon. Kaya ang krisis lumalabay lamang apan ang paglaom nga gitanom sa imong kasing-kasing mao ka na ang bunga nga mugiya ka na to paingon sa mas hayag nga ugma. Salig lang, paningkamot lang o kayo kalimot sa pagpahiyom bisan sa mga pagsulay.
1: Good morning!
0: May buntag, maulan nga kabuntagon, perting sayuhas ulan! Perting dugugan rin sa kuwang studio. May buntag na kanilang tananaw. Amping sa mga nagamotor, nagabiyahe ka rin mga katropa. Ay medyo basa-basa na po ng kadalanan o kadunay kauban nga balas-balas na mga katropa. Sigurado na po din, ano po ni Mang Baha ron. Amping-amping mga katropa na ito niya. Alas 4.31 na ang atong oras. Ato na nga tuwang karoon ang atong mga headlines.
2: Headlines.
0: Sa atong lakad sa panahon karong buntaga mga katropa, gitagaan kitag maulan nga kabuntagon karong adlaw.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Og sa lain para ito mga balita sa Balitang Nasyonal. VP Sara Duterte na pahimangno sa triple whammy nga giatubang sa rasod, Troll Farms, giyagyag.
2: Headlines.
0: VP Sara Duterte nagprotesta sa pagdamay sa iyang pamilya sa impeachment.
2: Headlines.
0: LTO o SSS dagkuna sa mga most complained gahensya sa gobyerno, sumana sa ARTA.
2: Headlines.
0: Pagdaom sa mga Pilipino alang sa mas maayong kinabuhi ni Bobo, sumala pa sa survey.
2: Headlines.
0: Senator Bongko nalawagan nga padalion ang seguridad o siguruhon nga dili malikma sa likway ang serbisyong panglawas sa Uplift Program.
2: Headlines.
0: Ato ang balitang lokal, Mayor Palencia nakigalayon sa mga school heads aron palambuon ang edukasyon sa Pulumulok.
2: Headlines.
0: Pagdumala sa NEA sa Socoteco to gi-question ni Vice Mayor Yumang. Pagsunod sa mga opisyal, gi-kaingong premature.
2: Headlines.
0: Mga balita ka dalapon sa to mga patrollers, Congresswoman Banyas. Gisaysay nga ni aging tuig pa ang pagsuspende sa konstruksyon sa Mabuhay Underpass.
2: Headlines.
0: Dedikasyon sa Rion 12 alang sa palarong pambansa. All set na.
2: Headlines.
0: Accountability sa Socoteco to gihagit ni VM Yumang. Giingong pagpamakak sa BOD. Gibutyag.
2: Headlines.
0: Gensan Summer Youth Festival 2026 sa Gisugdan na.
2: Headlines.
0: Ang mga balita ngayon ato ng Siron, mga katropa mo nang relax na sa kamudya. Ato sa ngantuan karoon mga katropa, ang ato ang lakad sa panahon ng ato kariyo sa Santone Vitamin C.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Paminaw kay karong adlaw mga katropa, makasinati kita. O karibang ulan-ulan nga kabuntagon mga katropa. Hinungdan nga karong adlaw, medyo aduna goy pagtutaligsik. Di lang gani tutaligsik ni. Kusog nga pag-ulan na ni mga katropa. Ah, kaya adunay localized thunderstorm sa pipila ka dapit apan dili kini bulungtan og dugay. Ang temperatura pwede pagyapog moabot sa 33 hangtod 35 degrees Celsius apan ang heat index. Mapatsyagan ka ni sa lawas nga mahimong musaka pa sa 40 degrees Celsius. Tungod sa nahimutangan sa tupi o pulumulok, mas presko gabay ang dagan sa panahon itandi sa kapatagan apan magpabiling gyapon. Ang pagtutalagsik o posibleng pagbundak sa ulan tungod lagi sa ito ang nasanitian nga dunay LPA.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Gabi o, perting kusuga, dunggan kayo dali chip. Sa ako ang mikropono ang ulan. Uy, amping ha! Sa ito mga kaigilag, mga kaigsunan, diyan mga katropa. Ah, hinahira lang itawon mo sa pagpadagan sa iyong mga sakyanan. O, siyempre, para ma-relax ng sakabudya sa kabuntagon, tagaan sa tamog dindot nga musika para ka rin para rin sa iyo. Ay, padol na inyo mga dalunggan diyan sa speaker, mga katropa. Ay, kini, didikar na ako ni para sa inyo ha. Paminawan mo yung saktong kanta ni Randa Ray, local artist right here. Dari lamang na sa programang Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 Gerald Sara City. Kaba ni mo katropang Roel Dumantay. Tutup kita alas 5.30 this morning. Good morning, may buntag. I love you. Mwah!

0: своей линии дома Premium D3 Copy Mix. Para sa mga driver, mga kaubal, ako terminti alerto. Pag Premium D3 Copy Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad.

0: sabag, Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: XFM Xanthan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Xanthan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Xanthan Plus Herbal Soap. Gamit na! Xanthan Plus Herbal Soap.
3: Vision Lex, daghan ang natubangan.
4: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Vision X, play ang kaipektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
0: XFM.
5: Exciting! So,

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C, Saltone Plus Gold.
1: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kay kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog, Saltone Plus Gold. Akong gisulayan o niyom og 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Saltone Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Saltone Plus Gold.
0: Saltone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: On a court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you.
4: We rose above the odds. So can you.
5: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
6: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
7: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot, put. Exciting.
8: XFM.
7: Exciting.
2: XFM.

Oh, syempre na pagyapunta. Bisag ulan-ulan ning morning na to, mga katropa. Maulay nga buntag bitaw kaniyo ang tananay. Grabe pero ting kasuga sa ulan, mga kaigalaan. Sa mga sayo, sa work, mga katropa, medyo amping ha. Sa pagpadulong sa trabahoan, naroon na iwas disgrasya kita. Kaya syempre, pag ulan-ulan, dalin as mangina. Perte mangina ang danlugan, yaka na nga to ang tubig diya sa nagadaloy sa kalsada na pag-inisagol usahay gagmay bato balas. Mauna nga mag-amping kita sa itong pagmaneho, mga kaigalaan. Alas 4.47 na nga itong oras, kaya nga pahinumdom, atong karinyo. Sa Santon Plus Coffee Mix, ang kape na atong pag-aimnon every morning. Araw ba mahimil kita ang ligon, mga katropa, energize kita. O di kita basta-basta magkasakit, mga kaigalaan, kay antioxidant na aning kape. Okay, naakini mangustin. Ang sabay na sa mangustin, ang Santon mismo. Mauna nga kamuda kung mga pimalang ta, darin na ta sa Healthy Coffee, Santon Plus,

0: Sige, akong lawas. Wala d'yo'y lami iliho. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa natukumandar na ko anin. Santon Vitamin C, sulod na sa tulog kaadlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga, ug init sa adlaw, ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na, usa ka problema sa mata, nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
4: Mag-Vision X Plus ka!
3: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
4: Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyun na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Show, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Premium D3, ang bago!
2: Lahit ragit pagpamilyado na,
3: bawal na ang makasakit.
2: Mawag ako.
3: Naka-premium D3 pirmi.
2: Aron siguradong healthy.
3: Proud ko nga wala na ko'y sakit.
2: Sukad na premium D3 na ko.
1: Mas ipagusog, mas ipaibiktibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: XFM. Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
4: Okay, Raka. Ayo, ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
1: Turbo! Supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Gi-recommendera sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Linaw ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: XFM.
7: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecoto.
8: Hay, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
9: XFM.
8: Exciting.

0: FM.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama pong muli ang iyong malingkod. Ito po si Sir Michelle Hinas. At welcome na naman po sa ating pong panibagong edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at magkakarinigan. At magbibigay naman tayo ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Sama po kami din sa ating mga programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, makakasama po natin ang isa sa ating mong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
3: Magandang araw, partner, at magandang araw din sa lahat ng ating mga kababayang taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung mga hahalagang punto na pwede makapagbigay sa atin ng idea kung paano tayo magiging healthy gamit ang natural na pamamaraan lamang. Samahan po kami sa ating talakayan at matuto ng mga simpleng kaalaman na magpapalusog sa ating pamilya. Thank you. Ako po si Doc Algie.
2: Sa mga kababayan po natin, ha? Samahan po kami din sa programa po natin. Kung meron kayong mga katanungan, text lang po sa ating pong numero. At inayahan po namin kayo na i-follow and i-like ang ating pong Facebook page. I-search lang po, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa ating pong mga promos, sa mga launching ng bago nating mga produkto, pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po niyo or experiences ninyo, no? Mga naranasan ninyo sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Pwede niyo pong i-post dyan, mga kaibigan. I-share niyo po, ano? Mga naranasan ninyo, ha? At huwag kalimutan, pumunta po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta ng libre at mabigyan kayo ng complete health assessment. Pwede rin kayo maka-avail ng mga produkto natin, no? Dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para sa libreng konsultasyon at para mabigyan ng complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan.
1: Secret of Health, Health Info.
2: Health Info po na tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin iingatan ang ating pong kalusugan. Dahil yan nga ang sabi, tanging yaman po natin. At kaisa-isa lang po yan mga kaibigan, no? So ating pong pag-uusapan itong isa na namang karamdaman. Isang problema mga kaibigan sa ating pong pangangatawan, itong problema sa pagtulog o itong karamdaman po na insomnia. Ano po ba Dok, itong karamdaman po na insomnia?
3: So itong insomnia, no, most commonly kilalang kilala ng ating mga kababayan, halos karamihan po ay nakakaranas sa kanilang buhay na minsan ay nagkaroon sila ng insomnia, no. Ito po yung tawag sa sakit kung saan nararanasan natin yung hirap sa pagtulog o di kaya naman madaling maalimpungatan sa kalagitnaan ng ating pagtulog. At yung mga may insomnia, hindi sila nakakaranas ng mahimbing na pagtulog. At alam nyo, ang kakulangan sa pagtulog ay dulot na nga nitong sakit na insomnia. Maaring makaapekto po ito sa maraming aspeto ng ating pang-araw-araw na gawain. Pwede ito makaapekto sa ating pong mental, physical, at emotional health na nakikita yung impact nito. For example, lagi kayong hindi nakakatulog, makikita yan sa resulta ng iyong performance sa pagtatrabaho, yung inyong relationship sa inyong mga katrabaho. Dahil pag naapektuhan na yung emotional na aspeto ng kalusugan, dahil nga, alam mo, pag hindi ka nakakatulog partner, ang tinatamaan nito yung nerves natin, nervous system. At yung pinaka-worst nito yung central nervous system, yung kasama na yung brain natin pag hindi tayo nakakatulog. Kasi ang pagtulog ay napaka-importanting bagay na gawin para ma-recharge yung ating energy, ma-repair ang lahat ng ating mga damage sa katawan, at yung utak natin mag-recuperate sa sobrang dami ng stress na dinadala nito, because every movement of the body, dala ng utak, yung thinking, decision making, performance, yung mga reflexes natin, utak ang nagdadala niyan. So kailangan to ma-refresh. At ang nangyayari pag may insomnia tayo, pwedeng ito'y panandalian lamang dahil yung trabaho nyo, pumunta kayo sa isang lugar kung saan hindi kinakatulog na maayos. So nagkakaroon kayo ng temporary insomnia. Meron naman mga tao na ilang araw na hanggang ilang linggo. Kaya naman, pinabalitaan to, buwan. Oh, hindi nakakatulog ng 6 months.
2: Grabe.
3: Just imagine that. Meron nga akong alam na case, almost 15 years hindi nakakatulog. Yun? 15 years old na pero mukhang parang baby pa yung tao. Kasi may matinding problema. So, possible yun na mangyari na pwedeng maka-apekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
2: So, mga kababayan po natin, na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Dok. Kanila pong tinatanong, paano ba nabubuo, Dok, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
3: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin. Ngayon, kung isang buong magdamag di kayo nakatulog, tapos kinabukasan, aantokin kayo at makatulog naman kayo na maayos, hindi yun insomnia. Ang insomnia kasi, isang uri ng condition kung saan merong kondisyon talaga na hindi balanse doon sa ating sleep mechanism, sa ating katawan. So ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience. Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho, o pagkamatay ng ating mahal sa buhay, o yung iba, paghiwalay sa asawa, o iniwan ng jowa, di ba? Ganon. Yun ay nagko-cause ng trauma sa ating pong emotional health, na kung saan kahit gusto na nating matulog, eh, yung trauma, yun ang nakaka-apekto sa ating utak. Minsan yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown that causes insomnia. Yung iba pang karamdaman na pwedeng magdulot nito, halimbawa may cancer ka o merong campaign na nararamdaman sa iyong sistema or may pamamaga can cause this insomnia. May mga kaganapan sa paligid natin. Sobrang maliwanag ang paligid. Nangyayari yan sa mga subdivision. Sa isang research na nabasa ko, tinanong yung mga tao sa quality of sleep nila, depende sa kanilang location. Yung mga nandun sa mga province na kung saan minimal lang yung ilaw sa paligid nila, nagsasabi sila na mas masarap ang tulog, pero yung mga nakatira sa mga condominium, sa mga city, sila yung kalimitang may problema sa tulog. Bakit? Kasi yung liwanag, yung ingay ay nakaka-apekto sa pagtulog. Ganon din yung matinding init o matinding lamig. Yan. Anything that affects our, yung from external sources can affect us. Minsan naman, may mga iniinom tayong gamot na pwedeng nagkukos ng epekto sa ating pong pagtulog. May mga ganyan. Pwedeng yung pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog. Especially, for example, ikaw ay taga-Pilipinas, pumunta ka sa Amerika, you will temporarily experience yung tinatawag na shift sa iyong geographical location. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon ka ng jet lag.
2: Oh.
3: Oo, kasi tatawid ka sa isang lugar na kung saan sa pinanggalingan mo, araw, tapos doon, gabi. Oo, so medyo magsi-shift yung katawan mo. Sabi ko nga, di ba, meron tayong circadian rhythm na kailangan mabalanse. Pwede rin depression o matinding pag-aalala dahil marami kang bayaran, maraming bill, due date.
2: Nako.
3: O kaya yung bahay mo, anuhin na ng banko.
2: Hirap yun.
3: Yun ay matindi. Kahit gusto mo matulog, it can affect you. Saka yung sobrang pagkain sa gabi.
2: Ayan.
3: Alam niyo po ba na ang brain and gut is highly connected to each other. Ano yung gut? Yun yung gastrointestinal natin. Na kung saan kapag masyadong loaded yung tiyan natin, hindi relax yung brain natin. E pag gabi, nag-slow down lahat ng process natin, partner eh. Yung pag-digest, supposed to be sa gabi, hindi yan gagawin ng katawan natin in regular full time. Kasi kaya pag gabi, hindi pwedeng kumain ng sobrang madami, it will cause you something. Pag inom ng mga inuming may mataas na level ng caffeine at alcohol, okay? Yung iba nagsasabi sa akin, Dok, bakit ako? Pag nagkakape ako, hindi na ako tinatablan. Kasi nandun ka na sa point na natotolerate na ng katawan mo. Pero it's not for long. May consequences yan, partner, ha? Kaya yun po, yung mga pwede magdulot ng insomnia. Pero ito namang lahat ay pwedeng maiwa. Ang insomnia is completely curable. Huwag po kayo mag-alala. Paraan at ano ang gagawin natin, yun lang po ang ating pag-uusapan. Paano?
2: So mga kababayan natin, dapat malaman po natin kung ano ang gagawin po ninyo. Ano? Once na nakakaranas po kayo ng problema sa pagtulog, kasi napakaraming affected mga kaibigan. Once na hindi mo makuha yung sapat na tulog mo, iba daw, kahit nakahiga na, kahit nakapikit na, ano pa rin, gising pa rin yung diwa.
3: Pag tumunog yung yung cellphone, gigising ka. O kaya nga, di ba, sabi ko nga, hindi advisable na katabi natin yung cellphone natin.
2: Nako, ayan.
3: Lalo na kung matutulog.
2: At itong insomnia mga kaibigan, wala pong pinipiling edad po ito o kasarian. Ano? Eh kahit sino, pwede po makaranas ng problema ng insomnia tulad ng nabanggit ni Doc, once nagkaroon ng imbalances, ano? Doon sa rhythm ng atin pong pagtulog, yung sleeping rhythm po natin. Pagka nagka-problema po doon, hindi nyo talaga makukuha yung sarap ng tulog at yung himbing ng tulog na gusto po ninyo mga kaibigan, no? Pero ito pong problema ng insomnia, Doc, ay mas napapataas ang posibilidad na magkaroon ka nito kung ikaw po mga kaibigan ay isang babae, lalo na pagka ikaw ay umedad na ng 60 years old pataas. So mas prone ka sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman, no? Kung meron po kayong mga sakit sa brain area, no? Lalo na kung kayo po ay nakakaranas ng depression, merong yung iba, Doc, pagka nagkakaroon ng dementia at nagkakaroon pa ng ibang problema sa kanilang brain area.
3: Oh.
2: Yung iba, bipolar, ano? At iba pang karamdaman sa brain area, mas prone ka sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, Doc, ano? Minsan night shift ka, minsan naman day shift ka. So mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman, ano? At yung nasabi nyo nga, Doc, yung pag pumupunta kayo sa ibang lugar, ano? O kung madalas ka nagpapa-US, Doc. Yan talaga.
3: Kailan kaya yun?
2: Nababago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan, no? So mga kababayan po natin, na prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po, Doc, ang maipapayo po ninyo para makaka-cope up naman yung kanila pong pangangatawan?
3: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes. Mm-hmm. Kasi yun naman kasi, yun lang naman yung ano eh. Kasi sabi ko nga, meron tayong circadian rhythm na naaapektuhan ng mga pinag-usapan natin kanina. So ang gawin mo, as much as possible, minimize all the causes na kontrolado naman natin yun eh. Halimbawa, yung iyong trabaho, hindi mo makontrol, kailangan mong kumita. At least man lang sa ibang bagay, meron kang gagawin na pamamaraan. So, may mga pwedeng gawin kayo, ha? Yung kung maliwanag at wala kayong choice, dyan lang yung bahay mo, takpa mo lahat ng, ano, ng source of light na pwedeng pumasok sa room mo. At saka i-minimize ang noise na pwedeng na-receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon sa, maglagay ka ng headset dito sa yung, meron tinatawag na God frequency. Yan. Hahanapin mo yung frequency na yun. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yun, ha? Na papakinggan mo siya to relax your brain. Yun ay may automatic reflexes, yung tinatawag nating energy medicine. Nakakatulong yun. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo kasi may mga tao na kailangan na talaga ng suplemento. Yung mga ano, pinaka-the best yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement, sustansya na ang role niya is tumutulong sa production ng serotonin na isang mood stabilizer. At ganoon din yung production ng melatonin na siyang nagre-regulate naman ng ating sleep pattern. O yung niacin or vitamin B3 at yung nicotinamide, ano, na known also as vitamin B3, napakaganda niyan sa ating pong pagtulog. Kasi nabibenepisyohan niya yung nerve, yung brain, and also yung hormone that can affect also yung ating pagtulog. So ang mga sources ng mga pagkain na yan, ng tryptophan ay yung oatmeal, yung whole wheat product, like mga whole wheat bread, o instead of kumain kayo ng white bread, whole wheat bread ang kainin nyo. Yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnut. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
2: Pumpkin seeds.
3: Pumpkin seed. Yan. Maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit, kaya di ba pag pumupunta ka sa dagat, tabing dagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi. Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganun din, very important yung D3 kasi ang sunlight, nag-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Kino-convert niya ang cholesterol para maging D3. D3 is very important sa maayos at mahimbing na pagtulog. Kaya kung wala kayong makitang ibang suplemento, I highly recommend itong premium D3 natin dahil meron itong active vitamin D3, meron pa siyang moringa seed oil at meron pa siyang essential fatty acids mula po sa coconut, ano, na nakatutulong sa napakaraming function na ating katawan.
2: Sa mga kabayan po atin, ha, na nagkakaroon ng problema sa pagtulog, yung sikat ng araw, napaka-importante po niyan, mga kaibigan, no? Sa pag-boost ng production ng serotonin sa atin pong pangangatawan, no? At pag mataas kasi yung serotonin, Doc, diba? Tulad yung nabanggit nyo po nakaraan, Doc, na dapat balance, ano, yung serotonin level and also the melatonin level sa atin pong pangangatawan. Dapat hindi sila nagkakabaliktad.
3: Oo. No? Kasi yung isa, ang tawag doon, partner, yung melatonin is hormone of darkness. And yung isa naman, serotonin is hormone of light. Yan. So, dapat balance siya. Hindi pwedeng paggabi, serotonin yung mataas sa'yo.
2: Nako.
3: Hindi ka makatulog. Sa umaga, mataas yung melatonin. Ay, di antok ka. Hindi pwede yun.
2: So, dapat hindi magkakabaliktad po, mga kaibigan. Ano? Kasi once na nagkaroon po ng imbalances dyan sa mga hormones po na yan, or nagkabaliktad yung secretion niya sa atin pong pangatawan, eh talagang magkakaroon kayo ng problema sa pagtulog, mga kasama. Ano? So, yung mga nabanggit ni Doc kanina, na mga pagkain na pwede po makapagpataas, makapagpa-enhance ng production ng mga hormones po na yan, mas maganda isama po natin sa atin pong diet and then take supplementation, especially yung atin pong premium D3, na katulong po ito ng malaki para ma-regulate yung atin pong sleeping rhythm, mga kaibigan. No? At pwede kayong pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Meron po tayong mga supplementation like melatonin supplement and other supplement na makakatulong para enhance yung atin pong nighttime sleep, mga kaibigan. Para makuha natin yung himbing ng tulog. Kasi talaga nakakaano, Dok, yung...
3: Parang nabablanko ka, no? Oh, pag hindi ka nakatulog sa gabi. Oh. Kaya nga, di ba, yung mga staycation, yung mga bakasyon natin sa mga beach resort, sa mga any resort, lalo yung malapit sa gubat. Oh. Tapos na feel natin yung nature, yung kasi ang mga ambience ng mga bakasyonan hindi sobrang maliwanag eh.
2: Yes, oh.
3: So, bakit ang sarap ng pakiramdam natin? Bakit iba yung feeling natin? Because of nare-relax yung ating brain, nare-relax yung nerve. So it will induce better sleep.
2: Yun. Yeah. At very frustrating na problema yan. Pagka hindi mo makuha yung sapat na tulog.
3: Lalo kung wala kang pera, hindi ka makabakasyon. Laking problema yun.
2: Laking problema. Pasin ninyo yung mga tao na kulang sa tulog, Dok. Mairitahin.
3: Oh, totoo yun. Oh. Kasi meron nga siyang impact sa ating psychological, mental, and physical health.
2: Tsaka sa moods.
3: Oh. Oh, madali magkasakit. Pag napuyat ka, sipunin ka na, tatrangkasuhin ka na. Kasi nga, connected yun eh. Ayun. Sa isa't isa.
2: Kaya sa mga kaibigan natin, mahalaga. Napakahalaga po, mga kaibigan, ng pagtulog. At dinisenyo nyo talaga yun ng Panginoon para sa atin pong benepisyo, para sa atin pong pangangatawan.
3: Ay, libre na yan, partner eh.
2: Oo.
3: Diba? Eh, sa ibang bansa nga, meron pang binabayaran para matulog lang.
2: Oo, meron nga nakita niya yan.
3: Diba? Eh, anuhin na natin. I-maximize na natin.
2: Hmm. Ayun na, sa mga kababayan po natin, kung meron kayong mga karamdaman related sa ganito pong pinag-uusapan natin, pwede kayong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para bigyan po ng solusyon, mabigyan po ng kasagutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Santon Gold, live testimony.
4: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat at saka sa kamay. Unang-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, over your dose, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
1: The Secret of Health.
2: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Maria Donna, isa po sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya no sa pag inom ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto at lalo na sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayo iniinda ng mga karamdaman katulad po kay Madam, no, ay sadyain ano, ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta doon. Ano? At ano po ba, Doc, ang ma-benefit sa mga kababayan natin once na bumisita sila sa atin pong mga Yes to Health Clinic?
3: Pwede kayong magpa-health assessment. May ginagamit tayo yung tinatawag nating ARDK machine, mm-hmm. Automatic Reflexo Diagnostic Complex, na ito ay isang high-tech assessment na kung saan malalaman natin ano yung mga weaknesses and deficiencies na possible na nararamdaman natin. Kasi minsan yung mga tao pare-pareho lang nararamdaman. Huwag na nating hintayin lumala. Kasi pag ang sakit nag-develop, nag-diagnose na halimbawa, na ultrasound kayo, na ECG kayo, na may problema, eh ano na yun? Sakit na talaga yun. Pero may paraan para mahadlangan ang development ng sakit sa pamamaraang natural, preventive. Kaya gumagamit tayo ng ARDK para malaman natin yung dati parang ninenervyos lang tayo. Ano kaya itong condition ko? Pero makikita natin yung pinanggagalingan once na tayo ay magpa-ARDK. Meron tayong mga nutritional treatment. Meron tayong detoxification program na kung saan, alam mo, ang mga tao, partner, minsan ang problema lang nila sa katawan, toxin. Na yung mga toxin na yan, napakahirap alisin kasi everyday, almost yung kinakain natin, nagpapasok sa katawan natin ng toxin. Mm-hmm. O kung maingat naman kayo sa pagkain, alam mo ba na ang katawan natin nagpuproduce din ng toxin na pwedeng ito yung nakaka-apekto sa atin. So using detoxification program, mga cleansing program, mm-hmm. Natutulungan natin yung mga pasyente na magkaroon sila ng much better quality of life. So kung halimbawa, meron na kayong cancer, meron na kayong diabetes and hypertension, nagsabay pa, di ba? Mm-hmm. Ano bang gagawin natin? Detoxification is one of the most important program in naturopathy. Nakikita namin, once na ma-detox yung pasyente, nag-iiba yung kanilang healing na kung saan bumibilis ang recovery ng isang pasyente. At isasabay pa yung iba't ibang uri ng sustansya na makukuha natin sa iba't ibang suplemento na dun lamang sa ating wellness clinic pwede namin i-provide. Ano? So, consult any branch of Yes to Health. Meron tayo sa Santiago City, sa Mindanao at Visayas. Meron din po tayo.
2: Mm-hmm. Yeah, so mga kaibigan po tayo na gusto pong bumisita, gusto pong pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, i-grab niyo po yung opportunity ano, na makapagpakonsulta po doon mga kaibigan at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa yan sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng atin pong kalusugan yung pagbabago sa atin pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role, Doc, ano? Uh-huh. Ng mga kinakain po natin sa atin pong pangataon. At halos lahat ng mga nararamdaman natin nandyan na kapaloob sa kinakain natin, ano?
3: At yun naman talaga ang bumubuhay na literal sa atin.
2: Tama po. Oh.
3: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo. Mm-hmm. Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
2: Tama,
3: kung ano yung fuel na ginagamit mo doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya. Mm-hmm. Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina, mm-hmm. nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo? Mm-hmm. Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa ano, hindi kakarag-karag ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama pakiramdam.
2: Mm-hmm. So, yan ha. Sabi nga, we are a living machinery. So, kailangan yung i-fuel up natin sa katawan natin, yung angkop sa atin pong design. Ano? Mm-hmm. Kung ano yung nakadesign sa'yo. Tulad sa sasakyan, kung nakadesign nyo yan for diesel, yun lang yung dapat mong i-fuel up, mga kaibigan. No? So, para mapanatili na malusog ang katawan natin, we must choose wisely, mga kaibigan. No? Yung wag nating i-sacrifice yung sarap, yung sustansya doon sa sarap ng pagkain.
3: Yung kalidad ng ating kinakain, hindi yung kantidad or quantity. Kaya nga, ganyan kaimportante yung food supplement. Kasi alam naman natin, lahat tayo, eh minsan pasaway.
2: Mm-hmm.
3: Diba? Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain. Kung ano yung mga junk food, yun ang kinakain, paborito natin. That's why supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of marami, scarcity of supply. Mm-hmm. Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil hindi, yung trabaho natin is alanganin. Mm-hmm. So if you have supplement like Santon Plus Gold na mayroong 5 sangkap na multiple yung benefit niya, eh panalong-panalo tayo pag in terms of nutrition and yung tinatawag na wellness. Mm-hmm. Kaya yun yung pinopromote natin dito. Kung meron kayong karamdaman, mag-take po kayo. Kung wala kayong sakit at gusto nyo makaiwas sa sakit, maging kondisyon ng katawan, lalo tayong iinom na supplement.
2: Mm-hmm. So yes, mga kabayan po atin. At yung mga products natin yan, pwede mabili sa ating po mga Yes to Health Clinic. Ganoon na rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Panadok, napakabilis ng oras natin.
3: Aha.
2: Baka may pahabol ka pa na minsay sa ating mga avid listeners.
3: O, siyempre, lagi nating pasasalamatan ang inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik, lalo na sa ating mga produkto. Sana po'y nakatulong kami kahit papaano sa mga impormasyon na pwede nating pagkunan ng pamamaraan upang manatiling healthy. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang pinakang best wealth na dapat nating i-maintain ay ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla, mula po sa Yes to Health Media Center. Hanggang sa muli, God bless you with good health.
2: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan dito sa ating pong programa. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hines. At sa madalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo dito sa ating pong himpilan sa ganitong oras din, mga kababayan. Ang ayon po yung dalangin, ang Panginoon wa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:04 na

0: palitas abundan. Express palitas abundan.
1: Sa unahang tudling sa ito, mga balita, una sa top stories.
0: Headlines.
1: Mga leader sa ASEAN magtapog sa Cebu para sa 2026 summit. Myanmar, limitado gihapon ang representasyon.
0: Headlines.
1: Sa balitang lokal, Congresswoman Banyas, kisaysay nga ni aging tuig pa ang pagsuspende sa construction sa Mabuhay Underpass.
0: Headlines.
1: Sa balitang regional, 5 ka SK chairperson sa Davao City giimbestigahan sa alleged misuse of funds.
0: Headlines.
1: Samtang sa balita national, target nga botohan sa impeachment ni VP Sara Duterte gitakda sa Mayo 11.
0: Headlines.
1: Samtang sa balitang international, global stock misaka samtang lana mikunhod, Samsung Electronics miabot og $1 trillion.
0: Headlines.
1: Samta sa balitang paugnat sa kusog, Alex Iyala nag-practice kauban ang Germany's Siegmund sa pagpangandam sa Italian Open.
0: Headlines.
1: Sa showbiz news, mga katropa, The Secret of Hotel 88 nagpagawas og mid-season trailer nga nagpag-excite sa mga fans.
0: Headlines.
1: Og sa mga balitang ekstraordinaryo, mga digital clone sa ex-partner na himong trend sa China.
0: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: So, Sergeant, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa itong pagpanag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ningadlo nga Webes, petsa 7 na sa bulan sa Mayo, 2026. Kininyo lagad sa kahanginan katropang Philip Olegario. Hatod nato kaninyo ang mga mainiton og labas ng balita ning adlawa.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Lago na niyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Hormumen Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ocam Fusion X Plus.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ang mga nasampit ka produkto, mga katropa, ang proven and tested na. Ubay-ubay na nakasulay na kapamatuod busa unsa pay ginahulat ninyo. Tumarda sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated.

0: Adunay 6 minutos ang nakalabay sa alas 6 o 8 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Di na natunugayon mga katropa, ani ana mga retalye sa itong mga balita.
1: XFM. Top Stories.
0: Ang aton top story mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga himsog ang panglawas ug maanyag ang pamanit aron ma-achieve ang kutis artista, tumar na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM. Top Stories.
0: Gikatakdang mahimong sentro sa diplomasya ang Cebu. Human kumpirmadong mutambong ang hapit sa tanang heads of state alang sa ASEAN Summit 2026. Sumala di DFA Assistant Secretary Dominic Javier Imperial, kompleto ang mga leader nga moabot sa nasod gawas lang sa leader sa Myanmar. Imbes nga bag-ong napili nga presidente nga si Min Aung Hlaing, nga representante lamang gikan sa ilang Ministry of Foreign Affairs ang ipadala. Kinitungod kinagpabilin ang desisyon sa ASEAN nga limitahan ang representasyon sa Myanmar gumikan sa wala pa masulbad nga krisis sa ilang nasod o ang kakulangon sa konsensus kon ilhon ba ang nahitabong eleksyon ni atong Abril. Sa pagkakaroon nakatutok ang tibok rehiyon sa implementasyon sa 5-point consensus alang sa kalinaw samtang gihumanaw sab ang Mactan Cebu International Airport alang sa pagpangandam sa pag-abot sa mga langyaw digditaryo karong bulan sa Mayo.
1: XFM. Top Stories. XFM. Weather Update.
0: Araw na 10 minutos sa nakalabay sa lasais mga katropa. Alang na usab sa tong weather update, atod ka nato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas kanunay likon. Tumar na og Santon Vitamin C.
1: XFM Weather Update.
0: Mga katropa, ang lakat sa panahon karong adlaw, makasinati og dabog dagom nga kawanangan ang General Santos City. Kuniin ang temperatura anaa sa 33 degrees Celsius. 15 kilometers per hour ang gikuskon sa hangin nga dunay paghangoros gamukabat sa 25 kilometers per hour. Og sa kasamtangan makasinati kita karong adlaw labi na karong buntaga og pag-ulan ug pagpanalugdog kilat. Ang South Cotabato makasinati panalagsang pag-ulan din na sa 31 degrees Celsius ang temperatura. 10 kilometers per hour ang gikuskon sa hangin nga dunay paghangoros gamukabat sa 20 kilometers per hour. Samtang 40% ang chance sa pag-ulan. Sa area na usab sa Sarangani Province, makasinating hayag na kamarangan. Dinana sa 32 degrees Celsius ang temperatura. 11 kilometers per hour ang kikuskon sa hangin nga dunay paghagoros kamukabat sa 28 kilometers per hour. O 10% ang chance sa pag-ulan. Ang adlaw mga katropa, misidlak kaninang alas 5.34 sa buntag o musalop o niyang alas 5.52 sa hapon.
1: XFM Weather Update.

0: Ano na 12 minutos ang nakalabay sa alas 6 mga katropa. Samtang sa itong mga balitang lokal. Hatod ka nato sa Santol Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa patagbuntag, kape nga healthy ang imong gikinahanglan. Tungod dili na ka nakakape, apan natambalan pa ka, mag Santol Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw.
1: Balitang lokal, balitang sa lokal.
0: Ipaklaro ni Representative of Lone District of Jansan nga si Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles nga niaging tuig pa ang effectivity sa giplastar nga notice to the public kundi inakasaad nga suspendido ang construction sa Babuhay Underpass nga nahimutang sa National Highway. Sa tarpaulin nga nakapaskil gikan sa Vicente Tilao Construction nga may kontraktor sa proyekto, gisuspendi ang construction tungod sa kalangay sa pag-aproba sa revised plan gumikas sa walay hunong nga pag-agas sa tubig sa tunnel area. Kinahanglan matud pa nga sulbaron una ang pag-agas sa tubig kon seepage nga posible makadaot sa maong proyekto kun diin kini masolusyonan o kun dili kini masolusyonan. Subara sa kongresista nga dugay nang nagpahigayon og technical study ang ilang buhatan sa pakigtambayayong sa DPWH og kontraktor. Kundi nasayran nga sayop gayod ang unang pagtuon ay hakinigitukod tungod sa gaagas ka tubig. Sa ulahin ining update sa DPWH, kisugda na ang pagbutang og watch area na maoy magsalo sa tubig. Gikan sa 132 cubic meter, himuon kining 1,500 hangtod 2,500 cubic meter. Subay sa rekomendasyon, hinungdan kinahanglan kini i-redesign. Karong adlaw buot na usab nga magtigom ang nasampit ang mga nasampit nga buhatan aron sa tao ng kasamtangang sitwasyon sa Mabuhay Underpass.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang all set na ang tibok delegasyon sa Rehiyon 12 alang sa umaabot nga ika-66 nga palarong pambansa 2026 nga ipahigayon sa DO Plaza Sports Complex sa Patinay Prosperidad, Agusan del Sur karong Mayo 24 hangtod 31. Ano na 896 ka mga miyembro ang Region 12 delegation nga gilangkuban sa mga atleta, coaches, chaperone, para game athletes ug monitoring team. Sumala ni Rodin Radin o Ronald Radin, Division Sports Coordinator sa DepEd Jansan, kagisugda na ang 21 kaadlaw nga leave-out training. Kundi insubay sa nasabutan, ipahigayon kini sa standard training facility sa lugar nga gipuy-an sa atleta nga mga nga monitor usab sa school head, coach o doktor. Makadawat usab ang matang atleta og 9,450 pesos alang sa ilang food allowance samtang nagpadayon ng training. Samtang sa Mayo 18, mobiyahe na ang delegasyon padulong sa Agusan del Sur, kundi inipang-apod-apod ang ilang allowance katig 7,500 pesos. Samtang provided ang ilang pagkaon, transportation, uniform, accommodation sa duha katulunghaan. Gihangyo ni Radin ang tanan nga i-appeal sa pag-ampo ang mga batanong atleta nga murepresentar sa Rehiyon 12. Kahibaluan nga subay sa history sa palarong pambansa, nakabot sa Region 12 ang Rank 4 kaniatong 2019 nga gikonsiderang best performance sa Region 12. Samtang niniaging tuig, anakini sa Rank 11.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Sa dugang para itong mga balitang lokal mga katropa, accountability sa Socoteco 2, gihagit ni Vice Mayor Yumang, gingong pagpamakak sa BOD Gibutyag. Ano na dugang detalye si katropang Ivan Pulonan, i-express balita mo.
1: Live report. Live report.
2: Gihagit karon ni General Sandu City Vice Mayor Jose Edmar Yumang ang accountability o kontulubagon sa mga opisyal sa Socoteco 2 tungod sa gikaingong pagpamakak niini at tubangan sa sangguniang panglungsod. Gibutyag ni Yumang nga samtang gidinay sa Board of Directors og sa Project Supervisor ang pagkaanaa sa Terms of Reference kaniadtong Pebrero na sayran nga aduna na di ay kini Board Resolution. Matud pa sa Vice Mayor, dunay dakong kalainan o kung great disparity sa mga pamahayag sa Supervisor bisan paman sa gahom niini nga mas labaw pa sa Board of Directors bisan paman sa kolektibong pag-angkon sa mga direktor nga aduna sila'y kakulangon. Tinguha karon ni Yumang nga sutaon kung ang maong mga sayop ang ayan ba nga pasakaan o kasong kriminal.
3: Ang hindi ko rin gusto doon sa buluwaga na sa gunyang panglungsod, hindi sila nagsasalita ng totoo. Ngayon yung February pa lang, meron na pa lang terms of reference. Doon sa aming bulwagan, sila mismo ay initial lang yan. Wala pang kanotan. Pero meron na palang border resolution. Tingin nila sa, anong tingin nila sa sanggunyang panglungsod?
2: Gitino ni Yumang nga dili siya mubabag sa mga bagong proposal kung kini magkatabang sa katawhan, apan kinahanglan unang tuliron ang maseryosong sayop sa pagdumala sa maong kooperatiba. Mga katropa, imong lawas, imong tulubagon, busa protection ni kana, tumar og Sunthon Vitamin C. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Live report. Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Sa laing pang detalye sa mga balitang lokal, mga katropa, Jensen Summer Youth Festival 2026 gisugdan na. Adunay dugang detalye sa katropang Cherish League Head e-express balita mo.
1: Live report.
4: Opisyal nang gilusad ang Jensen Summer Youth Festival 2026 ning nakalabayng adlaw sa Lagaw Gymnasium, Jensen. Gisalmutan kini sa nagkadaiyang sektor sa kapatanunan nga gisuportahan sa lokal nga panggamhanan. Gipangunahan ni Mayor Lorelly Pacquiao ang maong festival nga nagtumong sa pag-ila sa katakus sa kapatanunan pinaagi sa Youth Affairs Development Office katambayayong ang Sangguniang Kabataan or SK Federation sa Dakbayan. Ang mga aktibidad na sentro sa sining, kultura ug pag-ugnat sa kusog aron malayo usab sila sa mga daotang binuhat. Gipasalamatan sa nasampit nga opisyal ang tanang mipartisipar apan nangayo usab og pasaylo tungod sa pagpaubos sa budget niini.
5: Always no ang support nato pag abot sa mga iyon ana naman gyud kanunay ang LGU.
4: Ang nasampit nga aktibidad adunay tema nga Built to Shine nga magdugay hangtod karong semana. Mga katropa, aron adunay dugang resistensya sa mga aktibidad sa syudad mag Sunthon Vitamin C alang sa nagkayo usang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Cherish Leghead XFM News.
1: Live report. Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Ano na dahil 19 minutos na nakalabay sa alas 6 mga katropa? Sa katapusan detalye sa to mga balitang lokal. Gipaabot ni Congresswoman Sherlene Banyas Nograles ang iyang dakong garbo og kalipay sa kalampusan sa mga magtutungha sa Golden State College. Ilabi na kang Precious Jade Dura nga nakadawat og Academic Excellence Award. Matod sa magbabalaod ang garbo nga gihatag ni Dura sa syudad o sa kaebidensya sa kadasig sa mga kabatanunan sa General Santos City. Isip inahan sa Congressional Office, gipaniguro ni Banyas Nograles kung magpadayon ng iyong suporta sa edukasyon, pinaagi sa mga scholarships o inisyatiba aron mas daghan ang mga o daghan pang kabus aron nga apan na malaumon sa mga estudyante ang makatapos. Ang inyong kalabusan mao ang kasing-kasing sa atong serbisyo, mato ni Congresswoman Sherlene, samtang nagdasig sa mga graduate sa padayon nga pag-alagad sa komunidad.
1: Balitang lokal, balita sa lokal. Balitang regional, balita sa regional.
0: Ano na 20 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag mga katropa? Alang na usab sa tong balitang regional, hatod kanato sa Sunthon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan, mag Sunthon Plus Gold Herbal Capsule na. Aron matagamtaman ang healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ining mangosteen, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Sunthon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Lima ka SK person o lima ka SK person sa Davao City giimbisigahan sa alleged misuse of funds. Adunay dugang detalye ang XFM Davao. Pinaagi ni katropang Juvet Espanyol. I-express balita mo.
1: Live report.
6: Gikumpirma ni Davao City Councilor Arnulfo Ricardo Cabling, Chairperson sa Committee on Ethics and Good Governance sa Davao City Council, nga moabot sa lima ka mga sangguniang kabataan chairpersons ang giimbestigahan tungod sa gingong misuse of public funds. Sa kinatibukan, adunay walo matod pa ka mga reklamo nga nadawat sa komite, din lima niini ang naglambigit sa mga SK officials. Sumala sa konsehal, ang mga aligasyon naglakip sa kakulang nakulang sa hustong pag-account sa pondo ug mga insidente nga dunay mga opisyal nga nag-withdraw og kwarta bisan pa og mibiya na sa ilang posisyon.
7: Pero pag something among we actually have jurisdiction over SK officials, that's so good na. So na nay lima, and I think there will be more coming. More of these cases actually involves money matters, misuse of funds.
6: Dugang pa niini nga kadaghanan sa mga kaso nagikan sa 3rd District og posibleng mudaghan pa samtang nagpadayon ang investigasyon.
7: So maraming kaso sa SK talaga. Kadaghanan na sa 3rd District.
6: Gipasabot sab ni Kabling nga ang penalty mahimong disqualification sa paglingkod sa bisan unsang posisyon sa gobyerno sa umaabot og mahimo usab silang obligado nga bayaran balik ang pondo pinaagi sa Commission on Audit CONCOA. Sa karon, gibutyag niini nga duna nay pipila sa mga naisgutang SK officials ang resign apan gipasalig sa konsehal nga magatubang gihapon kini sa saktong proseso aron mapatubag. Samtang nanawagan kini alang sa mga SK leaders nga seryosohon ang ilang responsibilidad og magpabilin nga ehemplo sa mga kabatanunan. Mga katropa rong kanunay himsog ang panglawas bata sana sa paginom ang Xanthone Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
1: Live report. Live report. Balitang regional, balita sa regional.
0: Ano na 23 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag sa duga pa na itong mga balita.

0: atong ahensya sa gobyerno. Pinaagi sa mga sakop sa Igacos Police Station, Davao Norte Police Provincial Office, CIDG Davao del Norte, Igacos Sub-Office Lead Unit, o mga kawani sa Super Health Office, Babac District, gikas sa ang operasyon nga dunay kalambigitan sa paglapas sa Republic Act 9484 o an act to regulate the practice of dentistry, dental hygiene and dental technology in the Philippines. Nga kabahin usab sa CIDG Flagship Project o Plan Uliya sa Purok 4-A, Barangay Gilon, Samal District Igacos, Davao del Norte. Nga itong alas 11 Corte City antak na sa buntag, Mayo 5, 2026. Dahil ang dinakpang niya si Alias Kate, Dalaga, lumulupyo sa Purok 3-A, Laksina Street, Barangay Piña Plata, Samal District, Igacos. Sumala sa report sa Igacos Police Station, nasakmit sa posisyon sa dinakpan ang mga ebidensya nga naglakip sa usa ka piraso sa rubber ligisure, 11 kapak sa bracket, napulo ka niti arc wires, 13 rubber chain, usa ka roll sa ligisure wire, 4 ka piraso sa ortho wax, o dagan pang ubang ng mga himan sa paggama o gapustiso o gabrace ng ipon nga nakatidad o 8,000 pesos. Ang gikustudiya karon ang mga ebidensya, lakip na ang suspek sa nasangpit ng estasyon sa kapulisan, samtang giandam ang kaso paglapas sa Republic Act 9484 o the Philippine Dental Act of 2007. Nunutini, nagpahinomdom ang otoridad ngadto sa publiko. Ngalikayan ang illegal practices, isip dentista, sanglit aduna kini katugbang nga silot, ubos sa balaod. Para mo lami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
1: Live report.

0: Guzman. Ano na 25 minutos sa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa itong mga balita nasyonal, hatod ka na ito sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga kabukogan, tumar na o Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Target karon sa House Committee on Justice kay pahigayon ang butuhan alang sa Articles of Impeachment batok ni Vice President Sara Duterte karong Mayo 11. Sumala ni Chairperson Jervil Luestro. Among petsa gibase sa desisyon sa Korte Suprema aron masiguro ang due process alang sa mga respondent. Tumong ni ining matagan og igo nga panahon ang mga magbabalaod sa pagtuon sa mga ebidensya o report sa dili pa ang butuhan sa plenaryo. Aron malikayan ang pagbasura sa reklamo susama sa naunang pag-supply ni kaniadto. Kun mapuna-pudayon ang kopya sa report, doon na pa'y 5 kaadlaw ang mga kongresista sa pag-review niini sa dili pa ang umaabot ng sponsorship speech o interpretation sa kahawanan sa Kongreso.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Lain detalye pa sa mga balitang nasyonal. Isaka nga ito sa 5% ang unemployment rate sa Pilipinas ni ato Marso 2026. Kinibase sa pinakaulahing report sa Philippine Statistic Authority kon PSA. Kini nagpasabot ka anaa sa 2,000,000 og 5 kagatos kon 2.58 million ka mga Pilipino ang walay trabaho. Nga mas taas itandi sa tuloka o sa 3.9% sa susamang bulan sa miaging tuig. Samtang anausab sa 6.3 million ka mga Pilipino ang gikatahong underemployed o nanginahanglan pa og dugang trabaho. Yaging tubag gipasalig sa Department of Economy, Planning and Development ang palig-unon o nga palig-unon sa gobyerno ang mga programa sa job skills matching, reskilling o paghatag og ayuda sama sa fuel subsidies alang sa mga epektadong o apektadong sektor. Prioridad usab karon ang pagtabang sa mga OFWs nga naapektuhan sa krisis sa Middle East pinaagi sa livelihood og financial assistance.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal. Balita sa international. Balita sa international.
0: 28 minutos sa nakalabay sa alas 6 mga katropa. Alang na usab sa itong mga balitang international. Hatod ka na ito sa Vision Next Plus. Alang sa mas klaro nga kaugmaon o pananaw, sulayi ang Vision Next Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Misaka ang global stock market samtang miubos ang presyo sa lana tungod sa nagkadako nga paglaom nga mahuman na ang tensyon tali sa US o Iran o maablihan na usab ang Strait of Hormuz. Subala sa report, mikuno na presyo sa oil o pisunod niini ang pagsaka sa merkado sa stocks

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Network Philippines Standard Time, alas 6:56 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!

0: Good morning, Mike Buntag! Welcome to Sam sa itong programang Bullseye, mga katropa. Diring adlang Huwebes, pizza 7 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Inyo makauban, karumuntag ang katropang Chris Legazpi. Huwag usap taon-taon si katropang Ruel Dumantay sa programang Bullseye. Mike Buntag, 26 ka! Barangay ng Siyudad sa Edaral Santos. Bullseye! Basili ang dapit sa Maki Maria, Maitom, Kiamba, o Masim. Mike Buntag, ganyan tanan, usa ka maulang buntag, kanatong tanan. Bullseye! Huwag usap, atong itimaya ito mga katropa niya sa Alabel, Malapatan, Malungon, Oglan, Sarangani Province. Bullseye! Mike Buntag, tupi o palawalok sa Otko, Tabato. Good morning, kaninyong tanan. Bullseye! Welcome sa itong programang inyong gatangan ng programang Bullseye, mga katropa. Bullseye! Siyempre, karumbutan nga mga katropa. Ato sang timbaya, ato mga katropa. Kanasa nagkadaiyang trabaho, nagparingkamot. Katong mga sayo panimata, katong mga naadas kani. Bullseye! Bullseye! Ato mga katropa na to, mga drivers, medyo hinay ang pasada rin. Grabe magkabaha ang kusog ang bulog sa tubig, labi na si Luay, di Asmakar, na ayaw magkumpiyansa na katropa. Kinahanglan yung tricycle na ay kuan, submarine mode, mga katropa. Kita mga katropa, good morning sa ito mga katropa niya, nga na mo'y inatay, inahan og tatay sa panimalay. O siyempre, itibaya sa blato mga nag-birthday karong adlawa. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Oh, happy birthday sa tarang nag-birthday karong adlawa. Katropang Ivan Pulonan, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Ayan, pila na katoy katropang Ivan, 16 years old na.
2: Bullseye!
0: Pila na? 28, wow!
1: Happy birthday!
0: Karoon ang birthday ni katropang Ivan, ika-28 adlaw siyang natawahan, mga katropa. Ikaw nang uban kay ika-28 adlaw daw siyang kinatawo.
2: Ayon!
0: Dili mo na ba? O ayaw magsulti nga na. Ika-28 nga adlaw o ika-28 nga tuig sa iyang adlaw natawahan. Yan, mas klaro na.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Bitaw sa narang nag-birthday, karoon adlaw, good morning and happy birthday!
1: Good morning! Birthday!
0: Yan, good morning, happy birthday!
1: Good morning, happy birthday!
0: Nga na, nakatropa. Mga katropa, usap, ito itibaya ito, mga katropa, diha sa nagkadaiyang mga trabaho. Nade sa Pulubulok, South Cotabato, katong mga naas plantation sa Pinya, karon panahon na, pero marag pahulay man ron kay grabe man ang bulog sa ulan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Bantay-bantay sa mga nagkadaiyang sapa, mga kwan ba kanang flood prone areas, mga katropa, kay ang tubig din ato mabalaan, gamayng ulan lang baha na dayon. Pero ang atong mga nagunang kadalanan, Siyudad Sidra Santos, makapangutana ta, kumusta ba ang drainage system sa atong mahal nga General Santos?
3: Bullseye!
0: Sige lang, kay kwan man na, under construction ang uban nga mga drainage plan, dugay naman ang problema sa Jensan. Pero hantod karon murag disamot man hinoon, mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kabalo man ko nga atagaan gyud pagdagad sa tong Halangdong Mayora ang atong drainage plan sa Dakbayan sa General Santos, kay kabalo man gina siya nga maglisod ang katawhan kung walay klarong drainage plan sa atong syudad, di ba? Ingana man ta katropa. Nga gusto ginato nga mahanay ang tanan sa dagan sa panginabuhian.
3: Bullseye! Bullseye!
0: O gusab, atong itibaya, atong mga katropa, nga nagproblema tungod sa kataas sa inflation, mga katropa. Ilang kabalaka kay di ka nag-iisa.
2: Atay.
0: Uban, taninyong tanan niya.
2: Ayoy!
0: Sa mga ginikanan, nga naay daghang estudyante, o katong sa mga na-graduating students, ka-relate kay ko sa inyo, kay murag pare-pareha, magdagan.
2: Ayoy!
0: Basta ang importante lang, unaw-unaw ninyo, bite on the brighter side. Okay, kung mupaakas sa brighter side, mga katropa, positivity ang attitude nga naas imo, di ba? Klaro, ana. So, kinahanglan yun nga magmalig-on lang kita sa matag-adlaw, pinaagi sa tabang sa tumbuhi nga Dios, o pagkaya yun na ito, katropa, tigdagaig higayon nga mag-ampo tas tumbuhi nga Dios, mangayo tagiya sa atong Ginoo, labi na kay karong panahon na, kinahanglan na itong kusog nga di ato, kusog, gikan sa Dios, muna nga mangayo taog tabang sa Ginoo, mga katropa. Dos minutos na kalabay sa alas 7, ato sa katuan ang ato ang word for the day.
3: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: word for the day mabasa sa Proverbs 23:20-21. Nag-ingon, be not among wine beaters, among riotous eaters or of flesh, but for the drunkard and the glutton shall come to poverty, and drowsiness shall clothe a man with rags, mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Itong nga binisay on, ayaw pakiguban sa mga palahubog o ni atong mga ulitan mo kaon o karne. Kay ang palahubog o ang ulitan mudangat sa kawadon o ang pagkatulog magpabilin sa tao nga mura o noog.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Tulo ka puntos nga gusto na kong isgutan, mga katropa. Na? Dili ka nang sigilag kaon, kundi magkugita o dili ta magsigiga inom sa ilinong makahubog, mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Unang punto, ang kakulang sa disiplina nagdala og kakabos. Kana ba? Inuna ha, kung kulang ka sa disiplina, expect na lang yun nimo nga kini mo resulta og kapobrehon sa imong kinabuhi.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Dili lang kini mahitungod sa pagkaon o pag-inom, kundi libahin sa pagwaldas, mga katropa. Kanang ang ubos biyaya ba, kanang one time millionaire or one day millionaire, mga katropa, mo na kinaiya nga dili mao.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ang tao nga dili makapugong sa iyang gana or appetite, dali rang mahutdan og resources. Ang Biblia nagpasidaan nga ang kawadon o ang kapobrehon maoy panulngan sa mga tao nga walay limitasyon sa ilang kalingawan o konsumo, mga katropa. Pahinumdom, kung nagani grasya, ampingi kini. Pasalamati ang Ginoo sa paghatag ni mo grasya, hatagi siya og pasidungog ni anang tanan nga imong naangkon nga grasya, gumikan kay maayo ang Dios nga naghatag kanimo og panalangin. Pero kung gani, mo pasubir ka sa pagkaon, nahimo kang glut, dalok-dalok sa pagkaon, unya murag walay limitasyon sa kalingawan, pagudyaka, kalipay, di man dautan magkalipay ba? Pero ibutang sa lugar, ibutang sa sakto, para dili ka maabot sa kapobrehon nga punto sa kinabuhi. Nga naman, musalig magugka sa imong kapasidad, o di ka musalig sa provision sa Ginoo, di ka mupasalamat, katropa ang tendensin mo niya na, ang Dios kapungta niya, ang mga taong dili masaligon, ang mga taong masukihon kayo o niya mas gusto nila ang sige nalagkaon kaysa maningkamot sa kinabuhi.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ikaduha, ang tapol mao ang kaaway sa kagawasan. Ang pulong na drowsiness o ang pagkatulog-tulog dinhi nagpasabot sa pagkatapol tungod sa sobrang pagpatuyang. Kanabang lami kay kaon, lami naman itulog humagkaon, di ba? Kay busog na o niya inigmawa na po ang kagutom. Lami nang po ni kaon. Kaon sa pagkubi, balik na pagkubi. Ang tawag sa'yo mo, kanabang dalok-dalok o gluten. Gluteny. Muna'y sala katrupa sa sobrang pagkaon. Kung sige lang tao gayahay o dilita magkugi tungkol sa sobrang pagpabusog, ang resulta mao ang rags. Rags o noog, simbolo sa pagkawalas, dignidad o kalampusan, mga katrupa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kanang rags, ang itawag ana, muna sila ang kanang wala na kadungganan, nahimo na lang trapo, kay gigamit naman, niya wala bihipirti yung hugawa, di ba ang trapo, dili ni mong pwedeng suoton nga sama sinina, nga limpyo, di ba? Kinsa ba'y musuloob good og trapo?
3: Bullseye! Bullseye!
0: O na, nga, ang simbola na yung pagkawalas, dignidad o kalampusan. Ang disiplina sa lawas, konektado sa disiplina sa trabaho. Kung hugawan kas balay, naturalmente, mo expect yun ang imuhang nga war imong bossing nga hugawan siguro ni bataan silang balay ay kay hugaw man diri sa trabahoan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ingana na katrupa, kay ang tapol mao ang kaaway sa kagawasan, mga katrupa. Mawad ang kagawasan nga makabaton o gahayahay nga paginabuhi, makabaton o grasya, makabaton o pagsalig sa uban, mahimo kang binilanggo sa katapol, mga katrupa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ikatulo, ang kamahinungdanon sa pagpili o kauban.
3: Bullseye! Bullseye!
0: O na siya, nagsugod ang bersikulo sa pasidaan. Ayaw pakiguban, sumala pa, o ang imong palibot, dako nga impluensya, o ang imong batasan, mga katrupa. kung ang imong mga kauban walay laing unahuna kundili ang pagpatuyang lang, dako ang tsansa nga madala ka sa ilang dalan padulong sa kalisod ang pagpili o balamon nga mga higala o sa kalakang padulong sa maayong ugma mga katrupa. Pilia ang taong imong ikauban. Kanang kauban sa trabaho, barkada, kanang imuhang naas palibot kanunay, piliyon nimo sila katong taong madlokon sa Dios, katong taong dilitapulan, katong taong kugihan, katong taong adunay resulta sa matag adlaw. Dili mosugot nga mosalop ang adlaw nga nasige nalag katulog og sige nalag panguyab diha sa iyang lingkuranan. Dili mosugot nga motapos ang adlaw nga wala siya'y accomplishment sa iyang trabaho. Ingana katrupa ang kamahinungdanon sa pagpili og kauban. Muna gipahinumdum kanato karong adlaw sa Proverbs 23:20-21, be not among wine beaters, among riotous eaters of flesh, for the drunkard and the glutton shall come to poverty, and drowsiness shall clothe a man with drugs, mga katrupa. Balikon ako ang kakulang sa disiplina ng dalaga kabos, ang tapol mao ang kaaway sa kagawasan, o ang kamahinungdanon sa pagpili o kauban, mga katrupa. Otso minutos na kalabay sa alas 7 sa buntag. Sa pagpanayo ng atong programa, mga katrupa, unya lang siguro kong magbalita, kauban si Katrupang Ruel. Ato lang ning sawaan ng mga balita karong tontod sa pagbalik ng atong programang Bullseye. Standby, mga katrupa. Salamat sa iyo si Bianan, XFM 90 and 95.9. Siyempre, kauban gyapon ang yubos kalagay katrupa, ang Chris Ligaspi. At usang paminahon ang nakasinati o sakit sa ulo, mga katrupa. Human nga nagtubar og Santone Plus Gold, mga katrupa, natabangan sa iyang problema nga sakit sa ulo, ania si Berto, mga katrupa, atong paminahon.

0: Dayon Insulayan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salvon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salvon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Salvon Plus Herbal Oil.
1: XFM.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan na

0: Katong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
1: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Matina, sa driver. Kaniadto, lagi ko problema sa akong mata. Kung magbasa kong newspaper, di kayo nako maklaro ang litra. Magluha-luha gud akong mata, halos idikit lang gud ako ang newspaper sa akong mata para maklaro lang gud ako. Dili lalim oy, labi na mong drive pug sakyanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo ang Vision X Plus. Lami na kay akong paminsar, makataro na kog basa og newspaper og karon pasa pud kaayo kong reply. Og chat sa akong mga apo, ganahan pug kong drive kay klaro na gud akong pananaw. Akong pasahero, klaro gud kayong paa.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
2: Santon Vitamin C, the

0: Saltone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Good morning.
1: Good morning.
0: Maybuntag ba katropa, balik sa itong programa. Bullseye, pero yun ang patanan. Maybuntag ha. Kumusta ka mo diha? Okay pa ba ang tanan mga kaigalaan?
2: Kaya ra bisag gaulan, kaya ra kay gani bisag gatulo ilang balay.
0: Okay ra. Among balay pag gani ay tulo sa sala.
3: Okay.
2: Tao grabe ka tulo oy. Karon lang mangguni ulan og kusog-kusog pud no ba.
0: Medyo pertig yung bundaka oy. Ya, syempre namahaw man ta so ata nag motor. Sa diha nga gigamit nga sakyanan mga katropa na flat pod.
2: Kasi sa butahe ka diya sa...
0: Ibisyano ganit kayo para magdali, makabalik tayo na nadugay na noon.
2: Kois, itong nasa ubos.
0: Wala pa na sa lay. Ano yan? Ay, siyempre, huwag na. Ay, ano man to? Tusok pag ito yun.
2: Tusok to. Nanay, bakal ba? Bakal.
0: Murabag alambring dako.
2: Grabe.
0: Ala, 7:15 ang itong oras mga katropa. May buntag ha sa iyong taran. Siyempre, mga kaigsunan nato mga kaigalaan. Ato nang atong karon ang atong mga balita.
1: Bullseye.
0: Atong balita karon buntaga, Robyo opensiba sa Iran, tapos na Project Freedom pagasugdan.
1: Bullseye.
0: Gipahibalo ni US Secretary of State Marco Rubio nga opisyal lang natapos ang offensive stage sa operasyong Epic Fury. Batok sa Iran, human gipatuman ang ceasefire. Sumala ni Rubio, nakabot na sa Estados Unidos ang ilang mga mithiniini sa panggubatan. Bisan pa rin nagpabilin ang tensyon sa Strait of Hormuz, inungdan nga gilunsad ang Project Freedom alang sa depensa sa mga barko. Giklaro ni Rubio nga dili na sila manguna sa pagpamusil gawas kung unhan sila sa Iran.
1: Bullseye!
2: Gana maginapermiting istorya lang may ngayon kami naguna.
0: Sa tinuod lang, kamo maghinaguna-una gito. Gubot kayo tanawad. Apektado ang tibok kalibutan.
2: Gani, ayan, kami membro sa peace panel.
0: Presidente sa US ba, utok kay Gira ba?
3: Okay.
0: Ramag ka ng now lang me on this one.
3: Okay.
2: Mabaw.
0: Orang kursunada man ka na kayo niya, makigira na lang kanunay, no?

0: conscience vote alang sa botasyon sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Imbis ka party stand, gitugyan sa mga liderato ang desisyon sa tagsa-tag sa kasakop sa base sa ilang konsensya, ikinahanglan ang 106 kaboto aron mapadala ang reklamo sa Senado. Lakip sa mga pasangil batok sa Vice Presidente mao ang betrayal of public trust o questionable nga paggamit sa confidential fund.
1: Bullseye! Oh. Kaibirada, no?
0: Conscience.
1: Aron di madamay ang partido, conscience vote lang sa ta.
2: Agoy!
1: Kung nun sa may boto ng inyong mga tawhana ng membro sa partido, walay gawas dito ang partido.
0: Ah, anas tali.
1: Conscience vote.
0: Balitaan ako.
1: Ano kaning mga ilahang mga ingani nga klaseng ano, mura panagana mangyapon na tanan?
0: Lugro trada niya today. Sumala pa, nana daw 30 sa mga nag-sponsor sa impeachment ni BP Sarang ni-withdraw.
1: Ni-withdraw?
0: Withdraw na.
1: Nakabutar naman sila.
0: Gusto nilang ipatanggal ilang pangalan.
1: Ah.
0: Mga kongresista to katropang Ruel. Nag-withdraw.
1: Ala, kabuko di agad. Conscience vote man ka.
0: Nakasabot sila. Nakasabot na ginadugay. Hindi na kailangan na-explain pa.
1: Ah.
0: Di na kinala na explain.
1: Dede, nakasabot na yun siguro sila nga. Di gyapon sila matagaag budget.
0: Napariha gyapon last year?
1: Oo, wala mag-gyapon na. Last year ka nang sa top for release fund.
0: Oo, for release.
1: Di mag-gyapon, tanawa last year. Gisaaran mo, tanawa na, release ba?
0: Oo.
1: Waoy!
0: Di, balik-balik lang na siya. Part, kung sa una wala matagaag, ayaw ka-expect matagan pa mo ron.
1: Oo.
3: Okay.
0: Labin pa, kini na madayon ang impeachment.
1: Na. Partig yung mga pusagaka niya. Bahala mo riyo.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Samtang, salay ba na itong mga balita?
4: Bullseye!
1: Recto! Libis din nagtanya ko ng binilyon araw nga papaw ng karibal sa politika.
0: Pagoy!
4: Bullseye!
1: Giakusan Executive Secretary Ralph Recto sa Representative Leandro Libiste nga bisulay og suborno og binilyon ka pesos araw nga patraso na ang iyang kaatbang sa politika. Lakip na si Governor Vilma Santos Recto. Mato Directo, gitanyag ni Libiste ang 400 million pesos o gisundang kinig 1 billion apan iya kining gibalibaran kay insulto kini sa probinsya. Gawa sa suborno, gikwestiyon sa Directo ang gikaingong ghost na solar projects ni Libiste nga nakatubang og dagkong multa tungod sa kapakyasan.
0: Pulba, pulang away na mura ang pag-presidential o vice president.
1: Kabalo ka, katurpang kaysa, nakita na ako ninyong mga tawhana.
0: Mm.
1: Wala ba ka ng, batasan maging siguro rin sa Pilipino?
0: No.
1: Issue bang ko ng gisgutan?
0: Oh, yeah.
1: Katong paghatag o distribution diya sa Bulacan?
0: Oh.
1: Mau dapat ang tubag ko ni Recto. Kanilahi naman ko na yung gitubag.
0: Oh, lagi.
1: Karabang issue versus another issue. Warang di man siguro na mao siguro.
0: Di, ang yang gusto niya issue, pinakatay.
1: Klaro kayong politika na ba?
0: Oo.
1: Oh. Siguro kung ano na pasangin sa Libis, itubangan na yung pasangin.
0: Then,
1: o
0: tinayon
1: na tinuod.
0: Saka pa, pwede pong kamuhain sa ibuhang akusasyon sa iya.
1: Dili na.
0: Pag nitubag na.
1: Dili na.
0: Dili na.
1: Kaya naman, politika nang gaya po na. Ba't pasabot na ni Mulus ka?
0: Na.
1: Diba? So, sagdaanan nimo na sila. Diba? Ang ano na nga, Biblia, nagsulti, bawal man ni Malus?
0: Correct. Vengeance is mine, yung ng Bible.
1: Diba? Aklaro ni Ana, niya kabudya, issue galay ng giskutan niya, batuhan yung like issue, ang muna nga buang, mura mong taga,
3: Okay.
0: Mura lang silingan mo, labayan ay gone.
1: No.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Saba, klaro. Kayo mo, labayan na mong batubi.
1: Ay, klaro. Waka mo yung mga klaro!
3: Okay.
1: Ay, dako, ang bot ninyo niya. Saptang, salayin pa na itong mga balita!
4: Bullseye!
0: Oh, 200 ka kongresista, suportado ang impeachment ni BP Sara. Wabot na sa 200 ka magbabalaod ang anda mo suporta sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Sumala din Presidente Terry Ridon o bilapas na kini sa 106 kaboto nga gikinahanglan aron direkta ang mapasak ang kaso sa Senado. Gikatakda ang mutasyon sa Mayo 11 base sa pagpasangil sa maling paggamit sa confidential funds and explains wealth o pagpanghulga sa mga opisyal. Matod ni Ridon, ligon ang ilang ebidensya sa questionable transaksyon nga mukantinan og binilyon ka pesos. Si Rindo na iahapon ang statement. Ano sa bagong naghihimo na siya statement nga pabor sa ikaduhang pangulo?
1: Kaya naging na politika, naging kapon.
0: Politics.
1: O lagi tayo maabuhat yung mga katropa, ilahaman ang panglantaw, ilahapon ang kagustuhan, ha? Sige, so be it. Oh, basta kitang katawahan, balanser kita dapat diritaran. Kita na'y magtimbang-timbang ani mga tawhana.
0: Mm.
1: O kanibang tawhana sa tanaw ninyo, ligdong ba nila pagkatao?
0: Katuhuan ba?
1: Sige sila panaway diya, di po ba kaya ni sila mga kawatan o dako?
0: Ano lang?
1: Di ba? Kaya mo sa kataw daw kuno

0: tropa nga musaway sa isa ka tao, mao pud ko noon yung batasan.
1: Na.
0: Igo kayo Pats. Ay nako. Ang bote yuriya. Alas 7.22 sa ngatong oras. Santa ang Agusan del Sur andaw na sa 2026 palarong pambansa. Ikumpirma ka rin sa DepEd o sa probinsya na hapit na nga mahuman ang pampangandarala sa 2026 palarong pambansa ang asugdang karubayo 24. Arubrikiyan ang grabing kainit. Ipay gayon ang mga dula sa hapon o gabi. Mato ni Governor Santiago Canay Jr., 97% ng kompleto ang pasilidad alang sa 20,000 kapartisipante. I-activate ang sab ang 24/7 nga seguridad o medical teams aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga atleta gikan sa 18 ka rehiyon.
1: Stadium, no?
0: Stadium.
1: Bago kayo.
0: Bago.
1: Ibagitan yun na ni Governor Santiago Canay Jr. Kabalo magod siya nga ang sports makapaagnis mga kabatanunan nga mamahimo silang productive.
0: Unta dari Mayora sunod the next year pagbid na mudaan dito asa na po ang sunod nga palarong pambansa unta dari si Jansan kay nga man para mukusog ang atong ekonomiya buhi kay ng mga MSMEs nato.
1: Correct, local tourism.
0: Mao gid ang hangyo nato mga katropa dito sa atong local government unit maning kamot ta nga makuha nato ang palarong pambansa. It's a big challenge. Nakaya naman nato tong batang Pinoy. So I am sure kaya nato ni palarong pambansa.
1: Actually, nakapalarong pambansa sa Pilipinas. Adiri sa Jensan. I wait.

0: Ah, correct, correct.
1: Mga 1992-93 school year.
0: Na si Lita Nunez ang mayor ato, di ko kalimot. Oh. Diya sa sports complex.
1: Kaya ka ng 92-93, kung 45 ka, first year high school ka, grade 6 ko.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di mo ba lumbit?
1: Kaya ka na nag-una-una ka na, yagaw ka na lang, ka na lang. Sige akong gibinisan, manggod ba? No, yagaw eh. As kita sa magtalagi.
0: Grade 6
1: oh, mga school ka, grade 6 ko. Sa kanya ang alangan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay na, okay na. Okay. Ang lima. Pahangi o ragun.
1: No, kay dad man mong boss rems. Tiguwag man mo sa kuwag isa katuig.
3: Atay. Atay.
0: Okay na, okay na.
1: Joke lang to kaya pagpamakak sa 1980 ko.
0: Gani man. Basic.
1: Tiguwag ko sa ilagi sa katuig.
3: Atay.
1: Ah, kaya nga Nunez time, 1992.
0: Oo, oh, anak mo, anak.
1: Para rong pambansa.
0: Di ko kalimot ato kay ang ako mama, nagtrabaho dito pag butang
1: mga karabagos. Ang time nga, South Cotabato pa.
0: Oo, oh, tinawag, tinawag.
1: South Cotabato pa ata na. Mm. Ay, ganun lang, second year high school ko, alagay mo rin sa
0: South Cotabato pa.
1: South Cotabato pa. Daghan pa kay Kagihan.
0: Apel pa ka sa kuan, region zone, 11.
1: Zone meet.
0: Oh, zonal meet. Region 11
1: pa. Daghan kay Kagihan dati. District meet, zone meet, provincial meet,
0: bago sa
1: ang regional meet.
0: Oh.
1: Oh, baap, upat ka mo. Karon, ano lang, district meet na lang, niya, diretso na. For example, Sarangani, district meet, municipal meet, then provincial meet. Oh, then, ano na, regional.
0: Pero enjoy ka na, ka nang mapil kag palarong pamansa, pero ting enjoy ya na.
1: Oh, enjoy ka ayo. Oh. 1992 sa akong game, dula lang ko na, ano, volleyball. Pero wala pa yung ko nasulod sa first six ato, sub-sub pa lang kay daghan pa mga senior.
0: Pagkasunod ng tuwing na, automatic na ka. Nanaka-experience
1: pag third year, ano na. Dito na, dito na.
2: First
1: six. Kutol ka na ng college, volleyball player in town, sa Notre Dame in town, in DDC pa man, so why ano, why discount?
3: Atay.
0: Pagka-university, sakto na.
1: University na, na. Na basta university, kato bang huli lang ginalalis dati, dahil sa Notre Dame, kay di ko kahatag lagi daw, kay dili pa university. Ang baklang kakaroon, doon ko sure. Bawa mga atleta ba niya, naabay discount sa tuition. Kaya kami ito una, ano lang, accepted lang mi sa PE, accepted mi sa ROTC. Mabito, nagdulag yun ko, kaya di ko gusto mag-RO.
2: Bullseye! Bullseye!
1: First year pa lang ko mga katropa, naka-RO ko first sem. First sem, nasulog ko ka ROTC, model company mi ang tawag ato, niya, kay ano man. Navy man na, ang Notre Dame. Model company katropa. So, nagka-practice-practice lamig ka ng mga, formation. Na mag-practice may dream sa may mga punuan. Pero kadugyan kapo, eh, magkikain
0: mo. Dili ka init.
1: Maori, balik ka, limog sa bado. Ari mo ay dula pagbalibol.
0: Wala na yung lima. Uy, good morning kay Angelica Derry. Oh, you're back. Morning.
1: Aha.
0: Thank you. Good morning sa mga pinalangga kong news anchor. XFM Katropa Morning.
1: Ang imuang chiknoy dari wa paniwa ko.
0: Bahalag walay bulad ko alang.
1: Joke ratong bulad. Joke ratong. Duha na kong GC. Wala pa na ako na ko. Maugani. Pwede na nimo na ikaon. Kao ba di mong bana?
0: Ay, mong anak. Apila. Kay... Pwede man. 200 good na. O, 149 lang isa.
1: Oo.
0: Kamay ay dugag nimo.
1: 149. So nanay sobra kung duha. Nanay kay sobrang bali isa kagatos.
0: Pwede pa ang usa. 102. Gagmay pa itong mga anak niya.
1: Oo.
0: Pwede kayo pang isa kapamilya na to.
1: Ayan. 728 ang atong oras mga katropa. Asa na kayo ta? Ato na kayo. 100 na ni mga kagilaan. O karon ano yan ang inyong ginatangan? Kadali lang, kinigabahin natong kaninyo sa Santong Plus Gold.
0: Hoy, pag Santong Plus Gold sa Batagadlaw, mga katropa, aron makalikay ka sa bisan-unsang balatian, likaye ang chance nga magkaroon kag stroke, cancer ba diha katropa ay antioxidant ang imong kinahanglan. Ang Santong Plus Gold, adunay kusgan nga antioxidant. Mao kada ang nasa mangustin nga Santong mga katropa nga maayo kaayo nga modipinsa sa imo batok sa cancer mga katropa. Muna kinahanglan sa matag adlaw mag Santong Plus Gold kitang tanan mga katropa. Santong Plus Gold,
2: ikaw lagi ang una.
1: Arena King.

0: busog mula mo, labing bago nga dunay okasyon. Babae ba o lalaki? Katropang
1: Bay, bayan law, kanyang mga tropa. Ang karungan lawa, doon na tayo makalingaw pa na makapabukaw sa hunahunas topiko nga topiko. Kilisputan ang nga makita na to, ang matag pizza, birthday, o bisan unsang pundok-pundok. Ang dako nga pangutan na kinsa mangyod, ang mas kusog mo lamon. Basta doon na okasyon. Ang mga lalaki ba nga pwerte kayo nga mupundo o kanon o sudan? O ang mababay nga bisan ginagmay lang agi, dili sa pildi o kinitkitay. Atong dipangon-imangon kung kinintaran kinsa gyon ang magmadaugon.
2: Bullseye!
3: Adunay lima kabukat nga rason diha.
1: Aha.
3: Magdepende na siya. Una, ang biological engine o kaning metabolism na itong kinatawag.
1: Oy.
3: Diba? Kining ang pinakabukat nga rason base sa siyensya. Ang mga lalaki gyon, kasagaran mas daghan og muscle. Muscle masses, ginatawag, kaysa sa mga babae. Ang muscles, mura na siya og makina. Kinanglan ni mugdagag krudo o ginatawag na tong enerhiya o kaning calories.
1: Oy.
3: Aron nga mo andar. Bisan naglingkod lang, mas paspas mo kaon o enerhiya ang lawa sa lalaki. Mao nga natural lang nga mas dako gyud ang ilang serving sa lamesa. Aron matagbaw ang ilang lawas.
1: Sabagay, lalaki is very common. Kadang active kay lalaki.
3: Oh, talaga sa nakakita ng babae nga perti yung kusuga mo lamoy.
1: Lagi. Kanang gawas lag mukbanger siya.
3: Ah, mukbanger. Pero kabalo mo mga katropa, wagi problema ang dagang kaunon basta wala lagi kay karbo.
1: Correct.
3: Grabe na tanaw-tanaw ako. Kagabi, alas 10 na buko nakatog. Sige na kung tanaw-tanaw ng videos Facebook. Yatay.
1: Atay. Bitaw, diligyan sa hadlok mukha og daghan. Basta iwasan nimo ang sugar o ang carbohydrates.
3: Sugar lang yun o carbohydrates?
1: O, kanang muhato ka sa anli, ayaw kaog kanon. Ayaw kaog mga sugar o kanang mga daghan ka na maka, di ba, maumay ka.
3: Kulay ba problema ba siya magkakarang mantikaon yung mga kaonon?
1: Walay problema. Wala yun siya kuhan yun.
3: So magkaon taniini kanunay de o kanang litsyon?
1: O, litsyon! Kung kaya adlaw-adlaw, walay problema yun.
3: Uy, pangimbita mo kung ano na may birthday kanuna ha, ka na eleksyon, pangimbita mo na mo. Kay mga kalibre na may kaon, yun na lang. Eleksyon lang ka mong kaonon.
1: Pinood ko na, nakatisting ko alas pati ba? Huwag ko lang gikuha eleksyon na. Huwag ko lang gikuha eleksyon na, ganang ikaon.
3: Diba no?
1: Busog na kayo pagkao man, tubig.
3: Bawal ang pasta karon.
1: Bawal.
3: Kanang pasta, mga processed foods. Mas gwapo mga katropa o yung ginakaon karong gika na sa wet market. Di ba? Kada mga karne, manok, isda. Di kayo pong kain mo sa mga prutas. Dapat seasonal ang pagkaon niyo prutas.
1: Oh, timing.
3: Adlaw-adlaw.
1: Timing.
3: Kay sugar ang makuha din mo niya.
1: Ang sugar sa prutas, ang tawag na fructose. Kay ang fructose mas fructose. Hadlok sa kuan sa
3: gutos. Muna yung unang mo adto dito sa mong liver.
1: Correct.
3: Bantog ra ka pa ba? Sobra ang kagtam. Convert siya into fats.
1: O di, ang hadlok pag yun, kanang nagikan sa mga syrup nga kanang nasakan, muna yung hadlok na klase sa fructose kay process na siya.
3: Na! Diba? Maunang amping sa pagkaon, ha? Labin pa kung sugar o carbohydrates.
1: Na! Burot yung ka.
3: Bisa kung sa kauna ninyo, basta wala kay carbo o sugar.
1: Na!
3: Aram mamahimot ang healthy mga kaigilaan.
1: Tinora!
3: Samtang! Ang ikaduwa, katrubang Chris!
1: Ang social pressure o gahitsura mga katropa.
3: Agay.
1: Kinsa na babae mag siguro, di ba? Doon na kikitawag nga social expectation. Ang mga babae, kasagaran mas mabinantayon sa ilang image sa publiko. Nayo na huna nga dili mayo tanawon kun ang usa ka babae magtapon-tapon o pagkaon sa plato. Mao nga mag-anam-anam lang sila kuha, dili kay manata, samtang ang mga lalaki, walay pressure. Giisip pa ganin nga, maskulado o update kung kusog mo kaon, mao nga walay pugong-pugong ang ilang paglamon.
3: Ang babae, pakimi-kimi. Tika-ting.
1: Pero
3: kabalo mo, asa na sila ng lingkod? Kung naay buffet, dito na sila sa dool sa buffet. Eh, para di kay halata ba? Iguro mo tindog ka dali, kuha ng pugamay. Kaon. Wakabantay ka na i-program, kuha ng pugamay.
1: Nga.
3: Daghan na kayo dahil siya gikaon nga kanon.
1: Wapay labot ang gahong sa silupin.
3: Oo, tama.
1: Si Sharon na yan.
3: Naikanta ni Ana.
1: Balutin mo ako sa lilim ng iyong pagmamahal. Nag-Sharon Stone.
3: Ay, Ay, nako. 7:34 ang itong oras, mga tropa. Ikatlo.
2: Bullseye.
3: Grazing versus heavy loading. Lahima ko ng estilo sa pag-atake sa lamesa. Ang mga lalaki, masilig na sila og heavy loading. Mm. Usa o kaduha, mukuha apan perting daghana o puro bugat. Number one na, ginakuha yun, kanon. Karne, para-parat.
1: Okay.
3: Ang parata, di po kayo maayuha kung sobra. Ang mga babae usab, hilig sa ginatawag na grazing. Ginagmay ang kuha, apan sige-sige. Kung tipo noon ni mo, mga katropa, ang tanang, gikit-kit sa babae, gikan sa appetizer, padulong nga sa main course, hangtod na sa dessert, o chichirya, samtang nag-istorya, usahay sa tinood lang, mas daghan pa di ay itong calories kaysa sa usak ka plato sa lalaki.
2: Bullseye!
1: Correct. Pero nung tigala ka, na ay usahay ka ng, gamay mo na siya kaon, pero nga nung dako, dali mo siniburot.
3: Dili, kay tamis man pero may ginakaon.
1: Na, saturated fats ang ginakaon.
3: Tamis pero may...
1: Dagan preservatives.
3: Preservatives, processed foods, kanama. Karang yung mga processed foods, number one, ginangakalaban na ito mga katrupa. Labing pa ako nagkaedad, nagkaroon mo kurintahon na wala, nagin mo diya.
2: Bullseye!
3: Si katropang Ivan, okay pa na siya, kay 28 pa lang. Naapa siya pila katuig, gadusi katuig bago siya mag-aamping sa iyong lawas.
2: Bullseye!
1: Ang trada ni Litsun Baka, trada ni Litsun Baka. Mura yung dabis, Litsun Baka.
3: Labi na ka lang sa...
1: Naman di ako sa may kuhan.
3: Nawala na ka itong sa Nunez?
1: Di, naapod rin sa kuhan.
3: Lido.
1: Lido, nadari. Ha? Pwede na Litsun Baka, pwede na ganun siya.
3: Ayaw, gulay lang ko, gulay. Katong kung sa tawa ka to, katong salad.
1: Magluto, chef, magluto ta tong manok, chef. Duha lang kabok ka tong manok, magdag isa-isa ta to, chef. Kapoy luto. May ito kay Macaon sa tanan. Nami manok nga paborito ni chef.
3: Sa ka manok na?
1: Katong manok nga
3: kuan ba? Manok di alas?
1: Mangitlogay nga manok.
2: Atay.
1: Katong sa kuan ba, inahan sa itlog na to.
3: Bagay mo. Lahi mo ng imo.
1: Di na itlog. Dahil ka ng... Kuhaan ka ng white leghorn nga manok. O nga ng sakto na sa edad, mo nang ang iyang unod, medyo gahi-gahi siya. Lahi sa kanang mga broiler. Namura siya native.
3: Okay. Sige, dali sa taas. Sa ikaw-pat, mga katropa.
2: Oy!
1: Emotional o hormonal factors.
3: Okay.
1: Ang pagkaon, konektado usab sa gibate. Sa mga okasyon, ang mga love, ang mabay, mas dali madani sa mga comfort foods.
3: Agoy.
1: Sama sa tamis, cake, salad, chocolates. Tungod sa hormonal fluctuations nga makapatrigger o pangandoy sa tamis.
3: Mm-hmm.
1: Ang mga lalaki usab, mukaon o dako, isip simbolo sa celebration o satisfaction. Mas maayong panag-uban, ilabi na kung anaay pulutan o bugat nga sudan.
3: Sa bagay, maong gina mga lalaki pag sa party. Dili kayo na hilig kong cake.
1: Layor kayo.
3: Salad, dili kayo na hilig kong salad, chocolate, wala. Pero pakan na nadihag ka na mga laman loob kung namay kanding deron.
1: Tapos gina.
3: Pusagin ang papait ba?
1: Uy! Tibsul kayong agyan ay.
3: Muabot lang gapon ang panahon chip ka, wanay bawar sa kuwao niya. Wala nga. Mawag yun ang isaad ako sa akong kagulingon. Hindi,
1: makaon din mo na katropan. Makaon din mo.
3: Pero naanday epekto ka may katropan, Chris. Basta nagsugod ka o low carbs diet. Mutrigger yun ang imong uric.
1: Pero temporary naman.
3: Temporary, mutrigger ang imong uric mo. Spike siya pataas. Maunang kinanglan na ito o tubig mga katropa. Kaya tubig uric mo build sa imong lawas kung ikaw dehydrated.
1: You are doing your research. Wow. That's good.
3: Mo na nga research ta ko kay di ako patakagkaon
2: ro. Bullseye.
1: Wala ay importante ka tropa.
3: Sabagay okay ra ko kay ako mga hilig kaya nga puno ko unon. Ang fat intake nato diha, dokita mga balbakwa. Pwede ra ka puno ko.
1: Pwede kayo.
3: Bulalo.
1: Pwede kayo.
3: Pwede kayo. Lechon baboy, lechon baka.
1: Kabalo baka ka kanang ginalechon na ni mga collagen. Ang mga fats mo na may silbing collagen kung mahimo nimo nga energy source kanang fat.
3: Basta mga katropa, buy ilang gini yung kanon.
1: Na.
3: Sige na, buy ina ninyo kay mahal kay sakos bugas ron.
2: Atay.
3: aron managan ang supply sa bugas nga
1: di na tama nga ang bugas.
3: Di na tama nga ang bugas.
2: Bullseye.
1: Oy, balabi na kung 40 pataas na ka. Kung dangin na niyong kaon sa starchy foods.
3: Pero kung active daw ka or player daw ka.
1: Wala problema.
3: Pwede na po daw ka mag-ano ka tropang Chris. Pwede na po daw ka mag one cup of rice. Basta active ka. Kanang sige kagdakan.
1: Kabantay ka katong nagdula pa ta. Ginapaugong gagindi. Para ma-sustain ang imong energy.
3: Energy.
1: Sa kainit. Sa kainit. Paugo mo may kindi sa mga coach.
3: Lahi man sa kuha, kay saging may ginapakaon.
1: Saging, the best po ng saging.
3: Oh, para di daw ka mag-cramps.
1: Oh. Taas daan nag-potassium.
3: Oh. Santang, salain pa, ikalima mga katropa, survival instinct o physical labor.
2: Bullseye!
3: Sa tradisyon nga aspeto mga katropa, ang mga lalaki ko dahilhan nga provider o tig-trabaho o bugat. Misan kung wala nagtrabaho o bugat, ni anang adlawa, ang instinct sa lawa sa lalaki, mao ang pag-stack o energy.
1: Agoy.
3: Mao na nga kusog kayo tamukaon o kanon. Kusog kayo tamukaon de o gabi sa kunsa.
1: Na.
3: Diba?
1: Pero kaya nag-i-stack na ikaw?
3: Oo, kaya kumusta ka? Mga gina-instick yun na sa lalaki. Oh. Ano ito, bra?
1: Mm.
3: Diba? Gutom mo kayo ito, mga katrupa. Matay lang ang tuwan. Pero sige, mag-burger sa takaroon. Kaya gutom na kayo. Magpasta sa takay. Gutom na kayo.
1: Oh.
3: Diba? Oo, ang laging ka ng mga food chain lagi. Kulangon ang isa ka. Kanon ba?
4: Atay.
1: Kulang kayo na, oy.
3: Tulog na ako. Grabe, tulog. Kakanon ang ginakaon dati ba?
4: Atay.
1: Pero matingala ka nung ano makaya ni mga lika magkagano, no?
3: Kaya naman di, eh.
1: Kaya na lagi.
3: Gusto lang siya gamay, kaya mas dagan yung sudan.
1: Bili ka, mahatag siya mong cravings, ang katumang sugar o katong starch.
3: Ah.
1: Oh, mong crave ka.
3: Oy, kaya mga pan-pan ha, bawal po.
1: Oh.
3: Bawal po.
1: Sa pwede na ginagmay.
3: Ah, pwede na. Ang kanon rin ang numero 1 yung tanggala rin ang kanon sa iyong lawas.
1: Mm.
3: Sa pikas bahay, mga katropa, ang babae, mas efficient kuno ang lawas sa pag-save of energy, fat storage.
1: Uh-huh.
3: Mao nga dili nila kinahanglan ang kalit, gadaghan nga pagkaon aron mabugi o makapunction og tarong.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Mas mayo din mo, store ang babae og fat, no?
3: Oo, ginagmay naman na sila pag-gutom, kaon. Pero problema lang, kada lagi, buburot kaya pong babae kay hilig bang kuno sila tamis, good?
1: Kada mo fluctuate ilang hormon? Muna siya kanang naa sila yung hormonal dysfunction. Anang may piko sila. Ang kasagaran ng babae bumburot din siya, mudako siya.
3: Yeah, kuso pag kay mo habal og kanon.
1: Agay.
3: Kulangon ang isa ka 1 cup of rice, kinahanglan yung 4 cup of rice per meal.
1: Di, labi na sa gabi ikatropang Ruel. Kanang pagkaon mong rice, ibig sabihin, ang ginakaon mong rice will convert into sugar.
3: Na.
1: Kaya dili naman na siya magamit. Tulog naman ka. Pag ang lawas dili amo aktibo, mo automatic na ang imong gikaon na kanon, mo add to na sa sugar, mo store sa imong fat, what's belly.
3: Na. Likayan po ng soft drinks.
1: Kana, number one.
3: Bisag ka na mga tetra pack, di ang mga juices, mga katropang.
1: Grabe na.
3: Kusog kaya ka nagkasukal.
1: Mm.
3: Alam mo, sulti sila nga. Pwede man siguro katong zero lang.
1: Wala agya po na.
3: Wala zero. Na agya po na.
1: Wala lang ang ipalasa.
3: Una-una, ragun ninyo ka nang giinom ninyo itom.
1: Na.
3: Ihi ninyo puti.
1: I-process sa imong kidney na parts.
3: Asa padulutong itom?
1: Imong kidney.
3: Bullseye!
1: Yeah, magsiging itom. Itom, pero imong kidney.
3: Health is wealth. Para mas dugang matabangan pagpagawas sa mga toxic sa kalawasan, mga katropa, gikinahanglan nato ang Santong Plus Gold. Nga naman, ang Santong Plus Gold sa mangustin, mo kini ang pinakanindot ka antioxidant tungod sa santon.
1: Tinoon.
3: Oh, mo na ka ng mga toxics diha, kaya kayo nang ipagawas mga katropa mo na matingala. Ako, nag-asantod pa maghapon ko. Bisan pag wala na ko garis, lalagin na lagi katropang Kristin. Nalang kong istorya lagi sa tinuon. Orag,
1: na-experience mo na, na-experience ko?
3: Dool-dool na sa baho nga ginapagawas ni katropang Philip.
2: Bullseye!
3: Nagkawas ay. Labi niya ka ng marag slimy.
1: Yan. Na-detoxify ka?
3: Oo, slimy. Ay, nako. Ilang. Pero lami kayo.
1: Lami gaan.
3: Kayo.
1: Gaan na kong minaw.
3: Nawala na ko ang ano. Nawala na ko ang
1: kurog.
3: Kurog-kurog. Dali rin day, no?
1: Number count. Lagi 3 days lang. At
3: dali
1: least.
3: Naman, pero lami kayo kung gikaon ka ganina.
1: At saman?
3: Pork chop.
1: Celebration.
3: With egg.
1: Lami ato eh. Ako kay katong manok na mo ni Chip.
3: Pork chop with egg with sa katong pepino nga isa Japanese nga ano ba na?
1: Oh, pepino. Japanese cucumber.
3: Japanese cucumber.
1: Kaya, crunchy nga green. Alam mo kayo na?
3: Ora na akong ikaw ang kagaling na busog na kayo. Imnan o tulok ka, basong tubig, da lagi.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Gwapo, kapihan ni mo siya, daghan.
3: Ayan. Kapita nga, akong gusto
1: ko walay sugar.
3: Katong Santon Gold Coffee Mix. Kay stevia ang gigamit nga pang pa.
1: O, kana mo, pabat. Kanang tamis siya, pero di sugar.
3: Ayan. Diba? Samtang alas 7:44 na itong oras mga katropa. Atong balikan ang umampan atong iskutanan. Labi pa mga kabalita ang dalan ng katropang Pili Policario o niya mga kagilaan. Kinikabangin atong kalinyo sa Turbo Man Enhancer.

0: Murag sige na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick to an nagyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another product of Yes to Health Incorporated.
1: Maghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
2: Mag Vision X Plus ka.
1: Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kini dunay sagol nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga iladong antioxidant ug phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus herbal capsule mapalit sa mga butika.
3: X FM.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jun, sakit o kapoy, sige ako lawas. Wala d'yo'y lami iliho. Nakinom na kong klase-klaseng tamban, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagpukumandar na ko anin Santon Vitamin C, sulod na sa tulog kaadlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
7: Siguradong ginhawa ay hatid.
6: Santon Plus Herbal Oil,
7: ang top mahid
6: na all-in-one
7: sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
8: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal
10: Island.
9: Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na assigned sa field. Ang akong trabaho hago kayo, pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yo kay paguli. Pagtesting nako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas nawala sad. Usa epektibo dining coffee day ining Premium D3 Coffee Mix. Kamo mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.

0: Santon sa kamaestra
1: magka-ulcer ko.
0: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Nakuna jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
4: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: Nakahanap ka ba ng lasang Pinoy? Huwag nang mag-atubili. Tikman ang sarap ng malinamnam hanggang buto. Dito sa Chicken Pinoy. Bisitahin kami sa Quirino Street, Corner Camio Street, General Sara City. Para sa orders at reservation, call or text sa 0917-922-4766. Sa Chiktoy, mula noon hanggang ngayon, paborito ng bawat Pinoy.
1: Chiknoy, chicken ng Pinoy.
2: Ang atong sud-an, Christmas tree ug lansang.
3: Ha? Christmas tree ug lansang?
2: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
3: Exciting!
4: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.
3: Exciting!

0: Oras na to, mga katropa. Alas 7.51 na. Hoy, kinimbangin na itong kanyang sa Santong Plaza Coffee Mix ang kape. Kalamian, mga katropa, og naay mangosteen, malunggay, og soya beans.
1: Hoy, lami kay na, katropa.
0: Muli kay og caffeine. Oh. Kung labin pa ka ng mga 3-in-1, mga katropa, kana, usagin mo diha.
1: Mao nang kape nga dapat pilion nimo karong tingulan.
0: Yeah.
1: Mao dapat i-partner nimo para dili ka mo taas ang imong acidity level sa imong tiyan.
0: Ayan. Ato sa ngatuan si Katropang Filipe Oligario. Kay sitwasyon sa dakbayan sa kalit kapag bundak sa ulan.
1: Oy,
0: naputol akong programa ganina ng Exciting Pilipinas kay may brand out rin sa studio. Naawa na itong sitwasyon karon sa kadalanan. Katropang Filipe Oligario sa linya. Katropang Filipe, imo na. Live report.
2: Katropang Ruben o Katropang Chris, makasinati gihapon o dagom nga kawanangan ingon man mga pagtaliksik dinhi sa tong dakbayan General Santos sa kasamtangan human gani nga nasinatian ang makusog nga pagbundak sa ulan sugan gani nang kadlawon gani taghana na karatan Katropang Ruben nga gisundan ang makusog nga pagulan sa brownout kun diin pipila sa mga area dinhi sa tong syudad ang sa kasamtangan wala gihapoy linya sa kuryente. Pero kining grabe nga pagbundak sa ulan dinhi kita karon naka-standby sa Mabuhay Underpass Katropang Ruel kun diin makita gihapon nimo nga mahitungod anin danlog nga kadalanan nag-epekto sab kini sa grabe nga kataas nga kining traffic sa atong Mabuhay Underpass Katropang Ruel. Makita namo, makita nimo dinhi sa lugar sa paglibot suroy nato danlog ang mga nagunang kadalanan nagpabiling basa-basa Katropang Ruel kada tungod sa pag-ulan na sa kasamtangan taliksik ang masinatian karon Katropang Ruel. Pero atong kawanangan dagom posibleng unya mubundak ta usab makusog nga pag-ulan Katropang Ruel o Katropang Chris. Wala naman nooy baha pero ganinang katong nibundak yun ang ulan dinhi sa may Mabuhay Underpass sa duha ka mga agihanan ang gikan og Hadano Avenue, I mean gikan og NDDO going sa Macar dayon kung gikan kag Macar going ka sa may NDDO Katropang Ruel. May mga pagbaha nga nakita dinhi o nahitabo dinhi sa area nga sa Mabuhay usab nga dalan Katropang Ruel baha pod mausab na hitabo diha sa may Aparente Street sa may San Isidro padulong og Barangay City Heights. Ulan-ulan ang sitwasyon gani sa pipila ka dalan Katropang Ruel, may mga balas, mga bato, mga sagbot, sanga sa puno ang nagpabilin sa mga kadalanan Katropang Ruel o Katropang Chris. So kung nakita nimo dinhi sa atong gihindugan Mabuhay Underpass, wala naman kaayoy saka nga level no sa tubig, do may mga nagpabiling portion na lang Katropang Ruel o Katropang Chris. Pero kung musubay ka ning adalan nakamotor man ka or sakyanan di na pud siya ingon nato kagrabihan Katropang Ruel o Katropang Chris. Ihubas naman dayon ang tubig dinhi. Ang sitwasyon lang yun dinhi sa atong kadalanan tungod lagi kay danlog nya kay lapok pod Katropang Ruel nakapekto sab kini sa pagbiyahe sa atong mga katropa. Din nga area, mapuntay nakita nga grabe po nga mga sakyanan or motorsiklo nga nalangan or na-stop no? Tungod ani ilahang pagmaneho din nga area Katropang Ruel. Lisod lang yun siya kay Danlog. Unya kay grabe kalapok Katropang Ruel o Katropang
0: Karangana nga lapok Katropang Pilip, ang delikado na mga single motorcycle.
1: Aw, tumba ba?
2: Abi na kong single sa manako. Aw.
0: Pwede po.
1: Stigil yung lagkaw na agad.
0: Stigil na sa lagkaw.
2: Listo yung tayo para sa mga motorista Katropang Ruel, mga single motor. Ang pagpaneho din nga area, medyo kay danlog-danlog yun ang dalan. Pero as of now, muna ni ang sitwasyon nga makita nato pareha sa pipila usab ka mga kadalanan sa Dibok Syudad Katropang Ruel. Ang mga river usab nato o mga bridge nato dinhi sa itong lugar, wala po tayo nabalitaan nga pagsaka sa level sa tubig Katropang Ruel within Jensan o gagawing sa Alabel, Tarangani Province. Ang sitwasyon lang yun dinhi, taas nga traffic ang makita sa Mabuhay Underpass Katropang Ruel o Katropang Chris.
1: Katropang Philip.
2: Yes.
1: O, katong post diha nga katong tarpulin na pamatun ang nagpaklaro ba si Congresswoman Sherlyn Banyas?
2: Yes, katropang Chris, update na lang po ta since naanata diri karon sa may Mabuhay Underpass. Ang bahing sa pahayag ni Congresswoman Sherlene Banias Nograles, ang gipaskil nga tarpaulin dinhi sa Mabuhay Underpass, actually duhani, dinhi banda sa may Fela Grande Convention o katong restaurant sa Ranchero. Duhana ka tarpaulin diya ang nakapaskil katropang Noel kundiin nakasaad nga suspendido una ang mga construction sa Mabuhay Underpass tungod ginahulat pa ang pag-aproba sa kinipag-revise sa maong Mabuhay Underpass kay ang problema lagi katropang Ruelo, katropang Chris is ang tubig na nag-aagas din sa area. Din sa Tunggiindugan ang makita nato, di man ta pwede mag-diretso good ka tropang Ruel kay bawalan ta mag-diretso pa to sa unahan. Sa kasamtangan, wala ginapagihan kini Mabuhay Underpass tungod kay adunay tubig. Makita nato karon adunay tubig sa wala og sa tuo. Katong tuo nga ginaagihan o kaning wala nga sa kasamtangan ginakonstruct pa sa Mabuhay Underpass. Nga sa pahayag ni Congresswoman Sherlene Banias Nograles, dugay na kaayo ang nasampit nga notice to the public. Daging tuig pa ni katropang Ruel o katropang Chris tungod kay una kay dumduman nga nasairan sa ato ang DPWH o sa contractor. Ingon man ni sa opisina ni Kong Banias na adunag yung sayop sa unang pagtuon or case study nga gibuhat katropang Ruel kay may nakita nga ni Agas katubig. So kinahanglan himuon mo itong kinahanglan i-revise ang plano din sa Mabuhay Underpass. Maunang gitukod ang duha ka notice to the public. Pero sa usbo na to, niaging tuig pa ning public notice to the public katropang Ruel tungod kay na-identify na ang problema kang sa kasamtangan continuous kang ginatagaan og solusyon ang problema katropang Ruel. May revised plan na nga gihatag og subay pa sa update ni Congresswoman Sherlene Banias Nograles, pinaagi ni Engineer Rodel Joshua Brigas, ang Project Evaluation Officer kuga engineering on-site sa DPWH Central Office nga sa kasamtangan continuous ang construction ni ini katropang Ruel. Naka full blast ang kontraktor aning Mabuhay Underpass. Nakatutok sila karon sa drainage o tunnel. Maunang gisarado una ang Mabuhay Underpass. Wala ginapagihan kay naka full blast sila. Ang target nila is mahuman ang drainage o ang tunnel katropang Ruel. Dayon, niniaging simana, nakahulog silang semento sa walang bahin. Diri sa Mabuhay Underpass sa ubos na nga ang line human aning maha human nga masolusyonan ang drainage og tunnel sumala pa og masementuhan kining pikas gabahin sa Mabuhay Underpass ang line canal og access road na usab ang tutukan katropang Ruel.
0: Ayun, so dire-diretso de ay last year pa to.
1: Daghan day nangasunog atong balitaan ay no.
0: Daghan nangasunog. Di ba mo na nato basisi ba katropa kay ang notice to the public mangod katropang pili pulay pizza.
2: Wala pod. Actually kung tanawon mo siya katropang Ruel kay duha man gini nga notice to the public din hi. Murag di po siya karaan na kay kung igno na to nga niaging tuig pa, grabe po ng barog sa Mabuhay Underpass.
1: Sa akong information katropang Philip, maudang na murag bago na siya kay gipadak ando kay nireklamong gamay rakayo. Kaya sa pagpadak ko, muna na bago yun siya kay siyempre giusab man ang yung size sa font niya sa kanang notice to the public. So piling nila murag bago ang notice niya. Nga nung nag-construct man, na-confuse ang katawahan.
2: May confusion yung katropang Ruel. Labi na si Congresswoman Banias Nograles kahapon kay wapon siya kakita nga doon na po di ay notice to the public din he. So katong gamay gipadako ang mga tao na noon doon ay confusion pero may plano si Congresswoman nga tanggalon ni since human naman ang pag-revise o nasayra na ang problema wala na kinahangling na notice to the public nga ipatuman katropang Ruel o katropang Chris. Siguro karon kay ating ulan taligsik na posibleng mubundak na usabang ulan taw-taw katropang Ruel o katropang Chris, wala tayong makita ang mga personnel dika sa contractor na nag-construct as of now kanong katamtanga mga oras.
0: Okay. Sige, at this taro nga kada siya nga notice dugay na og isa pa di mabugod siya kaya makita katropang Pilip og di igid mo tuyoon, di ba?
1: Gani man.
2: Mao. Makita lang ni mo ang dako nga notice to the public pero kung musubay kaning area murag walay enough time para basahon nimo ang context niya.
1: Correct.
2: Suspended the eye siya. Notice to the public lang, Katropa Roel.
0: Okay, mao man tay dako ka fan. Ayan. Kumusta ang imong pagkantong istasyon kaganina? Wa ba nabasa na imong sample?
1: Wa, nag-lutaw-lutaw ang flower lily.
2: Flower lily. wala ko yung flower lily. Basta kayo katropa ng Roel. Grabe, nag... wala lang inyo makita pero kay nagchinilas lang taron kay Drilla yun yung danlong ang balas ba kanyang tawag ni lapo kayo katropang Roel o katropang Chris sa kasamtangan maupod ang masinatian sa itong mga katropa labi na nang gamaneho o motorsiklo ang uba naka raincoat kung wala yung raincoat plastic na lang yun ang sulobon katropang Roel para dili lang mabasa.
0: Ayan, alright, amping mo niya katropang Philip, salamat sa report na.
2: Basta na ang report, gikan sa patrol o garon magpabiling healthy. Tumar na sa Santone Plus Gold. Alang sa Rikyo Usam Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X-FM News.
1: Live report. Ah, bode, pinakabagsik na ito nga reporter. Rain or shine, di ba?
0: Nang.
1: Birada git.
0: Oo. Oh. Kaya, kaya si Katropang Philip.
1: Isa versus tanan?
0: All in one, ni. All in one.
1: Kani man.
0: Eh, ito ang atong oras, mga katropa. Mubalik kita, ha? Palatsun sa natong The Secret of Health. Ato makauban mismo si Doc Reminitoy, itong President CEO sa Y2H Broadcasting Network Incorporated at sa Yes to Health Incorporated. Mubalik kita, kinikabayin. Atong kininyo sa Santong Plus Gold.